0: It's 500 at ang panit mabatanton. Na organ, limpyo mo o ayon. It's 500 din doon sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o kung sa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga wapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Adwalaser na higas, diwati, tapap, aramen.
1: Salamat kay kasama Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Tingin ninyo karang taon-taon ha, mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufiel. O ba na ako din sa control, kasama ang cases menya og Nestor Homicilio. Yung marasab din sa newsroom, kasama ang Nemskin Yones o Gerald Albius. Kung yung Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpamina og maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:03.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Maayong adlaw mga kasama, ako si Rajuman Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang BioTruf Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruf Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Katabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruf Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruf Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building, Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruf Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
5: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
4: Worth it?
5: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
6: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond Miracle.
7: Glow Pond Miracle.
8: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
10: Atong takna mahigala alas 8:16 na sa atong pagmanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Nimo rasa mahigala naghantag mga reports sa atong kwaon sa karon nya ato pagpadayon sa atong mga isgutanan mga kagilaan ang impeachment trial kagahapon ang taga BIR to gi-present unya ato paabuton sa ang cross examination mahigala gibenbahin tala ning atong oras ug unya ang press conference po ni VP Sara may labot sa allegation atong Rodolfo Gracioso, mga kagilaan. And of course, ang ato mga police report sab karong tuntaon, mga kagilaan. But before, ana, aris at tamay gala sa mga nasakpang naninaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Gastulin niya ron si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
9: DYHP. RMM Report.
11: Mayon buntag ka sa mga nagkipanatan niya, Rufil. Mayon buntag sa tanang soaking take paminaw niya itong stasyon, DYHP. Live kita karon sa Mandawi City. Nilayon sa maswerte makadawa sa itong mga pahalipay, mga bugas, og chorizo. Ipipasalamat sa ilang kanunay kung suporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Marcing Labot. Kelly Comilang. Nini Fernandez. Lilia Bianco. Eri Lauron. Eli Duran. Robbie Baring. O Francisca Pitilona. O para nun sa ikasigitin niyo sa DYHP. Labang salamat sa DYHP. Overall, number one. Yeah!
10: Okay, salamat sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM arita sa atong exercise sa Kabuntagon. Asamans kasaman Julius Balilig sa Idol B. Hala, pa-circulate sa dugo ang atong exercise Kabuntagon sa iyo, sayo, ginagmay. Kumbati mga nanay, mga tatay, ati o kuya.

Makimundag sa'yo sa'yo, nanay, ustatay, angel, ngiga, anong siya nayaway sa diskural?

0: Okay, dengan salamat mga nanay, mga tatay, ate o kuya, mga nasakpan na minaw sa DYHB FM, busa na kanot, mga pahalipay, gikan sa tong Sibianan. Salamat kayo, padayon sa papaminaw, o pakusog sa inyong mga radio. Okay! Ano ito sa mga issues lo nga tataod, mga kagalaan mo ito, mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHB? Kini nga portion mahigalatod galato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila natong makabuhay usa ka life-giving plant mga kahiglaan sa pangalan palandaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pa kini mahigalag asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika, alang sa pangutana, pwede matawag or matext ang 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434. O giuna sa mga higala ang atong EXL Black Coffee. Batuni ang himsog nga lawas o maayong nga kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee. Espesyal, kumplito, di kalidad o epektibo. Nga mga halamang gamot, mga higala nga dunay sangkap may HMB nga makahatag og muscle recovery o peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sikreto alang sa mayang panglawas, ang EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan. Okay, mahigala, aritasong tagagpagtagad ang itong mga issues karong abuntaga. O niya, duga mga reports pagin sa mga kaubanan usab. Atong unahon sa mahigalang good news. Good news ni Ron, kay doon na mong ginawa, mahigalang usa mga kagalaan sa mga hikers mga tos kabukiran. Sus nasaag nyo sa may tabuan nga nasaag taon eh no nya ato ganin na po sa mga Facebook pages. May daghan mahigalay na alarma ni ining pagkasaag. May gani kay nakit-an ra mga higala og ukir taon nya kimtang. Mo na good news ato ron. Ato sa unahon ng good news nya do na pon mahigalay medyo bati nga balita. Yan taon-taon na sa mga kagalaan. O niya ang atong pagpadayon sa mga isyo sa mga sukin tigpaminaw. Now, atong hatagag pagtagad mga sukin tigpaminaw ng atong mga hisgutanan rong butaga. Alas 8.23 na, standby ka nalang. Umanamang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdum.
1: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
4: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
9: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
5: With the right minerals.
4: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
9: Summit Natural Drinking Water.
11: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Hey! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
12: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
13: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
12: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
13: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uwi ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtamaan ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
20: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya ang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong takna mahigalala sa 8:29 na sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the Point.
0: Okay, nga portion makikalantod ka na ito sab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpalig-on sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Ang taas mahigala ang level sa imong vitamin D3 sa atong dugo. Maka-function sa mga ayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors og 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar og sa Life Extension Clinic sa Cebu City, may kailangan himutang sa Usminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Huwag ingman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
22: Straight to the point.
0: Okay na nga portion sa batod ganito, may gala sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kaya rumali kayo nga magpundo ang mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o naimutubo sol sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad mga higala sa atong intestinal lining o kahaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngayon sa walo oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae, atong tiyan, kulon o sa lawas. Mga nga Super Fiber mo number 1 nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkalagay ko sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, isikog mayo, o gunya imong imnon. mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
22: Straight to the point.
0: Okay, mga higala, ato na yung na-post sa atong Facebook page, sa DYHP o sa ako mismong Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, na naay blue check. Ako mong gi-dasig sa pag-follow ni ana, no? Kanimo itong official Facebook Facebook page, ang Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue check, no? Kinini ang na-post po na ito na diha kay ni ay usa ka babae, 23 anyos nga dalaga, nga ni apil mga higala dito o hiking dito sa bukid. Mga kaigalaan, unya na unsang hitabo ang nawagtang siya dito sa kalasangan? Mo nga kanana ang gipangita ni ang taga CDRRMO ni apil pangita ang ato mga higala mga hikers ni apil pangita. Pero dugay pinangita ay ang good news nakit-an jud taon. Pero karon mahigala medyo luya o gidas tambalanan. Ah? Ya kini mga lugar ang gahikingan, ah mo ni oh. Graduate ni bataan na day no. Unya nag-hike siya dito. Akong kauban ro butaga si kasama ang Idol Boyke. Kay siya maoy suito ining hiking diri mahigala sa mga bukirang bahin sa Sugbo. Kay tig-hike-hike yun is kasama ang Idol Boyke. Ngani naka-appeal mig hike mahigala sa KBP ato sa Broadcasters Month. Kana bitong familiar mo anang Good Shepherds Guadalupe? Ang among gihay kana pero wa pa na katunga ni Stor. Musaka pa ka dito. Doon na dito unahan may galanga. Doon na ganito yung maligyan kapi dito sa coffee bean. Pero lahat lang itong spilling itong coffee bean. Yes, unahan pa yun. Doon na Starbucks. Askan bukira to among nagtuan. Nya mas buhay kaya kung kaoban ka ron. Kaysa may suito ani mga kagala mga bukirang bahin din sa atong Dakbayan Sugbo. Unya naunsa ning hitabua kay iya mga kaubanan appeal og rescue dito nining maong babae dalaga nga nawagtang dito sa kalasangan. Sus Ginoo ko ngano ba in taon to mga sukit dig paminaw. Ato dagag pagtagad may gala. Yes Idol Boy kay may buntag.
1: Mayong buntag Attorney Rufil sa ato ang mga idol og kasama no mayong buntag. Kinibang kultura nato sa pagpasingot Attorney Rufil pagsaka dito sa bukid Attorney. Wala na sayo dang uban nga ang Cebu City abunda kaayog bukid.
0: Abunda, oo.
1: Unya, kining atong hisgutan ng mga Good Shepherd, Coffee Ben, Starbucks, o napagito yung Boss Cafe, Attorney Rufil.
0: Boss Cafe, oo. Oh.
1: Gikompleto yun nila. Naani na himutang sa may sitio Uhuya, Barangay Tisa.
0: Tisa, oo. Oh,
1: pero mga boundary sa si Attorney Rufil, paingon sa may Baksan sa Pangdako, o boundary po siya paingon sa Buhisan, unya na po dan paingon sa Tuong.
0: So katotong, ito sa Coffee Bean, ito sa Starbucks, unahan pag yung buiki.
1: Attorney Rufil,
0: unsa man itong mga lugar?
1: Maotong, ang katong Spartan Trail Attorney, mauni ang baghuay lang gisirado karon no? Ang Department of Environment and Natural Resources, may pagawas o advisory nga ilang gi-impose nga kini usaka nalakip kini no sa Cebu as Central Cebu Protected Landscape so CCPL
0: so mo nang gi-close ya
1: unya luckily Attorney Rufil ay siguro sa ako nang pagsabot no grabe nang nibot akong balhibo knowing nga kining bayhana nga nasaag attorney nasaag man or unsa may ang giagian nga iyang natadlas to nga wala sa chinelas sa Attorney Rufil wala sa sapatos wala sa cellphone or wala malay lighting nakaabot siya pamutan, attorney.
0: Pamutan? Ako, kaya katong mga kabukiran ng atong yad to, atong Starbucks, sa mga lugar na to?
1: Katong atong yad Starbucks, attorney, sityo, kuhan pa to, huya, gihapon to, Barangay Tisa.
0: Okay, ang unahan na to, atong yad to pag yun?
1: Og mulugsong na, attorney, padung naka sa may Buhisan, katong ato ang katapusan sa Mangoview, pero katong, kabante katong na yung manga, attorney, niya, ni mention mi ninyo nga na ay tubigan sa Spartan Trail, padung na to, og Baksan, sityo Baksan sa Pangdako, pero pati pasto, paingon gito, og Barangay Pamutan, Attorney Rufil. So sa tinuod lang og ako lang kanang Spartan Trail Attorney Rufil nindot gina nga training ground kung mag major climb ka na kay plano mo saka og Mount Apo the highest nga mountain sa ato ang nasod saka kag uban nga mga top 10 nga mga bukid
0: kadni mga bukid yamo na saka boy kay ikaw tig saka magi kag bukid every weekend magkas as a rule
1: almost gina Attorney Rufil makamingaw gani
0: oo so kining mga bukid na saka na nimo dinhi sa di lang sa Cebu, dito sa Mindanao, nakaadto ka sa Luzon. Pero ka na Mount Apo, nakaadto ka pa.
1: Mauna iwa pa, Dr. Rufil. So, nakaadto na kong Mount Pulag, mauna yung second highest dito sa Benguet.
0: Okay.
1: O niya, ang ako ang gusto ginatuan, kato sa anong Mount Kalatungan niya, kato naway nagtuwag tang ba? Nahadlock kami na ako'y kakulba kami. Marag, di na sa siguro kung saka. Kato na inawag tang, Dr. Rufil, ba sa bukid nun? Nga, gipangitaksad. O niya, kaning mga
0: sa Mindanao nga mga area mga tag-asa sa bukid dili sa Negros na may pinakataas sa bukid ya
1: ang Mount Canlaon.
0: Mount Canlaon
1: maunay wa na pasak ipila na ka kuan na tuig pila na ka tuig.
0: Okay.
1: Tumikan sa katupag iyahang pag-active ba.
0: Oo.
1: So naa man ang tanay trail og padung yun. Ang highest is Mount Canlaon in Negros and second mauto ang Mount Talinis katong ako ang gikatkat kaduha na pud higayon
0: sa Negros gapon
1: sa Valencia Negros Oriental
0: diyan sa Cebu province of Cebu sa may pinakataas
1: ang bukid. Pinakataas is ang Usmeña Peak Attorney Rufil.
0: Usmeña Peak
1: dito na sa Dalaget sa Dalagete. No unya pero ang Usmeña Peak mga attorney nindot na kayong daan padung dito. So dili kayo ingon nga layo ang imuhang sakon.
0: Oo.
1: So kining gipakita
0: ron. Pero ka na mag-trail-trail nga o sa kaadlaw biyahe ana lakaw-lakaw. Pero ka na mag-overnight mo dito unsa man ang inyong kalaki ana.
1: Kana to ni Rufil.
0: Mag-tent dito sa bukid.
1: Mao ginay nindot gyud sa tinuod lang ako. Ganahan gyud ko mo pa-experience mo ana puhon nga. Actually attorney sa in English mo gina ang trekking. Ang trekking kinahanglan na nga mulakaw mo pahuway mulakaw. Meaning naagyoy katong camping ba. Ang trail lang ang kanang hike lang mao na ang usa ka adlaw.
0: Kay kato to usa ka adlaw hiking to.
1: Hike to. Ang trek gyud technically mao na ang term nga mo pahuway sa ka kay mo padayon na pud ka sa sunod ninyo nga
0: amot na Sir Marlon ko yung pagkatong trekking. Kay kinahanglan man ang hiking usa ka adlaw mo atong hiking. Oh. Ang kanang trekking mulakaw, mupahuway, mulakaw. Basta ka ng uban niya, mulakaw, mupahuway, di na mulakaw. Ato yung agay katong katawa, mga higala, pero aligre ito ng bukid-buki. Ako, taga-bukid, mga kundaan, gawin mo na nga, kuhan, ganahan ka pong kumadu-adto, pero daan ako sa unang bukid, pag ito, probina. Ikaw, mga bailot, yung likake, muna, ganahan kong outing, nga, kanang, mga beach sa lapro ganahan niya pagkuntong bukid. Ikaw kay tagadagat na magandaan kay kamutis man ang inyo. O na ang pabukid sa ganang imo.
1: Maghilak akong simana o di makatusmaw sa barangay San Isidro nga dagat, attorney.
0: Maog yun, no?
1: O na, kanin ka mga
0: ulang. Kanin sa una, maghilak sa adlaw di mo sa kagbukid. Labi natin yung bakasyon. Pagkuyugon ko sa kong papa nga to sa bukid, niya trabaho, gitong amo buiki.
1: Panginabuhi kita, attorney.
0: Panginabuhi, yun. Mo na ang nangandoy yung kangapita. Kaling ka ng pas amagwan may lukdumig saging sa bukid, gikan sa bukid pa doon sa among barangay sa kuan. Pupunan. O, bagting kong dunggan. Uy. Dugay yung lukdo ng saging. Kanang kuan. Dugay lukdo ni mo nga pwesteng layo ang biya, lakaw. Sus, ginoo ko. Bagting dunggan.
1: Mau ba na'y amu ang bateon, attorney, kung mag-major climb ni attorney? Mga 40 kilo, 50 kilo nga bag. Kay ikaw may mubit-bitanan. Pero na'y mga kanang bukid, attorney, nga na'y gitawag o porter. Sumubayad ka og tao nga mo'y mubit-bit para sa imuhang dalhon.
0: So, natural na po na. Hindi kayo mong kuyo ka dyan niya. Pamit-bit dyan, patuga-tuga ka kuyo. Katong na kuna naka kuna mo to naka trekking mo to katong kang magsaysay nga area
1: yes, tong attorney Rufil sa hagsaan gyud niya mao na ang sa Balamban na anay kanang site gyud attorney Rufil sa may kana bang unsa tawagan ni kaning sa Mount Manunggal.
0: Mount Manunggal.
1: Unya nakaadto gyud mi sa pinakahabog nga area. Gisayaw gani na ko dito ang straight to the point. Nakakipasayaw na ko sa dito. Bato kay attorney batoon kayo.
0: Nakaadto ko na pero wala mi magka kuan nga overnight gyud. Nga kuan, mas nindot po ng mga inanak po. Sige po, no, kung sa manggaling, no? Pero arita ining atong kuan, atong subject ron sa atong report, nga, kining babayhan na, saan natin tricking-tricking na babayhan, or first time rin niya?
1: Ato ning mahibawa na attorney, gikan sa mga nag-rescue, kay kaning nag-rescue attorney, amiga gid ni sa iyang igsoon. Unya, ang hitabuan ni attorney, kaning ipakita na kong mga hulagway, just to give you an idea, nga mauni ang iyang gitadla sa attorney Rufil, nga ngit-ngit ka ni, mauni. Mauni ang Spartan Trail, mauni ang giagian, gikan sa City o Huya, tisa paingon sa pamutan nga di man kayo nataas ang mga 2 to 3 kilometers attorney or maabot gani nag 4 kilometers pero ang elevation ana perting lisod gyud
0: Unsa man ang bayhana nakasuway na ni Trail Trail o first time niya?
1: Most likely attorney nag-join na ni siya.
0: Mm.
1: Pero first time ko no to nga nihangyo siya nga mag-solo trail.
0: Solo trail.
1: So nag-solo hike si attorney Rufil. Unya ni agi siya sa katong giagian kina to attorney. Paseo Arsenas, agita Good Shepherd, agita og Coffee Bend kay ang iyahang gamit didto manakit-an sa Coffee Bend.
0: Mm.
1: In fact, ang mga tindera sa Coffee Bend niingon nga nangayo pa kuno nig tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kay giuhaw. So basig wagit siya
0: pakit. Pero kuya, ano, kusnada sa babaeng buhat, by the 3 anyos, unya ako man, solo siya og...
1: Solo hike.
0: Solo hike, kuya, ano?
1: Ala unang dako, perti inita ato, attorney Rufil.
0: Pasmayan mo ko nandun na kay Kauban, kay Matsya, na kay Istorya, maaligri mo dito, unya si Makong Masaag, at least naghan po. Okay, kay Istorya, nasaag ta, asa ta, napit pa doon, ane?
1: Maog yan.
0: Pero kung ikaw na usap niya, aya, siguro kaya nang masaag kang ikaw ra.
1: Kusnada, gita, attorney.
0: Kusnada, oh.
1: So, ang nahitabo, attorney, ni Saka siya dito, pagkahibaw na sa pamilya nga nung nagabian, wa pa na kontak, wa pa na kabalik.
0: Masama ko nung rasa siya na sugod usaka na eh?
1: Alauna.
0: Alauna sa?
1: Sa hapon.
0: Hapon, unya.
1: So, ni Saka siya solo, nabalakan yung pamilya, kaya di naman ko nung makontak attorney Rufil.
0: Mm.
1: And then, to find, nga iya din gibilin ang iyang sapatos, iyang jacket, o iyang cellphone.
0: Uy! Basta ang cellphone gibilin, kakuyawa. Nasa gibilin dito o gibilin sa lugar nga kuan?
1: Iyang gibilin sa usak abandonadong balay or kanamurag payag.
0: Kay at least kung ibilin mo tindahan na kay makuan yan, balik ako ha. Pero nga itong sugat makitaan itong lain, pwede kuha on yung cellphone.
1: Maugid, murag isood ba ni attorney Rufil?
0: Oo.
1: Sa katong balay, no? Unya, ang sakit lang ani attorney Rufil, kay di lagi ko ka-imagine attorney, nga gitadlas niya ang Spartan Trail. Kung ako'y pangutanon attorney, mag-revert trek ka diha, meaning, puro na dagko kayo nga, kana nga suba attorney, mauna ang padong Buhisan Dam. No, padong na Buhisan Dam, unya, sa wala pa itong mga bagyong Odet, bagyong Tino, kaut pa kay na kanang kanang dako pa kay sa kuan ba niya sige mag og baha ang mga dike gani attorney makita ni mang kaguba sa dike tungod sa mga dagkong baha katong mga niagi nga mga bagyo human
0: pandemic. So mo na yang gitabok
1: mo na gitabok ni attorney
0: kuya wa mo bihan
1: no without wa say chinelas o sapatos unya wa pa gi say flashlight kay ang cellphone gibilin man
0: kay pinitingit nita nang kalakihan mahon
1: grabe
0: atong gipasultin boy kay sa may nasuito anang lugar anak ana man siya pero kung gabi ini mo na itadlas. Askang kuyawa. Kani,
1: sample ni attorney, kani.
0: Kani.
1: Mga 1 year ago ni nako nga nag...
0: So namoy mga tricking nga gihimo nga gabi ipo na
1: yes, attorney Rufil.
0: Sige ha, itong panayon nun mga higala. Standby, human lamang, pipila ka mga pahinomdong. Alas 8.42 na.
22: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
22: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediatrician-prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
8: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na si Jamag dialysis.
23: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Bilib.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:47 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga portion sa ganito may galas sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini na kadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Capsule.
6: Straight to the point.
5: Alas 8:48 na. Ato balikan may gala si Idol Boyke. So, Idol Boyke, katong-atong giantuan, no? Katong Coffee Bean, naba ko pictures, Coffee Bean, kasamang names? Kuragwa ko picture, ang Starbucks mo na, na ako picture to, daghan ko pictures na to, pero basing hindi pangita pa. Ang Starbucks, dito to, bukid-bukid na to, pero unahan, mo na yung atong Starbucks. Dili ni Starbucks, hanga, kuhan, pero lahat ng spilling. Pero pwede bukira na niya. Adto ni mo dito, medyo makahanggap kaghangin nga presko, o niya, makakuan-kuan sa ka. Ganun na ang medyo maka... Doon na po sa mga baligya dito, na mga kape, doon na mahigalay mga lugaw o guban pa. So, kining lugar sa Starbucks, dili pa ni mo, Idol Boyke?
7: Dili pa mo, Atty. Rufiel.
5: Katong iyang gilakaw, ano ba bayana?
7: Pero giagian ni niya.
5: Giagian, okay. Agi sa Coffee Bean, sa ito pa niya, agi sa Coffee Bean, agi sa Starbucks.
7: Yes, Atty.
5: Unya, pagkahuman...
7: Dila ho sa Tumangga.
5: Katumangga. Dito sa Mangga, mamuto ang dunay...
7: On, dagdagdan.
5: Oo. Oh. Kaya, gikas Mangga, may lahos ba itong...
7: Katumanggo View.
5: Manggo View. O motipas ka mo tong sa Spartan Trail.
7: Spartan Trail.
5: Doon na ba ito mga kauban nga mulag ni Lahos sa Spartan Trail? No?
7: Kay ilado mga ginatoy ni Rufiel. Mm-hmm. Nindot kina nga training.
5: Mm-hmm.
7: Nga ka nang uganahan kagkuan gid ba? Sington ka, niya mm-hmm. makasuway kag saka ka naog. Mm-hmm. So ang pag-ascent o ang pag-downhill, ma-experience ni mo.
5: Mm-hmm.
7: Niya mag-river trek pagyod ka nang mabasa-basa po ka.
5: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kuyawas ang gibuhat, no? So kung alas, alauna siya nisugod o adto, nagbiyahe siya dito niya, tibok gabi dito sa Boyke.
7: At yes, Attorney Rufiel. Monay,
5: yawa, no?
7: Di na ko ma-imagine ba. Kay kibok, Attorney, sa una, gani ka itong na ay mga banakon. Badagan kayo nagbanakon ang Spartan Trail.
5: O, kana, kanang lugar, ha? Mailhan man mo sa, kuhan nga mo nagdaghang banakon ng lugar, na? Ang kuyaw, ni, gawas sa kanang saag, gawas sa masaag ka, gawas kay flashlight, gawas nga ngit-ngit, ang kuyaw, kanang mga mananap.
7: Tinood, Attorney.
5: Gana, adi, ha?
7: Kanya, kani, Attorney, Monay ang gitawag og Langgitan Falls.
5: Mm-mm.
7: Kung ting-uwan, mulaw man eh. Unya, tunga-tunga pa ni. Paingon pa ka o pamutan. Unya, inigika na ni Atty. Rufiel. Maglibog pagyo ka. Kung di ka suwito nga, asa mang kamutipas. Unya, nakakuha di kong info, Atty. Ni ingon na si Roxanne nga nakadili na ni niya first time pero nakasood na sa aning area.
5: Nakasood na sa area? So gusto siya musood o balik na si Roxanne?
7: Solo hike.
5: Oh, solo hike siya.
7: Moni, kani, exactly, Atty. Kani, mauni.
5: Oo. Sige ko no. Nya ato ko nung tawag ko si Roxanne. Kay si Roxanne man mo ay kuanan eh.
7: Naila-ila ni motor ni kato ganing nag warm up pa ta.
5: Oh, kato
7: katong gamay yon nga babae, nga listener na to.
5: Oh. Nagano na niya nang
7: trail runner.
5: Mm-mm. Sige ko no. Ato ko nung tagapagtagad mga kagilaan. So, diin man ko nung makita ni Boyke. Kinibuhihan na.
7: Maunay ato ang i-identify attorney basta sa area na sa pamutan. Mm-hmm. Meaning nakatipas na siya sa Spartan Trail, papamutan pa endpoint na siya, Attorney Rufiel.
5: Mm-hmm.
7: Yeah, why flashlight? Ang cellphone gibihin.
5: So, ang ginikana, nabalaka,
7: mm.
5: kanus amang usang orasa kagabiin mo ni Kwan sila? Ni-alarma sila nga, wa kauli lang anak.
7: Ni-alarma sila, attorney, mga sayo pa man eh, naapa ni sa alas 10, may apero, late night na yung gapon.
5: Alas 10 gabi eh?
7: Oo.
5: Oo. Sumutong ang taga CDR, rescue sila dito.
7: Mm, og mga volunteers ng mga hiker, Attorney Rufiel.
5: Oo, daghan ang mga volunteers. Ay, mga kauban dito, ng apil.
7: Yes, Attorney Rufiel.
5: Oo, kinis Roxanne. Ang atong tawag ng Roxanne, usan is mga nakauban na to dito sa kananaang atong hiking at minabay nga kuan. KBP Broadcasters Month. atong tagagpagtagad ko no boy kay. Okay sige. So grabihan no, so daghan nangita ani dito. Unsa ba kone forma niya pagkakit ana?
7: So for attorney.
5: Wa kana siya problema boy kay. Mo man ganon man usar naman siya.
7: Mao nay usa sa gilantaw nato nga posibilidad. In fact, mao na initial nga report nga nadawat na ko attorney nga posibleng naa siya gihuna-huna bag hambi no. Unya hinuon ang giingon sa taga Cedar Remo pinaagi ni Sir Ferl John ako maging hinabi pakaldo nga minor injuries iyang na nahiaguman attorney Rufil.
5: So Roxanne Optina no atong tagapagtagad mahigala kay namatay picture ni Roxanne gani ito nagtapog tas kuan atong tagapagtagad makikita to dito pa ta sa Banawa ba so, briefing pa
7: nakasend ko ani attorney Rufil na as na ni NEMS
5: oo kay abi maguna ko boy kay ba nga parehas atong gibuhat mga daghanta nya ni tipas ni babayhana dili di ay so naginusara lang sa adto gyud
7: naginusara gid attorney Rufil
5: intentional gid ni iya nga mo kwan
7: deliberate gid niya nga desisyon
5: okay kay man ako nagdaghan ang mga naghay kunya ni tipas ni babayhana kay gusto mangita og kana na ang mas challenging oh nga area so ani asa tong linya ron si Roxanne Optina mga higala kay usa siya nga ni kuyog dito pag riskyo atong tagapagtagan. Roxanne, may buntag ga live daron sa DYHP RMN Cebu o sa IFM akong kauban karon si Idol Boyke. Good morning, Roxanne.
0: Good morning, sir.
5: So kumusta man? Apil ka sa nangita kagabi ini ining 23 anyos nga babae nga nawagtang dito sa kininiang area nga diin mag-trekking ang ato mga kwan, mga kaubanan.
0: Oo na, apil ko sir kay kuan manghud siya, manghud ni sis ako ang suot po nga amiga ba. Ayo siya tabang po na ko gabi eh, mga kuan pa, mga padong na alas 9 na nga siya tabang nga, wala na lagi ni, daw ni balik iyahang manghod ba niya. Alauna pa sa hapon, gahapon ni Lakaw.
5: Mm-hmm. Pero kini iyang manghod, kanunay na kanunay nga nag-tricking po? Apil-apil o na mga...
0: O magkuan siya, sir, mag-tricking siya, din na, mostly gid iyang araon ang Spartan, pero which is karon, ang kanang giagian manghod niya is dili na nag-give na siya. Di na siya kuan, di na siya kanang usual nga agianan gud sa mga hikers ba. Lahi naman ko na siya nga ruta. Technical po na din ha, nga agianan sa po maong ang kasagaran katuunan na nga ruta. Mga karaan nga trailrunner o kanang mga lokal.
5: Kung sa manin, nakapil-apil na grupo, sama sa grupo ng Idol Boyking, nga doon na may team Saag, doon na team kuan. Katong uban dito, nasugatan kami amo at Tony kuan. Team kuan eh, Tigdong. Saan siya Tigdong? Tiguang Dudong. Daghan to mga team-team dito, daghan mga team boy kino.
7: Nagara to ini.
5: Oo. Kada mga gwan ba. Pero kini siya Roxanne, usa may nahibaw ani mo kay imong amiga ang iyang magwang. Naapil-apil siya, nana siya team dito kada mag hiking-hiking.
0: Wala, sir, wala man siya team, sir. Gan usay kasira kini mo sa kada magtambay sa SB. Mag-trail siya sa Spartan. Maura gina iyang ruta gyud.
5: Maura iyang ruta. Okay. So unsa mahitabo pagka dito pagpangita ninyo kagabi unsa orasan niyo sugdag pangita?
0: Kuan among gipangita siya kay iyang cellphone matrack pa man sa iyang ate. Matrack na mo iyang cellphone nga iPod diri sa ubos sa Bayko Pibin nga abandon nga payag ba. So mato among giadto dito sa kuan giadto na mo kay nakit na ma, nakita naman namo sa iyang sa cellphone siyang ating nataan dito iyang cellphone. So among giadto
5: kini mo bayhana unsa may nagtrabaho na ni or kay graduate naman ni no naman sa picture nga graduate na siya.
0: Trabaho man daw kuno ni di po ko sure asa nakakuha pero 1 month pa kuno siya nakasulod ani trabaho daw.
5: 1 month pa among ipasusi hagi unsa ni pagka at least nakitaan gyud ninyo taon unya unsa may porma niya sa nakitaan nagunsa man sa sa ninyo nakitaan na kini mo bayhana standby kay Roxanne amo sa ipadangat ang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdom. Alas 8:55 na, standby.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
9: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
10: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
9: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
10: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
9: With regular use, results may vary.
10: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
11: ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan.

0: paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong taktalas 8:59 na sa ato mga uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kining portion may gatod sab garato sa sugar troll. Daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o igman diabetes. Kung ikaw na nini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Gingikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine. Mamakatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Maung sama ka na to, matag-adlaw nag-sugar troll.
7: Straight to the point!
6: Okay, at tumulikan may gala si Ruxan, mga kaigalaan. Nga ito na hinabi, rong buntaga, Ruxan Optina, no? Roxanne, back to you, Roxanne. At huwag okay, hapong kauban kalon sa Idol Boy K. Basi doon ay doon ang pangutana sa Idol Boy K kanon tong taon. So, gahap o gabi, nanawag ni mo ang igsuon ining maong babae. Di ko langan lang ng babayhana. At ito rabaning na post in town. May itsura rabaning babayhana. Di makitaan ni si Bako. Boy King, makitaan ni mga adik dito. Ma-rapean ni si Bako. Pagkangilngiga, pagkakusunada niya, no? Mulagduda ko doon ay, wala baka na siya mag-uol. Doon na baka siya nagian niya, hinanakit sa kinabuhi. Kaniho, babae, dalaga. Unya mo, hay ka, bukid, nga gabiin dako. Gawa sa ka, balaka sa kaawaaw ining lugar, ha? Uro yung masugatan ka nito mga adik-adik. Or bisag dili adik-adik, makakita nga ikaw na naginusaran, ato ning pahimuslan, asibaku ba lang? Kami kakusunada siya. Unya, gawas ana, ang kaawaaw sa lugar, unya, ang kabalaka ni mo sa ingunta, doon ay mga banakon. Doon ay mga bisag mga reticulated pythons na kay naghana niya
8: bukalit tuguan attorney ang tubig
6: ang tubig baha niya kanang lugar ha pariha man na kanang kalasangan bitaw nga dunay sapa naghang mga kuna, mga anakunda buike wala yun anakunda sa Pilipinas pero sabot na ko kanang mga sawa ba madagko kakuyawas ang gihimo mga kaigsaunan. So atong balikan si Ruxan. Ruxan, pagkagabi inyong ipangita dito kauban ang saga CDRRMO. Unsa kini ni ang diin mo nagtapok pila mo kabok ka nangita niya
9: daghan ba sir akong gihan niyo nako sila nga naay mag mo naog dito sa gikan sa barkan then dire pud sa may pamutan nga pa downhill og dito sa may kuan sa may buhisan kay para bito ma masugat gud namo ba siya.
6: So daghan mo nga mga team nga dito nagsugat-sugat mo.
9: Gikontak naman sa pud nako ang mga hikers, mga trail runner na mga kauban na ngayon naman sa pukong tabang. At least ang katong mga rescuer kay may makaguide nila ba asa dapat pwede siya makaagi.
6: So unsang itabo adto gyud sa Spartan katong Spartan Trail katong atong giadtuan nga Starbucks unahan sa Starbucks mo agi tunay manggang na mahuway ta. Katong lugar ayod mo tuing gitabok.
9: Katong dito sa barcaps nga namaway ta, na matoy pa downhill dito sir, nga pa down sa water source nga pa Sparta na. Dito siya ni Agi na niya. Nanay, nakakita po niya mga alas 5 daw sa hapon. Dito ang nag-yup siya dito daw.
6: So nagpangutan na mo dito, kung sa iyang kuha, na-trace ang cellphone. Una na yung gihimo, na-trace ang iyang cellphone dito sa balay Gibilin.
9: Na-trace na mo iyang cellphone dito sa abandon nga labong na siya kayo so nakulbaan na may basin or nahitabo ba ang gilugos ba ron or may nana na ba?
6: So, mausang orasan ninyo na-trace ang cellphone?
9: Mga alas ko ano po sir, mga padong na alas 11 sa gabi eh.
6: Sus, ginoo ko. So padayon mo pangita, pagka-trace ang cellphone, padayon mo sa unahan, nangita niya.
9: Mato, nakita na namo, nag-iyang gibilin man, iyang jacket, iyang sapatos, iyang cellphone, gibilin na niya.
6: So nagtiniil in taon to siya, kuyawa no? Kaya importante,

0: na na kay sapatos nga pang trail pod nga sapatos, pang trekking pod, at di ka matunok. Di ka matunok kunya mo at least maka
1: makakuha naman siya chinilas, nakakita siya chinilas. So it is basic dito siya nakita chinilas sa may abandon na tayag.
0: So iyang gihubo iyang sapatos sa chinilas na siya samtang naglakaw?
1: Oo. Chinilas na lang.
0: So sa inyong pagpangita, anong tibok gabi eh? Tibok kadlang, kanus unsang ulasa na gano'n exactly nakita ninyo?
1: Ansa sir, ang mga rescuer tanan, nakabaiwas, wala na mo nakitigil sa sud, dito sa spata nga nakatagbo na tanang team na team dito sa pinpoint so dito sa Langgitan Post, nakaagi na din siya sa Langgitan Post, which is di pa straight na siya na dito yung unang sir nga post na dito nga, lisod na siya agianan, hindi na siya pwede agian dito kayo. Mm. Kanang risky na po kayo ba, kanang saka-saka dito,
0: mm-hmm.
1: Kanang batuo na ba, dito na siya ni, dito siya ni agi.
0: Oho. So nag-abot na ang team dito sa mga rescuers, kamo nag-abot na mga usaw rasa mo, nag-abot yung kalasangan.
1: Nag-abot na dito kay mga kuan na to, mga alas 3 na to sa kadlawon.
0: Uy, sus, ginoo ko. So wa pa sa makita yan ang alas 3 kadlawon. Unsang orasa na mag-isa nakitan?
1: Kuan na, diri na dahil siya, diri na siya sa may kuan, diri na siya ni lusot, diri na siya sa lusot sa may kanang pa, dukul na sa pamutan, unahan na sa pamutan gamay, nangayo naman siyang tabang. Na timing man nga naihabal-habal nakakita niya nga nag-sports brand na siya na dagan ang samad ba?
0: Mm-hmm, dagan siyang samad.
1: Oo, dagan siyang tangos naman kaya nagka ang iyang istorya kaya nakuha naman siya kaya sige na siya katagak atong naiyagikat-kat nga kuan bato.
0: Sus, may ganit kawa sa mga kuyapi ka na matagak ka sa mga kabatuan dito. Ikaw na ba usain taon? Siya na usa?
1: Oo, pagkatagak daw niya kadaghan, ipahuwi siya kay sakit naman iyang kalawasan niya, nanapos siya samad sa ulo. So, mato, natulog siya kadali daw.
0: Oo. So, dito na sa may pamutan, dito na na niya, doon ay habal-habal driver, may kinaka, agi na siya kasada dito.
1: Okay, ang ngayon sa tabang, kay magpahatod na po dahil uta siya sa Camp Adila niya. Mato, nakulbaan man ang habal-habal nga, nagkakita nga, nagkatungo na dagan ang paus, gihatod dahil sa outpost, dito siya gihatod.
0: Asa man ang Camp Adila?
1: Ganang kamset po na sa unahan na po sa pamutan po, sir.
0: So, wala pa rin siya plano? Bisang nagkasamad-samad na siya, bisang nagkadugo na siya, bisang nagkabunog na siya, wala pa plano mo uli? Ewan, ito pa mo sa Camp Adila di eh.
1: Oo, murag na kuan palagi siguro siya. Nangita pa siguro siya magpakalma siguro ba? Basit na siguro na siya pinagdaanan siguro po ba?
0: Murag yun na yung pinagdaanan in town. Kaya laliman ka mo ang tupas Camp Adila. So, ang habal-habal driver na lang, mo ay nakakita, o mo na rin naka-assist niya nga di iniangay nga dadon dito sa kampo, sa Camp Adila.
1: Pagtanaw sa balhabal nga murag, di na siya pwede niya ihapon ba kay daghan na kanjog kayo sa pangos man, na kadugo ba.
0: Mm-hmm. Sumuto gida sa outpost na dito sa kwan, sa asaman din pinapita? Pamutan?
1: Sa may outpost dito sa, pamutan. Nga matugi, nanawag na sila nga, naana daw dito, matung kamitan na nga ng rescue, balik dahil mo sa agi.
0: So, hay man sa karon, gidala sa tambalanan sa pagkakaroon?
1: Oo, na meron sa may ER, there is, sa hospital, sir, among ipakuan, kanang ipa-ER na mo, kaya na siya samad sa ulo niya. Magpadong po kuno siya kahilang tanon ba? Na mga dehydrated, papunta siya, kay mga pila na kung kauras, may inom-inom, may kaon.
0: So, kumusta man siya diha? Ganan na at least, makasulti naman noon?
1: Oo, makastorya naman po, pero di pa, kanang, kuan pa bitaw, iyan na istorya, mag-usap-usap pa.
0: Oh, sa Idol Boy kay basi do na kay pangutana Idol Boy kay.
2: Una Attorney Rufil, grabiha day sa giagian sa mga rescuers attorney oi. Kay sayod ko Roxanne, dili na lalim ang niadto sila Attorney Rufil unya pabalik na pud. No kay grabe ra baka elevated na ang padong sa pamutan kanang giingon og outpost attorney. Actually ang mga local attorney familiar kay nang barangay outpost kay mao na ang matuohan gani na sa uban nga barangay sa pamutan kay gasanga man attorney. Gikan ka Guadalupe Church, Lahos ka sa pangdako niya pamutan maunay mo musugat ni mo kanang gitawag na magbagsakan or outpost sa pamutan. So pwede ka arig tuong buhisan, pwede pong kamulaho sa ibabaw mo nang padong Camp Adila. So kanang pasabot ni mo idol katong abahin sa kana ganing Spartan Trail nga imbis pasaka siya iya to gilahos katong dako nga suba nga lisod kayo ang pagsaka dito sa niagi dito sa kagatagak-tagak di ay.
1: Oh, gilahos to. Niagi pa sa inatong langgitan po sa ngaliguanan na to, idol. siya ni straight pa siya dito kay naman po toy mga naman po mga gagmay nga pulse dito nga lisod na gud siya agian gud dito nga naghana kay mga bato ba katunon.
2: Mhm. Karbiha attorney.
0: Sa to ba basa ni siya kining Roxan basa ni siya kay naligo siya dito nya wala ba siya ilisan.
1: Di po siya totally man basa sir mura kanang kuan kanang apat sa iyang shirt mo kuan kay mura pil na po siguro siya ato ba gitukdaw kay di man sino po siya no totally basa man.
0: Mhm. Okay.
2: Pero Roxan idol kanang kita man ko ba sa video kato imo ang gisend idol nga murag nag-smile smile pa mo sa attorney. So abi na ko og kanang okay lang gyud no. Kay murag nalipay sa grocery nga nakakaplag ninyo nagipakaon ninyo burger. Mm. Usa may kanang pagbutyag sa iyang pamilya na ba say tumar baron nga maintenance aduna ba say history medical?
1: Wala man po tol murag lately lang sa daw sa story ang nako iyang ate murag mag naalagi sa problema murag di pa ma-open siguro ba.
0: Mm. Di ka ni problema sa gugma, kay may medyo dalaga, bagong graduate, bagong nakatrabaho, unya medyo maitsula na ba na yung babayhana, mabitang kuya o nga, masugatan dito, maripan, hinoon siya dito, simba ko, ah, waka na siya inana nga mga klase sa problema, Roxan?
1: Sa kiingon po siyang ate po, sir, wala, muskurya man po kuno na, ma-open po na, ugnay mga uyab, ba, unay uyab, pero muna, wala man, sad.
0: Lahi.
1: Karon, o lahi ba?
0: So sige, so at least naroon sa tambalanan, gitambalan ro na asa emergency room pas pagkakaroon na Roxan, inyo lang saan gi asikaso diha.
1: Namis AR ron sir, amo saan gi kakuha mong ipasistiskan po ang iyang ulo ka na arabay sa mat, na para ma-dextosan po ba, kay dehydrated na po kayo din siya, kayo na pila na kaoros way, kaon, may inong tubig ba.
0: Hmm. Unsa may iyang, pila manis na kapag igsoon?
1: Kuat, tulo.
0: Siya mo oy, kinamanghuran?
1: Si dili ikatkuan siya ikatulo siya na ang kinamahuran nila kay laki.
0: Mm. So yang ginikanan intawon mo idako problema nga wa siya mahauli.
1: O na kun na balakan na sa jud po kayo iha papa kay wala naman sila ipoy mama.
0: Mm. Okay. Sige Roxan, wala ko mga pangutana gawas do na pa kay dugang mga impormasyon nga ikahatag namo karon.
1: Oh, good sir to sir.
0: Oh. Ah sige, okay. So salamat Roxan sa paghatag panahon namo dili sa DYHP og IFM.
1: Oh, salamat sa kayo, sir.
0: May buntag.
1: Salamat.
0: Okay, sumotos, Roxan. Itong kauban, mga higala sa kwan. Kiniyang atong trekking, atong hiking dito sa bukid.
2: Grabe, attorney, eh. Mm. Digid para na ko, no? Digid na joke nga, kana nga iri, attorney Rufil ba?
0: Mm.
2: Ang pagtangas, ana, attorney Rufil, katong gihisgutan niya, grabe yud ka, as in, babaw yud kayo.
0: Oo.
2: In fact, attorney.
0: So, doon na iagian niya sa buki. Kaya dili ka basta-basta nakas imong kwan nga huna-huna. Number one, ato ka mo tricking ka or mo hiking ka, ninut na kay kauban.
2: Okay.
0: Na kay kaistorya. Mm. Abisay, duhal lang mo kabuok. At the very least.
2: Mm.
0: At least, badi-badi ba? O niya, kanana ang, or team mo, mas maayo, alegre. Pero duha mo, okay ra. At least, narinig kay kaistorya. Ikaduha, dili po ng gabiing dako. Kung gabiing dako, panalitan na po kay mga daang mga flashlight, siguro unta.
2: Mm-hmm.
0: O doon na kay daang kuan. Kikinig, karap-karap ka, kahit-ngip.
2: Mm-hmm.
0: Niya, kalasangan dun eh. Ang kuyaw, maripan simbako, babaeng buhat la ba? Ikaduha, ang kaawaaw sa lugar, unya ang mga banakon nga naadiha, ang mga mananap nga naadiha,
2: mm-hmm.
0: Unya ang kuyaw po na idol boy, kika na mga, di na siguro mahadlok niya, naman iba
2: niya,
0: tungkos ka dakong kahoy ba, ng mga diunato, naging mga dakit ba yan ito?
2: Mm. Grabe ang kahoy dito, attorney, kaya nang magkanupi na attorney ba?
0: Nakukay
2: mga photos, ano nga, as in extraordinary gid siya ka habog, attorney Rufil, no? So maunang sa to ang makaigsuunan, kuan gid siya ka ng mura kagwa sa Cebu City. Mura ginana.
0: In fact, kamong mga hikers gani, Buiki, bisan o ginana, no? Mga professionals, mga hikers, mga kaigalaan, magsabot mga to. Pero bisan pa man, ana, inikabot sa mga bukid, Buiki, bisan, ang ba, matuuging kanto, mandin matuuging kanto, pero kamo, doon naging mga tambal sa buyag-buyag po na na.
2: Attorney, wala na sa dagyo. Pero, handong ka, attorney, nga ako ipakita ni mo, katong bronze, kanagikan sa mga tribo.
0: Mm.
2: So, katong ikat-kat ko sa Misamis Oriental, attorney, sa Mount Balatukan, nga nami ritual. Ang ritual, mga niabot og tulo ka oras nga mo atubanggid mi dito sa katong ilahang mura og head sa ilahang tribo.
0: Mm.
2: Unya, kanang naa sila istoryaon nilang bukid, unya, naay ihaon nga manok, unya, ipadugo dito sa katong mga bracelet nga ipasulob sa mga hiker.
0: Mm-hmm.
2: So, ilang gituhuan nga kung magsulob ka ana, dili kahilabdan sa mga dili ingon nato nga imong sibako.
0: So, naagiday, no? Mga adto kas bukid, ana, apapilon yung gagawan po.
2: Mm.
0: Oho.
2: Kana attorney Jesus.
0: So, mga tribo dito, ang kuyaw po na ng mga malaria, budbuike.
2: Oh, kana po.
0: Lamok. So, may imong kuan, magdana kadaag mga kuan.
2: Actually, attorney, ang imong atuan nga bukid, imong sotaon o gunsay vegetation dito, kung bugnaon ba ni, initon ba ni, naabay mga tanom nga kanang makasamad, even ang tubig, attorney Rufil, di ka magpataka o inom, no? Kay, again, dili sa inana ka, dali nga, kana bang makuan gay na to, attorney, kanang sa panglawas ba, kay murag feeling nimo nga, ah, okay ra ka, free ra ka dito, kay total, bukid man, pero daghan kay gikonsideran, attorney Rufil. Kaya maskin tanom niya, maingon taburom ni prutas, eh, makaon. Ang ato ang training sa basic mountaineering course, ana BMC, nga, di igyo ka magpataka o kanang
0: kaon, kaon ba? Tanong niya, prutas siya, kaon ta, na, di pwede.
2: Di igyo pwede, Atty. Phil.
0: Oo. Katong mga manok, pila ka magpanok yung kahon niya, kanang ihalan?
2: Katong ato, mga Atty. 20 may kabuok, ihawan may upat.
0: Upat ka manok?
2: Oo.
0: Ay, pagkanon po to stribo dito.
2: Pagkanon, siyempre.
0: Ihaw tag manok, ato po rin kamunggayan. Ikaw. Pero doon ay mga tribo-tribo din dito. Mananghid yung tribo, no?
2: Mananghid, Atty. Rufil.
0: Kaya di po takalakagkuhan dito. Kasi bingon nga, wak mo sa mong jurisdiction. Oh, ni asur mo sa mong jurisdiction. At sa ilang leaders tribo, kaya bawas lang ang naatay mga bisita.
2: Yes. Oo, nakikoordinar sila. Ang LGU, Atty. Mo, ano yung nakikoordinar anak ang mga tribo.
0: Di po manghilabo itong taga-tribo noon.
2: Pore, buyag dili noon. So, naalay yung mga rules nga, example, say, naay mga bukid, Atty. Nga di ka pwedeng mamalikas. Di ka pwedeng magdaog asin. Di ka pwedeng magdaog baboy.
0: Uh-huh.
2: No, so, naay mga ingunana. So, lahi nga journey, lain nga mga huna-hunaon sa matag, depende sa kanang asa ka nga bukid.
0: Kaya doon naman yung mapatutuogod, nga ba siya yung mga diunato niya, dagko ng mga bukira, dagko mga kahoy, ana, no?
2: Ligi na pwede magpa-music, attorney, di ba? Anad man ta dire, mapabukid-bukid. Taka nang inato-inato lang ba? Nga, ala, pa-music ta. Daghan kay kog nasudlan na nga mga kanang gitawag o mga protected area or kanang gitawag nila o mga park, natural park, nga dili gid pwede ang music.
0: Di ka usa, hindi kaya nabot kakakuyo, baka ako sa buwiki nakakuyo may ang team na to sa DYHP ay FM nga, ningan to tatunay na matay bitaw nga, nalunod bitaw sa kwan dito sa Toledo. Toledo.
2: Damon, Lake Damon.
0: Lake Damon. Noon siyang itabuan na nga nawag kang stuiti day. Tino na yung istorya. Ano siya, asawa stuiti na nawag kang. Huwag ka to taguis, di nga to. Tagba may, nalangan may kay nawa stuiti. Has kang lawgawa tong kuana.
2: Diha magitas palibot ba?
0: Naman tayo namatay. Naman tayo namatay. Kaya ito na mo, sa Team DYHP kay FM, kay doon ay namatay dito ng aligo. Pero awa-aw ang lugar eh.
2: Nabdan, itong pila kaadlaw, attorney, ang bata. Una nga ni...
0: Nakakuyog ba ka ito, Nekin? Or kakuyog sa Nekin, Nekin? Mauman to na yung ani, hapit to ang tabang sa kuano, katon ito sa Toledo?
2: Oo, sakto, attorney, natin gito nulan.
0: Oo. Sus, pila kapatrol itong dado? Tulot na kapatrol?
2: Tulo. Tulo to, attorney.
0: Unya nalangan may uli kay nawag tang stuiti. Mura man tog kuana.
2: Porta gimino ato sige mi panawag ni Titi way signal.
0: Way signal way kanu sus. Bego nanguli na nanakay na tanan sakyanan pag count off nako wa. Kuang tagusa hindi na pwede gitong biyaan ni. Hesus Ginoo ko.
2: Ni si Titi pod nagtuong ayaw pa nanaw na arata.
0: Oo.
2: Sa palibot ni kuno unsa naman ni.
0: Kuya utor tong kanang dam ma, osa,
2: Lake Damon.
0: Lake Damon. Mo na nga dunay namatay dito nga kuno tong Lake Damon. Wala gi. Wag di pa ka to ukoy ito nag
2: bira.
0: Bira ato?
2: Pero koo para mag-uto, attorney. Niya, di kayo ingon nga daghag mo bisita, baka nitabok man ta sa Lake Binsis.
0: Oo.
2: Moto ang naagay palibot ng mga komunidad.
0: Oo. Pero katong sa Damon.
2: Damon, wa,
0: wa man, tamingawa man itong lugar, ha? Niya, ba, may pagkana picture-picture dito, may pagkana yung kuha na ito dito. Niya, dito, tas na ito, namatian yun, na. Pag panakay sa kinan, kaya nang ulit na ta, na, ato tas Picas Lake.
2: Count off na.
0: Pakuwang man, kung mag-usasa man si kuha ni, so si Tweety mo yung nawagtang. Kung yung si Tweety niya pangunta na, yun siya nga, okay naman nabay ko noon yung naapat ha.
2: Oo. Oh.
0: Gimino, ang gimino to si Tweety.
2: Tinoon, nakaingon ba tayo, guwaw para ba ka na yung pagbantay-bantay, Tweety ha.
0: Kasi namili itong inganto dito, kung sa baka, gini-gini usa, kaya ito na yung taguan yung usa ka guwapa. Ako lang gagi katawa-tawa, pero nakasuway, gimana nga, kuan ha, kana na ang kuya itong bukir, awa-aw kayong lugar ba? Nya sa kaawa-aw, masa ba ito yung tabu, aboy kayo nga, nga nung matong Jane Gallardo, masa ko itong street na kuyog dito nga. Masa ito yung kuan nga mo?
2: Na-picture-picture sila, attorney.
0: Picture-picture?
2: Nga pagpangutana na ako ni Tweety, siya nagtuuragid siya nga naaratas palibot, maunang wak pa siya ni Gikan, kinaaragi ko nota sa iyahang unahuna.
0: Oh. Ba't yung pagkalanganan na mo pangita mga kagalaan?
2: Yaway signal.
0: Nga kamo may nag-uban, Jane, mo sila may nag-uban, asa ba street nga kuan? Buti hala man tos kuan? Nalangan ta to dahil nung doon ka dahil nga piting pangita na to niya na tabang na dito mga tao dito pangita asan?
2: Sige-singgit na talid
0: to. Sige-singgit. Bita ta to, kiyusos minyala yung nawagtang kaya pwede mo itong ato lang. Ikalay bahala na kay ito katuod mi daw kay. So pastilan. Mo na mahigala mo na kanang bukid di Limsan.
2: Moingon ba yan sa la attorney nga kining bukid kuno the color of healing is green. Kay igingon nila nga og moadto kag bukid magpahil barong ka magpaalim sa mga nasamdan nga kasing-kasing no nga murag maka-unwind ka ba kay pare sa giingon nga kanang Camp Adela attorney pagkaninduta ana ridge na attorney kumbaga kanang pangmurag kuan sa tumoy sa mga bukid attorney nga nag-abot ang barangay sa Pangdako og barangay Pamutan. Dagay kana Camp Laborte, Camp Adela, Chudola, listener kay ni Matorni. In fact, ang Camp Adela, listener kay GWHP. Si Idol Darwin, may buntag diha Idol. Unya, ako ni Bonabawan na to, nagipangabangan na din nila. Naagid sila yung diri sa atuag yun, sa ubos, pero ang ilang mga amo, kay mga doktor, mga profesional na lang negosyo dito sa bukid.
0: Ilang gi... Daghan negosyo dito sa bukid, kato sa talbuk sa, dako kalin to sa talbuk sa, dako to kalin. Ato na bang listener dito, ito ang titakas sa talbuk. Good morning mo, Danay, Ugtay. Ha?
2: Tagpila mo itong puspas ito, Adorne.
0: Kinaghanan mga mo ato ko, busaka niya, ilang kaldiro dagko kay kaldiro. Mahurot na inyong kaldiro na yun. Tagtulok ka kaldiro dagko, nga lugaw, mahurot. Niya, pila gong takos ato. Talbok-talbok sa ito, pero nagkakwartas lang dito na, naghanegosyo dito. So, mo lang sana, Idol Boy, kaya ito pa salamat lang, oh. Naara.
2: Na, luwas ra.
0: Luwas ra.
2: Kaya salamat sa mga volunteer attorney kay Abtik kaayo ba. Ang gawas sa CDRRMO, Abtik sa katong mga nasa komunidad gani. Nga nitabang kay di mong good siya typical nga kanang area nga at bisakid sa lang pwede maskin kual personado kay ka pero kung wala pa ka nakataak sa lugar posible sad nga mahimo kang kanang liability ba kung mo apil-apil ka dito attorney.
0: Katabi to tong tricking mi taon to buike. Kwan pagpanguli na kun nalangan-langan ko di man sa kanang video. Sabihon ba taon niya. Hinay kayong lakaw. Eh, natumba bito ito dito na hagsa kita o.
2: Sa kita ko ato.
0: Maluoy sa tenin niya ka nga, may imong biyaan. So, hinahinay lang tagkuan saan.
2: So, muna ipahimang no, attorney, kung aduna baron tayo mga gihambin baron, no? Kanang siguro, pwede rin ng mga sayon lang sa kaon, tanaw-tanaw lang, pero kanang parihaan ng musungasong yugas mga lasang attorney, likayan lang siguro nato.
0: Likayan lang, Kaya lison man kayo.
2: Yeah, bawala. Ako lang sa di-announce sa attorney, kanang tawag Paglaom Centro Bisaya, Vicente Soto Memorial Medical Center, kauban ang Department of Health, na anak kanunay, og ang mensahe attorney, pirmi ra gyud nga, na ay maminaw nimo, og wa ka nag-inusara. Maura gina pirmi. Dagang salamat, Attorney Rufil, gikan diri sa IFM, kini si Buiki Tatakarimen.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
4: Rasa Nationwide!
0: Okay, salamat Idol Boy kasi mo nga report. Good news to mahigala, bisag na wagtang matuto tibok gabi ah. At least nakitaan ganoon in town, pero atong tanaw mo na doon ay problema siya. Doon ay naagian mahigala nga problema sa kinabuhi. Muna nga nag-inusara sa glakaw mga kaigalaan in town. Kaluoy. So taroon sa emergency room, atong kawa ng duga mga updates unya, pinagi ni Roxanne nga to adito kung kumusta na to siya mga kaigalaan. Sa Pikas Bahin, di apod mga higalay gamay lang ha, kaya noon sa maning caretaker sa beach resort. Nga naman ang gimaso maniday. Gimaso ang ulo. Og namatay. Sus, ginoo ko. At ako ang na-report yung kasamang Jane Galliardo nga tuagid sa area. Unsa man, na kontra ni siya o naunsa niya tabuan eh. At ako ang na-report yung manlabang sa pipila ka mga pahinomdong. Alas 9.21 na.
5: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
8: Wala na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
6: Living Testimonies.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z+ na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Super Z.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8956-8. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With a new anti laulaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to active toddler, continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: That prevents sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit yun akong kilid, maglisog kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone o magka-UTI?
8: Sasingin na ako ka-ugparat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko nga regular na po ang akong pagpangihi.
10: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
14: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
13: Daumjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
14: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
13: With regular use, results may vary.
14: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem. Aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silk. With regular use, results may vary.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na sa 9:32 na sa tuman-uman karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
1: point. Ina nga portion tungkol sa mga sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maimbalita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may mohatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panohot, arthritis, piang-piang, katul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakans gag mga nanap o mga insekto, bisan anamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o gyapon-apon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magalit.
0: Straight to the point.
1: Alas 9:33 na usa ka lalaki nga caretaker og resort, gimaso ang naong og namatay. Live mga higala, gikan sa Dakbayan sa Danao, destuli niya karon si kasamang Jane Gallardo. Jane, unsang hitabo ang ano nga gimaso man, kini maong caretaker niya na maong resort.
0: DYHP. RMN Report.
2: Live ta karon dinhi sa may Purok 2 sa Barangay Masaba diri sa Danao City. Attorney diin ang pamilya or kabanay ni ining 39 anyos nga caretaker nga nailhan nga si Marcelo Azur naglibog pagyud, Attorney Rufiel, og nganong inani ang nadangatan sa maong biktima. Wa gid sila idea, Attorney Rufiel, kung ngano or kung kinsa ang gabuhat o kung ngano po da nga gimaso man, gituuhang gimaso, Attorney Rufiel, kay nakita man po sa crime scene kagahapon nga napalga ni siya mga hapit na alasay sa buntag, diin pa doong nagidunta ni siya nga mo out o muuli sa ilaha, Attorney Rufiel, dito na nabantayan sa iyahang bank house dito sa may resort nga wala na ikinabuhi ang kining si Marcelo, Attorney niya. Grabe na ka pasensya po sa mga naminaw nato karon, guba kaayo ang iyahang nao nga halos di na gid siya mailhan sa iyaha pod nga mga nakaila diri, maski iyahang pamilya, Attorney Rufiel, gihulagway gud nila nga di na gid mailhan, di na mao ang naong ni ining maong Marcelo. Uy. So ang kining iyahang kaning si Marcelo, Attorney Rufiel, di pa lang gidugay mga 5 months siguro ni siya pa nga nag caretaker dinhi sa maong resort nya. Ang iyahang duty alasay sa gabi hangtod alasay sa buntag nya. Nanay mo relibo ni Attorney Rufiel diha igala size kung muuli na ni siya. Ang asawa ni ini, Attorney Rufiel, usapod ka security guard. Diin natinga siya kagahapon nga wala naman ni kuha niya. Kay kuhaon manggid ni siya siyang bana, Attorney. So naglibog ra sila kung ngano. So nanalala pahibaw nila nga ingon ani di ay ang nahitabo sa pag-abot nila, Attorney, na adito ang maso. Mautong nagtuugid sila, Attorney Rufiel, nga gimaso gid ni pagpatay ang kining maunga biktima. Apan, ang paghulagway sa mga silingan, sa mga kabanay, sa mga kaliwat o kaila din ni why siya. Ang asawa ni ini, Attorney Rufiel, usapod ka security guard. Diin natinga siya kagahapon nga wala naman ni kuha niya. Kay kuhaon manggid ni siya siyang bana, Attorney. So naglibog ra sila kung ngano. So nanalala pahibaw nila nga ingon ani di ay ang nahitabo sa pag-abot nila, Attorney, na adito ang maso. Mautong nagtuugid sila, Attorney Rufiel, nga gimaso gid ni pagpatay ang kining maunga biktima. Apan, ang pag hulagway sa mga silingan, sa mga kabanay, sa mga kaliwat o kaila dinhi, why kontra ug maayo nga tao ang kining maong si Marcelo, Attorney Rufiel. Mm-hmm. Maunang maski karon ang pamilya, wa jud sila gidudahan, Attorney, kay wala man ni siya nahimong kontra sa ilaha diri sa ilang balay, wala gid ni nakasumpaki diri nga bisan kinsang tao. So maunang galibog sila or basin baka natripan or gitulis baka ni Attorney, kay nawagtang man ang iyahang bag ug ang iyahang cellphone. Mm-hmm. Mauna ang dikuan karon ato sang istoryahon, Attorney, no, ang iyahang asawa gyud mismo nga uban nato karon si Ma'am Geraldine Azur. Ma'am, live da karon sa DYHP, RMN Cebu, Usay FM. Ma'am, among pasubo, get in town, gikan sa among sibyaanan sa nadangatan sa imuhang bana. Ma'am, sa inyong nibawaan kagahapon or kinsay nagpahibaw nimo, giunsa ka pagpahibaw pod kagahapon, ma'am?
3: Ako, padung ko, wala namang yun siya nitawag. Nagtuo ko na disgrasya ba lang. Yan, kayo mo tawag, maginasya, huwag madugay. Wala mag yun di tawag. Akong anak nga first year college, padung naunta mi, Naglakaw na lang, winangita na lang may kasakyang motor. Kaya maliit namang yun, yung biometric ba yako? Mo to, pag-adto, pag-wamang nakasakay ko sa akong igagawa,

0: Akasaw, kaipos ako yung gagaw, wala na lang gay ko kailag, maubat to kay nagbaat man sa digto na ko kailag, dul-dul na sa tanaw niya, akong anak ni Sakay, sa pasahiruan na lang niya, nagsunod rami. Pag-abot na ako dito sa opisina nga, kung kita ba hukipustingan, sir, pahuman ako pansuning, ingon ang akong kauban nga, sir, na amay gipatay sa kustanira, ang kirtikir kano padung na maawot, akong giingnan akong kauban, sir nga, si Marcelo to kay wala kukuha ah yun siya mao deng nalate ka wala ay nagpahibaw na mo wala sa kuy na kuanan nga hitabo na niya bang ako lang yung naasa akong huna-huna basig na disgrasya lang inig maapas nang siguro ko sa hospital pero diha pag-apas na kuskusta ni Ira sir wala na may kinabuhi pero wala gali ko kasulod kay gikuldo naman diha ako sa atbang lang nintanaw wala na may kinabuhi adto na ako.
1: Kasi pagtuo ninyo ani ma'am nga motibo nga nung giingon ani man ang imuhang bana.
0: Ma'am, dili sa ko ka wala sa ko'y mahinunduman nga na asya ay kontra. Wala sa, dili ko ka hatag ninyo anak. Kaya wala gyo nga nakalalis. Bisa wala ko'y mahinunduman ma'am nga in anak. Kaya mo share ba yan siya na ako na anak siya ay na maistorya nga to niya mga inana. Bisa mo share man na pag itawag ko ba yan to siya na ako pagka nag-video call, babaya may pagka mga alas 8 kapin, padung alas 9, wala magigit siya ni Sulti nga nainana. Dili ikong good katuan nga, unsa good kahay motibo sa taong nagbuhat niya ni Ana, mamay.
1: Pero unsa inyong pagtuo, ani ma'am?
0: Basta di, sa pagkakaroon ma'am, wala pag ito yung makuanan. Unsa yung motibo nila. Kaya nag-agad na sa gimisa, kuan sa mga polis.
1: So gipahibaw na lang kang ingon ani ma'am yan adto ka sa crime scene. Unsay mga nangawa sa imuhang bana ma'am?
0: Pagkahuman ma'am diha na mako gipasaka pag human nag test sa suko. Nihangyo ko sa mga polis nga kanang pwede bang musaka ko? Pagsaka na ko dito, akong gipananaw katong backpack niya nga bag kay gipanguha man ako mga gamit niya ngadto. Akong pananaw wala naman ang katong backpack niya nga bag nga black niya katong body bag niya tanaw ko nga to wala na sad iyang cellphone.
1: Sa mga niagi nga adlaw ma'am wala kay nabantayan sa imong bana nga medyo lahi iyahang nilihukan baka ha or
0: wala man gyud ma'am oy di wa sad nga mo share man sa gid na siya nako ma'am ug na ay kanang mga unsa-unsa ya kay dili pa na siya tigsulti-sulti sa ubang tao kami ra ba gyud magistoryahan duha maski si mama gay na adiri di mura na kanang dili na siya mo sulti-sulti gyud.
1: Ma'am unsa kun ipurma niya ma'am pag dihang napalga ni siya sa iyang kauban?
0: Nagtaog.
1: Nag-ubo. Nag-ubo. Niya nga wala nag-iintaway kinabuhi. Attorney, doon na kaya dugang pangutana, attorney?
2: Okay. Diin man yun exactly nga lugar sa resort. Lihat sa resort na ni Hitabo ni, ma'am, Jelalyn?
0: Yes, sir. Sa Costanera, sir.
2: Okay. Considering nga resort na, so doon na yung CCTV?
0: Murag wala man siguro yung CCTV, sir.
2: Uy, mga usang orasa man kuno na Hitabo ni, o maohon?
0: Di sa ko kabana-bana sa oras, sir, kay pag abot sa akong iyang ka-shifting, sir, mga 5:40, wala na may kinabuhi, sir.
2: Uy.
0: Eh, nagsigig siya tawag, Mars, wala ginitubag niya. Itawag siya sa messenger, wala, igura ko nung muring, wala ginitubag. Muto, iyan na lang gikuan ang gate, giablihan. Puto pag-adto niya, kaya iyang gilili niya ang banghaus nila. Pagtanaw niya dito, sir, na itakal ramang gamay nga ang tutahan. Pagpuan niya, sir, kay wala na may kinabuhi.
2: Wala yung mga security guards kini mo ang resort?
0: Kana sila, sir, maigug, mga caretaker dito, sir, ba?
2: So ang caretaker, maura po yung lantaw-lantaw na po, wala ingon niya doon ang security guard niya, kuhan? Okay, unsa ba ni nga resort? Naan ni siya yung mga rooms for overnight or wala ra?
0: Wala ra, sir.
2: So doon na ni mga payag-payag linin ha, para kung doon na yung mga ligo panalitan, anha lang sa mga payag-payag, nana?
0: Wala ni payag-payag, sir. Mura ra, naan man na siya, kanabitang murag atang sa dagat nga, di mo saka, diris babaw ka na mura siya dike, at tura na muling kod niya. Open area o inaasa na nga na ilamisa sila nga paabangan sir ang mga tao at tura na mugamit ana og lingkuranan.
2: Ngano kinahanglan man nga na duty anang alas 6 gabi ikutob sa ka alas 6 buntag?
0: Kaya naamasanay mo parking dito, sir, niya. Mao manay mo bantay dito, niya. Dili mas, kay, nangita magmaka-shifting, wala. Di sa ko kakuan ni mo, sir, nga.
2: Mm-mm.
0: Anong kinahanglan yung naay mo duty o gabi. Basta, gi-hire na sila, sir, nga isip, caretaker, nga naay maka, bantay adlaw na ay makabantay gabi eh.
2: Doon ay mga night swimming anak nga mo anha? Paano mga night swimming?
0: Wala sir. Inig ka. Kan, ang iyan na lang bantay. Anha, alas, wala may mo night, wala night night swimming. Alas 9 mo. Di na sila pasula ng mga orasa.
2: Bila man kabog empleyado ng mga resort? Bana-bana ni mo?
0: Duhara sila sir. Basi, bali shifting sila.
2: Ah, bali shifting. Kung panalitan doon ay mga ligo, kanang adlaw de, kisa man, so kanang nag, kanang caretaker mo, rapoy mo dawat sa mga abang, inana?
0: Oo, oh, kana, mauna.
2: Oh, huh? So kanang caretaker niya, gabi ika nasahin, more on, mura kagihimong gwardiya de, deha, kumaon.
0: Oh, mga inana.
2: Oh, huh? Huwag kagabantay nga doon ay kontra ni imong banang or gikasuyaan na nasuya niya dito sa area?
0: Wala man speak siya na sulti. Musulti ba na yan ako, sir. Nasi, mga unsay na itabo dito. Tawag din, dahil kanan tao din rin. Sulti ka na siya na ako, sir. Pero wala man siya na siya na ako. Ano siya na ay nga nga nasuya niya.
2: Wala ba kayo mga adik-adik lang ka? E butanta na, marigla ba lang ka ni? Biktimas marigla ni umbana kumaon.
0: Di sa ko kakuha niya na, sir. Kanadihang dapita, sir. Ang mga ng tao din na, sir. Come and go ra ba yan na, kay resort man.
2: Oo, oh, oh. So, pagkakaroon, ang atong kapulisan mo lang na blanco pa sila ang hitabong, ah?
0: Oo. Oh.
2: Ikaw mismo, pagkakabantay kung unsa kay motibo, ani ron, kining pagkapataya?
0: Wala, yun, sir. Antod ka ron, sir. Pagod masink in, sir. Yung murag, di pagod matuhuan ba, nga, no? Unsay hinungdan, sir. Libog pagod.
2: O sige, Geraldine, no? Salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM.
0: Thank you, sir. Sir.
1: Yes, Attorney Rufil, mauto si Ma'am Geraldine, ang asawa ni ining maong biktima nga si Marcelo Azur, nga hantod sa pagkakaroon, medyo nakig-ooperate pagid gihapon sila sa kapulisan, Attorney Rufil. Mauni ang iyahapod nga panawagan gid no sa atong kapulisan nga matabangan gid sila kay ang gipasalig sa atong kapulisan sa Danao, attorney, nga magbacktracking sila sa mga CCTV niya. Galibog sila kay wa mo gyud CCTV gid sa resort. So ang ilang ibacktracking ang mga duol nga mga establishment po duol sa resort, attorney, sa barangay, ma'am, no, na ay CCTV, but dili klaro. Dili na ay CCTV, layo pod, attorney, sa ila sa barangay nila. Layo pod ang CCTV. So dili maklaro karon nya mo nang ang atong kapulisan medyo wala pa pod gyoy mahatag kaayo nga impormasyon tungod kay ang maski ang pamilya wa magud pod sila gidudahan. So posible nga nagduda ang pamilya nga basig pila pod kabuk ang gabuhat ani attorney, usa lang bakaha or naabakaha poy kuyog. So mo na ang gipangutan na ron, Ma'am Geraldine, unsa na lay panawagan nimo karon, ma'am? Sa ato mga otoridad, baka ha?
0: Nga, matagaan lang ang takustisya, ma'am. Ora, ginayak mo pang ayaw.
1: Kung ipa-describe, nako imuhang bana, ma'am. Unsa man ni siya nga klase ng pagkabana o pagkaamahan sa imong mga anak.
0: Tapos buutan, kaya nastanan, ma'am. Eh, wala. Kaya ikakuha na, ma'am. Luwag mi kasuway, mag-away. Bisag kaning mga tao din, ma'am. Wala, ginay masulti. Wala. Basta.
1: Sa nalang mensahe ni mo, ma'am, sa imong band.
2: Sige na lang dyan. Walang kaluoy sa taong sa asawa.
1: Murag, naapagid siya ron sa, kana ganing dilipagid niya in town, masabtan at
2: Wala pa mo sinkin niya taon.
1: Pero na, ang ako nakita, rapo diri, attorney, kay murag giduyugan, gid-in town siya sa iyang mga kaliwat, sa iyang mga igagaw. Kaya ilado mo ni iyang bana diri nga, tarong gigayo siya nga pagkabana, attorney. So, maunang wala ginagdahom ang mga taga diri, gani karon. Kay gahapon manis mga alas 5, naabot diri sa ilang balay, kay ni-wave manis sila sa pagpa-autopsy, attorney, kay dili makaya po sa asawa. Oga sa mga anak, attorney, kay doon na ni sila'y tulo ka anak. So ang ihang mga silingan dari, mga kaliwat nila din ni attorney, nag-atanggid in town kay wala katuo nga ingon ani nga wala mangi-kontra ang kaning si Marcelo. So karon ato po nga i-follow up, attorney, no, ang ato ang kapulisan kung unsa pa ang lain po nila nga aksyon nga gibuhat gawas sa pag backtracking kay magsugod man gid ni sila sa pag backtracking attorney. So at least kita pud sa media attorney mo, so why pud ta maningkamot pud ta kung unsa atong kutob nga mabuhat para pud nga maka-follow up ta ni ining maong kaso kay as in wala gyud walay idea kung kinsa gibuhat pud ani attorney, wala pud sila kay bawo kung unsa pa pud ang maong motibo sa panghitabo attorney.
2: Okay.
1: So far attorney, kanang mo follow up lang ta, mapit pud ta sa police stations pagkakaroon alang pod sa pagpangutana nato sa ato ang kapulisan base sa ilaha pod nga investigasyon. Nagikan dinhi sa Danau City, kauban ako sa tong Armament Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP Tatak, Armament.
2: Salamat Jane Galliardo sa mga report. Alas 9:47 na, blanco pang kapulisan ang hitabo aron ngano na gimaso patay ning maong caretaker. Sa pikas bahin mga kaigalaan, arraignment ron ni VP Sara sa kasong grave threats to akaron sa Quezon City. Kung ano itong report, uban ni kasamang Ken Galenia, ang atong monitoring usab sa Arraignment Manila, labot ani, o uban pang mga iskutanan, mga kaigalaan, labot ining kaso ni Vice President Sara Duterte human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:48 na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
4: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumtad.
10: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ini imbento, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot sa tang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas pusamot pa lisod itrabaho magpingit ka sa kasakit unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025 Dolphinal works in as fast as 15 minutes mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines mo target sa hinungdan sa sakit sa ipon mong wagtang ang sakit na sa uyan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga na sa uyan na. Paspas relief nga na sa uyan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong takna, alas 9:53 na mahigala sa ato babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the Point.
2: Now, arita mahigala sa dugang mga isgutanan. Sa dilip patamo, adto mahigala sa natay atong dugang isgutan po. Ato sang i-check kadali ang report ni Inday Ken Galinia bay kay atong i-monitor karon pinagi sa itong RMN Manila sa ang atong coordination with RMN Manila nga kumusta man tong arraignment ni VP Sara ron tua sa Quezon City. Arraignment niya sa katong kaso niya nga grave threats. Nakapiansa si VP Sara pero nakaschedule og arraignment. Karon arraignment sad. Unsa may latest niya, no? Ninimong arraignment mahigala kini nga portion. Atong kanato sa DTX sa 500 mga kahigalaan. Baliko na ito mahigala. Taas ba ang presyon sa madugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes ka? Unya wara ka mahibaw? Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o nagkapalapot sa imong dugo. O sa nakalasong nga noon nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa ganit pagka-imputin sa mga lalaki. Ayaw na hulot na pa nga magkagrabi mong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charating gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubuin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapaninot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
15: Straight to the point!
2: Alas 9:55 na ato sa kuha ng report ni Inday Ken Galinia. Yes, sa kasamang Ken, kumusta on sa latest niya sa itong monitoring?
15: DYHP RMN Report.
16: Attorney Rufiel, sa ikanawang higayon, gipostpone na pod ang arraignment ni Vice Presidente Sara Duterte labot sa iya 3 counts sa kaso nga grave threats no nga gifile. May kalabutan lagi atong giingon nga nang hulga siya sa kinabuhi sa presidente, sa kani House Speaker o sa First Lady. So, ikaduha na ni nga postponement, Attorney Rufiel, pending sa ilahang motion for reconsideration nga giduso ngadto sa sala ni Judge Maria Angelica de Ramos sa Branch 98 sa Quezon City RTC. Kung ato mahinumduman, September 11 ang unang schedule sa iyang arraignment, Attorney Rufiel, gi-move to October 9, pero karon na-postpone na po, matod pa sa iyang abogado nga sa Attorney Lawrence Lim. O ni higayun na, wapa sila masayod o wapa sila musulti kung kanos ang next na po nga gitakda nga schedule sa iyang arraignment.
2: Okay, so niabot si VP Sara dito alang ining arraignment, paita ining kalakihan.
16: Naabot siya, Attorney Rufiel. Pasado alas 8 karong buntag. Sa'yo kaayo.
2: Mas malagmit nga katong ilang question dahil nga on sa manin, doon na ba jurisdiction ang RTC ani considering nga incumbent Vice President si Sara. Maramone ang hinungdan nga doon ay mga postponement ka na hitabo, kasamangkin.
16: Appeal na nga motion, Attorney Rufil, no? Katong ilahang, o appeal na po ni ini, ang una katong i-question nila ang jurisdiction sa Quezon City RTC kay sitting Vice President Malagini o sa ka-impeachable official. Appeal na po ni Ana ang ilahang motion nga mo voluntarily inhibit katong judge nga si Maria Angelica de Ramos from handling the case, Attorney Rufil.
2: Mm-hmm.
16: So, pending, Ana, nga mga motions, gipostpone na sa nagbalik, so si katotoo na ni Higayon nga pagtakda sa iyang arraignment. And hopefully, mahinayon na gid ni Attorney Rufil. Okay, so manay latest din sa ato monitoring. Nakuha po na ito. Pinagi sa itong DZXLR in Manila.
2: Salamat na. Kasamang Ken Galinia sa mga report. Pwedeng mahinayon. Pwedeng dili sa labi na kung doon ay pending question. Kaya dako pa man yung questionable sad kung mapasakaan ba o kaso. Pwede ba makaproceed in yung maong kaso ang Vice Presidente while impeachable official siya, incumbent Vice President, di apay iyang gatubang impeachment, di apay grave threats. Niya katong kang Rodolfo Gracioso mga kigalaan, isa guwa to ebidensya, pwede mga po itong ipasaka, bahalag kuwang sa ebidensya. Another case sa ito, mahigalang ipasaka. Pasig plunder ba kay ipasaka ito? Unsa ba? So ato ni Tagaypaytagan may gala gahapon si VP Sara ni duso sa iyang tubag sa pasangil ni Gracioso ngadto sa NBI pinagi sa iyang lawyer mga sukintig paminaw.
17: Straight to the point.
2: Grabing attack ni VP Sara kadaghana aning kaso. Di apay kaso siyang amahan, di apay ang impeachment.

0: MVP Sara. Gidaog-daog na magitaon sa maayo, no? Kuman niya tabangi mahigalas BBM karon, amo na ang gibaw sa BBM nga tuniya.
1: Straight to the point.
0: Hindi na. Kung asa mo dapig ang tao mo na ilain-lain niya bation mga sukintig paminaw. Alas sa 9:59 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ibabisan pa man og i-attack sa gaso daghan, yapay impeachment, yapay grave threats, yapay kang gracioso mahigala. Pero taas kay greeting sana mas ni taas pa hinoon. Ang kang BBM mahigala ni tibugsok mahinog sa mo. Isang kalakiha mga sukintig paminaw at anong tagag pagtagad mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
0: Yes, dili pa mga sukintig paminaw at anong tagag pagtagad sa kay doon na tayo dugang bisita na sa CBN at anong tagag update at tumitawang Osaka caregiver nga namatay mahigala ni Stalisay. Ginoo ko to intaw no po real sa mga kuan lang nga nagtrabaho ni siya dito mahigala sa Osaka katubitaw na hinumdo mo nga nag-caregiver ni siya taga Sambuanga ni mga sukintig paminaw. Unya katong iyang gibantayan nga tiguan katong retired police. Nakita na lang ni mga higala ang maong caregiver in town nga ang iyang ulo na nakitaan, ang lawas hanto doon, wak pa magkit eh. Grabiha in town hitabu ang mga sukintig paminaw. Ang anak ani niya nga maong caregiver ni akaroon sa sibianan, no? Mao ni ang caregiver mga kagilaan nga atong gitabangan sa si Pilar Basilio, no? Mao man ni mga sukintig paminaw nga atong gi-follow up gyud og unya nakagawas to mga higala ang resulta sa kinini ang DNA o paggawas mga higala pasakaan nagkaso kining naghimo sa maong krimen. So ni ang iyang anak karon mahigala nga si Kaidi ni asa tong si Bianan. O sabay pagpronounce sa kuning nga Kaidi, Kaid.
2: Kaid po.
0: Kaid. O Kaid. Kinini ang unsa may update ani karong nahitabo sa imong inahan? Unsa naman napasaka na ang kaso?
2: Opo, nandun na daw sa yung firearms at saka drugs. Mm-mm. Nandun na sa court.
0: Okay.
2: Yung murder po nandun daw sa prosecutor.
0: Okay, firearms o ang drugs may nana sa korte.
2: Opo.
0: Ang murder may wapa di ay?
2: Opo.
0: Napa sa prosecutor's office?
2: Opo.
0: Okay. So, di ba kamo taga Sambuanga magin mo?
2: Opo.
0: Kining hitabo, kung pa man yung hitabo, July pa man eh, no?
2: Opo.
0: July. So, July, August, September, October. Tulo kabuhan na eh?
2: Opo.
0: Muturo na kabuhan, no? Unya mo ni nga, ang kaso katong drugs nga kaso o ang sa firearms, naana sa korte. But ang murder case, ang main case, ginuntaan eh, mo yung napas piskal hanto dron?
2: Opo.
0: Oho. Okay, but at least ang atong kapulisan Stalisay ni tabang ninyo aron nga mapasaka ni maong kaso.
2: Opo.
0: Unya nigawas tong DNA result, nasuta sa DNA result nga kadtong ulo nga nakit-an sa imog yung mama.
2: Opo. Opo, attorney.
0: Wa pa makit yang lawas ron?
2: Wala talaga attorney.
0: Hangtod karon?
2: Opo. Kaya kami tumagal dito kasi inexpect ko talaga attorney baka mahanap yung parts ng nanay ko.
0: Oo.
2: Wala talaga attorney.
0: Oo, kay Sambuanga man inyo, no?
2: Opo.
0: Pwede layo man inyo Sambuanga niya. Ari lang mo si Butungod aning kasuha.
2: Opo, attorney.
0: Oo, pila mo ka nag-igsoon ganit, Kaid?
2: Apat kami, attorney.
0: Apat. So, ikaw mo iniara sa Cebu.
2: Opo.
0: Ay mo mga igsoon to, Sambuanga?
2: Yung kuya ko kasi may work. Tapos yung dalawa din, attorney. Kwan pa ba?
0: Bata pa?
2: Bata pa.
0: Eskwila pa sila dito?
2: Opo.
0: Okay. So, mauna yung mga higala ang nahitabo. O niya, kanana ang kaso mga kahigalaan na pasaka na sa atong kapulisan ang kaso nga firearms, illegal possession of firearms o ang drugs. Ang problema karon ang murder may wak pa din, napadis fiskalia, ipunhantod karon. So at least, pasalamat sa Talisay Police at man ito nakontak at man gisundan ni maong kaso yun. At least, natabangan nila, unya, gipaubos o DNA examination, kamo gikuhaan sa mo o mga samples niya nasuta nga mauto imong mama taon. Oh, okay. Niya, kung mahinom doon ito mga kaigsunan ani, dito sa Sambuanga mga kagilaan, natingala sa silang mama nga wa na gin mo chat nila, no? Nga naanad ba yung mama kada adlaw mo chat gyud ninyo?
2: Opo, attorney.
0: Kamong tanan sa tan gyud mo niya?
2: Opo, pati sa mga kapatid niya tsaka sa mga kaibigan niya.
0: Mhm. Nya tunong tong panahon nga wa na gin mo chat ninyo mama.
2: Opo, nung July 4 wala na talaga, attorney, hanggang nung nakita yung ulo hanggang ngayon, attorney, wala talaga siya.
0: Wala na gyud. Oh.
2: Wala talaga, attorney.
0: Sus, Ginoo ko. So, morning nga hitabu ang mga kaigsunan. Unya, so, imong gibiyaan yung trabaho sa Buanga?
2: Dapat kasi, attorney, kasi dapat mag-uwi talaga yung nanay ko nung, yung August.
0: Mm-hmm.
2: Kasi birthday ng bunso namin, tsaka ako, OJT sana, mag-apprentice na.
0: Mm.
2: Ang kaso,

0: ko lang na nangyari man yun, attorney, na kaya pumunta na lang talaga kami dito.
1: Oo, oh, oo, oh, oh. Okay, so morning nga hitabu in town. Unya, unsa may plano niyo sa pagkakaroon? Kining, ang ulo in town si imong mama nga naa sa punraria, unsa may nahitabo inyo nang gikuan? Unsa may kon, wak man makita yung lawas yun, unsa may inyong desisyon?
0: Gusto na namin umuwi, attorney. Hindi na
1: muli
0: namin,
1: na masambangga.
0: Hindi na talaga namin kaya, attorney. Mm-hmm. 3 months na kami nandito, tapos 3 months na yung ulo ng nanay ko nandun pa rin sa punraria, attorney.
1: Mm-hmm. So inyong plano muli lang sa Usambanga, pero ni kaso mali mo.
0: Opo, kung
1: kay kinalantag ka ko kustisya ni na preso na ang gatong tao.
0: Opo, na preso na.
1: Oh, nga dito ra. Usa lang gigi pasakaan?
0: Attorney.
1: Usa lang, isa lang ang na file na kaso?
0: Isa lang. Hindi ko alam, attorney.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay, kato, kamo to, nahabilin dito kato man tong usa ka suspect dito kato man tong umangkon.
0: Apo.
1: Natong kuan, natong umangkon, natong gibantayan niya.
0: Apo.
1: Pero katong anak, wa mapil pa saka?
0: Wala, attorney.
1: Wa mapil pa saka? Maroon mo kuan og tinubagan. No? Okay. So sige lang, ato lang i-follow up mga sukit ni Paminaw. Tuwa na na-preso na ni maong tao ron.
0: Apo.
1: Okay. Sige, kay Sambuanga mo ni ila mo, siguro hindi kayo kasabot o Bisaya po rin day, no? So, hindi kayo kasabot itindi sa Bisaya?
0: Hindi talaga, as in.
1: Oo. Chabacano man.
0: Apo,
1: no?
0: Chabacano.
1: Kaning buntag Chabacano, Buenos Dias, no?
0: Apo.
1: Buenos Dias?
0: Buenos Dias.
1: Buenos Dias, unya,
0: apo.
1: Buenos Tardes, unya hapon.
0: Apo.
1: Unya gabi, eh, Buenos Noches.
0: Apo.
1: Oo, oo, oo. Muna, Chabacano man sila. So, oh, at least, kuan lang gamay. So, karon ang unsa may plano ninyo, kini, ang patay lawas imong mama, ang lawas sa pamakit eh, kining ulo mo na aradiha, unsa man
0: gusto ipa-cremate na sa
1: ipa-cremate apo, ninyo ipa-cremate niya, gusto niyo dadon sa
0: Sambuanga.
1: Sambuanga. Asa man nga funeral parlor ron?
0: Sa St. Francis, attorney.
1: St. Francis?
0: Bulacau.
1: Bulacau. Apo. So, tuwa ron dito?
0: Apo.
1: Okay. Okay. So, unsa may atong mahimuan ni ron, pwede na nilang i-cremate, ipadara ninyo? Wa pa ma-cremate ron?
0: Wala pa, attorney, kasi wala kami pera, attorney.
1: Oh, sa pag-cremate?
0: Opo.
1: Okay, so dahil mo na yung problema ron. Okay, so ang mahitabuan ni, tempa ha, kuanon. Anyway, okay naman sa i-cremate, no? Kaya nahuman naman, nakuha naman mong DNA, na-confirm naman, yung maogin na siya. So, subong pumalandungon, nyawa na ilawas, ang ulo na ilang madala, lang gusto niyo ipa-cremate para madala in town ang ulo dito sa Sambuanga.
0: Opo.
1: Ang problema ron, bahal din yung bayaran ng cremate. No, pila may bayad sa cremation na nila? Di sa St. Francis.
0: Yung cremation is
1: 35K. Mm, yeah.
0: Tapos may service fee na 15K. Pero, nandito, attorney.
1: Isa mo ni Kuana? Moni?
0: Opo.
1: Okay. Ang saman yung restoration of cadaver, katong pagkuha nila.
0: Nabayad na namin yan, attorney.
1: Mm-hmm. Muna yung nabayaran yung 6,000.
0: Opo.
1: Kay mama to ang DNA, opo. No? Medical legal nga, kuhan. Ang ato lang, ang cremation lang, o kang service niya nga, kuhan.
0: Opo.
1: Sige, so, basin o kuhan, ato lang siguro ang tawagan po ang St. Francis, makahangyo taan ni gamay tingali, o niya manawag lang ta dito, kisa makatabang sa natuan eh, kay kinigod medical legal case mangun ni. Medical legal case basin og dunay matabang pon ang gobyerno sa talisay aniday. Sa sige lang atong tawagon sila rong kwa na lang tungod sa tong oras nga hipot naman sa off air na lang to tawagon. Unya manghangyo ta dito ron. Kung kisa ito manghangyo dito. Ito sa itong mahimo ha. Ana lang sa siguro day Maris. Ma tungod sa tong kagipot sa oras magkita lang tayo balik sa gawas ha.
0: Okay.
1: Sige atong tawagan ron to taon. Ipalihog lang kung idol boy kisad kay basin dunay matabang sa idol boy kito natay mga kontak dito. Of course, ato sa ning kuano ning inanim mo sitwasyon medical legal case mo gani. So doon ay obligasyon ang mga kuano ni. Kung buto na unaon. Ato lang sa ning tagapagtagad ha. Okay, so pabuta lang sa kong gamay sa gawas. Sige, tungkol sa itong oras may galang hagipot naging kayo. Mabalik na lang ta mga kagalaan atong kuano dugang update ning maong panghitabo mga sukit ng Paminaw. Kaluoy sa taon ning hitabo may gala. Sige, ikuan sa sunod na mong Inday Maris. Kadali ha, kaya aron nga itong sabutan ni Ron. Okay. Ano yung mahigala itong mga bisita karon sa itong sibianan update sa itong mga kagalaan sa nahitabo in town sa iyang mama. Kinumdum mo, itagaan mo na mo og update kay kanana ang diriman to ni Dangop sa itong sibianan, diriman to ni Salig. Kita po yung nag-follow up yun, anak, nga matagaan yung gustisya mga sukit ni Paminaw. Otherwise, Mura makalimtan-kalimtan lang ni day og dili ma kwan. Gi follow up gina mo na. In fact kay kwan pa man to, ulo pa man to. Nya ingo man to atong gi follow up dito, di man tumo ang kon gani nga kwan. Antod kadugayan atong giduot gyud na manghigala ang atong kapulisan og ang si Mayor Samsam Gulyas atong sang gi push nga mahatag og justisya ni. So nakatabang nining maong kaso ang city government sa Talisay ang atong kapulisan nga nitabang sa gyud purebuyag lang nila. Ang ato lang karon dunay dugang pang problema nga ati manunon basig ma ka hangyo ta dito sa St. Francis or unsa ba ito mahimo ani og natay mga pangtawagan dito basig makatabang sad mga higala kay medical legal case mangguning kasuha. Okay mga kaigalan, alas 10:09 naman mga sukit ting paminaw unya oy ato sang great day mga higala og taga Calatrava Negros, Calatrava, kining Calatrava Negros Oriental ni Occidental. Oriental. Okay, good morning. Adto ni Pinoy Tayaktak Jr. Nga kanunay naminaw sa atong tulumanon. Pinagi sab ni Attorney John Cagulada. Good morning na Attorney Paul Ligorio, Attorney Jason Ripaso, Attorney John Riz Avidras, Attorney Daryl Delira, Attorney Rani Montesclaros, o uban pa nga naminaw sa atong tulumanon mataga adlaw nga tanan. Ogoy, kinini ang ato ng great sad, ang eldest nga anak ni Sir Mitty Soriano, no? O nga nagsaulog sa iyang adlaw ang natauhan karon mga higala. Happy birthday ni Anne Lorraine Soriano. Okay, so kinini ang happy birthday, ha? Anne Lorraine Soriano, gikan sa imong pinalangga nga ginikanan. Siya pinaagi ni Sir Mitty Soriano, imong papa o imong sabi sa imong mama nga si Ma'am Lorena Soriano. Okay, salamat sa kay Sir Mitty ha. Bida, ginadaan ginawin mo na itong kuanda, katotoang darag native chicken as kang lami as mong paniud to itong usok adlaw. Berting kaon inday Marisa Abadjes diri. Inday kin galinia kasamang names kunyunis apil sa kining darab chicken mo ning native chicken no nga iyang giluto alam ayo man kay mo luto sa meeting. Salamat kay nga imo mong gipatilaw sa imong niluto o sa imong binuhing manok gikan pa mga higala sa uslob salamat kay Sir Mitch unya unsa man oy happy birthday ni Attorney Buen Alguno deron happy birthday day sa kasama Buen. Happy birthday, Attorney Buen Alguno. Okay, umani, Idol Chixi, happy birthday sa diay. Happy birthday to you. Sa ulog sa adlaw na tawhan karon. And again, happy birthday, Anne Lorraine Soriano. Birthday greetings from your dad, Mete Soriano and Ma'am Lorena Soriano. Happy birthday to you. Naminaw sab ang Firulino family sa Kalabak-Labakan, Gihulngan Negros Oriental. Gikan ni Minjito Firulino. Good morning nyo diha sa Kalabak-Labakan na Gihulngan Negros Oriental. Nakaanagi ko sa ila diha sa Kalabak-Labakan. Salamat kayo sa lami ang tuba dito ng among gitagay dito pag-adto namo sa Negros. Okay, wala naman tayong uras mga sukit ng paminaw. Atangi ang sunod nga tulumanon, ang kung ako pasuntiyon o kasama ang Alan Gulyat na Korda o Gati Priscila Raganas nga musunod na karon na dayon mga kagalaan. O kini nga portion to gato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduna na mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular nga makapagawas sa mong hugaw, dugay mahilisan o mabutod ang tiyan. Makasinati sa mag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o talotahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o gang pagkaluya sa tibok lawas. Busa o wagtanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
1: At tanyi sa punyang gabi ang sincerely Ate Arlene alas 9 ito sa Jess ang taknas kagabion o alas Jess nga ito sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Binji Tanghian. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
4: RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: RMN!
3: One Radio is favored by all.
4: RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: RMN!
3: One Radio Network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
10: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanoy nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene, matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10, dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
13: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
14: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
15: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa Disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar. DTX 500.
17: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500, duha lang kakapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
16: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
6: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipur sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
18: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
18: Yun sa man niyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
19: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
21: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
22: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
23: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
22: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
24: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
23: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
25: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Wala, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako dai Senyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 kanias.
4: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
3: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
4: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
3: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yun nung ug koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigin po ninyo Kuya Joel Benz, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad! Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang magigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga miyot. Kinigi po atag duwa sa radyo ni Ria Arellano, kay Galaan. Ato magtatampo si Miot.

0: Kinarob lima bahin sa kong sakit na amang kukoy bako. Kanang dili bako nga kanang tigkaot sa mga yuta dito. Bako baliyon, hubak. Kung ano na problema gyud ko ani akong hubak no? Inaneo na ko pagsugod ang mga pangitabo. Ay, kakatakong ko timing na akong migo si Dong Pedro na. Rocky Boy, Pedro!
1: Hoy, Dong!
0: Mali-ali! Ari ako, be, kayo murag mingaw, rin kayo kunin mo na. Asa man siya nanik, ka?
1: Ah, Dong, kaya kaya nag-hapyon siya yung hinigtan mo po kay TL. Ang gigiaan, oy.
0: Mawa ba?
1: Una ko ni Mali.
0: Ay, tapangi kong kanta, kakantahon kayo ko, ani, Dro. Pero ang akong kuyawan, o di ko kaabot, ikaw li siya, o ka?
1: Sige lang,
0: kayo. Kayo saon yung daota na mga taglanggod.
1: Taglangs.
0: Pero nga, ani, Dong, ay, kanta ni Greg Makin, katong balik nga rin.
1: Balik nga rin.
0: Kilam ngirad. Okay ka na, ha?

0: Alam eh.
1: Oh, nag- ay, Mion! Eh, lakaw na. Kanay mo pagkatagad sa di, ano? O ko pa lang itabang din ako sa paglabanan. Si, si ako pa na ko ron.
0: At toos na ni, Gruha. At toos na ni, ka. Kumusta ko na ni?
1: Mion! Tabangin ko direk labaon!
0: Ay, blabugang. Yung asawa, oy. Oo, oh, giniya, oy. Pait yung bayhana, oy. Exercise sa itong lang, kay. Ibao na siyang doon natin. Ibate.
1: Ay, ay, ay. Onsa yung mong giyoy, oy, Mion? Naonsa ka, naonsa ka?
0: Ha? Waay, waay.
1: Ay na lang ta. Nakita na ko yung simod nga murag nagkibot-kibot.
0: Ay, huh? Wow, oy, kibot-kibot ka taon. Sa tuon mo akong simod, halubot mo aan.
1: Huh? Alang pangate,
0: kuha dahil ng exercise ko sa kong lang taon. Dahil kibaw ka nga doon na bitay lungs problem.
1: Mau gani, o sa may labot ana, kung mang labaday ka.
0: Ay, toyo niya ko dahil, nabaw, yan kagun sa taon kung toyo na. Wanag yung stop, it stop, non-stop.
1: Huh?
0: Nga. Wag na.
1: Hubakon, de ka?
0: Ay, pahita siya din. May bahon ka aning sikit na tuhubak.
1: Oh, kisa may naghatag ni mo ng sakita. Dawat kay dawat, ramasag ka. Mauna na, resulta na sa imong pagkagahig-o.
0: Ay, binda, ikikasotoy, abot sa kagahis-o. Nga, resulta na sa hubak. Nagana na itong sakit.
1: Hilom na diha! Nara na, wana, sugod na, awa!
0: Ay, day, sabak mo kay kagod. Naibaw kang lipat-lipato rin ako, say, ako hubak.
1: O say, lipat-lipaton?
0: Hubak lagi. Ako ha? Lipat-lipat. Ako rin yung lipat-lipat kayo, say, god. Para ni Bugara, bakay Bugara mag-ato ning pagaon, wak na. Hospital siguro nun.
1: Tapos, hindi mo may otoy.
0: Pasang dilig rin, naibaw. Naibaw ko sa kong ibuhot.
1: Naibaw, sabay diha. Bantay, bitaw, ha? Oy, pangayo yung tabang nako. Pangayo yung tabang kay gihubak na sa kaha, di takadanong ospital.
0: Oh, sama na, ikuli mo na doon.
1: Eh, dirito, takas po nila riyan.
0: Huh? Oh, pag dito po nila riyan.
1: Ano lang reklamo? Kay nag-apas sales promotion.
0: Promotion?
1: Yes, naay po nila riyan diyan. Nag-promo sila ron.
0: O, sama na, ilang promo?
1: Day to day, lubong tomorrow.
0: Huh? Yawa sa lana.
1: Niya ka nang nagtinga pa, doon na na-discount.
0: O, sa?
1: O, nang ikaw, baka avail kay ka, labi nag, kanang kuan, kanang buhang. Nga kag maayo kanang mura kag nagtinga ba dako kuno kay discount
0: diwa diha jang ko babila na dayto di dayto baro gusto ko mamatay nga kanang di ko ilobong magpakrimit ko
1: huy hala mi yut ya bag ka kamahal ana oh may lag na kay kuan 100,000 diha
0: oh,
1: nya na kay 100,000
0: ano man di ay budaol na tagatong ha 50 may lang unya ang lahi ka to ka ikaw na bahala unya ako magyapoy mabayan nga patay naman ko, ana. Ikaw, huh? Ibayad!
1: How possible nga, di gina mabayaran. Asa ko taong tag-sigpinta mil.
0: Nga, huwag di mabayaran na katunga. O, saon na mo lang?
1: Oh, i-half cook ka.
0: Katuan na. Magkagin doon. Pwede! Mao ni akong asawa, maka-stress kayo sa hay body. Kamausap po sa akong sitwasyon. Hibaw siya masakit ton ko, bakon ta, o niya?
2: Mayo! Mari! Mari ko diyang, Mari!
3: Yes, Mari Binok!
2: Ay.
3: Ngano, pre?
2: Mari! Dali, Mari. Itabang si pare, tuwas bileran.
3: Wow! Wow ba? Ngano man?
2: Naglisod siya ginawa. Murag, gida nila sa ospital.
3: Ha? Saro ba? Ginoo ko giatake na sa subak, ha? At sa ospital, pre!

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
3: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
11: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon, katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
12: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
11: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Dayandat, nga nung masulubon man ka ng naong nimo?
14: Naluhoy man ko kunilurang Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
13: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotroph Herbal Capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotroph Herbal Capsule.
17: This newscast is brought to you by Our Gentlest Care for Every Filipina, PH Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
18: ACS. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
19: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
20: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
18: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
21: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
22: Uy, nga naman, Marie.
21: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
22: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
21: Yun sa man ninyo, Marie.
22: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
21: Uniface?
22: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka bakit nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
21: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
22: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
23: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
24: Igala, nakakape na ka?
25: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
26: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
27: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
28: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
26: Let's do this!
28: Pag Enervon Z Plus na!
29: Unilab quality yan.
28: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Super-

0: Do, kumusta akong bana?
1: Dugay na niyang hubak, Mrs.
0: Dugay naman tingali na, do. Kahit tungod sa kadugay, nalimot naman ko.
1: Akuan, pagpalito niya mo, nebulizer machine, ha? Aron, kung masuuling iyang hubak, kuan, magkapaso dahi mo sa inyo. Ug dili na, Miss Del, nga dadon pa niyo ospital. Ato na lang ninyo sa pasuwi sa inyo.
2: Uy, mura dahi nagpalinaan, Dok.
3: Ha?
1: Huh? Palinaan?
2: Paasuhan ba?
1: Ay, kuan na lang yun na lang, anak. Pagpalit na lang mo para mas may magabit mo dito sa inyo. Ikinahala magkukayo ng paasuhan ang pasyente. Kailisura kayo na o atakihon sa hubak, uy. Ha? Maglisura ginhawa na matutugunagdali ng bana mo.

0: Awa ha, tungod sa kagahi ang imong una problema na ta.
1: Ay, stoo, mga problema eh, pero naninti naman na.
0: Ang buta ni mo, Miyot eh. Na problema o asa ta anik ipalit para paaso ni mo. Mayon datog pareha sa palinaan ra kay barato ra.
1: Hmm, kabanggian lang ipaso na.
0: Kabadi ay, kantog yung nebulizer machine nga mo'y gamiton para as, para sa aso.
1: Bida.
0: Para iniktukas imong hubak, aw diretso na.
1: Oh, ano? Musayaw rin na siya.
0: Unsay musayaw?
1: Para baka na tukar sa akong hubak. Inigubak, tukar, sayaw na yun.
0: Gitika ko, dali, gitika ko, ginitika ko. Huwag ko kay lami, naglagot ko. Kulatahong tikaro ko sa kapag.
1: Hangan, baby. Hangan, baby.
0: Kalami, gini mong kulatahon. Uy!
1: Bina, kulatahon, bina. Tiyan, kulatahon, ha? Naro mo ko sakit. Ha? Anong huwag ka? Anong nasa ko? Sagoy sa'yo kaya kumutoy. Anong huwag na rin sa atake ron?
0: Hindi ay, atakis imong mata.
1: Oh, wala ka rin na kumupaka. Atake na gini.
0: Sige, gini ha. Huwag para mata ka kitag para paaso ni mo. Sige, mangita pa tag-yubulizer.
1: Ay, saan ang taon rin ako? Atake na ba nung upak?
0: Ah, ang gini tauhan na. Uy!
1: Pormida, natakog balik pita na yung mag-lisun ako ginawa, anay! Ano, balik yung da hospital, ay, may sukul mas na kumubak, lisun mas ko ginawa, maunin ka mo, taon akong asawa, taon magkawa, may nebulizer, taon, kunya.
2: Diyan, naman yun. Oh, magamit yun ni Pari Miyot.
0: Hala, salamat itaon ka ayo pre, ha? Malipay gitaan niya si Pari ni Mumiyot, pre.
2: Ayaw, sige na magamit sa kong anak ko. Huwag magamit ba? Para magutan na sa kong anak. Kayo bakum sa guto. Palitin na nagkuhan man eh. Kanang yung ibutang sa baba. Kanang hus ba, hus. O, kanang murag oksigen. Ano nga na ba? Oksigen ka ng kanana po mama ni ba, ha? Ay, dahil nung gunay tao, dahil importante ka ng machine.
0: Sige, pre, kami na ibahalaan ni pre. Salamat kayo kaayo.
2: Oh, ang pingin na mo rin, ha? Eh, nalagog din na mong gamit na na. Kaya ba sigdo na pailay mong gamit na ba? Mahal ka na! Mahal ka na, Marie, oh!
0: Mao ba, pre?
2: Pagamit rin ako ninyo, pretty mahala na. Oh, sige, Marie. Niya kay, dama ka mong resita para tambal na, ibutang ka ng, kuha niya, chob. Ano ba? Ano, prato niya ba?
0: Hmm.
2: From Asus, ya. Naram ka.
0: Ay, naalaman, pre. Kanilag yung machine mo, yung mong naproblemahan.
2: Mahal na, ligyan na, Marie. Mahal kayo na. Gigamit na ninyo, ha? Unya kayo na naman na, so okay na. Kamu rin mahala na, Maria. Isali ko na yan yung mahalar ba na, eh?
0: Oh, lagi, pre. Salamat kayo, pre.

0: Siapa nak deh?
1: Imong life saver.
0: Beda, kurug.
1: Si kurug-kurug dia. Murabaya kag kabayong ihas. Mo na to gipangita ha, nebulizer machine. Palitan ig tambal Ventolin. Mo ni gamita kung magpalina ka.
0: Ventolin day. Unsay panida?
1: Magpaaso lagde.
0: Usa mo kun mangga kay basuhan.
1: Parawa gid mo utok. Pasalamat kang gipahuam ta ni Paricelso. Sa iya kuno nang anak mo, mo ni gamit ana. Nya maayo naman, wa naman kay kanang sulis hubak yang anak, mo nang wa na sa kay ni gamit nila, mo nang iyang gipagamit nato.
0: Ay, mo ba salamat kayo in town.
1: Swerte ka, naluoy pa rin silso ni mo. Mahal ra ba kuno kaayo ni? Palitan lang ni tambal, nya ibutang diha, dayon pa andaron, awa na, aso na.
0: Borbida, mo ba, ay, salamat. Pila na ikuno ni day.
1: Basta kay mahalagi kuno na, oh. Ano lang pangutana kay basig, atakihon kas hubak diha, makaibaw kas presyo, wala ba tayo ikapalit? Para tambal nga ibutang ana.
0: Mau ba?
1: Eh, kaya upang mo kong makapalit, magpalit sa kong para ibutang anang tambal, ha?
0: Karoon ka magpalit?
1: Kanos ade ay kong magpalit, miyot? Kanang atakiho na ka? Unya kita may magkabuang, kung nasa itong buharton, kaya mo sudlot ang mata ni mo, kaya gihanga ka na diha? Kapoy, pwede mo kanahan, best naong ni mo. Karoon ay paliton para watay problema.
0: Unsa man mo kuyog, kuday?
1: Ano mo kuyog man ka? Kuyog baboy, gini mo, eh. Pagkuyo, sabay. Kaya huwag mo kuyog ka, atakihon kasi mong hubak, unsao naman lang, atutas dan.
0: Oh, baya, ano? Oh, kakurausan din, he? Niyata kihon ko, mag-uusan naman ako. Ano rin ako din, eh?
1: Siyempre, at kayo suwa ko. Di ko maratul, kayo waman ko. Di kita ni mo.
0: Pagkakidot, baya ni mo ko dyan, oy.
1: Basta, ha, ayaw na lang yung saba, diha, ha? Paghiluman ang baba ni mo. Paghuwat, inigbalik na ako. E-ready ta na. Buhag at takihon ka, aw... Hatakihon kasi mong hubak, safety na ka.
0: Huh? Mao ba, eh?
1: Mao na. Busa ikaw, pagpuyo na lang din, he, aron way problema. Nakasabot?
0: Pwerte na kong lipaya nga nakakita ako ng kakusawag ni Blazer Town nga para paaso sa hubak. O dili na kinahanan ng mga ato may suspital. Ano harakos ba eh? Kunya? Pwede may ot nga may ang nunggan. Nga naman eh. Nga naman eh. Iyay, kuyawan ko anida. Mlakaw na basko dyan. Palitan ba ito sa iskina? Nagpalit ang sudan ng loto daan. Murakutas ane. Murakutas gini. Da, urbida. Kuta! Awan na! Agay! Umbok yun. Umbok na ni. Atake na sa bako. Iyay, asas ko dyan. Dyan! Dahil ko dyan! Akong tambal, day! Day! Pag... Pagdaling yan, tagi ko sumak, day! Day ko dyan!

0: sandal, ang super sandal.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yun at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Kaman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ato. Pag-tick na ako ng doha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya gigan ng ako ba siya gigan na asin man day ito na nabuo.
16: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-titi ako, tulay ni Smanter, malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
13: Oo.
16: Oo.
15: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan nimo, tinuod, apelyido og taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

sabi itong defibrillator taon mo rin. Ipalitan naman itong bituline diyan nga di ara. Ay, kinala. Mabutangan na akong tambat. Parang kaso. Asal manis ko diyan taon.

0: Na, wa may lilat ang baboy, oy. Wa man maninda sila sa uji o tiilas baboy. Naiyang sabaw dito, tiil, mandi mo to tiil. Bagtak mo to sa baboy.
1: Huh?
0: Paulit alam ko, eh. Mukhaon naman tayong alis mingot aning iskabitsi. Eh. Kanina lang, oy. Naman sa iturtang taong, daog na ni. Magdali ko kay, pasignaon sa natutulong smiyot. Mura na raba ng kugikulbaan din, eh. May magdali ko, eh.

0: naman eh. Nakauro na ako. Nabutangan na ako tambal. Iyonin akong nebulizer machine. Ina, huwag mo ni Mondar, nga naman eh. Kadali, murag gubar na eh, ha? Kadali, saan na guba? Iyon ako balik. Ano ni Mondar? Huwag yun, anak ni Son ako ginawa. Kanakaning masina, nga nung di man ni Mondar. Maglisod ako ginada. Ginawa ko na, atake na gini. Ana, tapakun ko ni masina. Ano di ba ka Mondar kanakan? Nakahag magkakama! Andar na, mamatay ko ani. Kanakan masina. Ay, bukde ka mo Mondar, be. Ipus-pustika. Matay na ba ni? Ayaw, nalito na ko ginawa. Ah, nabunggang ang masina. Agoy!
1: Sabihin sa bintana doon kayo. Huwag kayo kurinti, brown. Huwag kayo kurinti, brown out man di ay. Baka, hello! Nausa mo lang yung blazer, nabunggang lagi na!
0: Sabi na kung gumbara ko man mo, Andar, mauna kay brown out. Mamatay na ko dyan. Dada ko hospital lang! Dada ko hospital!

0: Hapit yun ko matutyo atong higayuna. Main lang gani kay nakaabot yun ko dito hospital. O ang nebulizer tao na puspus na kong naguba pag yun. Mude ay kay wa mada ay kurinti. Bong wa mo adar. Purti sa kuwas kong asawa. Kisa ko'y dili makapuspus atong lisod ako ginawa. Yatakin ko subak. Mauri akong problema kay suko kay tagiyas nebulizer tao. Ay para beato siyang anak. Usaw man ako. Orasan ko'y magamit taon. O sa may akong buhaton, ani. Paliog tambagi ko, Ate Pres. Ikaw magitarong mutambag ni Ate Pres. Be, unsa man. Bam! Asa man ang mabasang nebulizer, bam. Miyot!
1: Good morning.
0: Ate Press, good morning, Ate Press.
2: Hi, hello, my buntag.
0: Bam, good morning, Bam.
3: Good morning, nani sa runa. Mag-birthday, September 1.
0: Good morning ni Ma'am Sheila o ni Sir Raymond. Diha sa Lamak, masiguro to. Nakalimot ko. Basta din ha, sa May Sibunga. Kumusta ka diha? Sa itong lugar ilang Sir Raymond o Ma'am Sheila, Ate Press? Nakailumdo ba ka dito? Banlot, murag banlot. O, mauna, kumusta mo diha? Ha, tanan, si Nejoy o si Abit, kumusta mong tanan diha? Salamat kay inyong tanan diha. O niya, salamat po diha sa tuang mga kaigsuna, labi nyo sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Babag. Good morning nyo diha, Ma'am. O ni Sir Raul Alibio Soto sa tanan nyo mga katauhan diha sa Babag. Ma'am Jasmine, doloran na to kung doon sa ato mga problema, ha? Suwain nyo, Ma'am Jasmine, kay dali rin na maduol sa amar nag kinaiya ni Sir Raul Alibio Soto. Ate Chijet!
4: Good morning sa mga Y Appeal!
2: Ay, good morning. Good morning mga mama. Good morning sa inyong panayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kay taas ang energy. Happy, happy, happy Fermi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. O niya, why ka ng lingaw ang baba ko ya Alan. Ah. Ugum-ugum sa Dayamon Yema, Ubi Yema Espesyal kay Lami. O niya, crunchy, crunchy sa nang ato ang

0: Ang Paris ni Sir Brent Permeba ni Boyke. Salamat kayo yung tanan diha sa IFM. Thank you kayo nyo diha sa tanan ha. Nya sa tanan po mga tao nga mga bata nga minum sa ato Don Pepe Tablia. Inom gyud mo anang Don Pepe Tablia. The best kay na natong imnon ha. Nindot kay na padulta eskwelahan ingnan yung mamag papa or kinsa mabilin sa bahay nyo bang magawa nga patkutaw gyud mo Don Pepe Tablia. Kay mo ni the best kay nato nga imnon ang Don Pepe Tablia padulta eskwelahan. Limpyo atong utok, maminaw ta sa atong maestra. Unya absorb nato ang ato ang leksyon sa atong maestra. Masood sa itong uto kay active mangita na. Happy kay ka kung makainom ka og Don Pepe Tablia. Sama ka happy ni mga muadto ka sa Happy Mart Buwan Luna Kulong Tabunong og Mactan. Kay barato ang palalito dito. Sulbad ang krisis dito. Og doon na pagyoy doon at sar as kilid sa Happy Mart Mactan. Unya kita ang mga naggo. Kung batay lingaw, magtrils-trils ta dito. Bisag asa tapadog. Magugum-ugum sa tag OBA may special. Og Diamond niya may special. Para di ta baughan sa tubabaw niya. Kung magsa-chat mo diha, inom-inom ta. Atong susuman, tasty fish cracker o paulitos macaroni crats. Mga ni the best kayo. Sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos, ginabuhat siya Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning, di Maria Cap. Silas Dung Landong, maing buntag niyo diha. Gaw. Sa tanang po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o ni Inday Shin sa Brubits Mits, nga wailaing ginom mga tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawa Juan Copimex. Kailahibo rin Sid Panyawan Copimex para sa mga dagko. O niya, kondisyon kay kamu trabaho kay kaping matapang nga kayang ipaglaban ko di. Ipaglaban ka sa danan ni mong gibuhaton, paningtun ka, di ikabagdok ka o niya. Dito kaya itong trabaho. Hala, sama sa Brubits Mits. Ang ipainom ni Ate Shen o ni Inday Shen di, sa iyang mga tao kay kaning Brubits Mits. Limpyo-limpyo nis ninyong panimay. Tanawar yun Facebook. Itap na Brubits Mits Cleaning Services. Makita ta ninyo kunot sa ilang kunot sa inyong ipatrabaho, tawagan yung number, ipatrabaho ninyo sa inyong panimay. Kada kung busy kay mo limpyo nya inyong mga labi na dako inyong bahay, ang inyong mga katabang dili na makato og limpyo sa inyong panimay o sa inyong mga building, tawagan lang ang Brumit Space ni Dashen diha sa Facebook. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Astar Suriki Astar si Ryan Kangki, Ma'am Casmer araraw sa opisina ni Kusial Francis Paris ni Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Ferdi Rabaya, o ni Kunsyal Danny Caballero, o ni Kunsyal Joel Gargadira, ang ilang mga tao ang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Cofimex, the best yung kina nato ipainom sa ato ang mga tao. Ate Press!
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og said panyawan herbal capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusan sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpariuto ni mo, maghapon, usag hapon ka kapsula sa said panyawan, herbal capsule, imong imnon, no na kamukaon sa imong pariuto. Mausag hapon, sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan, herbal capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tugod kayo na ni magkatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas Baskogon.
0: Ug sa tanan po natong makaisunan nga migamit sa tuwang Sedlin Mitwell. Thank you, thank you, thank you. Thank you. You kay neutral sa paghibog number 1 sa tuwang plus. Nga Sedlin Mitwell nga tinuon mo tabang nato, tinubuang tang sa tuwang panuhot. Pamaol para kita kaluwasan varicose veins katol-katol. Kutos sa kabataan ilikay pagyutan sa dingdikon mga plus sa tuwang Sedlin Mitwell.

0: daping-daping ang sakit ang ato ang bagtak na bikugan. Kini ato ang lapalapa nga medyo magngulngulngulngul. Dunay mo tusok-tusok. Ato na naplasa sa ato ang sedliniment oil nga. Tinuon mo tabang pero sabot ha. Ano ta palit sa butika, di ba, Dwin?
1: Inuna, sa butika na kita makapalit pero naging Facebook page. Ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, inyong makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Seed Element Well, o Celebrity Beauty Soap na binang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung nilalayo sa tas butika, kaya natas kabukiran ang puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta, kay dali pa kayo na itong ma-type din na o Shopee. Ihatod pag yun sa itong panimay, bam!
2: Good morning, Reverend Father Ben Gatso o Reverend Father Daniel Daculandia sa parukya sa Runda. May muntang ninyo, Ma'am Elenita Villagracia o Agapito Villagracia sa Tupas Runda, Marcila Balansag o Tunay Balansag Kansayahon Runda Cebu. May pagpuminaw, ayaw ko makalimot sa itong pagpangaligo sa itong mga bata pa doon sa eskulahan sa iyo. At itong mga po, maligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glue tayon ang papaya extract. Sell Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabiling kang batanon. Younger looking. Kutis artista, kutis porcelana. Ano na ito? Ito mo imong ba? Imong naong, imong aping doon imong nasunog? O doon na ba kay white heads or black heads? Sell Celebrity Kojic Beauty Soap. Sigurado pupunta na sa butika para original ato mapalit, ha? Tanawang sudlinan na i-level kasuwat ay Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo niya mga kaigsunan. Kita na sayo kita ang nakalintoxin. Mauni mo patay na ito. Mauni ko daot sa ato blood cells. Ato blood cells, importante. Kay ang kabiro putos sa ato blood cells may dooton ng toxin. Mustike, mulapot atong dugo. Mauni hinungdan nga. Major, major nga mga sakit. Kay kining ato ang mga kani ato ang blood cells tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa tuang kalawasan. Ini kadaot ini mao na to musti kay mula po tatong dugo major major nga sakit ang ato ang bation cancer diabetes hypertension arthritis heart disease uban pa natong balatian mao na nga kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, natural kini nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients. Nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA. Registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, ang sendo ato karong adlaw guya
0: si Dudong Miyot at si Pres
3: Miyot
0: si Dudong Miyot to
4: problema ni Miyot mo iyang hubak
0: hubak niya ati Pres niya atake siya wa sa kibaw nga burn out di ati Pres ang nebulizer nga gulman taon sa ilang silingan wa yun mo andar to siya nga wa mo burn out gibuna niya ati Pres to siya guba gibuna niya mautong na abong kagi taon mao niya problema
4: kasi ang pasen na ang pinginan niyo
0: pingin. Mahal kina.
3: Oh, iya ginang ilisan, palit siya
0: gani. Palitan lang gina ang problema ati Pres nga maglisod galitaon sila oh.
4: Tambal.
0: Palit sila maglisod sila pangita og palit og bintulin kay bintulin man mapasuodan ni.
3: Tapa mahal kina Gulyat.
0: Murag ang nebulizer ati Pres nga G's 12 murag ana.
3: Mao ba?
0: Oh. Ana gina mga 12 mil. Mara, labing mahal na, 12. Pero na uban na ang mga sikanan, naramang siguro, naman po'y uban, ibaligyan natin Pres, o ibaligyan City, City Mill, pero sikanan na na.
4: Ginamit na din.
0: Ginamit na din. Pero ang sa pangalan na brand new, ang mga 12 siguro natin
3: Pres. Pero sikanan, okay gyapon.
0: Okay ra gyapon. Ang kuwari ko natin Pres, ang ilisan na ang host man, kaya di masan may mga ilisan po din, gamito, ito yung mga host nga, ginamit itong gabaligyan ni mo. Ang host na ipaliton, pero ang uban na maayo pag-andar, pero ang uban sa pilan lang kabuan, diskwido na yun. Sumayo yun nga nga brand new yung mapaliton. Ito Pres, kay mulungtad o pila katuig bitaw ng nebulizer, baki kinanglanon gali, kay namagoy ubang-ubang, kati Pres nga, karun wag tang, dagtang mga pila kakuan, andar na sa. O sige, balik, dili. Mauni nga, ngayo taon siya tatambag yung mga tipreso sa
3: oma. Namaning wa siya nga makailisod siya, di ba?
0: Oh, kanang...
3: by free, anak.
0: Naaman siguro. O nga kay home credit dong. Naaman sa home credit, pwede mo kamutang, anak.
3: Kamutang?
0: Home credit. O ingalay mo, ma'am. O di ba, na inyong silingan. At alam mo, kay, lisod kayo, makiha mo, ano yun, magguba ng
3: mauna.
0: Bungkag naman ng nebulized service. Kung saan pa niyo mo, di namin yun na mauli. Hala. Ano na lang? Utangan lang ati presyo.
3: Sa... Mauna.
0: Bam! Ikaw, Bam. Ba't sa'yo may...
2: Doon na panultihon, nga ito kung ang pingat ng mga butang, labi na dili ato, hinuwa manra.
0: Oo.
2: Kabisan ka na yung kudkura, nung dili mauli, may ngon mag... Nanganap naman tingali akong kudkura sa inyo, waman mauli. O, kato kay... Waman mo andar, abe na yao, naguba mo rin, labay na lang,
0: uktiwa sa pero... Run out, eh,
2: run out the eye, no? Ang ako maguwang sa buhi pa, hubakon si Goliath. Muna nga, usahay, ang ako maguwang, umuhubak gani, kaya ba ako mamanga, himatayo ng buwan? Uy, kaya mo manunod man sa diyok sa buwan ang iyang hubak sa kumaguwang?
0: Aha.
2: Akot ka na itong sender.
0: Ako, bam, desayin ko, bam, no, amo kaliwat kay hubakon, ako papa, hubakon mo to. Nya, ako siguro, naliwat ko sa kong mama, kay basig, say, kanang sa side maguna nimo ako magguwang sinantiya napon na siya gamay nga asma pod kanang moandar po na yung hubak-hubak in ana pero kami ang ako sinap siyang silsa kanang sa gasunod mi nga tulong to babae na ko tulo ikaupat o ikalima hangtod si kinabusan why nibalik nga nai hubak
2: sa buhay pa kong inahan kung ano nga hubakon mga nagu itong mama nga ikaw, kay mga rusty ka magpasan at ang sakatarong tubig aron ingnos ka sa mga babae nga kusgan dinitukar mong hubag. Ika na kung mga hubag ka, ginadili ang pagdaog bugat.
0: Katong hubag pa, bam? Buwa mo tato siya hubag ka, bam? Lawa to siya ikanang kuhan hubag. Katong naghigot to siya, kaya tig-deliver mo to siya ka prostory sa una, bam? Naghigot to siya sa prostory nga kargahanan sa iyang... gikargahan siya yung jeep nga, drive siya, niya siya mo deliver. Gihigot siya, paghigot niya, ma'am, gihugot yung maayo, gatong-tong siya jeep, gihugot yung maayo, putol bitaw ng PC. Pagputol PC, nalagpot siya sa kasada, untol siya, dito nung sugod yung...
3: Ay, piang.
0: Piang to, ati presyo.
3: Piang, una, piang to.
0: Oh, piang to, ato.
2: Kadirat sa kayo, ha?
0: Yeah.
2: Ato, ay, paambit, ha? Ezekiel 47.
0: Ano sa bank?
2: Versikulo 12 sa Old Testament.
0: Ano sabi na diya?
2: Apandiha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga.
0: Mm-hmm.
2: Dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan kaya ang tubig nga gikinanglan sa kahoy, gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga o tambal ang ilang dahon.
0: Karong pa ano po? Dahil pagkutala.
4: Asa mang hubak ka na, ba?
2: Ikaw, kanya ayon, nagum kagsamot. Kani nga akong gibasa Goliath. Kani akong gibasa. Kani nga gibasa Goliath. Kung nining kabaguhan ng panahon karon mo.
0: Ikaw mo sa katigili dati.
2: Kani nga gibasa karong Goliath. Kung panagbunga o dahon. Nini panahon na karon mo. Nagitawag kong herbal.
0: Oh, herbal. Oh, sakto di ay.
2: Nini kabaguhan karon. Pero kung manili mo kung totoo herbal. Ako nga gibasa. Apan?
0: Apan.
2: Balik ko ng karing linya na pisona. Matag. Mamunga sila matagbulan kay tubig ang gikinanglan sa kaugikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga o tambal ang ilang dahon. Karon.
0: Karon.
2: Manong gibasa din ako. Layo raman sa itong sugulan, sugilan.
0: Layo lagi doon.
2: Ako nang gibasa tungkol kaya ang unod sa maong gibasa na ako is doon ay pangaan nga templo. Inamplami nga ang templo, balay alampuanan.
0: Balay ba ito?
2: Entonces, yeah. Nagisgot kini o ginoo ko imong paladman.
0: Aha.
2: Kanang na ang Sir Gabriel...
0: Miot.
2: Sir Miot, kanang na ang imong hubak mo, tana ko, daban ni sa pagkabata, o parihaba ka ni sa kaamahan ni Goliath nga nahuhuk sa karsada. Panglita nga naglaan ni sa pagkabata, parihan sa kumaguwang, magnunod sa lihok sa buwan. Dangob lang tas pag-ampo, kay panahon sa pandemic, na grabe mga sakit, tawgon Senyor San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Rafael Arcangel. Tawag ko na katong usatong ang pag-ampo ha gamit sa pandemic nga ang nag-voicing murag si Ray Arellano.
0: Kuhaan ka ng Horacio Imperata.
2: Ah, Imperata. So, kung maingon kag-ari ka sa Katolik nyo, maingon kag mag-murate sa mohisgot ng spirituality kanang naan. Dangop lang yun ta sa pag-ampo o kuyugi lang kay at mao man siya inunta kanang na Walay, kada mag-ingon nga kan move mountains, abay, sige ko, ampo, wa mandunga, ampo karon, ampo lang unya, ampo lang ugma, ampo lang damag sunod adlaw. Kay pongpas ako, may kumpare, ugma ayon na ka, thy will be done, sa iyang pagbuot patuan, sa langit o sa yuta. Kay, lahay, puto akong gabi eh.
0: Ano man, abot siya sa langit?
4: Sa langit?
0: Hindi, dihara ka sa yuta.
2: Hindi pa luhod ko.
0: Ah, ano na? Mao na to?
2: Nibaw sa tiyan luhod! Salamat mo na katindihan naman nun!
3: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Obitaw! Asawa ka! Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
3: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
3: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisagon saon. Ikaw, unsa man ka.
7: Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
3: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
7: Jo! Maluhoy ka! Jo! Jo! Ow! Oh. Ah!
3: Mateo! Scammer?
8: Oh. Muna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
3: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
8: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola.
10: Lulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mabalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Nakaka-problema sa paglibang?
4: Mag-inom sa Super Fiber,
3: the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Di mag-control ang pag-inom. Tahupog yun si Mateo. Pero di haraman noon si Mon nga ni-assist niya.
3: Sa ato pa, nahibaw ka nga naara si Mona.
2: Yes.
3: Unya nga nun na nawag pamangyog ka. Unsa gida imong tuyo. Kibaw mo di kang naaras mon? Nanawag pagitlagi ka.
2: Unsa ko ng pagkasulti, Hadyo? Kilain ni mong sapot ang akong pagtawag?
3: Nakuryoso, ragog ko. Unsa ragod oras, ha? Huwag yung kakauna-una nga nakadisturbo ka?
2: Kailas na ba na yung manulti? Feeling asawa na gid ka, no?
3: Kaya asawa man bitaw ko? Unsa day ko?
2: Bullshit ka!
3: Sorry ha, pero katulog na kay ko. Bye. Sukas akong kulbaw eh. Nangaway kong Jessa. Nangaway ko niya. Lakot yung kito siya na ako. Lakot yung kito siya karon. Pero, pahala to siya eh. Matuog na ko. Ako pa din yung isilent ang phone ni Mateo kaya tingalig manawag pa itong usap.

0: Swerte ka do. Kay natog na ko pag abot nimo. Maduklan tagid unta ka.
1: Ayaw na nalipin ka sa ilaw na. Wa mo ganito ka sa ni Jo.
0: Si Jo man to. Lahit man ko.
1: Sundo gagod si Jo, lula.
0: Padukol man tingali ka.
2: Ano ba lugaw?
0: Oh. Hey! Musa mo to gara ng tawhan na Jo. Luto-luto pa yung paglugaw para niya.
2: Okay rin alam eh.
1: Suya lang ka, lula.
0: Dad-aragod ang akong songko diretere kay puspusan ko nito, hana?
1: Uy. Lula, joke na gani. Ikaw ba?
0: Joke ba? Ambing akong songko diri!
1: Ah, uy. Sorry, gida. Nakakumitang mo di ko ito gabi igod.
2: Why problema, oy. Ang saman labad pa yung oh?
1: Medyo.
2: Sa ato pa, di na lang yung kamareport sa opisina.
1: Di na lang yun. Ako na itong na-inform si Mon.
2: What day labot si Mon atong nga meeting?
1: Wa.
2: Si Jester, ha?
1: Oh.
2: Nanawag man siya ni mo. Sorry nga, ako'y nakatubag, ha?
1: Ang sumayo ito, yun. Ganong nanawag man siya?
2: Nag-check lang kuno ko na uli na kagtarong, ha? Iyas akong gipahibaw nga kamoy nagkuyog sa dinner meeting.
1: Para gig-utok may hana, eh. Mangita ang yugsamok.
2: Ako masad siyang giaway.
1: Ha? Pinaobdaw mo, eh. Nangaway ka?
2: Hmm.
1: Uy, gawin sa mga pag-away. Sulti ikaw, mahal. Ah, maura na ito. Ah, pero okay na sa to.
2: Saan din ako pag-away?
1: Pinalulatin din ko. Muna dinood nga pag-away ka ng style ni Lola.
2: Ah, kalain, sad. Na, may nabaya ka niyong pagkatog. Makuratan ka nga toon ako pag-away.
1: Bita. Okay na itong imong kibuhat, mahal. Very good na to. Swabe lang ba? Pero bugat ang igo. Labing siguro wag ito magkatog, Bihana.
3: After lunch na may report po. Unya, gisapot pa yun.
1: Mau ba?
3: Mau yun. Kay gitiwasan din ni Chu. Abi na kung kuan, ako rin yung gisapotan. Kay wamadayon ang yung giplano. Wa ninyo magamit ang yung gibuk nga kwarto.
1: So, unsa na bro? Sakto gyud ang akong gisulti, sa. Ligid siya ang ikumpiyansahan.
3: Oo. Oh, mabitaw ka pilip kay kunin mo. Kay mo man dayon nga na pangandaman ang iyang strategy. Wa magsilbi, uy.
1: Wa magigid kay kumpiyansa na bayhana, bro. Bisan pila pa ka milyon ang iyang nadda karon sa kompanya. Wa ra gyud gihapon kay kumpiyansa niya. Kay kaibaw ko nga luyo aning tanan nga iya kunuha ang concern sa company. Naagyo nang iya tuyo nga pag-target na ko.
3: Gwapo ra sa kay ka, bro. Maglisod gyud pangita si Jesa og ipuli nimo.
1: Yabag mo ka, bro.

0: Uy, nun sa man kasi kimagpanghawak sa ang kamot.
1: Oh, sige, sa lips na lang nimo.
0: Tarong di abang. Natas publik ko eh.
1: Nga nang day.
0: Tarong at subagon di ka yun.
1: Hindi. So, way yan subagon bagid ko nimo be.
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang aos adunay talag sa ung gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
10: Send panyawan capsule with garlic.
9: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
12: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Uy, 150 over 100 man.
14: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
15: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
14: Ay.
16: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
17: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
18: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
19: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Mari, ang dami ng mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
21: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit po sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadi ng malawakang brownout.
22: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
21: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
23: Isang paalala mula sa NGCP.
24: Life extension, vitamin D3.
25: Am I speaking with William Hill?
26: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
25: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
26: I have the D3 right here, life extension.
24: Life extension, vitamin D3 for longer life.
1: Uy.
0: Kat-cute sa bata, uy.
1: Kag may bikig to, no?
0: Lagi.
1: Jo, human natong pamalit. Diretso to sa kondo, ha?
0: Sa kondo?
1: Oh, sa kondo lang tayo para way disturbo.
0: Ha?
1: Ayun sa kondo, kiwa si Lola. Maghimo tag mas cute pa itong baby.
0: Yabag ay.
1: Kondo na una ta na. Balik lang niya ta din small and ikaw man.

0: Grabe kay ka.
1: Ikay grabe. Yung mukong kiluya.
0: Ako di ay. Ikaw ramang gani.
1: Nagmahali ka? Tanawar tas nagbugtok bi?
0: Ayaw ba?
1: Diyan. Thank you.
0: Nga naman.
1: Thank you. Tungod di mo, ako na pamatud-an nga lucky gday ko.
0: Ha?
1: Kasi tinuod lang. Karong pagid ko mo feel o ingon-inis sa kapapay. Sawa pa ka, di magid ko ma-attract o babae, bisan, sa panakagwapa. Bisan, sa panakasexy. Di gid ko ma-turn on. Pero ni mo, like it ang wanna feel.
0: Ah, dili gid ka tinuod nga lucky. Kaya dili man ko, dili man ako ang typical na babae. Basig lalaki sa gilimong pananaw na ko.
1: Musa? Ikaw ha? Imo gitong gihagit ha? Di dahi tinuod nga lalaki ha?
0: Uy! Matiyon sa ba? Mat! Mat!
1: Tinuod nga lalaki.
0: Tinuod. Tinuod lagi.
1: Tinuod.
0: Lagi.

0: Oh. Sa madyo, wapay nagtikaw-tikaw dyo.
1: La?
2: Hapit na, Lola.
0: Aw.
1: Lagi ko kasabot.
2: Nangutan na ras, Lola, kung buntis na ba ka?
1: Wa pa man la.
0: Uy, ayaw na ninyo langay langaya. Uy, kay nagpaabot na rabag yung kuana.
2: Kanibanding busad ni mo, Lola. Uy.
0: Okay, unsa man di ay. Yung sa man, nagkugi ka magkamatiyo.
2: Oh, yeah. Nagkugi kay ko, Lola.
0: Aw, lagi.
2: Nangutan na ras, Jo.
0: Tubig, ay! Dali, tubig!
3: Abi man akong si Lola ra ang kulit kayo? O trom sa day ka, bro?
4: Ang-ang, sige, masakag panghambog. Na inyo lang kiprasis ang umabot na akong inaanak. Na, sige, sa cook follow-up.
3: Sige lang, kumat lang, good. Pues, maabot rin lagi na.
4: Pwes dali ako, excited ako nga mahimong ninong.
2: Ayaw lang lagi pag-apura, bro. Maabot rin lagi na.
4: Aw. Oh. Okay. Askag, di makaanak si Joe, bro, no?
2: Oh, di ko mutuo, eh.
5: So, di mapdo si Joe? May maglaong pagyudag di ay ko. Diyon na pa.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abad yung 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan. Karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
6: This time check is brought to you by McDonald's.

0: Kay gala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung nuk? Hilong na lang.
2: MVP! Justin Muriel!
3: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Ladies and gentlemen, Dan Bolt's Billard Tournament, the champion, Justin Muriel!
3: Thank you.
2: Mangod ko ni!
3: Ikaw ang nakahimo na kong champion, kuya.
2: Sukol!
3: Nagkadugo na yung ilong ang baba!
2: Sukol!
3: Unsa nga ang kanimo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakanungo ka! Ako lang siya!
2: Di na kinahanglang magkabit ka sa ibang kusok ka! Bugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong nagilito timaan sa pagpangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat og direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is a generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
0: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: You need toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Uy, si Sin Kim na? Masa yung wago nang kainok mukar, Itz?
1: Reki, nga na to, uy, si Justin mo to, gikargas motor. Luya lagi to.
0: Nag-LBM, datun sa doktor.
1: Nag-LBM? Oh, resulta na nas inyong kananan nga hugaw?
0: Sindi.
1: Oy, kamo, paminaw mo. Paminaw sa mo, ha?
2: Ano, Sindi, ano?
1: Ang manghod ni Nognog, gidas ospital, kay nag-LBM, nagkalibanga, tungkol sa hugaw nilang pagkaon.
2: Uy, mau ma! Uy, ah!
0: Matakam na ka, Sindi, uy!
1: Aba niya, ay? Busa, kamo, ay na mo pangaon sa ilang larangan, okay?
0: Di agad mo, Sindi, uy! Ayaw, anak!
1: O nga naman! Kanang nag-LBM ang tao, nag-agad na sa iyang gikaon, di ba?
0: Pero...
1: Pero unsa, sakto pa nang akong gisulti rati.
0: May imo magidaot ang mularangan.
1: May nang mahibaw ang mga tao, uy. Aron dili sila mabiktima. Gets?
0: Na mag-gets karon.

0: Oh, nognog, naunsa maning banghod ni mo. Luya man kayong naong ani. Gano ni?
1: LBM, Dok.
0: Uy, maoba.
1: O, lagi, Dok.
0: Uy, nayayay di ay ka, Justin.
2: Oo, Dok.
0: Basta mag-LBM gani, dili gid maayong mo kumpiyansa. Kinahanglan nga matambalan gid dayon. Maudeng luya ka?
2: Kalit ba lang, Dok?
0: Unsa man tigi ka oni mo?
2: Nahipir man tingali ko, Dok. How ang kaya akong kuto-kuto?
0: Mao ba?
2: Niinom kong kape niya. Ayun, niinom sa kong lemon sa iyo sa buntag.
0: Ay, nako! Mao ba? Mao ba?

0: Lingkod, lingkod sa diha kay magwa ko tubig para makatuma ra kay sa tambal nimo.
1: Ako na lang kuya.
0: Iyo. Ako. Lingkod ya. Ako ra.
1: Lo, isug kuya da. Iya pa kong kiti man. Iya pa jud kong giba. Nga nagwa pa siya tubig aron patuman ng tambal.
0: Ah, dalang tubig dong. Ania. Ania sa dimo tambal. Tumar dayon ana.
1: Oh kuya.
0: Ah, kadiya ta ni dalang tambal. Ah.
1: Salamat kuya.
0: Eh, tumar dong. Bye. Oh, bye. Kuya. Niya ba lagi ka? Oh. Ha? Oy, dong, huwag sa diha kay niya si Rocky eh.
1: Oh, kuya.
0: Ngano, ha? Ngano, Rock? Ha? Wala ka suti ulo na? Suti ulo lagi.
2: Schedule na to.
0: Ha? Sa schedule?
2: Nausa ka? Best of three ba? Sa basketball na to?
0: Oo, nasa?
2: Karong gabi.
0: Oo ba?
1: Karong gabi.
0: Oo, dong, Justin, karong gabi.
1: Hak na lang, kuya.
2: Oh, kumbati nung Justin, ha?
0: Ay, sos. Rock, di na mauswag. Sakit mo, Justin?
2: Nah, ako di ba siyang giing na nga. Naglain ang tiya ni Justin. Di maging magpostpon. Kaya patayon, maging nila. Kaya, repairin na schedule naman nila. Usahan naman ni Ron.
0: Mau ba?
2: Duwa, yun.

0: Wah, ang sabay. Anong daan ko din din eh. Ang sabi, sultin mo na ko. Iboyod, magiging ko na mo.
1: Iboyod, di karong malayo. Malayo kang dong Justin.
0: Ha? Ano man?
1: Si Cindy ba? Gidaot man yung atong larangan.
0: Oh. Ah. Yun siya, di pagdaot.
1: Halimbawa, baka nganong yun sa pagdaot si... Iyamang ipatagan nga si Justin na daot sa itong pagkaon na hugaw ko ng atong... ng atong mga gamit sa itong larangan.
0: Diyan ang gitu sa mga tao?
1: Oo, ipatuo man niya nga hugaw atong mga gamit sa itong larangan.
0: Bida na. Bida. Oo din yung buhat si D.
1: Mauna, ubay.
0: Ida si D.
1: Iya, tidaot atong larangan. Ikiha ko nito sa barangay.
0: Ha?
1: Ikiha ta.
0: Kita mo ikiha, kita pa gidaot.
1: Ikiha pa
0: gidaot. Ato siya ikiha sa barangay.
1: O, kita siya ikiha.
0: Kita natural.
1: Asos ka, kidot, binakoy.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Untong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibupol man.
8: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga. Salamat.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
13: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry for a clear and healthy eyesight.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at original.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: third time.
1: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
0: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
1: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
0: Sa pagsulay nimo sa kidney care.
1: Antod na ubos ko sa karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
4: let's go with the flow.
7: Ikaw ba, tarong ang sulti ko. Ikaw, taka mga sulti niya. Bida, pero ayaw na nakikiya ba eh.
8: Ano man?
7: Lain ka na. Bida, kita tagumot na.
8: Di ko kagunta na yung gibuhat niya.
7: Sagdil na na ba eh. Ginuuray may bawan na nila.
8: Bay.
7: Di lang taan ang kikiya ba eh. Ha? Napoy limas ko bangod, punaan pa ng kikihas barangay. Ayun lang na.
8: Kumusta nung Justin?
7: Ah, okay na. Namay gitiresitas doktor nga tambal. Basta di maulian na siya.
8: Saan na itong duwarong gabi, oy? Wa si Dung Justin?
7: Sus. Pildi na
8: ni? Pildi na ni, yun.

0: Cindy, saya tak ada ni mo.
1: Ay, first game run sa championship. Lower Yate versus Mayupay.
0: Okay, okay. Yeah.
1: Pero siguradong pildi ron ang Lower Yate. Kayo mas Justin.
0: Oh, mo ba?
1: Naipusta anay. Inilog nilang Lower Yate.
0: Oh, may nilog ba mga Justin? Ya, yeah, matragod. Inilog yapon?
1: Oh, lagi. Ya, dawat ha?
0: Okay, okay.
1: Jasmil, atong pusta ha.
0: Kinsa'y nagmasyada?
1: Si Kuan man, si Ramboy.
0: Ramboy o Bamboy?
1: Ah, oh, kana, Bamboy, Bamboy.
0: Bamboy, okay. Migo na siyang Samboy. Okay, ina si Bamboy, Jasmil, mayupay ta.
1: Okay.

0: first five to mail by.
1: Bayno, kumplito sila bay. Bitaw da. Ligon kay sila bay. Kay naa nila, naalis si, kuan, nas Dani dilapin niya. Naa nila si, ang kanyang vice printer nila, naa. Si, si Larry dilapin niya.
2: Mayong na mitsa.
1: Pulos na ba na sila mangigo bay?
2: Ngaw lagi, sao taman ani. Ni kamo to to.
3: Idol Nognog, Meraki.
2: Oh, uy.
1: Oh, day, marimar. May kay ni Akaday.
3: Asa si Justin?
1: Wala lagi day, nag-ibiim. Sakit man.
3: Unsa? Uy, hala. Nakapusta ra ba ko da?
2: Ha? Pila day. Pila.
3: Jismil.
2: Oh, kon kining diskusyon lang to day. Kay kuwang mi tao, was Justin.
3: Ay, ayaw lang idol uy. Balag pildi. Padayon lang ko sa kumpusta. Kumbati lang. Laban lang gyud.
2: Marimar.
4: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Ah! Akong bugas-bugas!
6: Akong katul-katul!
5: Na ikaw butang!
7: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
8: TTX 500 na!
7: TTX 500!

0: kagilan. At ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkaw. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
2: Dili. Klaro, anak.

0: Aku kini Dennis.
1: Piolo?
0: Aku kini Dennis.
1: Piolo?
0: Aku si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: 果音楽5も6番はははははは。あお、kadung gue mau ngambil sang komo do. Ah, sus. Nek apa de gue juga di mah gawa ka. Nek apa ur juga di mah. Ala kulio gue. Woi, iko. Ayo aku tuka.
1: How dare you?
0: Hah? Iko. Kus gadia.
1: How dare you? Ngahu yang kuni mah.
0: Ikukuskan niya. Ikong pagkiyong sa magtuwa siya kabut sa puniyong. Buhi ikaw! Ay!
1: You look so small to me. Ha? Nadali na lang kayo. Nako ang pagpatay ni mo.
0: Ay, binuang ha? Ay, binuang! Bilo, buhi ikaw! Buhi ikaw! Andali! Buhi ikaw!
1: Baby.
0: Sa bahay si Tawana, Dris. Buot ko yung pati yun.
1: Ano siya? Di natin uod. Joke naman tugod. Ikaw, Giyod.
2: Piyolo, ang siya ba? Ano yung pakman mo kusog si Potensyano?
0: Murag na tak ang akong baga.
1: Kena tungod kay baot kay kayo. Ha? Usala ka ka tayo.
0: Kalungod ka, ma'am? Ha? Nuhayon kayo.
2: Unsa ba kay problema ni mo, ha? Ngano ni anhin naman sag ka? Ngano ni sunod naman sag ka din, he? Mayo naman ni mong kahimtang dito, di ba? Pero ngano ni balik pa mangyo ka din, he?
1: Tungod kay maadto ko kung asa ka.
0: But!
2: Ngano?
1: Ngano? Ang ipawala ni mong ipangutana? Tungod kay mahal ti ka, Dinis.
2: Huh. Ayaw kong patuhuan, ana.
0: Dili na tinood. Ayaw tuhuan na niya, Dinis. But na. Atik na. Hibabae ng tuhan na.
2: Biya na din, Hipiolo. Ayaw na pagbalik din, eh.
0: Lakaw na. Biya na.
1: One more word from you. And I'm gonna part yun, tika.
2: Sige. Sige, buhata na. Buhata na!
1: Dinis.
0: Kala! Itok muna! Pagbiya na din eh! Gikan din eh!
2: Giamnesya ka lang, may gawas na ang tinuod mong batasan? Wa kay kalainan sa mong iksoon. Managsama mong duha! Ta!
1: Dinis.
2: Potensyano ta na.
1: Anong gikuptan mo siya sa...
2: Wa kay labot! Potensyano, dali na! Ta na!
0: Oh, ma'am! Adto na mi.
1: No. Dili may imong taliktan ko ni mo, Dinis. Layo kay kong gigikanan. Aro lang imong kong taliktan. Dinis! Dinis! Balik diri! Ayaw pag-uban niya ng tawhana! Dinis! Oh, shit. Wala ka siya mulingin ako. Pero sa laing bahin, they called me Piolo. Nasa ato pa. Nailat ko sila. Nagtuo sila nga ako mao si Piolo. Damn. I'm a good actor.

0: Is kita sa kong liog.
1: Magpasalamat kang nibalik ko sa kong agi. Kay dad and dad dito sa kong gisubay nga daan. Paril na sa inyong loyo. Ang sabi din nahitabo, ha? Ngano nagka-inkwentro naman sad mo?
0: Bugir, duha na, oy. Mao pala gani pag-abot din, he?
1: Potensyano.
0: Huwag ko mag-down. Nga siya ba din ang akong makita sa tubangan si Mugipuy-an? O nagsig panuktok? Hinungdang nga ako siyang giduol. Pero kalat lang ko niya nasumbag.
1: Onsa? Ah, potensyano, dili ka pa sa kita ni Piolo sa way igong rason.
0: Nabuhat na niya, ma'am. Nakakita ka, di ba? Iyak kong gituok. O kung huwag pa ka maabot, tingalig. Iyan akong napatay.
1: Dili na mahimo ni Piolo. Nakaila ko niya. Dili siya makahimo sa imong giingon.
0: Nakasiguro ka, ma'am? Kailahi ang akong nasinati kaganina. Ingunog sa, buod siya ko niyang patyon. Murag, murag lahi nga pagkatao ni Piolo ang akong nakita. Murag puno siya sa kalago samtang mituok na ako kaganina.
2: Sa gabal sa trabaho ang Hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
11: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2026. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinangluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
4: Nakasabot sa hinuon ko. Dugay na magyud na siya hinuon nga. May pagdumot na ako. Suya na siya na ako sa una pa. Insecure siya na ako. Sa mo pag kaling maundan ko? Mas gwapo po siya kwa na niya. Patambok ko kamayo. Mas mamacho kwa na niya. Galing na lagib. Sus! Kuha ko na siya magkapagungay. Ambot! Naunsa tong tuhana ron. Dili na gitong madagway ang naon ni Piolo. Huwag tanyo ka gwapo ato niya. Kung ipatol lang ko niya. Ikog lang ko kay nabi mi sa tungod sa imong gipuy-an. Pero siya, sus! Huwag siya kay ikog.
5: Hain mo na bata.
4: Ah, nasabay. Natuog naman to siya. Akong gipukaw og sayo aron makaligo na kay klase ba siya. O kunya, ako nang ipailis. Dayon, akong ipalaho sa kusina.
5: May kaon na?
4: Hmm? Eh, wa.
5: Wa mo kaon?
4: Wa.
5: Nga naman?
4: Kay wa may makaon. Nakay kwarta gamay diya, ma'am, kay ipalit na kong makaon. Bisan, para ni Miko lang ko. Wa mo kay problema kay mga kaon naman yun ko. Ang bata lang, luoy kayo.
5: Ug... Mulahos na lang tagpalit og pagkaon. Tana.
4: Tana?
5: Husto si Potensyano. Lahit nga pagkatao ni Piolo ang among nakita ka ganina. Mas nabalaka na hinuon ko karon sa kahimtang ni Lola Sedas. Kinalang mabalik na ko si Lola Sedas. Samtang niya pa siya din ni karon sa syudad. Pero nga nung siya raman ang niya karon, hain man din si Clover. Nga nung uman sila mag-upan.

0: San Piolo, pagmata. Piolo, nagdamgo ka saan? Oh, kalit kang mibarog. Ngano? Ganong mituto ka na kuksamaan? Usabay imong gidamgo, ha? Taod-taod na tikang gipukaw. Ngayon ka tuog din sa kilid sa kong kama. Ning ospital. Ganga ka. Ugunya. Kalit ka lang abisinggit. Usabay imong damgo, anak.
1: Si Lula. Si Lula Sidis. Ayon si Lula Sidis. Asa si Lula?
0: Ha? Ano nangita ka ni Sidis? Piolo niya ka sa ospital. Natural nga wa siya din eh. Nalimot ka bang kamulang sa imong igsuon? Ang mihatot na ko din higagabi sa ospital.
1: Kalain sa kondam ko.
0: Son, it's just a dream. Ugusa pa. Dili ba nga ako ang angay ni mong hunahunaon kay ako ang nabutang sa peligro tungod sa akong paglaba ni mo?
1: Daddy.
0: Dili ka angayang magunahuna o babalay ka sa tao nga dili ni mo kadugo, anak. Katabang lang si Sedes.
1: Oh.
0: Ug dili ka angayang mabalay ka niya.
1: Katabang. Katabang. Pero nganong lahi ang akong nakita sa undam ko.
0: Hain si Paolo. Hain ang iyong igsoon.
1: Oh, mibiya siya ka ganinang kadlaon.
0: Oh, uman sa iyang nabuhat. Nakahimo siya sa pagbiya na ako nini sa ospital. Ah, ikaw na ang mupasinsya sa iyong igsoon, anak. Mibati lang yun siya ug tumang kasina sa nakita niyang pagpangga ko nimo.
1: Daddy.
0: But thank you, son. Salamat. Kaya nasayod kong dili kagyod mo biya na ko, bisan kanusa. Dili ba, anak? Dili ko ni mo mahimong ibaylo ni bisan kinsa. Bisan unsa pa'y mahitabo. Dili ba, Piolo?
1: Daddy.
0: Oh, gusto kong muhigop og init nga kape. Mahimo bang palitan ko ni mo, anak?
1: Oh, sige.
0: Oh, shit. Nangita na sab siya ni Ceres. Tawagan ko si Tinoy. Kinalang masiguro na ko nga nahipos na niya si Ceres. Ingon man si Clover. Kinalang dili na siya makita ni Piolo bisan kanusa. Ipahipos ko na sila ni Tinoy sa hingpit!
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
2: Charmy, let's go with the flow.

0: Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi ba? RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines, ang mga balita, concerns na kwa sa Subo, why pagsupak sa Line Sub International Derby nga ipaygayon sa New Star Resort diya sa South Road Properties kon SRP. Dula 300 mil kapasos nga balor sa illegal nga drogas, arasakmis ka pulisan diya sa may bukiran nga baha, barangay sa syudad nga Adlaon. Samtang nga Quezon City RTC ni postpone na usab sa arraignment sa kaso nga grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Department of Energy ni Panglantaw nga dunay mixed movements, so dunay musaka, dunasay muubos sa presyo sa mga produkto ng petrolyo karong sunod semana. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihit iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sa gunso ng OT, ay buhi.
15: Kaya pa nako.
14: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
15: Kaya pa nako.
14: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
16: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
18: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bili.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
23: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
22: Hindi po kayo gumaling?
23: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bomb pressure si Modugoy Kabadunay, hypertension, basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo war kamay baw. At taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall, sumapalapos si Modugo o sa nakarason, nga na magka-hypertension kamo taas ang imong dugo, a diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkanaos imong kidney o daghan pag mga complications sa basa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga mograbe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kini-charantine gikan sa palia, nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa imong katog, magkapugong pag-it sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Naakin may mutang din sa Maydiha, Coslim Street, sa Cebu City, nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Samtang sa pikas gabahin kanabuan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya ang OFW i-receive sa GCash para diretso na gamagamit pambayad sa G-bills. Kasagaran sa pagdawat o pagdala, gikan sa abroad, adunay mga extra fee sa uban ng mga merchants mao nga maminusan ang gihaguan nga gipada. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance, gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sad gamag cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, ug uban pa. Hangtod sa 8,000 pesos ang pwede nga i-cash in nga libre kada buwan. Mao nga kon GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha, ug pagpadala, ug pagbayad sa bills, nga dili na kinanglang mopila o biyahe pa. Libre pa yun ang cash in. Mao nga mag GCash na. Visit na GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02721-39999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Alas 12:42 na ugaros detalye na sa atong mga balita. Ang konsyo sa Rapay sa Subo, Waipag Supak, sa Lainasab ng International Derby, ngay pagayon sa New Star Resort diha sa South Road Properties, kon SRP. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
24: DYHP, Tatak, RMN, Report.
25: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Giuyunan sa Konseho sa Nasugbo ang line usab ng International Derby nga ipagayong sa New Star Resort diha sa South Road Properties kun sa RP. Kining bisan man kung ang ordinan sa Stakbayan, nagtugot lang pagpagayong sa sabong diha sa mga accredited cockpit arena sa syudad. Gani si kanhi Mayor Raymond Garcia gi pisa karong kaso kanadto ngadto sa buhatan sa Ombudsman, may kalabutan sa usabang cockfighting event. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Tumulak ni Taro Hinoon, nga ngayang i-comply sa organizer ang tanang rekisito alang ni ini na sayron nga nasugutan international derby nga kita bigayon unyo sa October 26 27 ug 28 wa pa makakuha og approval gikan sa Cebu City Game Foul Commission. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
24: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang sakit.
4: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na? Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
26: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
27: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
28: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
26: Let's do this!
28: Pag Enervon Z+ na!
29: Unilab quality yan.
30: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: At oras karon alas 12:48 na. Mga timailhan, ngayon ko adunay daghang toksin si Malawas, mundili ka regular. Magpagawas si mong hugaw, dugay kang mahilisan, mabuto ni Muntian, baka sinati kag insomnia. Gawas ni ini, pamatiyo na sa nimo ang sakit sa ulo. Dilipagin hamis si imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iwan na pagkaluya si Muntibok o Lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imuang ko ng maayo nga palawas. Pag inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo, ing manusab, sa uban pag mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Dayon ta sa itong mga balita, dul ang 300 mil kapesos nga balor sa drogas na sakwis kapulisan sa Bukiran nga barangay sa Adlaon. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
20: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Malampuson nga napusasan sa mga sakop sa Adlaon Municipal o Adlaon Police Station. Kaling usa ka 40 City and News nga lalaki, pabalibarakpan sa gilosan ng Baybas Operation na kagahapon sa buntag dito sa Baybarangay Adlaon sa Dakbay sa Sugbo. Ang mga sakop sa Adlaon Police Station 13 sa Cebu City Police Office sa Mipahigayon o Baybas Operation na dito sa mga repeat. O gilahan nga napusasan kaling maong nga suspect kuman itunol sa usaka puto sa Gitwang Cebu ngadto sa usaka posture buyer nga police DI ang ihaga na tunulan na sakbit sa mga sakop sa kapulisan ang unsik kapakiti sa Gitwang Cebu nga mo timbang ngadto sa 37.8 gramos nga doon ay balor 257 mil pesos sa aga mga sakop sa the drug enforcement team sa Adlaon Police Station nakadawat og impormasyon na kalabutan sa pagpamarigya sa illegal na droga sa ning usa ka 40 City and News kalalaki. Ang mahinungdan nga ilan ning gipaubos sa monitoring og intelligence driven investigation og ilang na sayran nga tinuod ang impormasyon nga nandawat nga namaligya kinig illegal nga drugas. Tungod dinhi, ilahang nga gipahibaw ang kadakuan sa kapulisan sa Sulu sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde. May labot sa ilahang nakuha ang impormasyon ug mamando si Sumalde nga mulusad og Baybas Operation nga resulta sa pagkasikop dinhi nga maong nga suspitsado. Yandam na ang kasong kanapasan Section 11 Article 2 Republic Act 9165 batok sa maong nga suspect. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyo Man, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
20: Radyo mo nationwide.
8: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This time check is brought to you by iBerry.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
13: Mga kasama, ako si Radyo Man, Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles. alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
0: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
0: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alam niyan tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab Quality and Ascorbic Acid Vitamin C plus Zinc plus Cholecalciferol Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
2: At oras karon alas 12:53 na. Naminaw na to karon si Robert Langido dina sa Sitio Sudlon 1, Sitio Batang, Sitio Batang, Batang-Batang di ay Sudlon 1. Dakbayan sa Sugbo. Sa Mountain Barangay sa Cebu City, Prima Alfanta Abelia. Naminaw na to dina sa Binakbakan Lutupan. Naminaw sila karon. Yung mga kaliwatan di ay. Ika ni Prima Alfanta Abelia. Ang masunod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ikan ka bang nakapaniud to din ha? O niya, ganahan ka mo relax o nabubalik sa trabaho na pod karong taon-taon, no? Para sa laing half day na sad sa atong pagtrabaho. Man naman tas buntag, arin na po tas hapon. Para magpamilin ka nga energetic, di mong adlaw ni mga pagtrabaho. Pag yun mag Vita D Plus Coffee Mix, why duka-duka ni? Ang Vita D Plus Coffee Mix mo kinim pinakaunang kape. Gadoon na sa Golga, vitamin D3. Amatag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon ka na 200 ayo na vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra. Gadoon na mga powerful anti-tumor ang anti-cancer properties. Gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Gidugangan pagkikinig ang mangosteen ng fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. O kinig daling kapagadaos sa itong mga cellula. Gumikinusab sa sobrang free radicals sa itong lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lalain ng mga butika. Apilas sa dina sa Life Extension Clinic. Naminaw po dato karon si Ray Paco Obis. Obis family din na sa Tipadilla Public Market. O si Wilson Manatan sa Barangay Atabay, Hilungos, Leyte. Parayon ta sa itong mga balita, ang DOE ni Paimangno sa posibleng nga pagtaas sa Bayranas Kuryente. Epekto gyapon is El Nino. Kasama mo sa balita, Radio Man Raymart Pugoy.
20: CYHP, Tatak. RMN Report.
18: Kini nga balita atud kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins may lain din sa size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung motumar ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og limtanon. Himsog pag yun ang imong tibok lawas ay kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sa detalye sa itong balita, gilauman ang pagsaka sa demand sa kuryente subay sa mga epekto sa hulga sa El Nino sa nasod matod sa Department of Energy kon DOE. Nunot sa init nga panahon, kiniusab ang mahimong rason sa pagsaka sa presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market. Posible sab matod pa nga makabaton o masinati ang problema sa supply sa kuryente tungod kay mabutang sa alanganin ang operasyon sa mga hydropower plants tungod sa gilaumang ting-init. Kasama mo sa Department of Energy, ako yung Radyoman Remort Pugoy DYHP, Tatak! Aramen! Kadto nga balita, atod ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Maunga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
2: At oras karon alas 12:57 na. Padayon ta sa ato mga balita ang Quezon City Regional Trial Court 98 o Branch 98 ni postpone na usab sa arraignment sa kaso nga grave threats batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Attorney Paul Lawrence Lim ang legal counsel ni Duterte nga ang judge wa budayon sa ilang arraignment karong adlaw gubikan usab sa ilang pending pa nga motion ngadto sa korte. Pero may ikadawang higayon nga na-postpone ang arraignment nga original nga gi-schedule natong Setyembre 11. Nga gi-move kini karong adlaw Oktubre 9 og na-postpone na sa og pagbalik. Apan ang abogado ni Duterte wa una mo paibaw sa bagong schedule sa korte. Tungkol kay gusto nila nga ang mga impormasyon magagikan na mismo ngadto sa korte. Samtang sa pikas gabahin dugang pa nga mga balita abaga mundurista makapaabot og mixed movements kon dunay motaas dunay muubos sa presyo sa mga produkto nga petrolyo nga ipatuman sa mga oil companies karong nga umaabot nga semana. Ang estimate base sa ika upat ka adlaw nga mean of Platts Singapore trading og foreign exchange nga average nagabutiag nga posible nga ang price adjustment sa sunod semana ang diesel mo rollback o 1.80 gato sa 2 pesos ang matag litro samtang ang gasolina 2 pesos gato sa 2.20 per litro nga pagtaas. So, ang diesel dai may mo rollback ang gasoline maoy musaka ang presyo ni ini. Kini base sa pagkadlaw nga trading sa lana sa international market.
20: Radyo mo nationwide.
2: O kinibahin natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makaboost kini sa atong immune system. Ang lain nga health benefit na makuha nato sa inadlaw o everyday nga paginom sa Life Extension Vitamin D3 mo nga maminusan ang risgo nga masakit ka o cancer. Kay apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer o guban pa nga mga matang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang o vitamin D diha sa atong lawas. Gani na matunda no sa medical nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili nga dali nga maluya ug mutaas ang chance ang

0: Nyug dugan og inom sa Life Extension Vitamin D3. 6 up to 9 soft gels matakad sa Life Extension Vitamin D3. Pwede niyo yung imnon o niya inyo na siyang idungan sa or sa human sa inyohang meals o human mo makakaon. Gawa sa mga cancer patients, katusang doon ay mga maintenance medicine kay doon na ay diabetes, hypertension o guman pa nga klase sa sakit na kilanglan nga doon na kay imnon nga tambal kadadlaw, makatabang, usab o manindot ang epekto kon inyo kining idungan pag inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede aning Life Extension Vitamin D3 mo inom. Unya, affordable po kayo ang matag soft gel ni ini. Pwede niyo siyang mapalit sa mga butika pero sab din ha sa Life Extension Clinic. Dinapon sa Life Extension Clinic ha, maka-avail mo libre o quality consultation kada adlaw. Open gikan sa Lunes at sa adlaw nga Sabado ang Life Extension Clinic para nitong gusto nga magpakonsulta. Unya, libre, walay bayan. So, diha pala sa consultation daan, maka-save-save na yun ka. Kung magpa-check up ka karon, napos mga 500 ang consultation fee. May nalang na, huwag na kay palitunod nga tambal, madugang-dugang na nimo nga to. So, ato, visit sa Life Extension na clinics, ha? Kay libre quality consultation available per me ang doktor. Life Extension Clinic sa Cebu City, nakinibimutang na rin sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Doc, Cebu Gospel Church, din na sa Konsolasyon. Doon po yung Life Extension Clinic, kinibimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansa, Gatubangan sa Jollibee, na Bagete City. Nakinibimutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Buyon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po din nyo i-contact ang Life Extension Clinic alas sa indugang pagabangutan na or mo inquire mo, tawagan lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay, di ka ba kanunay nga makonstipated? Makatabang kayo ni Moniana ang Super Fiber. Kaya ang Super Fiber, ginama kinika sa mga utanon, mga berries, ug prutas, nga taas, ug fiber, mo nang may kayong muhinlo sa itong tinai or colon. Unya, sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber, kay doon naman ni siya ay sa shaman eh, powder ang sulod. Imula ning i-mix o sa kabaso nga tubig niya. Pwede kag mainom, ani ka rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung rin sa gabi eh, kanang before po ka nga matulog. O para mas nindot ang efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, doon nga ni ka naginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Namino din nato karon si Fina Batukan nga taga Hinatilan o Balamban. Janeline Dagom. Janeline Dagom unya namino pod ang Dagom family dina sa may asa man didapita Ma'am Janeline ni Ruth Tan Dugiles. Watching namino karon si Papa Indo Dugiles, Mama Belma Dugiles diha sa may ug ang ilahang unsa ni? Silingan Inso de la Bahan Lina Dilabahan. O, dina sa Leyte. Leyte na ini sila. Eduardo Asombrado na minaw pod karon na si Jematan o si Dodo dina sa Tinangnan, Tubigon, Bohol. O, Inday Maika. Familo, Luces Family o Pakatang dina sa Barangay Quezon. O, Eddie Bardida na minaw sa nato karon si Fila Gumagay Brigoli. Lagondi Oslob. Nga na niod to na minaw. Salamat kaayo. O ba nila ko, naminaw gradyo o niya dungan pag yun na tanaw sa itong Facebook Live. Salamat kaayo. At rin gigreet po si Tagapurok Kaduldulan, Lutak, Naga City. Sila si Maria Basera, Mercedes Ogospecio Bizin, Gabina Victoriano Estanio Janaline, og Alfonso Ledesma, Santos Cabalhin, Rosena og Emilio Baklaan, Martina Ogose Heraldes og si Rose Ernesto Heraldes og siyang anak si Joshua Gelnita Andaya, Nora Fe Heraldes, Michelle og Yoyon Heraldes og ni Julian og Junwen Lapot nga naminaw karon din sa Lutak, Naga. Wala man tingo nga oras, subana ko diri sa control kasama ang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Mankan Galinea, salamat kasi yung pagpaminaw niya, tangi kay karon taon-taon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. Radyo mo, nationwide. At ang paminaw nuna ang atong balita, gikan sa abroad.
1: TYHP, abroad, ngayon. Kini nga balita, hatod ka sa SED Marketing, ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nilambo ang Hurricane Isaias ngadto sa high-end category 2 nga bagyo nga gipalantawa mo landfall sa Northern Gulf Coast sa Estados Unidos karong weekend. Ang maong bagyo posibleng mulambo pa og mamahimong major hurricane sa dili pa kini

0: Yung umulan po sa nakasong dapit sa Amerika. Iisa na ang state of emergency sa pipila ka bahin sa Alabama, Florida o Georgia. Ingon man, gi-issue na usab ang mandatory evacuation sa pipila ka mga maapektuhan ng lugar tungod sa maong hurricane. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katumong balita, hiatot ka na ito sa said marketing. Ang tigamauti, kapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mao ang numero uno o wa na'y lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sa lawas. Sama sa diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang sa pagbatok sa ubang mga sakit sa atong kalawasan. Busaon sa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mapalit sa presyo nga 16 pesos kada kapsula ug ang said panyawan garlic capsule nga mapalit sa 13 pesos kada kapsula sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alauna 7.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugson ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. at this supermarket. Qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Post and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
12: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
13: Wala sa Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Limpin lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Ay, Marie. Muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
15: Yun sa man ninyo, Marie.
16: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifins?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
16: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
18: Bulyat, ging ng kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
19: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
18: Ah, lagi. Basig glass na ni.
19: Maunang taas mo sugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
23: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
22: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
23: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
21: Living Testimonies.
19: Mga igala, may adlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Usa sa mga kumpanya nga nag-una sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
4: We believe na ang oxygen may number one katambal mga amin sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
3: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
5: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
10: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
11: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
12: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for it. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
15: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
18: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapis. Kag sa pamilya, gin-extrahan ng pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo Sulit Busog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Busog sa McDo.
19: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blight test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus nga kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXC capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
22: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
23: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
22: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
25: The Wonderful Supplement.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
28: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
29: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
27: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
28: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
29: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
25: Biotroph Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
25: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
30: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
32: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ibo na ginutunduhin ko kung sa akong angay ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atin.

0: Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor ni Oprah o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Anne, 42 anyos, minyo ug may duha ka anak. Taga Surigao del Sur, punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong loan sa bangko nga para sab sa among negosyo. Business loan. Nagka-problema manggut ko sa pagbayad tungod sa nahitabo sa akong negosyo. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Kumusta naman ka, Day? Huwag mo kamutambong sa atong reunion, An. Aligri ka, Amy. Nagkita-kita mi sa itong mga classmates na ito sa high school sa una.
0: Kita bitaw ko sa inyong mga pictures ngayon yung i-upload sa Facebook. Lingawan ninyo.
1: Niya nga, huwag mo kamuad to.
0: Na, nabisi man aning gamay na mong negosyo, God.
1: Katong buy and sell ninyo nga Falcata?
0: Oo. Kaya piki manggot taon, Miss Puhunan, Day. Girul-rula na mo gamay ang puhunan, God. Mong, gitutukan pa na magmahayo sa kumbana. Di usan ni na mo luag-luagan. Kay sus, ang gastuan sa eskwilahan sa mga anak taon. May mag-college pa baya mi puhon. O niya, pilaray among ginansya.
1: Pangutang mo sa bangko.
0: Ha?
1: Kung may negosyo mo, pwede raban yun nga makautang mo sa bangko. May man ang bangko day utangan kay gamay rag interest ikumparar kung mangutang ka og tao like 5-6.
0: Na, disat ko ng 5-6 day. Uy, sa mo tagkapurdoy, ana.
1: Maulag na, sa bangko na gani mo pangutang day kay legit. Ah, tagaanta mo og asa mong bangko ang mga apply og business loan, ha? Basta makomply lang ninyo ang tanan ninyong requirements, marilisan rag yun mo, ana.
0: Ah, sige, Demila. So, yan ang mag-apply.

0: nilu. Na-approve ta sa 500,000. Makabayad ka ta ani?
1: Makabayad lagi ta ana, basta ayaw ko na ginatos pagka ang atong negosyo.
0: Ah, uunya. Unsay plano man nimo sa tuong nalona?
1: Oo, idapat inatos tanan na itong negosyo. Kinintanan. Magpalitag, bisag ko alam, si kanan lang nga 10-wheelers na truck para makargahan sa itong mga makumpra ba ng mga palkata o pag-deliver sa itong tumuran ini.
0: Oh, ikaw, God. Ay, salamat sa Ginoo. Maka-expand na kita sa itong negosyo.

0: Mo nang kita na itong buwan na sa itong negosyo nila.
1: Oh, ang parad bayad na ito sa bangko, ha? Siguro agyog andam?
0: Uy, andam naman bitaw ni.
1: Kinala nga tarungon gid ato sa pagbayad ang bangko. Aron mas musalig pa unya sila og pautang nato.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya na niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Nawan ang nabakaugan sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: Yung phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug disugured sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tubag.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Efektibo.
4: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
5: DTX 500.
4: Imo sa disugured sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gigan sa palaya.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
6: Yun sa maninyo, Marie.
7: Nag-unifits me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifits?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
7: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas nako, nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
13: Smart.
12: Ang galing for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
17: Zed Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
17: Living Testimonies.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
17: Zed Living Testimonies.
18: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
17: Living Testimonies.
16: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na yaha
3: pwede na mamakas bilay mo ito
2: so anak ko no binta na ko
1: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
4: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pala
5: you need toothpaste for brushing every after kumain
4: dahil lang unique toothpaste may Max Protect formula
5: ngipin ay Max alaga Max Protect
4: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Eric Ko, kabasa ng gani.
7: Living Testimonies.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Kumakapuhay, andam-dama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong chance na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Life extension, vitamin D3.
22: I'm Dr. Suzette Singh, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na Isitiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Nalipay kay Ming nga misalig pautang namo ang bangko sa kantidad nga 500,000. Amo gyud ning gikamit alang sa pagpadako na sa among negosyo. Payable namo ni sud sa tulo ka tuig ug tag 28,888 ang among matagbuan nga datahan. Mo total siya og 1,000,000 pagkapin. Pero kaluoy sa Ginoo, maayo ra ang among pagdata sud sa usa ka tuig kapin. Unya.
1: Amaw gini si Berto eh.
0: Berto? Ang driver na tos truck?
1: Abusado kayo. Naguba ang truck o. Di kita kabiyahe.
0: Ala? Saan man nato na? Nabiya tayo delivery unta.
1: Magani. Saan man nato na sa pagkahali na ng ato mga kinumpra diyang palkata? Nga, di man na nato mabiyahe.
0: Uy, mangita. Tagpaagi nil. Uy. Kay kun ingon ana nga dili kabiyahe ng atong truck. Magdaka ng adlaw. Ang ato intong. Datahans bangko. Saan naman lang taon to?
1: O gani, saan na lang atong datahan o ato paging iparepair ang truck. Sikang problema ha.

0: Ang inyong loan, ma'am, giinders na sa collection agency tungod kay may past due man mo. Ug ako ang kolektor.
1: Ay, pasensya na gyud kayo, sir. Uy, nagka-problema man gud mi sa negosyo. Nagubang among sakyanan ug naa na mi losses kay wa man kairog ang among delivery. Di na gyud mi kaapa sa 28k kapin nga bayaran na namo matag buwan.
0: Ani na lang, ma'am. Kung dili na ninyo makaya ang 28k kapin matag buwan, i-restructure na lang ninyong loan. Aron magamay-gamayan ang inyong ginuwan ba? Pero ma-extensive ang inyong pagbayad o mga pila ka buwan o tuig.
1: Sige na lang, sir. Uy, ang importante nga mo gamay ang among binuwan.

0: 16 mil na lang. Matagbuan?
1: Unil, mo na atong datahan matagbuan. Pero mausat lagi, madukay ang atong pag-impas.
0: Ah, sige na lang. Kaysa magsigit tayo og pangutang sa atong mga kaila para makabayag lang tayo itong 28 mil kapin matagbuan.

0: Oh, kapila na ka makabayad sa tag 16,000.
1: Kaduha na. O doon ako'y i-receipt kon electronic receipt. Gidawat yun nilang atong tag 16,000 matagbuwan na lang.
0: Ay, salamat taon.

0: Kagani na pa mo na nagsikiring ng imong cellphone. An? Ano pala ni Mutubag ka?
1: Ay, bisan kinsa na malay manawag na kunil. Uy, maningil.
0: Ha? Nakabayad naman ka ta?
1: Wa ko na ma-approve ang restructure sa atong loan nga mas 16K na lang matagbuwan. Pero ang 2 payments na ko nga 16K, nga nung ilang mangkitawat? Daan akong ipasidanan sa collector nga posibleng daghan ang manawag nako regarding sa among utang sa bangko. Trapi na kit ko ka-stress ani. Nagkahuna-huna na langgod kong dautan. Pero unsaon nam lang yung taon ng ako mga anak kung mawaha ko. May college pa ko. O may lain pang usa ka anak na 6 anyos. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Walang pangutana. Maigipirmahan ming PN, compromissory note sa pag-loan na mo. Nga ang among bayranan, 28,888 matagbuwan. Karon nga wa na may makabayad ana, mapriso ba ko? Unsa nga kaso ang posible na kung atubangon? Ikaduhang pangutana, girestructure unta na mo ang among loan aron magtag 16K na lang ang among bayranan matagbuwan. Nakabayad na ko 2 months, apan gihimo man nilang partial payment kay wa man ko nung ma-approve ang restructure sa among loan. Nganong ilang ang gidawat ang among payment kung wa ma-approve? Ikatulong pangutana, na ay mag-text na ko kay na-endorse na ko no sa bangko sa Osaka Collection Agency ang akong loan. Ila kong giwarningan nga i-blacklist ko no ko nila o i-report sa Bankers Association of the Philippines negative file list. Unsay akong buhaton kung i-refer na ko sa legal committee. Ikaw pa ito katapusan. Unsa may maayo na kong buhaton aning akong utang sa bangko nga nag-pass to. Kay dili pa man gyud may makabayad sa 28K kapin nga mooy akong ipirmahan sa akong PN. Kay nag-recover pa man may kinahinay sa among losses. Na-stress na gyud kay ko ani og nakahuna-huna na kog daotan. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, an.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlawa ang mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Personal mga pangutana nato kabayan sa atoang mga agi-agian in life, atoang sitwasyon, atoang kapikas, atoang karelasyon, mga dokumento, papeles ug uban pa. Ipadaday ng inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account na kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Husmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw? Magpag-greet si Rhea Suwelto, listening from Canlaon, Negros Oriental. Thank you kayo ninyo. Sama sa akong giingon, kung ganahan mo magpag-greet, guys, ipadalang gidayon na ang inyohang suwat. Message me lang, unya, nga lang ko, no? O ganahan mo magpag-greet, message me, ako rin ang basahon, no? Also kang Rose Rabina. Leaf Bayadog, salamat kayo sa imong pagbasa sa akong ngalan sa kanginan, ma'am. Nigaan akong lawas. Uy, from Gunting Barile, Cebu. Avid listener kaayo nato ni si Leaf. Thank you kaayo. Mas nigaan ang ako ang paminaw. Nakibaw ko nga. Daghan pagyud kayo tag mga avid fans and avid listeners. So thank you kaayo for your messages. Taga Surigao del Sur, ang ato ang letter sender karong adlawa, ato siyang itago sa pangalan nga si Ann. Si Ann, 42 years old, o niya, naay siya loan sa bangko, kay iya po ni siyang negosyo. Pero, nagka-problema man yung negosyo, nagka-problema na po siya bayad na hinuon sa iyahang loan. Kay murag, palit man po siya tranwheeler truck, o niya, iyang bayranan ato sa atong drama ato na sinati mag 28,888 matagbuwan no ang iyahang datadatahan kay 1 million kapin mahagbe ng mga traka ka ng mga sakyanan kaso lang murag nagka naapike nagka problema sumuna niya ang mga pangutana una may gipirmahan ming PN kanang PN promissory note sa pag-loan na mo nga ang among bayranan 28,888 matagbuwan karon nga wala mi makabayad mapriso ba ko? Unsa nga kaso ang posible na kung atubangon? Dili oy, dili ka mapriso, no? Ang most likely ana makiha barong ka para makolekta nila or dako kaayo pud og chance nga maimbargo ang katong truck or sakyanan. Pero kumingong kag mapriso ka wala, ngano di man ka mapriso? Number one, may tinuod gina, why na priso sa utang? Labi na nga sa panahon nga imuhan nang pirmahan or sa panahon nga nangutang ka, wa kay intensyon nga bati nga mangilad ka or wa kay bad faith, no? Wa kay fraud, no? So, dinha, wala, honest lang. So, that is a mere and ordinary civil liability. Makiha ka, yes. Mapriso ka di, no? If it's an ordinary loan. So, ayaw ka, kaguol, ana. That's the most, no? Ang kaso siguro ni mong atubangon will be some of money or maybe the foreclosure sa sakyanan, ang pagbawi, no, o pag-embargo sa sakyanan. Ikaduhang pangutana, girestructure unta namo ang among loan aron nga tag 16k na lang, 16,000 na lang ang ilahang bayranan matagbuwan. Nakabayad na kuno siya 2 months. Apan gihimo man nilang partial payment kay wala kuno ma-approve ang restructure sa ilahang loan. Nganong ila mang gidawat ang among payment kung wala ni ma-approve? Okay, ang bangko di man gina mo balibad og dawat, no? So I don't know kinsay inyuhang nakasturya didto. Unsang dokumentuha ang naanimo kung imong gikuptan para magpamatuod nga na restructure. Restructuring usually sa bangko, di kayo na sila ganahan ng ingon ana. Pero wasa ko nag-ingon nga bigyo na at all mahitabo. Of course, there are instances no nga ma-restructure yun ang loan, labi na og matanaw nila nga if i-restructure, kay from 28,000 baron, himuon na lang 16. Unya, base po sa ilang pagsusi, pagtanaw kaya mang bayran, no, murang mas capable na of paying ang kaning nangutang kung himuon nimong 16,000 na lang, of course, no. So okay, pwede po na nila gid pod ma-approve ang restructuring, but ang magbuot ana dili gid ikaw, ang bangko gyud. So kung wa mang gani siguro na approve, which is also possible, dapat gipahibaw pod ka ug na-approve mang gani na ang loan na ay restructuring man na, unya, ang kanang loan, PN, kontrata baya na, niya ang unan yung gipirmahan 28. So kung gi-approve to siya, an, dapat gipapirma po kagbagong dokumento nga 16,000 na lang matagbuwan ng imong bayran, kay I am sure nga with the 16,000, longer po ang imuhang period, no, usa maimpas ang imong utang. So the fact nga makuna ko pangutana po nimo, no, nakapirma kag dokumento or natinadawat dokumento pagpahibaw nga na-approve, kay kung wa, maybe nag-assume ka. Ikatulong pangutana, na ay magsige og text nako kay na-endorse na kuno sa bangko sa usa ka collection agency ang akong loan. Ila kong giwarningan nga i-blacklist kuno ko nila og i-report sa Bankers Association of the Philippines negative file list. Unsay akong buhaton kung i-refer ko nila sa legal committee. Okay. Ang pag-refer ana sa legal committee, normal na siya, labi na kung ongaling pananglitan, wa gid nimo na bayran. Kay ang angman sa gipon mulihok ang bangko nga katungod man po na nilang mangulikta og mabayran, no? So ako ang possibility ana nga ilang i-forward kay di man po sila basta-basta maka-embargo or makakiha. I-addto na gina nila sa lawyer kay wa may nakabayad, no? It has become a bad debt. So kinahanglan gyud na unya ang usual, and then that's usual nga naamanggod ni kaning negative file list nga syempre kung ang mga bangko, usara man gid po na sila kapunungan, no? They have the same business interest. Unya, naasad na sila. Although they may be a competition among each other, there are also collaboration within and among them. Usaa na is magtinabangay sila, pagpahibaw, kung pananglitan, kaning kinsay mga red flag ba? No, red flag may tawag, ana, sa imuhang sitwasyon nga kanang sigilag pangutang, way bayad-bayad, or lisod pa bayron, diliingon nga gi-blacklist ka, kay ang makadecide kung mapautang pa ba sila nimo or di ang bangko man, no? So at least guided lang sila to know nga kani siya na ani problema, nagka problema ni before sa bayad, na ani history. Kay part man na, kay di ba kung mangutang ta sa bangko, di ba yata basta-basta dayon maka-borrow or maka-utang, no? Kanang CI may tawag ana sa uban, no? Kay i-check, background check pa baya na kung nabakay utang sa in, appeal na din ha, din na natanawon kung unsay naaba kay apil ba ka sa negative list. But at the end of the day, ang bangko ra gid pud ang mo-decide mo patuo ba sila or mo pautang ra gihapon nimo. Ikaw pa to katapusang pangutana unsa may maayo na kung buhaton aning akong utang sa bangko nga past due kay dili man gid mi makabayad sa 28,000 kapin nga maoy akong gipirmahan sa akong promissory note kay nag-recover pa mi hinay-hinay sa among losses. Na stress na gid ko ani. Nakahuna-huna na kugdautan. Number one, naay kasulbaran tanan. So please do not get depressed nor do not please ayaw paghuna-huna o anything. Kay number one, kay sunod po, no? Naagi kasulbaran ang tanan. Dili man ni end of the world. Muramang yung ka nang nahugno na yun. Problema raman yung ginagmay. Eh, normal man as negosyo nga, magka-problema yun po ta. Now, ang akong, ako ang pagsabot manggod, labi na kong bangko, ang akong gi-expect, aside sa PN or promissory note, naagyod kay gigarantiya sa imuhang loan. Kay kaning bangko di man na mupautang ugway collateral. And unsa man, akong pangunta na unsa may imong gigamit collateral. Normally, kung sakyanan manggod, naanay chattel nga inigpalit nimo labi na kung brand new inigpalit nimo diretsong utang ang bangko mo imubayad ngadto sa sakyanan sa dealer unya ikaw na ang magbayad sa bangko. Anang sitwasyon na og anang higayon na naay interes ang bangko sa sakyanan, so posible nga in kaso di ka kabayad adto na puntang ngadto sa bangko, no? So akong pangutana, gihimo ba ning garantiya ang kaning chattel ba ang kanang sakyanan? Kay if yes, dako kaayog possibility nga di ka man gyud makiha ay ka problema, pero basin ilahang ma-foreclose ang sakyanan. And in that instance, basin mapiangan ka nga wala na kay sakyanan, no? Sa karang truck mga gamito nimo sa imong negosyo, you have to prepare yourself for that. Na if mahitabo na, di na pud sila katiha og kagukod nimo kay deem naman as nabayaran ang utang. The only downside ana is yes, you might belong to the negative list, pero justifiable raman po na later on, no? And wa man na nag-ingon nga mapriso ka or di nakakautang at all. No, that's not the case. Like I said, guide ra na sa ubang bangko to know, no, unsa imong reputation when it comes to loan og borrowing capacity og spending. So ayaw kaayo og ka-depressed. I hope nga kung naminaw ka karon sa imuhang suwat nga gitagaan kag tambag og tubag ni Attorney Ellen, di na ka maghunahunag, di mao or masking unsa pang mga bati pa in town din ha, lami ang mabuhi. Na ay kasulbaran ang tanan. Dili ni nimo kinahanglan sa gubangon nga ikaw rang usah, no? So do not despair, do not harm yourself. Because that is not the way nga sulbaron na to ang problema, ha? Mga sukintig paminaw, hinawat untang na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Gini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, gini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlawa.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gitinguha sa DA ang temporaryong trabaho alang sa mga mag-uuma nga posibleng maapektuhan sa potensyal nga strong El Nino, pinaagi sa tulong panghanapuhay sa ating disadvantaged displaced workers kung tupad program sa dole. Ang tupad mohatag kini og emergency employment alang sa minimum nga napo kaadlaw og maximum nga 30 kaadlaw, depende sa nature sa trabaho nga himuon. Katong mao balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan

MN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokening usa ka mahuyang nga taga barangay Mangkup Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Ang tumatatampo rin da singan nga Dennis.

0: Pa, kanus amin ay ko magpa-enroll. Happy na ba yung abdis class?
1: Dennis, anak. Siluwa nga, dili ka mag-eskwila o college doon.
0: Ah? Ano man pa?
1: Nahibaw, ginbitaw ka nga, lisod ka ita. Napakaisiyam ka maisuon. High school o elementary. O pasilo ako nga, dili ka mag-eskwila o college.
0: Siglam pa.
1: Salamat kaya kasabot ka na ako, anak.
0: Okay ra pa, oy. Lisod mo sa gayo kung mamugos ko. Nga di magod ni mo makaya.
1: Ay, salamat, anak. Ay, tabangin ang hinuong ko sa atong uma, aro't ang mabuhi.
0: Sige pa.

0: Di kapoy naman ko din is bukid. Ay, husto. Mananghit ko nilang mama o papa nga. Mularga kong Manila.
1: Mag-unsa man sad ka dito sa Manila?
0: Mangita ko trabaho dito, ma.
2: Layo asa ba ng Manila, dong, oy?
0: Sige, nagod pa. Tugtin na lang ko ninyo nga, muwato kong Manila. Aron sa ba makatabang ko sa itong kalisod?
1: Oh, unsa man ba, dong? Ato din tugtan si Dennis?
2: Kinsamsag ko na imong puyas, Manila.
0: Ato ko sa ilang anti-floor pa. Ang isuon ni Mama. Ako na itong Texan nga, muwato sa ila. Sige na pa, ha. Muwato kong Manila.
2: Sige, larga. Pag-amping biya dito, ha?
1: Ayaw pagpabadlong dito sa imong iyaan, ha?
0: Dili maoy. Hadlo ko itong iyaan na kay basig. Masumbagan ko, tumboy ba yato?

0: Unsaman gyud? Gusto gyud ka man nalbaho?
1: O auntie, aron sa makatabang ko nila yung mama o papa kay lisod mo kay medido sa ato, uy.
0: Maosad lagi. Dili makakamamili og trabaho.
1: Dili ti, uy. Bisag unsa lang trabaho agud?
0: Damang ko'y kaila sa factory sa biskwit. Ako kang pasudlon dito, ha?
1: Ah, sige, auntie.

0: Salamat in town, ginakasuda yung trabaho din sa Manila. Ah, inisildo na ako. Mapadadayin ko nilang mga magpapa.
1: Basa. Hi, basa.
0: Ah. Lah, kagwapo niya.
1: Bisaya?
0: Oo.
2: Oh, parehas itang Bisaya. Bisaya, masad ko. Joseph.
0: Dennis. Ay, kanina sa kong gipati nga naglaman mo.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Dime el monazo con la una, si Joseph. Guapo que siyo, ay.
1: Denise! Ah. Nagsigta ko malagi ng suga. Pag nga na daw, yun matuog na.
0: Trabaho
1: para baog ma.
0: Oh, ante. Matuog na ko.

0: Dinis, inig-out na ito ba?
1: Ah.
0: Pwede ka ba na ako ma-invite?
1: Asa man?
0: Mga una ko ito sa gawas. O nga, istorya-istorya.
1: Ay, sige.

0: ngano rin nga, nagipanuro yung mga ko, Joseph.
1: Ganaan ako nga magkasuod tagmayo.
0: Ha?
1: Pero, masulti lang ko sa tinood. Ganaan kay Konimo. I love you.
0: Joseph.
1: Ambot ba eh? Huwag malin ako tuyo ah. Sa una ko lang pagkakita mo, ganaan kay Konimo. Sa imong tinanawan din rin ako. Bisag di pagkamuang kon, pero naibaw ko nga may gusto sa bakan ako. Tinood? Diba?
0: Ganahan sa pita ko ni mo, Joseph.
1: Lagi. Ngayon sa man, kita na.
0: Sige.

0: Ha? Mag-live-in pa?
1: Oh. Gusto na ko nga mag-live-in ta.
0: Unya, di ka mauwang. Kung may bawang si mong mga higala nga nakig-live-in ka, bayot.
1: Huwag ko ilabot ko noon sa may ilang ikasulti na ako. Ang importante nga nakasinabot ha. Huwag malipayon ko ba ni mo.
0: Salamat, Joseph.

0: Nang sa Miss Joseph. Ay. Sukal lang nga nag-live in na me. Pero may naman siya mulak daw. Asa may gani siya paingon? Ha? Di ka mag-idungan ako sa pagpangaon? Nga naman.
1: Oh. Kaon lagi mo diya. Kining napakuya doon.
0: Asam di ka paingon?
1: Nitiks mo nga ako igagaw, makikita siya na ako. Na doon sana ako ha, kay aron nga makabalik din ko.
0: Sige, amping. Ha? Mula ka nasag ka?
1: Oh, matukusok ko amigo.
0: Inaunsa mong ka, uy, pirmin naman kung biyaan mo din sa atong ipuyan.
1: Alain, masag ayaw kung mag-uikuyog ka na ako. May baho niya sila nga, bayot ang akong uyab.
0: Nga sa ato pa, mauwaw ka nga, may uyab kang bayot.
1: Ay, di natin maglalis sana, uy. Basta din ka lang sa bahay. Kaya nakuilakaw.

0: Ah, sabi ni Joseph. Sige, may katawang nagatubang sa iyong cellphone. Joseph! Kung saan ka?
1: Ha? Oh, kay... Naon sa matay ko?
0: Nanihanagin ko na kabantay ni mo. Sige, nagkatawang nga. Nagatubang sa iyong cellphone. Kasi rin yung ka-text, uy!
1: Kaya, mga barkada na ako. Nagsigil ang pagkatok sa text. Nalingaw kong basa.
0: Nagtutagit ko nga pinuang itawahan na nakuta.
1: Ang mga
0: ordi. Oh, ako nang panit.

0: Mayo ko yung banyo si Joseph. Tanahan ko niyang cellphone, bi. Nagtutat yung kutangat. Nagbinuan ni tawanan ako. Oh, sabi ni. Hindi mo siya ka-text ka. Liya ang pangan. Oh, nag-a-love you pa.
1: Liz! Umanang ako gamit sa banyo. Ikaw siya gamit.
0: Kisa ni Liya ngayon mo ka-text.
1: Ha? Ada ako, amiga.
0: Amiga? Nagoy, nabagoy amiga nga mag I love you, I love you.
1: Ay, na nagtagdaw eh. Sada, sipat ka ng pabihana. Walig ipili, bisag kinsa nalay, gi I love you, anak.
0: Hinaot pa unta nga wa ka magbinuan ako, Joseph. Hinaot pa unta.
1: Nis, mula kawas ako.
0: Asa mga nga day off man ato, Ron?
1: Ay da, matura ko sa kong barkada. Makikagay to siya na ako.
0: May palabig inom, ha?
1: Maligi. Ay, respetan lang, good. Atos ako.
0: Ah, sige, sige. Amping. Nakakaw na si Joseph. Ako siya sundan. Okay, nagdudag ko siya yung nakaw da. Ni Suji, anong kamay ka nun. May babae nga ni Duolog, ni Kakus niya. Karoon ka. O sa buti, pasabot niya ako nakita, Joseph.
1: Dennis, niya mangod ka.
0: Isundan di ka. Kailugay na kong nagduda sa imong mga lakaw. Kasi niyong bayhanang imong kauban, ha?
2: Ako si Leia, ang uyab ni Joseph.
0: Salbahis ka. Imo lang day kong giilad. Pengon-ingon pa ka nga. Imong amiga ang Leia nga imong katex. Pero imo na siyang uyab.
1: Masailo ako, Dennis.
2: Ahan, kisa pa din siya.
0: Iya kong kalimin, day.
1: Pero gusto na ako magigbuwag niya.
0: Masa buwag?
1: Muna, Dennis. Gusto na ko magigbuwag ni mo. Nangita na kong timing. Kahit ang tinood, napulaan ako nga magiguban o bayot.
0: Joseph!
1: Nangita lang kong laing kalipay. Kanong babae? Huwag niya. Nakita na ako si Leah. Huwag may umaabot aming anak.
0: Sa? Sa ato pa mas piliyon na ni mong bayhana kay nako?
2: Huy bayot, pagmatawi. Kay basig nagdam ko ka lang. Dili mahitabong piliyon ka ni Joseph. Kay wakay bangag.
1: Sorry lang kay Dennis. Si Leah gina nga kong piliyon. Kay siya ang makahatag na kong tinuod na kalipay.

Grabe ang kasakit na akong ibati na itong higayon na. Nga mas gipili ni Joseph si Leah. Kay lagi, hindi ko makahatag niya o tinuod nga kalipay. Huwag sa mga bayot nga naminaw ron. Mauning ako isulti ninyo. Wag ito forever, youths. Maung, ato na lang ibuubo nga itong pagpaningkamot kato sa itong mga ginikanan. Kay sila ang tinukod nga nagmahal na ito. Sa pagkakaroon ni ato sa Brunei, naningkamot para sa kong mga ginikanan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagdagaling akong tampo. More power sa RMN.

0: Kuya, pabili nga ng sibuyas. Ipagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
1: Saan ba nagpunta si kumpare?
0: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
1: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
2: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
0: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, teleport agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayo na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mao kita man nga galang kaagi ni Dennis nga taga Barangay Mangkop, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nakaluhan, paubaya.

Ang mong kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo akong Gaspar... Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
6: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
7: Send panyawan capsule with garlic.
6: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
8: Set Living Testimonies.
6: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko anak, ang kalin panyawad coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong bitin.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na niya, Jaime Verano.
8: Living Testimonies.
5: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labag!
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
8: Set Living Testimonies.
6: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
9: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
6: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.

0: na inaminam na ko sa sunod gamay tabo. Napakuha ko na si Aaliyah. Hugdan unsa kong paraiso.
1: Ako rin para nga makikpino sila itong daot nga si Vice Charles, Boss Mayor.
2: Ako, boss. Ako lang. Putlang rili o gawan na, boss.
0: Uy, baya. Nag-ilog, baya mo. Gusto mo na ngayong pabilib. Kay bilib na yung kay kaninyo trililing o gringo.
1: Ah, di ay may pabilib, good boss. Lago kayo matutuhan, ha? Bugiro kayo.
0: Aha. Bao ba?
2: Ako na nagbugto na tuhan na lagi, boss. Ah, ikaw lang po na bahala sa mga kaubahan nila ko na mga gani. Kasi po sa midyon mo yung pugusog na ni Miss Aaliyah.
0: May punto sab si Trililing Ringo. Huwag kita masayod kung kinsa ang tua karon uban kanila. Patya sila, Ringo. O ikaw ang bahala na makipinusilay kang Vice Sarge Trililing Ringo.

0: Gusto ka sa imong giingon, Binjak. Posible tuod nga makuha ni Major Gaspar ang eskwadro pinaagi ni Miss Aliyah.
1: Nabalaka ko lang, Bayra.
0: Binjak.
1: Wala ko may bakon unsa ako sa pagtabang. Humaniya ba ni Bayra ako gitanyag?
0: Gusto sa muna ako makatabang sa eskwadro. O pandili ba karoon mauang gustong panahon?
1: Kali nag-iisip ka nilang kaaway.
0: Binjak.
1: Labas paghihapon kaayo silang hunahuna ang imong gibuhat kapag patay ni aning General Martoknes.
0: Mao to ang pinakadakong sayop nga desisyon na kunahin mo sa tibuok na kong kinabuhi.
1: Ito o kunin mo. O, ako lang ang bugtong nakasabot ni mo din ang bahina.
0: Salamat, Binjak.

0: 그래, 고기 꿀밥. 야, 너무 가네. 샵이 부디 바샤 부디네. 실라카시 알리아 옥시바이샤르스. 시 프로바케 실라디 투사 프로빈시아. 막쇼시고. 아군 쿠타콘 아노메로사 실포니 알리아. Kalit mong kukong gi pangulbaan ko? Nabalaka ko ninyo diha? Mga nanawag din ko?
1: Wag kaya ngayang kabalakan. Safe tel kay midiri.
0: Mayo hinoon. Ayaw pa pasagad si mong kaugalingon ha? Amping taon o amping ang atong umabot na baby?
1: Oo, Miss Ann. Ikaw sabdi ha. Amping ka doon ay ha.
0: Bay.
2: Bay.
0: Pananlit gani na mo yung mamatikdan din ha nga presensya sa mga taong kadudahan. Biya din mo di ha. Bay, Sarge.
2: Oh, bay, Misael.
0: Palihog din taon, bay. Bantay at timan na palihog si Aliyah. Bay, Sarge.

0: Ingo si Bay Misael nga, tiban ko no ang tingan si Delia. Sus, kanindo, biyag ako yung muamping yung tinuuray niya, no? Ay, kanindo ko na no, ni Miss Alia nga naligo des, bubod, oh. Sus, bisag dako-dako lang tiyan, pero, ah, dugan mo yun. Kaputi. Ay, makalingi ko, eh. May kumutang ba yung misail ni noon noon ni tabuan noon? Ay, di lang kumlingi eh. Pero di ko makakitas dugan ng puti. Di lang kumlingi, bahala na.
1: Bye, Sarge. Naman ako kaligo.
0: Ha? Oo? Naman ako kaligo, ma'am Alia? Kung mao, tanatan na ma'am. Kay nagpaabot na ron sila si Nang Bating o sino'y dadoy sa ilang bahay ba? Aron sa pagpaniog to. Tara!

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay mong ko. Kung ano, maninda ko niya, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mong ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
10: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Ang kanang Imuvitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pili. Kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3, Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
13: Yeah, mata sulong sa sugod, boss. Happy tata. Nagsailo na to sa eskina logo. Amo na.
14: Basta, kay man ato ang plano, ha? Pamatyon, kutub sa mga sagabal pamatyon. Si Elia, maura yun ang buhiyon.
13: Si Baisarge, boss.
14: Pati yun lagi si Baisarge. Si Elia ramoy atong dadon gita kong buhi. Ugway tatsa. Kay himuon ko siyang duwaan. Antod ga buhawk sa yuta si Misail og hinilak. Bangag sa ilong!

0: Aina unsa bang kag naghinuktok man kadadoy?
1: Ang batay, kikulpaan man ko batay.
0: Naayo po kung nahudag daotan o'y dadoy.
1: Wakan niya, pero ang batay kaya niya ay, ikalit pa lang niya.
0: Ay mag-ampo ta, dilit ta magpadas kahadlok.
1: Basta kinahadlok yung kabatay, matag-adaw, ibati ito ka katapusa niya sa tukinabuhi.
0: Dadoy.
1: Murag, napanglantawan mo niya ako nga. Di na takaugmaan ba siya?
0: Ilong diha, dadoy ay. Dapugon tayo noon ka.

0: Mabilis. Ay, bagayag sa ilong. Nausa ba ni? Anong traffic magayo?
1: Prato ang sa base kina ang nakadaw traffic siya.
2: Yay! Masin na ni bangka na sunahan ng base kina. Mas may simbahan ba?
0: Lagaw, ganaugaring ko. Pangutana ang mga driver sa balhabal ng kikan dito. Ganong mani?
1: Okay, boy.
0: Ayay. Dili mahimo mapurnadang atong lakaw. Dili gud mahimo trililing. Dili.
2: Agi.
0: Murglain gud. Gikulbaan ko pinakalit. Ha. Abli ang bildo. Abli.

0: Trililing! Ablihi!
1: Okay, abos, abos.
0: Oh, wasa na, Ringo.
2: Boss, Boss Peter. Tengok nga, boss. Nakuloy checkpoint ang taga-special operation task force Aguila sa may eskila tungkol silang uplan bakal.
0: Usa, bagnag sa inong. Sinya-sinya, kay bubalik na sa tungagi. Dali!
2: Han, hindi na nagabante, boss. Payutol na lang. Trilling! Payutol, trilling!
0: Pagdali! Trilling! Kay tangalig! Masikwa dita ining atong lakaw! Dali!

0: wa kitay nahibo sa atong lakaw.
1: Sayang ay, doon lagi yung tatapos.
0: Nalugwayan pag yung kinabuhi sa daot nga by sort. Hukman ko naman gitunta siya sa kamatayon.
1: Surtihan pag yung boss video na. Surtihan pag yung surti.
0: Naglagot ko, Ringo. Naglagot ko! Karong pitsahan na lang yun unta siya kutob. Pero na-extend pa yun.
1: Boss, ay nakilagot po siya. Ayaw lang sakit kayo.

0: Ngayon ba kalain man yung maguna ho na ano'y tatoy?
1: Apa sa luar lang ko yung aliyah, ha? Kidaw lang ko sa kong ahon-ahon yung dautan pa.
2: Kalma lang yun, no'y dadoy. Kay hasta ka, Miss Aliyah, nag-amping Miss Among Lihok. Arong di maangin si nang bating.
3: Ay, pasensya na lang yun mo yun. Manoy ninyo, dadoy.
0: Nakasabot mo sa side ni Monoy, dadoy. Pasensya na git kaayo, ha? Nga nadamay pa mo sinang bating sa among problema.
1: Tama siya ngayon, nanday. Pasaluan lang yun, taon ka.

0: Nakadesisyon ako by Sarge. Pack up ta. Mamauli ta sa syudad.
1: Miss Leah.
0: Magkiksulti ko ni Miss Ael bahin ni ini.
1: Gusto ko ka to. Siya magani mismo nga. Ingo nga arigit ang puyo dili. Arun luwas atong kaimtang, di ba?
0: Basta kay mo na ka nang nakabot na akong desisyon, bay. Dili ko gustong lakip ang mga inosenteng magtiayon. Maangin pa sa kasuko ni Major Gaspar.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa.

ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Datuminyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!

0: Si man ining akong isulti ni mo dyan eh.
1: Unsa man ano?
0: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
1: Oh, nga naman lo?
0: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
2: Jenny, kamingaw ba sa banain yung minteryo, uy?
1: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inindapita. Di ko mangunay.
2: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
1: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
2: Di lagi. Taon mong kungo.
3: Jani, ano ka sukaon man ka?
4: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Nagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ah! Akong bugas-bugas!
8: Akong katul-katul!
7: At na ikaw butangan!
9: Bugas-bugas o katul-katul?
10: DTX 500 na!
9: DTX 500!
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: o pag-ayo sa bugas-bugas
9: o katul-katul!
10: DTX 500!
11: Wow! Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar!
10: DTX 500!
12: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pabiling mihinay ang kalambuan sa infrastructure expenditure sa gobyerno na itong Hulyo, human padayong natala ang ubos na disbursement sa DPWH nga nakapiktar sa spending sa infrastruktura sa nasod. Base sa datos sa Budget Department, ang infrastructure ug ubang capital outlays ni tibugsok og balik 4% ngadto sa 89.6 bilyones pesos nitong Hulyo gikan sa 93.3 bilyones pesos nga natala sa milabayng tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat smell, kanailang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligon magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
15: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS. Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
19: O gaano nagkapi magkaana nga tamis mo na Sir Mac?
18: Ah, lagi basig glass na ni.
19: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapabtik pa. Maayo ni ala. sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
18: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
19: Basta kaping Shid Panyaman, diabetes, malikayan. Shid Panyaman Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
20: ACS. Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
21: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
27: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
26: Hindi po kayo gumaling?
27: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
28: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
29: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
28: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
29: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
30: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: iBerry for a clear and healthy eyesight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
6: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.

Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Wak na dinis kwarto si Milchi! Mikya si Milchi! Dili! Dili ni mahimo! Milchi! Milchi!
2: Nawas, Milchi!
1: Oh! Nawas, Milchi! Pagitahan ninyo si Milchi! Mikya si Gagha, si Milchi! Tinan lang mahiba ako kung hain ka lang si Milchi! Milchi! Milchi!
3: Ganun nang itay ka bang, Milchi?
1: Kwan ba si? Wala si Milchi dito si kwarto sa basement?
3: Unsa? Kung mau ka na, miikya siya.
1: Wasa tama ka siguro kung miikya siya. Pero, gipangitan siya sa itong mga sakop.
4: Chef Darwin, nagpamot ang mga doktor kung sa'y sunod nilang buhaton.
3: Pawatan sila sa clinic.
1: Ang pasinti, Babsi. Unsa ang manimang pasinti?
3: Ibalhin ko na sila sa ospital. Adto sila magpabot sa sunod na mahita mo. Pangitaan ninyo si Milchi.
5: Ayag na.
6: Kanara mo reporta tas kapulisan, Noy.
5: Sige. Mo reporta tas kapulisan. Pero kinahanglan, muban ka lang.
6: Noy. Muban ko.
5: Nino, dali. Manglakaw ta. Mangantok tas kapulisan. Magpatabang tas kapitan.
6: Sige. Muda tas sabay sa kapitan.

0: Nakabiyaan din si Milchi, Papsi.
1: O sir?
0: May biya siya. Tungod siya yung kahadlok ni mo.
1: O sir? Di mahimo. Lakaw nindo. Pangitaan si Milchi. Huwag kang mag-uban. Pantayin ninyo sila si Jaring at dili magkaikyas. Huwag ilar kang pultahan paingon sa tunnel sa suod sa dental clinic. Huwag pantayin ninyo si Gawas. Alihin nyo ang pultahan sa dagong aparador. Aron kung doon ay mga polis na magsusi. Huwag mahibaw. Ngapultahan, gini. Dakaw na dito, pangitaan si Milce. Hapita si Poldo sa minteryo. Kung nahuma na ba niya sa pagsiminto ang pansyon sa imong inahan.
0: Oh,

0: Nana, nauman na nakugtabo ng likod sa nitso sinahan ni Bus Dindo. Pas kumbuang, huwag man din isuot ang pansyon. Agianan man din eh. Kanahan. Bus Dindo? Ni aka, boss?
1: Oh, gipahapit ko ni Papsi din eh. Unsa naman ang pansyon?
0: Ah, oh, sarado na, boss. Wala'y kagian sila si Johnny.
1: Maayo. Ogoy, unsa man ka? Naluoy ka ni Johnny?
0: Aha. Oo, boss, oy. Nga nung maluoy man ko niya, nga kontra man to na kong igagawa. Maglagot, magusunaw nga ng Johnny.
1: Maayo. Ayaw yun pag-traidor na ko, Poldo. Nahibaw na ka. Kung unsa'y mahitabo ni mo.
0: Boss. Nahibaw na ko, boss.
1: Dali na. Maglakaw ta.
0: Asa mo ta, boss?
1: Pangitaw na to, Smilchi!

0: Mày, what nó mình là nó ổn định
1: mày non ngạ quay mày bàn tay nó tụt đến hi bay am xoay anh cũng tăng tăng ăn cũng gặp bố sẽ có một sao lưu
0: aku sab
1: bay ai mình mong hunting
0: naku hot na din lang aku hunting bay
1: mau ba sige ato na ning pugso na kung tang tang gapo sa atong kapat ay sakit ay ah kahugot sa nga pagapos ini ay
0: Hugot sa ang pagkagapos akong gapos, bay.
1: Kinahal na magubayin akong bangko nga. Gigairan ako. Madaram tingali ni Glukso.
0: Bay! Nahiwi ang tiyan sa bangko!
1: Ha?

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
0: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay ngikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil, og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga, na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo, og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag manugkaw. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ECS.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
18: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit?
17: Just stop it.
20: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Sa gunso ng OT, ay buhi.
22: Kaya pa na ako.
21: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
23: Kaya pa na ako.
21: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay bilde.
24: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: may nalagkuwang bay. Napiang na ng bago ang kahoy.
1: Tingkon sa ning bangko, ada.

0: niya malagi ka? Ha? Ikaw man ang higala ni Dindo Inday, no?
1: Ako ka.
0: Ay! Ganong niyaman mo?
2: Isok tayong taras, Kapitan Milche.
0: Ay! Usa may problema, Milche.
1: Kapitan, naiba ko nga maglisot ka sa pagtuo, ini. Pero, kinahala mahibao ka. Nga ka ng mga patero sa ibabaw, mga sindikato na sila.
0: Ay! Onsa?
1: Kana si Sir Darwin, pater. May dulma na sa black market sa organ trafficking.
0: Ay! Aha!
1: Nakadungog naman ka ng mga tao na mamaligya sa ilang kidney, diba, Kap? Muna sila ang mangita og donors sa black market.
0: Ay! Kaimposible, gudana.
1: Dagan na mahitabo, Kap.
0: Ay! May mga namaligya na o kidney din ni Espinas.
1: Kapitan, naakaroon sa suod sa bahay sa mga pater ang kaluha sa tumboy ni si Mikmik. O nagtuo kong himuon sa siyang donor o organ sa mga pater. May mga doktor na nga naasabay. May pasyente na sab nga naasabay, Kap.
0: Ay! Mao ba?
1: O maong ni Ami, Kap. Kimagpatabang mini mo, kinahanamadakpan ka ng mga tawhana.
0: Ay! Awa! Wala yung problema. Pero, mga tanaw na kuday, nahibaw ba ang mga pater nga nagagawas ka na sa ilang bahay?
1: Wa, Kap. May ikias ko. Tungkol kailan kong ipreso sa ilang basement.
0: Ay! Mao ba? Kung mao na, posible nga gipangita ka na karon sa mga sakop sa mga pater.
1: Posible, good, Kap.
0: Ay! Nala, sige. Tabangan ta mo. Ako na ang mo reports sa kapulisan. Huwag ka mo. Kinala makatago mo sa usang kalugar nga dili batultulan sa mga tao sa mga pater.
1: Sige, Kap. Pero, maayo tingali nga, mulargan na lang ko, Kap.
0: Ay! At nisab na may mo, ikaw ang saksi niya ng imong mga pasangil sa mga pater. Kinala na ka kung aduon na sa mga polis ang bahay sa imong giakusahan nga sindikato.
1: Ha?
0: Ay! At dali, taguan ko ka mo.
2: Kap, mobile na ko rin mo.
0: Ay! Kamong tanan ang kinahanglan makatago. Dali, sunod mo na ako.
1: Asa man may manago ka?
0: Ay! Sa karaang simbahan sa San Jose.
1: Ha?
0: Ay! Di yun magkahuna-huna ang mga patiras pagsusi nitong napita. Pagdali mo, kanika siguro ko niyagi pangita ka na karoon sa mga pater.
1: Sige, Noy, dali, Noy!
3: Nakasiguro ko, magpatabang kin ni Johnny si Milche.
4: Ah, pero tuan naman si Johnny sa inyo.
3: Wa may ibaw si Milche. Sinitabo ni Johnny.
4: Oh, tuon, no? Ah, narapayag ni Johnny, oh.
3: Oh, sige. Pagdali mo. Sakaan ninyo payag.
4: Oo, oh, boss.
3: Milche, nga nung gihatagan man kunimog problema.
4: Nga, boss.
3: Oh, suman.
4: O, may tao ang payag.
3: Ha? Kung maula. Nakalakaw ang tingali si Milche. Pagdali mo.
4: Basin ko nilaho sa si Milche sa terminal, boss.
3: Dali mo! Manglaho sa terminal!

0: aray. Aray.
1: John? Nasaan ka?
0: Sakit. Sakit na sa kong sampot. Aray. Aray.
1: Jimmy, nabuhag na ka sa bangko. Miluag ng imong gapos.
0: Makalukso, naging kong paingon niya sa haligi nga gigaira nila ni mo, bay. Salamat, oh, Ginoo.
1: Bay.
0: Nakaduol lagi ko ni mo, bay, mikmik. Magdalik na na ilang una ta. Aram mabadbad ko ang gapos sa imong kamot.
1: Oh. Saan?
0: Mura man nung nagmartilyo.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ug to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maayong hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. Ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. At ito sa Koi Herbal Capsule. Wa apurwahi sa Konseyo sa Sugbo ang pagpalit og man lift. Kagi pa kayo sa Parks and Playground Commission. Kini bisan man kung ipaubsa na ang presyo ni nigikan sa 14.2 milyon pesos na ito na lang sa 8 milyon pesos. Apan ang Konseyo kay mahalan na hapon sa maong presyo gawa sa magpakayo ang specification sa paliton ng ekipo. Tukon ni ini, ang City Council Pinagin Konseyo Harold Kendrick Go niuli sa maong request na ito sa Parks and Playground Ground Commission. Ang naisikutang special body ng mga gitahasan sa kagamahanan sa bayan pagkatiman sa mga public park, playground, center island, open spaces o mga sidewalk sa syudad, ginumaan ni kanhi Konsehal John Augusto Spe. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikaya atong kalawasan sa nagkaliyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Yang original Koi Herbal Capsule dunay sa gulga palia kamungay luya a house og ginseng gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tagusa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. O sabi niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN Drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang may pakita o may balik, hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko baunas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Mapanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna, Kun mahiluna, Ama.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tul sa RMN Drama. Kun mahiluna.

0: Nyanong na watay na magkadad kung wa pa maato si Ate Rica.
1: Ha?
0: Mingawan po ka niya, Dad, parehas na ko. Ha, Dad?
1: Usag ko lang ipanulutin ni Mulangga.
0: Si Daddy James ba? Aminin.
1: Unsa? Naunsa ka ko lang ga? Bisag unsa ramlay mo suod sa uo ni mo?
0: Sulti ko sa tinuodad ba? Mingawon ba po't ka ni Ate Rica?
1: Chelsea lang ga. Anong ka na ba na suod sa uo ni mo?
0: Ha? Aw, kuwan dad. Kining nanguta na lang.
1: Ayaw pagpasagan og istorya. Huwag ka masayo siya mong ipanulti.
0: Ngibaw, manggugo.
1: Gusto na. Ay nagpangatarungan pa. Bata ka pa. Huwag dili ka angay nga musultig ingon niya ng mga butanga. Nagkasabot ka ba? Huwag ka man mutingog. Namarpi ka ba na ako? Chelsea!
0: Dad. Sorry. Nasuko ka na ako, Dad.
1: Huwag ko masuko ni mo. Irrespasabton talang ka. Ug angay mo kining isud sa imong alimpatakan. Nga may mga butang o istorya nga dili pahaom sa imong hunahuna ug panabot. Busa angay ka mag-amping sa imong mga punga imong litukon. Klaro ba? Isabtan ba ko ni mo?
0: Sorry, Dad.
1: Gipangutana ta ka. Isabtan ba ko ni mo?
0: Yes, Dad.
1: Sa'yo paghilak. Ano may hilak, Mangga?
0: Walang.
1: Walang? Laom ng gabi eh. Basi ka pa, ugma. May mo ka ng musod sa imong kwarto, araw matuog ka.
0: Oh, Dad. Alisa ko.
1: Mudiritso ka nagbiya.
0: Good night, Dad.
1: Good night lang ka.
0: Excuse me, Dad.
1: Oh, sige lang ka. Padayon lang. Chelsea, lang ka.
0: Dad?
1: I love you lang ka.
0: I love you too, Dad.
1: Chelsea, lang ka. Sorry. I'm sorry.

0: Ganang nang tanya man kadat kun wa pa mo ato si Ate Rica. Ningang pagkandat, parehas na ako? Ha, Dad? Si Daddy James ba? Aminin.
1: Pasti lang, anak. Bisag mo siya na lang umusod sa hula-hula. Ay. Isabtan ko nga nun kung nga nung ingon siya na ini. Naibaw ko lang ka. Nasayot ko. Kung unsay naasay mong kinahilad man. Nasayot ko lang ka. Kaluwis ako nga na. Chelsea, lang ka. Nasayot ko nga giuhaw ka sa pagbangga sa usa kainahan. Sa usa kainahan nga, gadili mahimong ikabaylo ang kalipay sa usa ka anak sa personal o kaugalingon ini pangandoy ang kalipay.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Charmy, let's go with the flow.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Happy tanana, napakukidney. Pagkabatin ako aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
8: Original Koi Herbal Capsule.
10: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
11: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Astrin, ipakalit lang nung kunin mo, Prida. Huwag ka ba magsulti nga mo anak sa akong gamayang tindahan?
1: Sa gamay nga tindahan, God. Nga maklaro man nga nag-extension ka naman gani. Gamay pa ni.
0: Agdili ba, nga makaandang pag-unta ko sa imong pag-anhi. Sugal tong tubag kag fireworks display.
1: Ikaw, God, Pribalduin. Isa man ko nga imong espesyalong tao na eh.
0: Si Kinsa ka? Aw. Ang suod, buta na akong higala ang kumpare, si Pare James Enriquez. Pero, may problema pa ya. Kaya magka-order naman ta online. Kung saan nga pagkaw na itong gusto anytime. Di ba?
1: Pastila ni mo, pre. Wabay kumani din ni aron nga mamista o mangumbira.
0: Aw, maulagi, pre. Wabito. Pero, may lang dahil ako'y muatos inyo. Sa imong dako. O mas nagdako ron nga negosyo sa general merchandise. Hindi uro ko gabaan, no? Sa may mayo na itong ordero ka, pre.
1: Ang akong giyane din ni Pre Baldwin kay mingaw na ko ni mo. Gusto na ko nga mag-istorya-istorya ta.
0: Wow! Na-mission na day ka na ako, ha?
1: Yabag!
0: Bitaw. Arita sa sunang istorya, pre. Arita maghangong pag maayo. Aron tambalan ang kami nga natos usag-usa. Ay, mao ba, pre? Yung ana na gyud ay kasuot karon si De Chelsea o siri kami?
1: O, pre Baldwin?
0: Sorry gud kaayo, pre, ha? Ako gyud kaingon ini.
1: Naka na sa bana. Kanusa ka man makabati nga nibasol ko nimo bahin ini?
0: Kedi mong good pre. Ako ba na sigtok mo na rikami nga nganan nimo? Mao nga
1: Na, usta na. Di data mag-iskot pa, anak. So, man, gusto ka nga maghinila kay ta tungod, anak?
0: Oh, pwede rin.
1: Yabag.

0: Na sa ato pa, pre, hangtod karon? Wala kay update ni Marie Melanie dito sa gawas?
1: Wala na gin, pre.
0: Ang sa Marie Melanie, no? O, basing tinood itong istorya nga, imong hibaw ang bahay niya. May lain na siya dito. Abisa na lang patunta tingali ba nga, diklarahan ka niya, makikstorya o muprang ka ba siya niya mo? Kung unsa yun, aron ba nga, di na ka maglaong pa din, he?
1: Bisan og tumulog-alang na lang ni Chelsea, pre, nga mga anak. Bisan wala'y paglaong. Pero naglaong pag-ihapon ko. Nausak ka daw ni Ana. Bubalik siya namo.

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: RMN. Newsbreak.
2: Mayog hapon ako si Radyoman Josephus J.Q. Canos. Regadios, marikagaro hapon ha. Hanong gato sa Data X 500. Hindi bang mabatanon? Ang naanayinan mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 naman superior, ang resistance nga maoy graputik ka sa mga silyola, apay mas kinsols, matok sa nadamis nga free radicals, sugi pagabi sa solusyon, yuveris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa atong balita, doon ka mag-analista, ang ginagpahan sa ibang bypass operation sa pag-aftiba sa Drug Enforcement Unit sa Kusyon Police Station, dito sa may Purok Barangay, Purok Uno Barangay Kansaga, lungsod sa Kusyon. Ang ganakpan nila sa pangalag alias Ronilo, 47 anyos sa Gabano Igon, Minyo Gusaka alias Junior, 32 anyos sa Ulitao, o pulos nagpuyo sa isgutan dya lugar. Ang magasakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constitution Police Station, Minyo Gusaka Paiba Superior, mga ginagipayan sa sa Pilag Kaadlaw, ang pagpabalig illegal ga droga sa duwa ka mga dinakpan. Nakuha ka sa mga dinakpan ang mga ebidensya na mga pinakilinadaan sa buong 11 ka pakiti nga mutimbang kinig 1.5 gramos nga mo balor kapin sa 7,000 pesos. Ang duwa ka mga dinakpan, gitanggong nagkaroon sa Constitution Police Station. Batong news, break, kagaro ka po na. Katod ka nato sa Data X 500, ang Data X 500 champion na may proteksyon na 1.3 million orak units sa Agnostans, efektibo galing ang pangatala sa mga free radicals of oxidation. Sa Data X 500, ang atong panit o mataon, internal organ ayohon, ang Data X 500, ngayon batas sa beras, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation of PCDT, insomnia, acrophytis, GERD. Ang Data X 500 ang sekreto sa pagagwapo.
1: RMN Newsbreak.
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diopilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ako si Lady Lynn Tamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMM Drama.

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TJX 500.
3: Ako si Janice. Dupay pa yung muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikas akong banao. Detex 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
2: TJX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: 4 months na. Pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund solid kabon!
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
12: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butik. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
13: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
16: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
18: Are, doon tayo magmagupay malapit sa Dore.
19: Sige, mukhang okay nga doon.
0: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
18: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
0: Ako si Ninoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng Dore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout kapag nakakita ng ganitong gawain. Report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
5: Smart.
1: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
1: Tanggaling-galing mo,
5: smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon.
11: Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
21: Bangong kumakabrong sa charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
23: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayo tan-awon.
24: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
23: Worth it?
24: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
25: Glow Pond's Miracle.
26: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, barefaced glow.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, ang kolektor.
1: Mag-unsa pa tani sa mall?
2: Magpalit og para self-defense.
1: Ha? Mupalit og pabuto? Gun? Pistol?
2: Hilumoy. Pepper spray ako palituin.
1: Ah, okay. Pero, para kang kinsam sa pepper spray ang imong paliton?
2: Para sa bastos sa kolektora. Wait sa, nanawag si Megs. Hello? Megs!
3: Girl! Kuya, nahay ka karun!
2: Niya sa mall! Nga naman ka!
3: Ay! Dali ka rin dayo sa gallery! Ay, emergency ni!
2: Unsa? Unsa ba na klase nga emergency, ha? Ano ba na bala ka mag-ayo ka?
3: Basta, dali. Dali sa pong siapa. Karun dayon.
2: Okay, sige. Bye.
1: Oh, nga naman to?
2: Muadot na sa gallery.
1: O, niya, sa Jared. Muapos mo to na to din sa mall?
2: Kung ano lang, sa gallery siya papaapasa.

0: May palitun ka sa galeri nga painting.
1: Nasab?
0: Kinahanglan makuha ni mo kining maong painting.
1: Unsa naman sa nang painting?
0: Rebecca ang title sa painting. Ah, di ang painting.
1: May kunta ka sa gallery?
0: Oh, ayaw na pangutaan na kung kinsa. Karoon ka mo adto. Kinahanglan mapalit mo ang painting na Rebecca.

0: Migs, ni enemy. Kulbaan mo sa tanayin mong tawag, uy.
1: Ay, salamat, salamat. Ay, dali, dali, dali, dali, dali, dali.
2: Sa mga emergency nga imong iingon, ha?
0: Isa mi na Kuya Pandemi, ha?
1: Saba, uy, Kuya Pandutan. Tanawag ni mong painting nga Rebecca Marian. Sorry, kayo, girl. Pasensya, cute.
2: Kipapas ang akungan sa upos?
0: Hala, no? Isabawang yung pental pinang imungan, girl.
1: Una. Mong girl, pasensya kayo, ha? Pasensya, kikayo.
2: Migs. Unsa may emergency nga imong gingon? Nganong?
3: Tadawa kong pinintal, Jared.
2: Oh, isabawan mo lagi nagpintil pinang imungan.
1: Girl, sorry kayo, pero dekan ko kikitao din ni kahapon. Unya, wang makabantay ba nga? May mi papa sa imungan, anang imong gipainting.
3: Okay lang. Dili ni nimo sa.
1: Huwag imi makabantay, Arnaday. Karong nagyot. Pasensya, gito
4: ha. Hay, nakakaroon.
3: Gana ko sud sa galeray.
4: Nakita na ba nimo ang painting, Rebecca?
3: Oh. Pero dili ko makaduol.
4: O ganun di man ka makaduol?
3: Gitapukan kini nila. Mura og tunay problema sa pinintal.
4: Susiya, kung sa'yo problema.
3: Okay.
1: Mahimo man nga mutan-aw mo sa akong CCTV. Sa kuha ba, pero madugay mo gud ni kay wami mi kay baw kung unsang adlaw ang misod ang nagpasipa sa imong painting, girl. O kung unsang yung orasa.
3: Okay ra, ayaw na.
0: Pero unsang una man na ruin? Dali na namahalin, kinahugaw naman na.
2: Ang umang painting, may hugaw ba?
1: Ay, ang ako nang yung gi-check ang tanan, kanarag yun yung painting ang gihugaw-gawan ay.
3: Migs, ako ay dadun ha.
1: Ay, oh, sige, sige. Sorry kayo, Marian ha.
0: Migs, thank you kita ayo ha.
1: Uy, salamat kayo sa pagsapot.
0: Bye.
1: Bye-bye.
3: Dilit na ako magkuha ang painting.
4: Ano man? Isang pila ang presyo yun eh. Mata rin palito.
3: Gida na sa pintor ang maong painting.
4: Isa?
3: May damage gini.
4: Isa man?
3: Angan sa pintor sa upos. Gipapas pinaagi sa itong mga pintay pen.
4: Isa?

0: Kinsa makaangway po angod nga nagugahugaw si mong painting, Mariano?
1: Nakita na ganyan akong painting.
2: Kinsa nakakita?
0: Si Rebecca.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Gikan sa kinatas ang bukid.
4: Nak, kamusta nga?
3: O bisan sa pinakalayo nga isla.
5: Nag-graduate na ako!
3: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
6: Mapauli na ko ka!
3: Go forward together. Globe.
7: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB26024, CUSIP 2026.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
21: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
20: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
22: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
23: Oh, simple, Razor Max. Pang-aplas og Zed Liniment Oil.
22: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
23: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
22: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK! Aray! Sakit no more!
23: Zed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
24: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
25: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
26: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ACS!
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
9: Beach trip or island hopping? Maparty.
10: Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Super

0: Kumusta naman? Ang sinita po?
1: Sultin ako nimo sa phone. Giwiris-wilisan o pentil-pen angan sa pintor sa upos. As in, wa ang pangan.
0: Doon na ni Buti pasabot.
1: Usap ka?
0: Ayaw nagpangutana. Salamat sa iyong pag-adto.
1: May mo pagmangutana, Brendo?
0: Unsa man?
1: Kanusta man mahuman ang imong trabaho ni anang imong boss?
0: Kung mapakita na niya ang pintor nga si Rebecca.
2: No, galing na rin magkagsituto ka ng painting ni Marian?
3: Apo, ako na ninggiton anong maayo.
4: Asa may mong hanahon na anak, no?
3: Shhh! Ayaw una mo siya pa. Kaya maglibog ang akong utok ninyo.
4: Okay.
3: Gituyo og papas angan. Way nabilin nga litras angan.
4: Olo, nawagid ang akong ngan na Marian.
3: Kung imog yung tutukan og maayo.
2: Nasakot nga Alicia, nga Marian ang gibutang ni mong pintor sa mong painting.
3: Kung imog yung tutukan og maayo.
4: O sa may makita lo, ha?
3: Oon siya man mo. Gusto mong mahibaw kung on siya'y akong nakita o di?
4: Ay, nasuko ka lo.
3: Eh, kaya siya madili masuko, ana. Nga dili man ko ninyo, pahamanon ang istorya.
2: Sorry lo.
4: Sige, istorya na lo.
3: Ay, siya akong tanaw, no? Wa masyoko ang nagbuhat ini sa pininta ni mo, Marian.
4: Unya-on sa muna iyang gibuhat, lo?
3: Protection!
4: Ha? Masa'y protection, lo?
3: Gusto kang proteksyonan kung kinsa man ang nagpapasay mo ngaan.
4: Lo?
3: Dili siya gusto nga ma-expose ka kung kinsa man ang iyang gilikayan.
4: Gusto ko niyang ilikay sa kolektor sa iyang painting?
3: Tumpa!
2: Tuod, no?
3: Otro sa ning usya ay dawat lang og limpyo.
2: Alaw, kasuko na ko, lugod.
4: Gusto ka, lo, Amero. Dili siya gusto nga ako siyang pangitaon. Unya karon, dili siya gusto nga makaila ko niya. Pero...
3: Pero, unsya?
4: Lo... Ako ang gisugo sa kolektor nga pangitaon si Rebecca.
3: Otro! Gusto mo dawat og limpyo?
2: Unya lo, unsa may imo'y katambag ni Marian?
3: Ayaw pangitaa si Rebecca.
4: Ha? Lo, Amir.
3: Gusto siyang mutago. Pusya, pasagdi siyang mutago.
4: Nanawag na saan siya?
5: Loudspeaker, dili.
4: Hello?
6: Pangitaa si Rebecca.
4: Kung dili na ko siya pangitaon, unsa man?
6: Magmahal ka.
3: Kinahanglang imo nang i-report sa pulis.
4: Si Rebecca, nag-text.
3: Unsa may yung text? Basaha o kusok.
4: Maluoy ka. Ayaw kog pangitaa.
3: Nagpakiluoy na siya?
4: Sabay akong buhaton.

0: Tama yung buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang ulam sa
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: mga higala. Gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sigilanon. Ang kolektor. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Uwi ana, rise up with Summit Water. The right hydration with the right minerals. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Nawan ana baka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adlay powerful extracts.
6: Yung phytochemicals.
7: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: Ug the sugar sugar cane.
6: Mga organic compounds.
7: Nga effective.
6: Tibatok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Sa mga butika.
7: DTX 500.
6: Ang tubag.
7: Kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
7: Epektibo.
6: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500.
6: Imo sa the sugar sugar cane extract.
7: Ug anti-diabetic property.
6: Gigan sa palaya.
7: DTX 500.
6: Garantisado,
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph Herbal Capsule.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kung graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
18: We believe na ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare ato aluminum sinaw kayo.
17: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa kamay nung danon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
19: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
18: For those hospital owners, ako matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
25: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Philippines. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
1: Papauli na ko ka!
0: Go forward together. Globe.
2: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
3: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
5: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
4: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
6: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
7: Unilab quality yan.
8: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
9: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
10: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise. Size based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP, alas 5:05 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita, duha ka mga panimalay na hugno sa landslide sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang upat ka mga individual ang natabunan, tulo ang naugat na sa pagkakaroon samtang usa ka biktima, pabilin pang gipangita. Tanbay lang sa duga pang update sa nagpanayon karon nga rescue operation dito sa Barangay Pulang Bato. Contractor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building ipaabot nga makahoy guna sa trabaho ni ini. Sunod lang sa 24 oras, kapulisan sa siyudad sa Sugbo nakadako pagbantay kay mga suspitsado nga nakalapas sa lain-laing nga krimen. Samtang wa usab makamonitor ang Cebu City Police Office nga adunay natalang major index crime sud sa usa ka adlaw. Pili healthy pasidaan batok sa mga scam gamit ang ilang pangalan. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Biyernes, Oktubre 9, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Medyo dudag-ong paghihapon sa gawas. Baka sa mga lugar, yung mga oras sa posibleng nag-uwan-uwan pa. Sa mga duol sa kasapaan, ug mga risgo sa landslide, ang pingta kanunay, gumikan kay prone kayo sa pagdahili sa yuta, labi na ang matagkaroon nga pagbunok sa uwan. San by side sa update, sa nahitabo nga landslide sa Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, ning Dakbayan sa Sugbo, mga kasama. Nakaroon sila si Radio Man Jane Galliardo o Radio Man Remart Pugoy, Radio Man Joseph Osquijano dito sa area. Diyan kasamtangan pang ipahigayon ang search and rescue operation nga to sa nagpabilin pang missing. Na himong challenging or nakababag sa pagkapaspa sa pagpahigayon sa rescue operation mao ang paglihok pa sa yuta hangtod karong mga orasa mga kasama.

0: Gikataho nga duha ka mga panimalay. Aoy. Natabunan sa pagdahili sa yuta ang ilaha pong mga kabalayan, di ra kayo layo nini usa ka bukid. Sa dihang na hitabo ang maong insidente mga lapas pa ni Udtoto. Atong i-check na himutangan ni Radio Man Jane Galliardo o Radio Man Remart Pugoy alang sa ilahang report karong hapuna sa update ay mga nangutana kumusta na in town ang padayon pa nga ipangita hinaot nga natulturan o hinaot nga nakuha na pan maulagi no bad news gumikan kay ato in town na unag ugkat makasama atong i-confirm pinagi sa atong report na kabsan gud in town silang kinabuhi. Ato ko ang live report gikan sa Riverside Barangay Pulang Bato pinagi sa report ni Radio Man Remart Pugoy. Radio Man Remart, asa na may latest o usa na may sitwasyon karon di sa Barangay Pulang Bato?
1: DYHP RMN Report.
0: Go ahead ka sa mga remark. Atong isabisar pagbalik atong komunikasyon ni Radio Man Remart Pugoy apan ning hapuna karon sa Gika Report sa atong mga kaubanan atong news team na padayon nga pangita ang usa ka senior citizen nga maoy ikaupat ka biktima sa nahitabo nga landslide. Unang naugat katong duha ka mga bata o katong usa ka 38 years old. Ato ang sutaon sa ato ang report pinagi sa ato mga kaubanan unsa may ilahang relasyon kung ang katong 38 years old inahan ba kaha o katong 60 years old senior citizen apuhan ba kaha o katong mga bata magsuon ba kaha. Ato sutaon sa report karon og gumikan kay sikbit ang mga balay ni adtong nahitabuan, asa ka sila ipabakwit, labi na kay gipamutangan na tuog yellow line. Aron pag sabot nga, doon ato'y mga angay nga extra careful sa maong lugar. Ato balikan, Radio Man Remart Pugoy. Kasama Remart?
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasama ang Aida. Madunggan na ba kasama ang Aida?
0: Yes, go ahead kasama Remart. Tin-aura.
2: Yes, kasama mga Aida, live ta karon din hi sa City of Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo kasama mga Aida. Ato ang gisusi din hi ang nahitabong landslide sa maong lugar kasama mga Aida unya ning mga orasa masulubon ta nga ipahibaw nga sa mga namising kasama mga Aida duha na ang kumpirmadong nakalas in town. Aron nga ato ang masubay ang maong panghitabo kasama mga Aida upat ni ka mga individual kaganina nahitabo ni mga pasado alas 12 sa unto kasama mga Aida pag sugod sa bunok sa uwan niya diha mismo nahitabo ang maong landslide kung makita sa ato ang camera karon sa mga Aida mauni ang bungkot o habog ni siya kasama ran sa mga Aida unya na dinhi di man sa makasulid to kay Gordon ni sa ato ang otoridad kasama mga Aida mauni mismo ang area kasama mga Aida kung ato ang hatagad background upat ka mga individual ang natamukan di katahong natamukan atong sugdon ka sa mga Aida sa lula nga nagpangidaron og 60 anyos ipangalan ni Judith Bunghanoy kasama ang Radzoman Aida nga hangtod karon wa pa pud na ugkat ang iyahang lawas ka sa mga Aida hopefully wa in taon nakabsan sa iyang kinabuhi ka sa mga Aida. Sa laing bahin, kini si laing natamukan o biktima mao si Julie Pearl Andamon, nagpangidaron og 38 anyos, na-rescue na ni kasamang Aida o conscious pa o nadala sa ospital kasamang Aida. Anak kani si Julie Pearl Andamon, anak ni Judith Bunghanoy kasamang Aida. Kunya laing missing, maoning anak ni laing biktima, anak ni Julie Pearl nga si Caden Avery Andamon, 5 anyos nga batang lalaki kasama mga Aida og bago lang gyud kaganina no na ugkat in town kasama mga Aida nakalat na ang mga 5 anyos nga batang lalaki kasama mga Radzoman Aida unya ang lain paghihapon in town biktima og nakalat gud gyud kasama mga Aida mao ni si Tian Kairi Caballero 5 anyos nga batang lalaki patay na sa kasama mga Radzoman Aida mao ni ang una labing pinakauna nga na recover sa mga otoridad kasama mga Aida. Sini si Tian Kairi Caballero, pag umangkon ra ni Julie Pearl and Damon kasama mm-hmm. Aida ug apo ni Judith Bunghanoy so Silvi kining duha ka mga lalaki nga nagpangita og 5 anyos manag igagaw kasama ng Aida unya mm-hmm. nilang upat sila ang mga igagaw nga 5 anyos nga batang lalaki ang kumpirmadong nakalat in town human sa maong panghitabo kasama ng Aida sa ato sa tuang kamila karon makita ni mauni ang mga balay kasama ng Aida kaganina atong nakahinabi si Sir Nanti Bunghanoy pana ni Ma'am Judith Bunghanoy usa sa mga biktima unong mga unong ni kabalay kasama ng Aida unya compound dela ni din ilaharang mga kaliwat kasama ng Aida unya sa luyong bahin kining bungtod niya mauni kasama ng Aida din hinatipak to aning nakaita maka kuan sa area
0: pila ka dupa kasama ng Remart no ang distansya gikan aning bungtod paingon sa mga kabalayan labi na kato mga natabunan
2: kasama ng Aida kung atong ihulag way mura bitaw katas-on gyud sa ato ang building sa atong istasyonan ang tumoy aning kani kawayan na malang ni og buli kasama ng Aida unya kaganina ug hangtod gyud ron nag anam-anam pagpangatipak ang mga bunbun og mga bato kasama ng Aida ingana gyud kahapugon sa building sa ato ang stasyonan. Kung ato ang basihan ka sa mga Aida, ang pinakatumoy nga ginahimutangan si ining maong kawayan ka sa mga Aida. Gani ka ganina, ibatlong ang mga tao nga niya nito, ang mga residente, ibatlong sa mga otoridad nga magpalayo ka sa mga Aida. Mm-hmm. So, lagi kay risko pa kay nagpangatipak ka sa mga Aida.
0: Pero layo raman kay ini ka sa mga Remart, no? Ang kanyang mga balay, layo ra kay nila ang bungtod. Unsa man, dako pa ba ang distansya gikan sa, o gintang, gikan aning bungtod o sa mga kabalayan, maabot ka o pila ka meters man. Makab-out ra ba? Malabay ra bagbato? Kay murag tanaw na ko, dool-dool ra man.
2: Siguro ka sa mga Aida, itong banabanao na sa mga 10 to 20 meters kay ang mga balay.
0: Dool lang yung kaayo.
2: Dool lang yung kaayo sa mga Aida. Doon yung mananing nga kaning mga balay. Kini mga balay, naas sa luyo ang luha ka balay ka sa mga Aida nga dito gyud nag stay ang maong mga pamilya ka sa mga Aida kay matud pa ni Sir Nanti duha ka balay kundi duha ka balay balay nila ni Ma'am Judith balay nila ni Julie Pearl and Damon kay nagtapok naman nagi sila ka sa mga Aida
0: oho niya. Pero ang kanhi mga biktima naa sa lain-lain nga balay atol sa insidente or usa lang ka balay ang ilang nahimutangan sa dihang nahitabo ang landslide
2: matud pa ka sa mga Aida usa po ni sa tuang susihon nga nag-usa ni sila sa ilahang usa ka balay kasama ng Aida balay ni Ma'am Judith kay matud pa na ni Udto sila og paniud nangaon pa ni Udto kasama ng Aida o ato ang ning susihon po kung tinuod ba nga atong mga panghitabuan na kaunti lang pa ni Udto kasama ng Aida kay pagbuno ka ginil sa uwan no ating paniud to po to kasama ng Aida so karon ning mga oras sa kasama ng Aida nagatang pa pwede ng mga kabanay sa mga biktima kay ni mga oras sa awa pa naugkat ang lakawas ni Ma'am Judith Bunghanoy ang 60 anyos nga lola kasamang Rajaman Aida. O niya din niya, nikpit na po na nga to ang mga otoridad ko sa mga Aida. Nagtinabangay ang mga sakop sa kabubirohan sa dakbayan sa Subo, mga rescuer, mga barangay official sa pulang bato kasamang Aida. O niya mga kabanay kaganina kasamang Aida, ni Dangoy Noy in town sa kaguol ang mga kabanay kasama ng Aida. Ang ilang nakita nga si Kaden Avery Andamon, ang 5 anyos nga batang lalaki ni na-recover na lang nga wa na intay kinabuhi
0: kasama ng Raymart along the road raman di ay ni sila siya no ang kani nga bungtod ko na ay mga sakyanan nga moagi maagi passable ra sa mga sakyanan unya mao ning duol aning mao nga bungtod ang mga kabalayan so ang mga kabalayan karon nga labi na gihulagway nga aduna gihapoy paglihok sa maong yuta posible nga mahitabo pa no posible nga mo alam-anam pa na siya oga pagka landslide kumusta man ang mga nagpuyo din ha asa naman karon gipahimutang
2: atol pa lang kaganina siguro mga 5 minutes human mini abot din sa maong area din sa lugar kasama ng Aida ipadlong sa mga otoridad ang mga residente ang mga nagpuyo ning mga balay din dapit sa area kasama ng Aida tuani sila isusi po ni kasama ng Rajaman Jane Galliardo kay ikatao nga tuwa sila gipa-evacuate sa barangay gymnasium sa Pulang Bato kasama ng Aida tuag isusi ni kasama ng Jane Galliardo karon
0: okay.
2: Tukad pa kaganina kasama ng Aida higpit kayo gi pa ipa-evacuate yun, ipa-pagawas ang mga residente ka sa mga ida kay rescue yun kagani. Nakuha na itong video kagani na namunin ka sa mga regiment Shane nga nagtipak-tipak yun sa mga ida ang pato o bunbun sa mga lugar niya. Kaning kasama ang ida, ang makaingunta nga, ang kawaya na lang, ang puno na lang sa kaway nag
0: nagpugong.
2: Oo.
0: Pero nakita na to ganina kasama ang remark ba sa mga videos nga inyong ipadala gikan din ha na may sagol nga mga dagko nga mga natipak nga mga bato no?
2: Naay mga pino-pino ka sa mga ida kanang ito ang bato nga dapanas ka sa mga ida. Mauning pulang bato no kay pulang gid ang yuta dire og kanang mga bato ka sa mga ida mga dapanas o niya kita gid sa to mga mata ka sa mga ida nga inagtipak magbuyog ang pato o bunbun ka sa mga ida gani. Ganina ang mga otoridad, ang mga volunteers, mga recruits sa mga ida, nag-limit lang sila ka ganina o mga personnel o mga kawani nila nga maoy mupadayon sa search and rescue operation kay risk group kod lagi ang maong lugar ka sa mga ida.
0: Paglihok sa atong video karon no, doon na sagol nga mga bato, nga padayon pa nga nagtagak-taga ka sa mga remark.
2: Yes, sa mga ida. Mao na inungdan nga restricted gig cordon gid ang maong lugar niya. Restricted gig sa mga ida kay kalsada kaning dinhi sa tong video. Kilid aning kaning naay punuan sa buli o gawayan nang ubusan nga bahin ang kalsada man paingon
0: sa. So ang extent sa damage sa mga balay nga katunduha ka balay nga na mao ni na kuana no na hugnuan sa mga yuta. Natabunan gyud totally ang ilang mga kabalay ang ilang duha ka mga balay.
2: Kasama ay da kaganina wa gita kasudyod mismo sa maong area kasama ay da uita nakasusi dito kung na totally ba silang natampukan ang maong mga panimalay kasama ay da pero sa pangita mo makakuan din tang grabe gid ang damage sa sud kasama ay da kay kanita na ukas namang duha ka mga bata nga sa pangidaron nga wani kinabuhi gani kasama ay da naatay na kung impormasyon diri karon nga ang lola nga si Judith Pung Hanoy ang matutpatiin na lang apart ang wala makuha ka sa mga ida. So, hapit na maugat pero wala pa taka.
0: So, at least, natultulan na siya. Oo, sa ato pa, natultulan na, nasigpatan kung asa na siya dapita, ang iyahan na lang yung pag-retrieve sa iyahang, pagkuha sa iyahang lawas kasama mga remark, nga ma-kompleto pa in town.
2: Oh yes, mo na kasama ang Aida. Kaganina atong nakahinabi si Sir Nanti Bung Hanoy kasama ang Aida, bana ni Ma'am Judith Bung Hanoy. Ang rason nga nung wa siya sa ilang panimalay kaganina kasama ang Aida kay driver man siya o niya nagbiyahe sila kaya part sa yung trabaho niya ito sila kumpustela kaganinang buntag kasama ang Aida. Mauna nga ang nahabilin ang iyarang asawa nga si Ma'am Judith o iyahang inilaging iyahang anak nga si Julie Pearl o iyahang mga apo nga sila si Caden Avery o si Tian Kairi. Tinipod si Tian Kairi Caballero kasama ang Aida, matod pa ni Sir Nante nga ibilin na ni sa iyang lula o sa iyang iyaan. Kaya ang iyang mga ginikanan nagtrabaho, matod pa ng iyang papa, ang amahanan ni Tian, nagtrabaho sa Osaka Mall sa Bakayan o niya ang mama niya nagtrabaho po sa Osaka ang drink company kasama ang
0: kasama ang Remat, first time baka ni no nga nahitabo kani nga mao incident nga naglandslide kaning area hagad particular.
2: So usa pud sa ato ang pangutan at susihon kasama ang ida no kung first time ba ni nga mao panghitabo kay so far kung ingon ani ko atong makita ang area kung mag 101 rescue yun siya kasama Aida. Oo, so mao ni ato ang usapod sa ato ang susihon no kung before gi pahimangnuan na ba ang mga residente dinhi kung ingon ani nga klase sa panahon ang matinati kasama ang Aida kay medyo rescue yun siya di sa mailhan kasama ang Aida nga bunbun or kabatuan tungod tinan ni mga tanom.
0: Tawo si mga tanom oo.
2: Na mga bangon.
0: Labong sad.
2: Oo, labong siya, oo, kasabang Aida. Pero, mga lagi ni kanina part na natipak, pula yun. Pula ang bato, pula ang yuta, maunang pulang bato din ay kasamang Aida, no? Maunang yun, medyo refugees siya kasama Aida. Ilapin na karoon ng panahon nga nagsikig uwan kasama Aida. Doon na po tayo kuhang informasyon kasama Aida nga gani sa panghitabo ka ganina, matod pa nga gidali pa o sa pupo o sagang sa duha ka mga ado sa lula o inahan o iyaan ang mga bata ang duha ka mga bata matoy sa mga rason sa mga idol nga natampukan gid sila sa yuta.
0: Pero pasilan paspas yung kayo panghitabo kas mga remart labi na ang katong pagpangatagak no ang pagkalusno sa maonga pagdahili sa yuta sa bukid kas mga remart.
2: Yes, kasi mga ida mauto ni matud ba ni Chernante nga wa siya magdahom nga ingon ani ang panghitabo gani usa pa sa tugon sa iyang mga apo nga magpapalit og duwaan kasamang regiment ida kay ni biyahe man lagi paingon sa iyang trabaho niya mao na hinon ni gi nangatan sa iyang pamilya kasamang mga ida unsa na rong oras sa ala
0: oh alas 5:25 na
2: so, mga ngadto na sa 5 ngadto sa 6 ka oras ang karon ang
0: pag-rescue.
2: Patugayon ang pag-rescue kasi mga ay daw niya hopeful gyapon sa Renante nga makita na ang iyahang asawang si Ma'am Judith kung hanay katamang graduate Aida. Pero so far karon wala pa may ang ato alang latest update kaganina nga mauto na ugat na intawon ang pating lawas ni Kaden Avery ang damon niya gitud na puli sa porolon kasamang Aida di ana diri sa pilid sa highway
0: Silent Town.
2: Sumana nga kaganina po sakit saksihon, sakit at tanawon ang mga kabanay in town kasamang Aida kay nagtapok ra man lagi ni kay compound man sila. So matong ni dangoy-ngoy in town sila ang igsoon ani ni Kaden Avery. Oo, ni kilak in town iyang pabangunon ang iyahang igsoon in town kasamang Aida.
0: Oho. Ako tagita ka sa mga remarks sa imong video diha kay nasa imong luyo. Video bag-o pa man nga balay kaning nakapintal og puti nga dunay murag basketball court. Duol-duol ra pud aning bukid.
2: Yes, sa mga Aida, concrete ning klase sa panima ay unya ang tagiya ani kaliwat ra pud sa pamilyang Bunghanoy kasamang Aida niya. Actually, kaganina dito sa my gate nila sa ilahang tugaran nilang nataran, dito po din ni kasama regiment Jane Galiardo kaya rin makakuha dugang video o mga ulag wayapan di bandong ka sa mga otoridad lagi ka sa mga ita kaya naaramis ko ibabaw nga bahin na dito ang nagtipak ng mga bato o bonbon sa mga ita. So, ni mga oras sa dinis sa 45 post nga mo wasod sa maong area kaya recordo naman ni kasama ang regiment Aida.
0: Aha.
2: Tutupan nyo naman, Aida. Atong alapod din, hatagag dugang pagtagad. Ato ang huwaton, doon na pa'y dugang update. Ilabi na nga, hanto din mga oras sa nagpadayon paghihapon ang mga kabanay sa pag-atang. Sa hopefully, buhi ang ilahang kabanay nga si Ma'am Judith Punghanoy. Pumansa na hitabong landslide din sa Barangay Pulang Bato. City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Subo ka sa mga Aida.
0: Dengan salamat Radyo Man Remart Pugoy unya pa supot lang mo sa dugang pa mga detalye labi na kun ugaling matultulan og makuha na ang lawas ni Mrs. Judith o Nanay Judith Bunghanoy.
2: Yes, so sa mga ida so far kana ang update sa gikatahong landslide in City Riverside. Parang kayo lang bato bukid ang bahay ning Dakbayan sa Subo ka sa mga Radyo Man IT. Kauban na lang nako dinhi sa area si kasamang Radyo Man Jane Galiardo, kasamang George si Kuya o si kasamang Lugbang Lagad. Ako sabi ng Rajuman, Raymond Pugoy, DYHP, Tatak, Aramel.
1: MN, DYHP, Breaking Report.
0: Dengan salamat sa imong situational report, Rajuman, Raymond Pugoy, tuapod sa area, Rajuman Jane Galiardo, Rajuman Joseph Oskihano, og si kasamang George Sikuya. Si kasamang Jane Galiardo maoy ni sunod o ninunod sa gipahigayon karon nga pagpanglista sa mga evacuees. Human nga gikordon ang area sa may Sityo Riverside Kadarong, Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo apan medyo dunay kulian sa signal. Dool sa Barangay Gymnasium sa Pulang Bato apan. Ni pasupot og initial report si Rallyman Jane Galiardo sa mga ginaghanon sa mga panimalay. Adiya sa maong lugar. Base kini sa tala sa DSWS. Lagi po na ni Ma'am Portia. Total number of houses, 29. Total number of families, 35. Total numbers of individuals, 137. Ang house owner, ani 27. Lima ka sharer, usa ka renter. Ang totally damaged, ang duha ka mga panimalay. O so far sa report ni Radyo Man, Remart Pugoy, upat ka mga individual atol sa maong insidente nga nahimutang sa usa ka panimalay nga usa sa mga na totally damaged, tulo ang nakuha na sa tulo nga nakuha na duha in town nga puros mga bata ang nakabsan sa ilang kinabuhi. Samtang padayon nagpaalim usas ang usa ka biktima, Jolie Pearl Ann Damon, na 38 anyos, siya mo ay anak sa senior citizen nga si Jodeth Bunghanoy nga 60 years old nga maong senior citizen in town. Padayon pa nga gipangita karon hinoon na tultula naman apan ang ilaha lang nga matarong no sa pagkuha in town ang 60 anyos nga biktima. Sanbay sa dugang pang-update sa ato mga kaubanan, mga kasama, natuwa karon sa Barangay Pulang Bato, alang sa dugang pang mga detalye. Ato oras sa lasay o alas 5.29 na. Kaling nga porsyon, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambinbag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dina ka ni Charan tinikan sa paliya na suhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Napag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang, makaparindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, our best choice against diabetes-induced hypertension.
1: Ratcho mo, nationwide.
0: At oras alas 5:30 na. Samtang kontraktor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building, ipaabot nga makahuygo na sa trabaho. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: TYHP, Tatak. RMN Report.
3: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipaabot niya makahuyguna sa trabaho ang contractor sa Cebu City Medical Center kung si CMC. Kinitungod niya giingong nitugot na ang Commission on Audit ng COA nga ayuhon ang depektoso ng trabaho sa nitutang building. Pangikinang lang i-record o i-dokumento ang iusap niya ng trabaho. Ilabi na sa mechanical, electrical, plumbing o guban pa. Tungod niya ni, masaligon si Mayor Nestor at si Malagmaman ang structure sa CCMC building unya sa buwan sa Disyembre.
4: Magkailang kwensa na ni ang nasa kontraktor karon ay mana may notice sa kuhan niya, record lang, dokumento lang sa tape mo na.
3: Si Mayor Nestor Achival Salazaran ang nisutang proyekto gisugdan pagtrabaho na po katuig na ang nakalabay. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. At doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duda sa bikini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, R.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras sila 5:32. Samtang sud lang sa 24 oras sa kapulisan sa syudad sa Subo, nakadakop og 20 mga suspitsado sa nakalapas sa lain-lain nga krimen. Samtang wasab makamonitor ang Cebu City Police Office o mga crimes, major index crimes sud sa usa ka adlaw. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: CYHP RMN Report.
0: Kasama Arnold.

0: major index crime sa kapulisan sa sudan sa Sugbo sunod sa 24 oras nga monitoring gikan sa alas 4 sa buntag sa Oktubre 8 Huwebes ngadto sa alas 4 sa buntag pagka-Biyernes samtang gipahugtan usab sa Cebu City Police Office ang ilang anti-criminality operations nga resulta sa pagkasikop sa 20 ka mga suspitsado sobe sa kamanduan sa hepis sa kapulisan sa sudan sa Sugbo nga si Police Colonel Rick Samalde nga dili sila mulugak sa kampanya bisan paman nga wala sila makamonitor nga dunay major index crime sunod sa 24 oras ilang gipalambo ang ilang law enforcement operations kinisama sa kampanya batok sa illegal nga drugas, illegal gambling, wanted persons with loose firearms. Tungod niini nakasakmit ang kapulisan sa Dakbayan og 42.2 gramos nga gituang shabu gawad na standard drug price nga 285,736 samtang nga nakasakop usab sila og usa ka most wanted person nga nabutang sa top 10 regional level nga dunay pending warrant of arrest sa kaso sa illegal nga drugas. Usa-usab ka arma sa ganang na embargo sa nang paghingusog sa kampanya batok loose firearms. Mato ni Sumalde nga gipalig-on og gipalambo pa nila ang ilang tinguha sa Kahusay Carinaw sa Dakbayan sa Sugbo pinagi sa pagkamabinantayon, kooperasyon ug ang aktibo nga partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa krimen nga mahitabo. Lagip na nini ang pagsikop nito nga malapason sa balaod ug pagsiguro sa kaduwasan sa mga Sugboanon. Gipahibaw ni Sumalde nga matag gabii kanunay siya nga magmonitor sa iyang mga personnel kun natuman ba nini ang iyang mando nga naa kanunay sa kadalanan ilabi na sa mga dapit nga dunay daghang nga mga tawo ang magtapok aron ipatuman ang lokal ug nasyonal nga mga lagda. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Radyoman Arbo sa Mantiriway HP. Tata, Carmen.
1: Radyo mo nationwide. RMN TYHP. Breaking Report.
2: Ato karon nga balikan ang Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo, unsa nay latest report. Ulingon man ang evacuation center alang sa mga evacuees karon na mubakwit lang una samtang padayon pa nga naglihok ang yuta diha sa May City Riverside kadarong. Report ni Radio Man Jane Galliardo. Kasaban Jane?
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Yes, Radyo Man Aida, live gihapon kita din karon sa May City Riverside, Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Gani atong gisusi gyud kay kailahang gym kasamang idea nga medyo distansya kayo din ni. Nya struggle kayo or listen kaayo sa signal mo na ni paduol na lang puta diri sa mas makakuha ta og signal kasamang ida. Kay atong gisusi didto kung pila gyud ka pamilya ang apektado sa maong pag landslide kay karon manggud wa dami nakasud dito sa area tungod gikordo na sa ato ang mga otoridad. Apan sa ato ang nakuha nga latest gikan sa ato ang DSWS nga nasa ilahang gym kaganiha at itanang gitugay ka sa mga Aida, maabot sa 29 sa mga balay ang apektado yun. Ang duha ni ini mautong natabunan ka sa mga Aida nga dunay nakalas o gatong upat ka individual. Ang totally yun nga naguba mauto ang duha niya ang 27 ka mga balay ka sa mga Aida gipa-force evacuate na lang po kay mas duol mang hindi sila din eh. Sani dahili na ngayon ta gani kung makaroon nato sa ato ang luyo nga bahin ka sa mga Aida no nagsigi pag gudhantod karon o ga dahili
2: o niya peligro labi na kon o ano na usab
3: pinuod din na ka sa mga Aida gani karong mga orasa doon na patay nakita ang pagpanag-uuma niya dili lang dili na to masiguro nga basig uwan pa niya daan na nahumkan ang yuta din ka sa mga Aida motong ang ato ang mga barangay officials ingon man ang ato ang mga otoridad karon din ni ipa-evacuate na lang po doon sa sila motong giadto na to sa ilahang gym ka sa mga Aida apan sa ato ang nasunta kaya nihangyo lang ang kining mga apektado nga pamilya kay moabot ra pagit ni og 137 ka mga individual or 35 ka families ang apektado ka sa mga Aida pero nihangyo sila nga gipalista ra sila for profiling but nihangyo sila sa atong mga taga DSWS nga adto lang sila sa ilahang kaliwat kay at least ka sa mga Aida duna sila kadangpan pa nga lain balay nga mas safe sila. So walay naka-evacuate or walay naka-stay karon sa gym kasamang Aida apan matud sa ato ang mga sakop sa DSWS nga og kung ugaling mausab ang ilang huna-huna kung wala gyud sila laing madangpan or wala sila laing maduulan nga duol dinhi sa area kay mo provide pud sila og mga tent alang pud sa gusto nga mosi dito sa gym sa mga Aida kay ang party shati ka mga panimalay nga na force evacuate gyud tungod sa maong panghitabo kay wala na gyud sila no paduola dinhi sa area kay cordo na pud sa ato ang mga authorities.
2: Nakadala na ba kanay mga food packs kasaman Jane para intawon sa mga mubakwit?
3: Sa pagkakaroon ka sa mga Aida, mauna ang ilang nguha. Baong diihap nila kung pila gita na ang mga apektado aron po sa paghatag nila o family feedbacks o upan pang mga panginahanglan nun sa mga apektado gid intawon kay kalit-kalit manggit kaayo ka sa mga aida. So maglistot gid intawon kaayo no. So mao na ang ato ang nakuha nga as of karong mga 5 kapin, mao na ang pamilya nga apektado, 137 ka individual or 35 ka families ka sa mga aida, diin ang 27 ka panimalay gipa-force evacuate niya. Totally damaged gid ang katong duha nga dunay na trap. Gani karong mga orasa naapagid diri ka sa mga aida no, ato gining gisundan pag-ayo kaya bisan og bugat kaayo sa panghitabo kay duha gid ang nakalas, pero do natay nakuha karon na nga ang lola na lang katong 60 anyos ang wala pa nakuha ka sa mga aida tungod kay galisod sila kay napiit ang iyahang tikil sa aparador.
2: So kinahanglan
3: nila nga hinahinayon og buha ka sa mga aida, labi na gid karon nga nagsigi pa og lihok ang yuta. So careful pod ang ato ang mga rescuers, ang ato ang mga taga DFT nga makuha nila nga kumpleto in town ang lawas sa mapuduang pang aida. Kaya mao naman lang ang gipaabot karon, nakuha naman ang 5 anyos na bata nga in town ni kuana ka sa mga aida no, kanang wala na gid in town siya pinabuhi nya. Katuro bang bag-o nga nakuha ka sa mga aida nga 5 anyos na bata in town mag birthday pa to karon umaabot October. So mo na pura sakit kayo, sakit kayo.
2: So mag 6 years old unta.
3: Oh, mag 6 years old na siya karong 15 ka sa mga aida. Mag 6 years old na siya mo nang maski ang mga iyaan dari kay ang kanimang gud ilahang nahimutangan dari na hug nga compound ka sa mga aida, so mga iyaan, uyuan, so pamilya ra gid in town ang oh, naa diri.
2: So usa man siya Jane kana nga lugar diha. Ilaha gyud na own by titulado, ilaha gyud na nga kuan maayuta.
3: Yes, kasi sa mga aida, bali na, kuanin nila, namana gani nila sa ilahang lola, katong mga kuanin nila. Maunang, nagtapok ragit in town po sila. Ah, niya, matod pa, naglungan raon tani sila og paniudto sa usa ka balay. Niya, mauna to ang ilaha in town, nga nadangatan. No? Kay, matod pa ka sa mga aida, sa ato po nga nakuha din, nakasinati manggid sila, uga, kanang ginagmay rang ang mga landslide sa mga niagi, labi na katong mag-uwan. Pero karong higayon na mo ay pinakagrabe nila kay nitabon gyud sa ilaha.
2: Oo, pero nagsunod man sa gud no ang mga adlaw nga bunok gyud ang uwan.
3: Kana tinuod gyud na ka sa mga aida niya, daanan nila nga nahibaw-an diri no nga kana gading medyo humok gyud ang yuta ni Pia. Kaya dai mga bungtod ka sa mga aida, dagan kaayog mga punuan, pero dili maligayan nga grabe gyud ka humok ang mga yuta. Diri kana gading mga yuta nga puwa ang color ka sa mga aida, so medyo humok gyud kaayo mo nang wala po sila in town gadahong kay kapila na po dunta sila nakasinating mga ingon ani, pero ginagmay raunta. Karun so yun ang grabe kaayo mo na ato ang sundan po ni karun ka sa mga aida no. Kaya naapamanggit gihapon diri, ipaabot po nato nga makuha po dito ang 30 anyos kay wala pa po sila nakahatag og update kung unsay status in town sa maong tiguwang. So maunta lang yun ang ipaabot karun sa mga kabanay.
2: Hopefully, ampo lang po ta no. At atong ubanan sa pag-ampo ang pamilya nga maluwas pa in town si Nanay Jodeth Bunghanoy.
3: Inood gid niya ka sa mga aida, so i-appeal po nato sila sa ato ang pag-ampo. Ingon man, muhatag po ta og dugang mga update, matag karon og unya, ilabi na gid og makuha na po to so, ang maong lola.
2: Sa pagkaroon niya ka sa man Jane, sa kinatibukan, maayo na ang panahon o totaligsik o dagong paghihapon diha?
3: Karong mga higayon na ka sa mga aida, alas dos, pamanggita na abot din diha, wala na ta na kasi natin. Na ang guro nga taligsik ka ganiha, pero karong mga higayon na dunay mga pagpanagpong, pero wala na hinuod pagpanaligsik ka sa mga aida. So mo nang dili gihapon ka kumpiyansaan. So gipaningkamutan gihapon sa to mga rescuers, mga otoridad nga samtang dili pa inana ka kusog ang uwan or dili wala pa iuwan ka sa mga aida, pakuha na nila to no, nagkuha na ganito sila, nagbakbo ka sa mga aida kay lisod gyud kaayo. Ang ang agianan po diri mo struggle kaayo gyud ka sa mga aida kay dagan kaayo balay nga nagtapok, so gamay kaayo hagipot kayo mga dalan. Maski ang ato ang mga bakbo kay dili makasuot kay ang kanina tabunan ka sa mga aida, agianan gyud unta di ay kay ni masundan ni siya og sakyanan unta. Ya karon dili natungod kay nakuha naman siya natabunan na, so mao na nga to ang mga volunteers ato ang mga bakbo kay naaragit in town diri sa gawas, so igura tao ang makasuot dito nga mao'y mukit. So mao na ka sa mga aida, muhatag lang ta og dugang update, matag karon og unya, ilabi na og natay makuha pod nga dugang impormasyon gikan dinhi sa my city Riverside, barangay Pulang Bato, Bukirang Bayan, Sidak Bayan sa Sulbo. Kauban ako dinhi sa area si kasamang Radyo Man Remart Pogoy, kasamang Jusipos Quijano, kasamang gubang laagan ingon man kami ra di ay sa mga Aida. So muhatag lang ta karog update. Ako
2: si ka sa mga Lord.
3: Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Oramel.
2: Diga salamat Rajuman Jane Galliardo. Amping mo diha ha sa Barangay Pulang Bato sa padayon ninyong pagmonitor o pagdugang pagkuhag dugang detalye diya sa nahitabuan sa landslide. Live and direct gikan sa Barangay Pulang Bato, Rajuman Jane Galliardo, Rajuman Remart Pugoy, Joseph Oskinghano, George si Kuya nga ni Ugmen, ug si Gugmang Laagan.
1: RMN TYHP Breaking Report.
2: At oras sa 5:44 na, samtang PhilHealth, ipasidaan batok sa mga scam gamit ang ilang pangalan. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galenea.
1: TYHP RMN Report.
4: Gipasidan-an karon sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang publiko nga mag-amping batok sa peki nga mga text messages nga posibleng madawat nga nagpaybaw labot sa pag-ilis og PhilHealth ID. Sa mga mensahe dunay paybaw nga mag-ilis og PhilHealth card ug ang makaruwat sa mensahe makaruwat og link ug dayon awhagon sa pag-click niini o pagbukas sa mensahe para magka-proceed. Ang public relations officer sa PhilHealth dinhi sa Central Visayas nga si Dina Sinches ni pasabot ngadto sa mga miyembro nga walay proseso ang ilang buhatan nga gihimo sa pagkakaroon alang sa pag-ilis og ID card scam ang madawat nga mensahe kalabot ni ini o kung ila kining i-click posible nga mapunta kini ngadto sa ilang lain-lain nga mga accounts. Dugan ni Sinches nga labing tibanan sa publiko nga ang PhilHealth dili gyud mo send og mensahe nga dunay link, mangayog password, one-time pin o kadetalye sa bangko e-wallet accounts. Hinungdan nga ngayon nga mag-amping ang publiko kalabot ni ini. Kasama mo sa balita ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5:45 na sa kahaponon, kaya nga portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang araw paligon pa sa itong immune system at itong resistensya mga kasama. Life Extension Vitamin D3 garekomendar nga imnod alang sa mga cancer patients. Uga doon na libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inios Minya Boulevard, Cebu City. Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Ikon man sa konsolasyon sa ADM Building. Lima ka ng tultuglon sa Barangay Kansaga. Lunes nga ito sa Sabado, alas 8 sa buntag nga ito sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:46 na lugang pa sa ito mga balita. Lugang pag-updates mga kasama, kuman sa mga pahinomdom.
1: IHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Grabe sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500
8: o si Rochelle ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod painom sa akong mama o DGX 500 walang kakapsula daad sulod sa tulo kasimana nawala judayon ang akong bugas-bugas the best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pumalis sa mga butika.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suod sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. Super

0: tong isabil sa ratong komunikasyon nga to sa Pag-asa Mactan. Weather Specialist Rayo Sinon sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon.
1: May gabiin, ma'am. May gabiin, yes, ma'am Aida.
0: Yes, may gabiin.
1: Mga tigpaminaw. Kini atong latest weather update. Karong adlaw, October 9, 2026. As of 3 PM, karong adlaw, naakitay gi-monitor na low pressure area sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. O base sa atong tanang datos na naa, namataan ang low pressure area sa 520 kilometers sa Silacan sa Katarman, Northern Samar. Ang LPA walay tsansa or unlikely na ma-develop nga bagyo pero makadala og pag-ulan-ulan sa Eastern Visayas samtang ang Intertropical Convergence Zone or pagtagbo sa hangin gikan sa Northern ug Southern Hemisphere padayon nakaapekto sa Central ug Western Visayas, Mindanao ug Palawan. Tungod ana ang atong weather condition sa tibuok Visayas lakip na diri sa probinsya sa Sugbo, makasinati ta og madag-umo na kalangitan kinuyugan sa mga katag-katag na pag-ulan, pagdugdog ug pagkilat. Maong padayong gihapon ta maghimantayon sa mga weather updates ug thunderstorm advisories na atong gina-issue. Para sa kaimtan sa atong hangin ug kadagatan, makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan ang hangin na gagigikan sa amihanan ngadto sa amihanan kasadpan diin ang atong kadagatan adunay hinay ngadto sa kasarangan na pagbalot. Dinhi sa Cebu, ang dagat mutaob unyang 10:42 PM ug muhun nas unyang 4:35 AM. Karong adlaw ang temperatura diri sa Cebu na asa 25 degrees Celsius hangtod sa 32 degrees Celsius. Dinhi sa Cebu, ang haring adlaw mosaop 5:30 PM sa buntag ug moilang 5:33 AM ugma sa buntag. Ang Philippine Standard Time 5:57 PM. Ug kana ang pinakabagong weather update karong hapon gikan diri sa Regional Division or Pag-asa Mactan kini si Rio Sinon nagapahinumdom na pagbag-ubag-ong panahon adunay pag-asa para sa saktong impormasyon. Maayong gabi ug daghang salamat.
0: Inga salamat, Ma'am Rayo Sinon, weather specialist sa Pag-asa Mactan. Ang bago na itong weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Ingan kayong salamat, Ma'am Rayo. Samta doon pang pahimang no sa ato ang publiko, mga kasama. Labi na natin natin ito ang mga pag-uwan. Labi na kayo doon nag-monitor ng low pressure area. Na tagamtama na ito. Masin natin na ito ang mga pag-uwan-uwan pa mauna nga. Katong risgo in town sa flash floods, risgo sa landslide, mas maayo nga proactive. Di magpaabot in town nga doon ay mga untoward incident nga mahitabo kung dili. Kung makita na ito ang panginahalan sa pagbakwit, bakwit na lang yun. Gani, gipatuman ang forced evacuation dito sa Riverside sa Pulang Bato. Gamikan ato nga nahitabo nga landslide nga nagpadayon pa ang pagdahili sa yuta, pagpakatagak sa yuta nga dunay sagol bato dito sa maong area. Sa pagkakaroon, ang latest nga feedback gikan sa itong mga kaubanan nga to pa sa area dito sa barangay Pulang Bato. Na-recover na ang katapusan nga giugkat mga kasama katong si Nanay Judith Bunghanoy sa 60 anyos ug sa report ni kasamang Remart Bugoy ug ni kasamang Jane Galliardo sa pagkakaroon nga nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Gumikan ini ang fatality sa nahitabong landslide karong adlaw diha sa Riverside Kandarong Pulang Bato, tulo ka mga casualties kini naglangkob sa usa ka 60 anyos nga usa ka Judith Bunghanoy. Lain casualties katong duha ka mga bata na pangidaron og 5 years old o kining another 5 years old nga mag 6 anyos na unta kan October 15. Sa si Kayden Andamon nga anak ni Julie Pearl Andamon katong 38 years old nga gidana sa Tambalanan. O si Zian Kane Caballero igagaw ni Kayden nga giingong mag 6 years old karong October 15. Mga pahasubo sa nagbangutan nga pamilya, mga kasama, ika na mo diri sa DYHP Unia. Pagpunta no, sa ato ang mga pag-ampo alang sa ka... Padayon nga kadasig o pagpakalig-on sa pamilya nga namatayan. Salamat kayo sa ato mga kaubanan diha sa Pulang Bato karon nga ni pahigayon sa ato ang coverage full force ang DYHP News Team. Pinagi nila ni Remar Tapugoy, Rajman Jane Galliardo, Rajman Joseph Osquijano, Rajman George Sekuya, Rajman Gugmang Laagan, kasama ang Gugmang Laagan. Mga pahasubo sa pamilya diha. Kaya mo na nga magmatngon o magamping takanunay. Kanya diha po di ay sa Bohol, sa Panglao. Kaganin ng hapon no sab, natala ang 4.2 magnitude nga linog. Kanya nabatagan sa pipila ka mga parte sa south nga bahin. Kumusta mo diha sa lungsod sa Argao, sa lungsod sa Uslob. Mayong gabi ininyo din ha. Ana Minaw di ay sila si Sir Mitty Soriano. Gikan sa Medellin, gikan sa faith program ni Governor Pamela Baricuatro. Ato nag-deliver po niya sa mga darag native chicken. Di anabot po niya sa Medellin, Sir Mitty and Ma'am Lorena. O ni Sir Don Don. Ayaw pagkaminaw ninyo di asal amping mo sa biyahe 101 raba. Kumusta di sa Medellin? Kumusta man ang panahon? Uy, niya sa mga Urbiso family di sa Mahawak Medellin Cebu nila ni Teroy Urbano, Joseph Urbano, Nanay Inday o mga kaubanan din ha, Urbano family o Urbiso family, mayong gabi inin. Ato oras, alas 6:01 na. Ato partner sa Master Control kasamang Nemel James Canyones, Transmitter Side Chief Tech, Robel Boyce, Alan Taladoa, Oliver Atis. Dili sa ito ang Master Control kasamang Jerome Yap. Okay nga portion, dalit ka na ito sa EXL All-in-One Skincare Oil. Mga kasama, karong panahon ng masilatin na ito ang mga pag-uwan-uwan. Kinalan nga protektado ta kanunay kontra sa paak sa lamok nga nagdag dengue. Kung sa atong pagpanghaplas, maayos po din nga skincare, massage oil, o maayos po sa atong panit, EXL, all-in-one skincare oil. Doon na kini, lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga maayos natural insect repellent property, ta mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka, luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL, all-in-one skincare oil, kaoban nimo, kaoban nato, kontra dengue, mapalit na sa mabutika, dool ka ninyo, o maorder sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa pagpanghaplas mga kasama, magsilbing skincare, massage oil o protection kontra dengue, EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang sa atong pagpangapi, atong piliin ang kape nga healthy na, ang kape nga naghatag ka natong energy, ang kape nga naghatag natong immune health, immune function, maayo alang sa blood sugar control o alang sa brain health. EXL Coffee Mix 17-in-1, balansi kaayo ang lasa, labi na kay organic man. Dura ka na native pulper col, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Usa kape na, nga naghatag ka nato o dagang benepisyo, EXL Coffee Mix 17-in-1. Palitan ni sa mabutika, daol

0: First Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bio Draw Herbal Capsule.
3: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don't Be

0: Don Pepe Tablia! Charap ni Bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Hello mga bata, kumusta, kumusta? Uy, adlaw ko ng birnis. Salamat kayo sa mga tao nga bitabang sa sumpungan ni Mama Ida Tapos. Thank you so much kaniyong tanan. O sa tanang mga tao nga nagpaluyo sa programa ni Kuya Arnold, unang radyo, unang balita, o ni Ma'am Ken Galinia, nga unang radyo, unang balita po nila ha. Unya sumpay ang inyong agipaluyuan nga straight to the point, high point naman ni, straight to the point ni Attorney Rufil Banyok. O mauni, ang ito ang pinaka the best gid ha. Daghan kay award. Salamat di ay sa mga tao nga kaboy nagbuhat nga ngano na daghan hakot award ang RMNDYHP sibo. Salamat, salamat, salamat. Ah, hindi na kita mga resulti mga bata. Andi ang kita sumpay sa kung aso inyo ni Simonaon na nga naguluhan. Espiritu sa babaeng nagpurul.
1: Kay klaro kayo na kung nabati ang tanan niyong gipanagsultihan.
2: Fidel, anak.
1: Mahuwa na. Ngano inyo minang gitago na ako? Namatay na lang ang tao nga mo'y iisip kong matuod nga amahan.
2: Fidel, nak. Wa may hatagig anak sa aning papa ni mo. Kanon ay siyang naghandlo mo kusa ka batang lalaki. Hangtun nga, sa among pagpanuroy sa ibabaw ni Anang Bukid sa ibabaw, sa may bukan anini, among nakita ang duha ka mga batang masuso na parihong puwahon pa. Giputos og lampin. Ma, gusto ko untang sagupon mong duha ni atong kikahiyon na. Apan may supak ang imong kiilang amahan. Kay tingali unya ko noong dili may makaatiman sa husto, gumikan sa kawadon.
1: Kung mao ka na malagsuon ay kami ni Jamila. Ang classmate ako niya itong elementary pa mi o karong gituho ang namatay na.
2: Oh, Fidel. Nasagup sa DIC o magtiayong tagalungsod.
1: Kinsa mo kang among kinikanan? O unsay among kagikan ni Jamila?
2: Kana ang wagin na mo masay rin aning papa ni mo. Hangtod kami taliwan na lang siya sa laing kaliputan.
1: Pangitaon ko ang patangilawas ni Jamila sa bukid. O sa taon sa mga ko ang among kagikan.
2: Sa sinugdanan, nagtuwi nga dili ka normal nga tao. Kaya itong bata ka pa, maluya ka kung makakaog tinimplahan o asin nga pagkaon. Apan sa itong hanto, naanad na ka.
1: Ma.
2: Si aning papa ni mo, nagtuog yun to siya nga swerte ang pag-abot mo sa bukinabuhi. Apan alang na ako. Malas ka, Fidel. Malas kang miabot sa mong kinabuhi.
1: Mama Juana.

0: Asa naman tos Fidel ha, Burikoy?
1: Ato na, nilakaw. Murag tuwa pa ingon sa bukit.
0: Murag bigaan na karoon ang akong dughan. Human ko ikatugan niyang kamatuuran bahin sa iyong pagkatao.
1: Wana, unsa man gyud ay kaliwat ni Fidel? Tao o inkanto?
0: Kana ang wag yun ako masayre, Burikoy.

Jamila! Jamila! Ako kini si Fidel. Jamila! Pakita na ko! Oh! Kalitan na abri ang yuta. Oh! Mahuko! Ah!

0: Binisapira! Estrelita! Ang yuta sa mga pitukoy!
1: Kinsa ka? Kahayag si Mong Naong. Kinsa man lang akong igsoon.
0: Kalaan na kita! Tumaat sa imong kalibutan nun na lawas!
1: Si Jamila, huwag akusap ka na nakita ko nga. Naasayang tapad? Sama ni Jamila?
0: Oh, kining kiyara, Estrelita! Mao ang kondohan ng damit! Unang kita musod sa tinakbang pultahan! Paingon sa gingarian! Kundi nagpaabot ka ninyong managsuon ang kamahalan!
1: Jira, Estrelita. Kanindot inidapita, hayag kayo. Ginalaagan sa hayag kayong kabituunan sa tibok palibot.
0: Sama sa iksuban mo! Kawas nung makasuroy-suroy ang imong espiritu! Saptang wapa ang katapusang sinyale sa trumpeta sa palasyo!
1: Kasuri ko sama ni Jamila.
2: Sa dili ba ko mabadayon kay happy na damatang pospainumdo sa ta.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
10: Ang dramang Mi Baliko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan. Karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa. Perlita May Kakilala. Alejandro Gabiana. Gilbert Yamyamin. Anthony Sibial. Mario Diopilo. Roger Siguera. SK Chairperson John Lloyd Verano. Barangay Treasurer Hermana Trazona. And Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mi Baliko Tungod Nimo.
11: Dr. Lim Willis Negang, Tumit Reis, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. Sa the end of the day, kapuhin na akong lawas, so wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL COVID-19 17-in-1. So akong itry, dyan din lang siya sa tiyan, di siya acidic. Biglahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL COVID-19 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan at itong piliyon EXL Makabuhay product. Tagang salamat.
12: May buhay sa Makabuhay!

ako si Prinsipe Ignatius. Ug si Jamila mausab si Prinsesa Ignatius.

0: Guarda, ma ho lì fedeci poi.
1: Ah, wana. Dika do na. Nganai datang ni tabu ni nang.
0: Ciboy.
1: Botan ke si bay fedel nang wana. Mau nga sakitan gi ko nga. Naim datang may tabu niya.
0: Di sa ko makadawat nga mao nay mahitabo niya, Ciboy.
1: Tu aron to subukin si bay fedel nang wana. Kimisaad ba kita siya? Ngumtabang si pangita tong ngala ng Jamila. Ang naghamok na espiritong babae nga nagpurul.

0: ano ni Aka? Usa imo tuyo.
1: Ni ako. Aron tabangan ka nga budawat lang sa kamatuoran nga wa na subay pidel. Musa, ni ako. Ako'y ipuli sa iyang dapit diha sa imong kasing-kasing, Arlene.
0: Ha?
1: Ay! Natag-aptan niyo mo na. Aksyon tagong likay. Ah, bisan pa ko ni mo.
0: Bisan, saan pa ni mo pakit-cute niha? Dili, juga cute, Frido.
1: Ah, you hurt my feelings. Kasakit ni mong manulti.
0: Si Fidel ang akong gimahal. Dili, ikaw.
1: Pero may naitabo na ka na itong duha sa kama.
0: Oh, bitaw. Naitabo ta. Kagipanaan makon mo kwarta.
1: Kwarta gini kayo. Kwarta kay King Naong. Arlene, kwarta.
0: Hilamay! Galam-lam lang ang naong ni mo, Frido.
1: Oh. Oh, ayon kabalaka. Ayon kabalaka yan. Baligya ang tigagyuta nga nasunod na ako sa akong mga ginikanan. Anong sa ngayon mo'y ihatag na ko, ikahatag na ko ni mo. Kung may pangayuan ka na ko. Ngayon ka, lade ko ikahatag, kabaligya ang kagyuta.
0: Pero,
1: mahal ti ka. Mong andam kong ihatag ni mo ang tanan. Nga imong pangayuan. Imo lang kong higugmaon.
0: Ha?
1: Ingna lang ko kung magkinahanglan ka kwarta. Kinahanglan kag Gcash, tara yun. Tumatik. Kinahanglan kag Gcash, naay maya. Sulti lang. Kinahanglan kag maya, naay maribang. Pagsulti lang. Kaya tagan ti ka. Basta kay higugmaon lang kunimo.

0: Arlene, lain na gudi mo. Naman may pakatog sa imong kwarto si Prido?
1: Oo, oh, kasi yan naman ang akong gipuli ni Fidel.
0: Uy! Hala, no? Dali akong usap na imong pagbati. Gikan ni by Fidel? Ngadtoan ang traidor among amigo nga si Fredo?
1: Ako nang gidawat na gibiyaan ko ni Fidel. Okay, naan naman si Fredo nga matuod yun nga nagmahal na ako. So, why rason? Nga dili sab na ako siya higugmaon.
0: Ang dakong sayop ni by Fidel, mao ang iyang pagpakirelasyon ni mo, Arlene. Kay dali kang matintal sa kwarta.
1: Hoy, hinahina yun ang baba ni mo, Jiboy, ha? Ayaw pa kinilas!
2: Hoy! Jiboy! Ano sa problema mo?
1: Ha? Fredo!
0: Traidor kang klase sa igala, Fredo! Maloibon ka!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong gabi kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ni-issue ng circular ang DA nga magtugot sa pag-angkat ng mga itlog ug ubang poultry products gikan sa mga lugar sa Hungary nga luwas na sa bird flu virus. Ubos sa Department Circular number 52, ang DA na mahayag ng Bureau of Animal Industry niini nakadeterminar nga ipatuma na ang Hungary hugot nga measures batok sa maong high pathogenicity avian influenza virus. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa SED Panyawan Garlic o SED Cool. Samtang ang SED Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
6: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm!
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nag-graduate na ako!
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps o internet with 2GB data o 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
9: Mapauli na ako ka!
8: Go forward together. Globe.
10: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214, CUSIP of 2026.
11: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
12: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mucs for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
11: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
13: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
14: Unilab quality yan.
15: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
17: Salamat. Thank you.
14: I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
17: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
14: With the Silk Ganda Power Duo. Gandaan mo.
17: With regular use, results may vary.
14: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
19: Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang dramang mibalik ko tungod nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
25: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
26: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
28: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
29: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
31: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
32: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
33: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
36: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: ang inyong mga batang sumpay sa kung aso inyo ning simunaw ng arguluhan. Espiritu sa babaeng nagprol, dinilagta. Mga aso ini kay gulyat, kinitra, dalit ka na to. Sa Arimen, drama!
1: Ni tatay mo tuman.
2: Ang putang nga bata.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdari.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo tili kong lab.
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
7: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng
4: sandal. Bagong bayani. Tulumano niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: Kahit na konting
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plus Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
15: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Ladies Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
16: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
17: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, dito ako believe.
6: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo. Ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Sigera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up.
1: May budget?

0: Para ramang kung ta mausa akong pagpadahan ninyo.
1: Ah, balag di ko ni mo padadan. Basta kay dili ko mabalik sa ato. Dili ko magigipon o balik si Muinan.
0: Pa?
1: Pasensya anak. Libaw ko nga dili ka gustong mo ni may tabo na mo ni mama ni mo. Pero magsige na may kaway kung pugso na mo nga mag-ipon. Bisag na iba o may nga dili may malipayon.
0: Nakasabot ko pa.
1: Salamat. Salamat, anak.
0: Pero pa, kung mausap gani mo huna-huna, gusto kong mahibaw ka nga abri ragid permi ang bahay para ni mo. Welcome ragid ka dito anytime.
1: Salamat, Rose.

0: gutom naman ko. Magpaabot pa ko nga, baka manukaon sila si Mrs. Chanog yung pamilya. Una ko makakaon. Ay, nagkurog na kikus ka gutom.
1: Lois! We're done! You can clean the table now.
2: Okay, Mrs. Chan.

0: bulsa. Di na ka mo sildo tungkol kay nakabuha ka og bol.
1: Odong, makuhaan gid niya ako ipadahan ninyo, Dong.
0: Nga na pa mo kay para pang tuition fee na kuti.
1: Mao na akong siguro, Ondong. Dili pwede nga maapektuhan na imong pag-eskwela tungod lang sa akong katanga.
0: Isumbong ka na imong amot eh.
1: Huwag mo kung may bawag asa ko musumbong, Dong. Og usa pa, karon naman sa niya. Maningkamot lang git ko nga dili ko makasaog usa pa.
0: Atiros.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang dramang mibalik ko tungod nimo.
4: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamo sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Segura, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita tanin nyo diha sa Rosario Aluginsan, karong

0: message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangit tagad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sedle naman to, uy.
5: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila nang namugkoy ba kasi may mga pamati dali lang.
8: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.

Usahay maglisod kog sabot ni Mrs. Chan. Nahigayon nga buutan kayo siya. Pero doon na sa'y mga higayon, nga kalit lang siya masuko dili ka nako. Buto mahibaw, kung isabot ba siya sa laing butang, pero ako mo'y kipahimungtan.

0: ako'y die. Ngayon na ako malitaw kay Bunog, uwe. Saan na ipag-isa mong naong?
1: Itaparos kong maayos akong amo, Daikud.
0: Usa? Uwe, wali mo sa isumbong.
1: Walagi ko kay bawag asa kumusumbong. Madluksad ko. Pero sige lang, kaya pa man ako, day.
0: Uwe, ayok pa butang mo. Grabe lang ilang buhato ni mo, ha? Sini ba kung kasi may tabo ni mo? Ako yung may musumbong sa imong mama, na?
1: Day, please. Ayaw pagsaba ni mama. Dili ko gustong may bawsi, abisag unsa pay dangatan ako dire.
0: Day.

kamu sa din ipagkabuotan niya sa'yo si Mr. Wang? Tanaw na ko mahalo ni nga kwintas. Maprinda baka nisa? Kaya kung pwede niyong maprinda, ako ni iprinda kung mauli ko sa Pilipinas. Pero sa pagkakaroon, ako sa ning sa loob-saloobon.

0: Kelly, stop playing na. Time to eat your dinner na.
1: Okay. Wait! I know that necklace!
0: This one?
1: Yes! That's my mom's necklace!
0: Huh?
2: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdumgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
10: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
2: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo. Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials. Pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla. Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Malabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX-traordinary with MX3.
15: Seth Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
15: Na landing ko hospital yung dahil pagbugo sa paginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
15: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaver ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
16: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
17: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
19: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
20: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, di og buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
21: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
22: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
21: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Butan si Kele Priscilla. Ug nakita na ako nga love kaayo niya ang iyang mga ginikanan. Ilabi na gyud ang iyang inahan. Ug nakasiguro ko nga kung tinuod man nga sa iya ni mama ang kwintas, musumbog yun siya. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Anthony Rose din hining atong tulumanon Bag-ong Bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paraiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdagi, Maras! Dili ka tulapit!
1: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Asminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: maayo na siyang manulti. Mura na siya dako o gidad.
1: Mas maayo nga ingon ni Ana ang akong apo, Adonis.
0: Pero, ama, kung muiskwila na siya, daghan ang mahibong. Sa hitsura palang daan niya.
1: Naay mga bata nga gitawag o gifted child. Usan ni Ana si Amara, Adonis?
0: Nabalaka ko niya, ama. Kumuswila na siya tingali o bulihon si Amara sa sama niyang mga bata.
1: Wa ka ba'y salig sa iyang abyan?
0: Misalig man, ama.
1: Ayaw ka balak eh ang imong anak. Sila si Muna, Damian ug Jeff, mo'y angay ni mong kabalakan. Kay basig dili sila makaguanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila ug away. Mao ka na ang angay ni mong bantayan, Adonis.
0: Pabantayan ko usab sila sa abyan ni Amara, ama. Managlahi man kita, apan parte na usab sila sa atong pamilya. Busa protektahan ko ang pamilya ni Munang.

0: man akong pa-enroll. Dali arasad sa bakasyon, uy.
1: Ilakaw, Deka.
0: Ay! Paking! Amy na lang, good. Kapuyag din ang aman siya, uy.
1: Ano nga sa nang pagsangpit mo akong paking, ha?
0: Okay, sige, sige. Deal or no deal?
1: Kakaraan, abiyan na.
0: Kakaraan, eh, kakaraan. Unsa na bago pa?
1: Kwan, Bindalo.
0: Ha?
1: Bitaw, joke na nga ako, Amy, eh.
0: Pa, ato ko ilang muna. Gamingaw kong Amara.
1: Si Amara kay imong gikamingawan o katong Renner?
0: Huwag mo kukumingawan ni Renner, good?
1: Hapit naman ang klase. Makita na mo pirmi sa imong uyab. Amy, ayaw pag pinarias ni muna, ha, nga sayo na kaanak. Tiwas rin taon, Amy, kay... mamatay niyo ko kung mamabdos kang sayo.
0: Kauwi, baya, ni Paking.
1: Paking, balik sa ka. Balik ka. Sige, amalusya na po ka.
0: Ala, ala, ala. Di balikan si mabawas, gano'y.

0: Ati mo na!
1: Oh, kumusta dong? Na-enroll na ka?
0: Man na, te. Daggan ang estudyante nga nagpa-enroll, te. Ikaw?
1: Ako?
0: Oh, good. Dako naman si Yamara, te. Pa-enroll, sad. Aron makahuman kag eskwela ug malipay si Papa Damian.
1: Onya dong. Kon mo balik og eskwela, kitsa may mo bantay ni Amara.
0: Ay, si Papa Damian, good. Love, nabayanan ni Papa Damian si Amara, ti. Bantay ka, nga nagdako si Amara. Si Papa Damian gi magluto, aron makakaunda yun kuno si Amara, kay basing gigutom na. Wada ka kabantay.

0: Nakabantay ko. Nga ganina ra ka nga murag dunay gustong isulti ko muna. Unsa man kana?
1: Pa, si Dong Jeff ba, na-enroll naman. Unya ako, ganaan sa unta ako magpa-enroll?
0: Oh, buwis ko ilan nagkagbalik.
1: Unta pa.
0: Alahala, sige muna, malipay ko ana. Pa-enroll na, kay punaan pa na ako nga akong pagpaningkamot, kay tulo na kamo nga akong buhion.
1: Salamat pa. Pero si Amara?
0: Buwis ko ilan nasad siya. Oh, sige, ipa-enroll sad ang akong apo.
1: Bitaw pa no, kay... Aron dili ko mabala ka kinsa mo bantay niya ba?
0: Mm.
1: Madawat na tingali na siya pa, uy. 5 years old pa man yun noon na, pero interviewan pa man na kung makatubag ba siya pangutana sa mo interview niya. Oh, basinig dawaton pa.

0: ako, Nainay.
1: Oh, ganahan ka, anak?
0: Oh, ganahan ko mo school, Nainay.
1: pero, basin og...
0: Awayon ko sa mga bata?
1: Mao ka na, anak.
0: Okay, raman ko, Nainay. Dili lang nako sila tubayan.
1: Amara.
0: Ganahan ako nga mo school, Nainay. Yay!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, ni angay man ko. O anang, maninda ko liha, ni asaan sa bukat, na sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah, kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulun-an nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ganaan ang ganyan kang school?
0: Oy, Jeff!
6: Ate, manante ka nga magpa-enroll. O, ako lay Dani Amara sa teacher nga ma-interview niya.
1: Sige, Dong.
0: Kanasamang ko ma-school, Nainay.
1: Interview ho no, nakanak. Kung makapasar ka o muingon si teacher nga dawat ka, ipa-enroll dayon ka ni Yoyo Jeff ni mo.
0: Yay! Ma-school na ko! Bye! Nasi Ninang M!
7: Na-enroll naman ko mon.
1: Mao ba, M?
7: Mao ganing ni ako kay sultihan unta ti kaana. Pero nagplano na di ay mo nga magpa-enroll na sad ug mabalik ka nag-eskwela mon?
1: O, M.
0: Hasta ko ninang, muskol na ko.
7: Wow, mao ba Amara?
0: O ninang, kay kanaan ko nga muskol aron dakan kog mga friends.
7: Ano naman ka mun? Ha? Kailangan ko na itong panghupawa.
1: Nabala ka man ko ni Amara, M.
7: Nga naman?
1: Daghanon niya bubuli niya.
7: Ay, sus mo na. Dili man ang kabalakaan. Kay doon na nabayad balaod ang anti-bullying. I-report na yun nato kisa may mubuli sa akong kinugos. So, why yun lang yan nila kay makatidlaw gin sila ni Nang M.

0: Amara, anak. Kining akong giandam ni mo nga si Nina. Mauni isulob ni mo og may nag-interview ni mo, ha? Unya, kinisad.
1: Hapul?
0: Shawl ni nako, anak. Mura naghabol.
1: Saan man na nako, nainay?
0: Ipoto sa imong o, aron dili kanila makita. Kunon sa imong hitsura.
1: Ah, okay.

0: Imo busto na ng panapton si Amara ati mo na?
1: Odo.
0: Lo, ati sa doy. Di nam na kinanglanggod.
1: Pero dong.
0: Dinigan na isa tong dapit, imo nang gibuhat ni Amara. Karong nga ganana siyang muskwila, ipakita na siya sa mga tao. May nang maanad ng mga tao nga magkakita sa iyong itsura. Kuluin sa doon ng pusto ni magpanapto ng naong ni Amara, tiyoy.
1: Dong Jeff, sakitan ko kung doon ay mabugal-bugal sa akong anak.
0: Nakasabot ko ni Muti. Pero, swayin nila bugal-bugal. Apas makatilaw sila akong kumo lagi. Oh, kita kayo ng kumo na ko, tiyo. Malipong sila kung maikuin eh.
1: Ayaw anak dong, ha? Ikaw, hinambog sa ng imoda.
0: Mawagin akong buhaton, di. Awa niyo.
1: Dong, di na lang natutadun sa eskwilahan si Amara, uy.
0: Oh, unsa ti?
1: Mahadlok man kung makakita kag-away, uy.
0: Di mo na.

0: Sakto ang imong manghod mo na. Ayaw og itago ang itsura sa imong anak.
1: Pa.
0: Lahi sa itsura tungod kay puti kay siya. Unyang iyang buhok, taas kayo nga puti usab.
2: Maganinay, gikanlo ka ni ati muna pa.
0: Luoy po si Amara, kung pusto ni mo ang naong.
1: Okay ra ka na pa?
0: Ganong dili. Dada si Amara sa eskwilahan. Nga dili ni mo pusto na ng panapton.

0: ko'y muaway ng mga tao nga mo bugal-bugal sa akong kinugos. Let's see the scattered.
1: Ako na lang si JP, me. Ahilaga pilapil.
0: Oy, di mahimot, no? Love na ko si Amara. Di ba, Amara?
2: Oni na ni M. Love man puti ka. Kamang tanan, ako mga love.
0: Ay, kabuutan. Good aning Amara. Dili niya deserve, no? Nga bugal-bugalan sa mga makakita niya. Keber kung ingunaan ang iyang hitsura. Kinsa sila? Hilas nilang manaway sa?
3: Oh, nanamlay dagan ang painrolo?
4: Lah! Puti agbo! Pranti gawal!
0: Sugod na ay.
5: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan, ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
7: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
8: Mabuhat pa na ni mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do
8: pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagdago ni ng dughan mong malibutot.
1: Malami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul.
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha, ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX 500.
9: Sa Janice, subay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana, ug DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Ako si Amelia, ginaingon, sakit kaayong gibuhat mo na ako. Busa-bisag sakit, pugson ko na lang ikaw sa paghikalimot sa dayon. Magkining na itabusong kinapuhin na din ako mahimong mahikalimot. Unsa? Tinuod ka di ay nga may kabito nga kumbana di sa Pilipinas, nay?
1: Oo, nak. Natintal gid ko no siya sa pagpakasa kay layo ka. O may anak na sila nga sa katuig ka pina ang edad.
0: Ano kipuhat man ni Rodel ako, nay? Sige, nay. Uy, ako'y mahimo. Iyan naman ni kipuhat. Karon si manahan na lang ko taman diri sa Saudi. Mupaulit ako na sa Pilipinas. Dili ko mag-away ni Rodel. Gusto lang kong makikita niya sa katapusang higayon.
1: Oh, na sige. Di ko na kumubalik sa probinsya. Paabuton na ka nga mupauli din sa inyong dapit. Ay, wa na din rin imumbanas inyong bahay. Sa dihang naabot ko, may lain na siyang gikatipon. Mibiya siya ubas iyang kabit da ang ilang anak.
0: Sige, nay. Paabot ako na sa Cebu City. Kaya mapauli na ko karoon si Manaha.

Mabalik ko sa Pilipinas, gawa na nga akong bana. Siya man ang tangag din ako nga manrabaho sa gawas. Pero nangapit man hinuod siya. Magkabuwag may gawa may magkaanak. Kayo man sa among kasal, milarga man dayon ko sa Saudi.

0: Bao pa, waday sa mga ayo ni mo kwarta?
1: Wa man hinoon, Nay. Ako rang pagbuot na magpadako niya kwarta.
0: Nga sa ato pa, huwag yun ay siya mag-apa sa imong kwarta. Natinta lang yun siya sa pagpakasa, anak.
1: Gimingaw ba ako niya? Gusto yun unta ko nga makikita niya sa katapusang hikayon.
0: Ay, ayaw na lang na koy. Sakitan ka lang kung magkita mo nga doon na siya ay laing gikatipon o may anak na sila.
2: Tay, Milya.
1: Oh.
2: Tay!
0: Rodel! Ikaw ni? Ay, nga nung nagpakita pa magkas akong anak. Oy, oy, di na ko busugot nga magbalik pa mo ha. May lain ka nang gikarelasyon o may anak pagyod mo.
2: Anay.
1: Dili na sa kumakigbalik ni Anay. Gusto lang ko magkasulti mis katapusang hikayon.
0: Oh, sige. Pero dili ko mubiya din iha. Sige, sige. Pagsulti mong duha.
2: Natintal ko sa pagpaksa kay layo mangga. Og nagmahay ko nga gitugutan di ka nga domestic helper ka si gawas. Di man unta maayo nga magkalagyo ta. Di unta ko matintal sa pagpaksa day.
1: Wa na timahimo pa na Rodel. Kay bisan makigbalik pa kanako. Dili na ko. Gusto lang kong makasulti ta sa katapusang hikayon.
2: Iday, di na lang ko magdugay, adto na lang ko, ha? O, mularga lang yun niya ko sliti, day uban sa akong mga anak taon. O, sa akong napaangkan. Dili na po ko makabiya niya kay may anak naman, me. Apat sa dili, pakububiya, day. Muhang yun ta ko. Ang kaywa mang ko'y batasan. Magjirjir kas katapusan yung ngayon, day.
1: Minatay ka.
2: Minatay ba? Sige na, day.
1: Dili ko.
2: Kwarto ta na, kwarto.
1: Hilom di ha. Ikasubo na ko. Di na ko magpahilabot ni mo. Hugaw ka ng pagkabana.
2: Nugunay.
1: Igot na nga nakita ko ikaw sa katapusan yung ngayon, Rodel. Sige na, makabiya ka na. Adjust ni mo. Kung magluib o niya ni mong imong ikatipon, igo ka na lang o niya sa paghandom na ako na nagtinarong sa ako pag-asawa. Huwag matuod niya nagmahal ni mo. Adios, Rodel. Adios.

0: estar lang kang pipila kasimana sa probinsya, nak.
1: Onay, mabalikit ko sa syudad. Wa raman ako pabang itong amumbay. Ukon makakitaon niya ko glaing lalaki nga ako ikarelasyon. Atok po yun dito palik, nay.
0: Aw, ikaw good. Pero kon ako pa ikaw, no? Imo na lang itong ipaligyang imong bay o yuta dito. Aron malimtan mo sa higpit si Rodel.
1: Malimtan rin hapon ako siya, nay. Kon makakitaon niya ko glaing lalaki. Malimtan ko raon niyang akong pana nga akong gibuwagan.
2: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenal acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ay, Gabi, idadyutag na apod sa itong bahay din is probinsya.
1: Ay, daghanas mga bahay din hinay, no?
0: O, nakoy, daghana. Ay, nak, sinuling bakit ganing nanguyab ni mo sa una nga imong gibasted? Ulitaw pa ba ya?
1: Di ay?
0: Oo, unya kwartahan na pinaagi sa pagpamuhi og mga hayop sama sa baboy o kanding.
1: Maupo, nay. Ala, wabito na ako sugta sa una. Kaya di ko ganahan og ato rang silingan nga taga-probinsyar po dong akong mabana. Kwartahan na di ay?
0: Oo, oy. Kung mahibaw to nga buwag na kas imong bana, ay basik mo pa na yun to panguyab ni mo na.
1: Di na tumanguyab na ako, nay, oy. Dili na ko angay niya. Di na ko virgin. May bana na ko.
0: Aw, oh, dependis lalaki. Kung nakagusto, yun siya ni mo ang manguyab, mangyun na. Kung manguyab siya ni mo na, kung sa manimong sugton.
1: Oo, nay. Sugto na ako siya, rumalimtan ako singpit ang akong bana, nga tuanas laing kiliran.

0: Unsa? Ni ana sa tong probinsya si Amelia? Mabatay? Ug buwag na siya sa iyang bana?
1: Ay, oo, Dom. Sulti na siyang nanay na ako. Gikahinakbo man ako dito sa merkado. Gibuwagan ko nun niya iyang bana. Kaya na nga bit man taon og may anak na kini nga iyang bana sa iyang kabit.
0: Kung mao, libre na ko. Libre na ko nga, mapadayon.
1: Libre.
0: Mapadayon sa pagpanguyab ni Amelia.
1: Uy, pero ayaw na lang nag-anong bayhana, dong. Kay, bisan buwag sa siyang bana, minyo magyod na siya. Labosan. Di na siya nga ni mo, kay, basig tugalhab ng kay na, dong. Di
0: tugalhab?
1: Naman siya virgin.
0: Ah, dilin mo'y akong basihanan, tay. Ibantay ka, tay. Mahal ko pagyapon siya, hangtod karon tay. Usa, bisag tugalhab na siya. Kunsugton ko niya. Ipuyo na ko siya, tay. O gatagan ko siya dagang anak, tay. Kaya ko nga, bubuhi o dagang anak. Kikwartahan ako.
1: Oh, dudong nuling.

0: Kinsa? Naasa silong sinuling?
1: Unak, o gwapo kaayo si Aoy. Unya pagyo dagana kaayo kalaha sa lawas. Doon na naman gani si auto. Pero tuwara sa kalsada nagparking kay di man kasunin is ato ang sakyanan.
0: Ato bangon ako siya, Nay. Ukun okay rin niya nga, dili na kuputli. Subto na ako siya.
2: Salamat dahin niya. Gisugot na yun ko ni mo. Abi ni mo, lipay yun kay ko nga uyab na ta.
0: Basta ba ya, ha? Okay rin ni mo nga dili na kuputli. May bana pa ya ko. Pero ako nang gibuwagan. Kailangabit man sa dihang dito ko sa kawas.
2: Ah, okay rin ko dahin. Ang importante nga, nagka-uyab na kita. Huwag ako'y muhatag ni mong anak. Kay huwag yun kay huwag makahatagig anak sa mong bana. Ako'y muhatag ni mong huwag daghang anak dahin.
0: Salamat. Dagan salamat sa imong kugma. Salamat ka.

0: niyarta sa tungod sa kumbayin nga gipatuko din sa lungsod.
1: Wow! Kadakos maong bahay o nindot kayo. Datuan na day ni Mooy, Noling.
0: Ah, gidibuy na sa lungkos panginabuhi day. Anong pagpabuhi na kugayop ba? Doon na ko'y poultry day. O ingon man, pigiri. Kaya na na kong buhion day. Bisag o sa kadusina pa, nga tong anak. Tara sa sud, sa kumbay. Day, sugda na na to ang pagbuhat o bata. Okay ka?
1: Opa. Tana, manood na tas nindot ni mong bahay. Tana dong.

0: Day. Ipaod gamay, Day. Ipaod. Kani. Ang nga ngay ini. Lapaon ko ni.
1: Aya, aya, aya, aya, aya, aya.
0: Love kini ko ni, Day.
1: Aya, aya, aya, aya.
0: Bisag may bana ka na. Pero sa gihapon, cute pa kayo ni. Baba, Day. Nahanto ni, Day. Wangiun ko rin eh, wangiun ko rin.
1: Aya, aya, aya, aya, aya.
0: Ako rin eh, ikuan na nga ako si Mohan eh. Lami na kayo. Miap, oops.
2: Pagtambok sa imo.
0: Pero may kong mag-protein dahi.
2: O, di ay. Inom ko pinag-protein. Magtaas ka ayo.
0: Oo. O, dahi. Inat mo ni pinag-protein dahi. Pinamihan ako ng inat-inas dahi.
2: O, di
0: ay. Abin mo, ikatulo na ka kababae. Na makatilaw ini. Wala na ko pangasaw at unduha kababae. Na may agin ako dahi. Kaya wam ko'y gusto nila.
2: Ay, pagunita ko eh.
0: Kapyot dahi, kapyot.
2: Kalayo na sa kumpanaan eh.
0: Oh. Balhibo pa lang dahi, tambok ng daan. Sige. Magisan, singalong magunay mong aguan eh. Kantag daghan dahi, kantag daghan.
2: Mitulo na.
0: Munay mong kanta.
2: Mitulo na.
0: Sige lang.
2: Magplaster ko kita. Magparog, magtuwad, magsasata.
0: Kapiyot lang na eh. Kapiyot. Ginahayo lang pinagkapiyot. Kuhit-kuhito na ko ba?
2: Sige. Pagkugos ako.
0: Oops.
2: Shot.
0: Tara, nagkugos ti ka. Karun, ihagbong-hagbong ti ka. Stunga. Nagulay.
2: Shot.
0: Ah,
2: kana, eh, ah, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, nalang, n

0: Facebook, ma'am, na celebrity kay paggamit na ako is kaisa lang nakuha ko itong ganagad na yak itong sunog gani nga Pino o di yak dos.
1: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may tatak said celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. EXL. May buhay sa makabuhay!

Magdumang kasama ang kaagi ni Amelia Dinhining Turmanon. What's the style? Malipayo na kayo karon i-style. Kinimaong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
5: Nay, away ko tatay, nanay!
6: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
7: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
6: Ah! Wa ko'y anak ka, Durbal!
7: Unsa?
6: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
5: Dili lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
7: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
8: Kumusta ka na, aking mahal?
7: Kinsa ka?
8: Ako kini, si Jigo Salvador.
9: Kaloy po asawa ko.
7: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
9: Mar...
7: Ikaw kini! Ikaw kini!

0: ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw!
1: Nagunsa ka din eh!
2: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
1: Pasaylo! Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
2: Pasaylo ako, anak.
0: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukab karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Maigalag, kumusta? Maigalag, natutunan. Yan ang sarili ni Galas Kanginan, Ray Arellano. Pabahan sa akong partner, Wildline Guapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Di Jude na to kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Kay nindot kini sa atong kalawasan, inig kainom na to. O atong ubanan sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Unya, ay sa kalimtan ninyo mahigala. Katong mga mahiligon kayo nga moinom og coffee, doon na tayo Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas nga pampalagsik na, pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time. Shoutout dia sa Alimango Cantabaco, sa si Butsoy Natad, Tony Natad, Pauline Gonzalez, Berto Paran, si Morino Natad, gikan kini ni Pedro Pungasini. O, gingoman usab, sa mag-uuman vlogger Dudong Murbao, Michael Salina Hulbias, Manager Nilo Tadio, Bia Brijurik, Sonny Caballero, Ramil Abakil, Germaline Carnales, Jumar Alim Josain, Christine Camarillo, o ni Ronnie Gludovi. Ikan kini sa ito ang BSA founder Pangag sa ilong wailan ko ng ito writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, pwede mga hirap na maglangan niya ang sumpay ng itong sigilanon. Pahingo na si Gary sa Danao aron makikita sa higala ni ning mamuhatay armas din both niya nga kalibre 45 ang iyang magon. Sablang sila yung pahin usab dito gihapon si Christian sa lapit nila ni Clara sa Tabok Canal Pardo. Nanawag siya ni Clara o gusto sa babae nga mupauli na si Christian pero nagmagkahi ang lalaki. O misulti nga bisag makita lang niya ang pinianan sa pinianan ni Clara, kuntinto na siya. Samtang si Mara ang gitabangan sa iyang mga anak aron magmuntar sa ilang tindahan nga sa gawa sa bahay. Sa iyo nalang kining tanan kay nagtinabangay man sila. Unya sila yung bahay nusab dito sa Danao City. Nagkita na sila si Gary o sa iyang higala na mamuhatay og armas. O napalit na yun niya ang armas nga iyang gusto. Balik sa namatangan ni Mara, ingon ni ang naitabo. Yan na nalang sumpaning atong sugilanon, Himayang Nahulang.

0: May nakatudlo na ko nga na ako nung sa unahan ang ilang bayan ni Clara. Ilado na ina siya din ni silang dapit. Kana ko nung puwa og pintal nga bahay sa unahan. Mao din na ang ilang bahay. Uy, nakita ko na.
1: Pre! Iyam lagi ka, pre, ha?
0: Pre Jigo? Ikaw? Ni Aka?
1: Oh, pre. Bisag asa man ko kay paninda maning ako. Mag-RTW akong negosyo.
0: Ni ano po ka narimuram kang stock ko'y?
1: Yaso.
0: Sa to, RTW?
1: Oo. Oh, kanagong ready to wear good. Katong kikumpra na ako gikas Manila ba? Nakasimaan ka ato?
0: Oo. Mao ba?
1: Naamon ko mga suki ding napita. Ikaw, nag-unsama ka din, he?
0: Ah, wala good. Gikan kong nag-jogging, pre.
1: Ay, mailamas imong gisulo, pre, nga. Gikan ka nag-jogging. Pero, ay, kuking nga. Naabot ka din gat. Gini nag-jogging?
0: Unsa?
1: Unsa ka rong? Aos to, ha? Nasayod na ko.
0: Oh, nasayod ka unsa, pre?
1: Taka din naman tong imong kabit, no? Unsa no?
0: Pataka man, nagpasagad, pre.
1: Ah, grabe, ha? Pataka, pasagad, pagyod.
0: Ay, ayaw ko pataka, sulte, pre.
1: Ay, ba ako, ay? Kay, managsama mi og negosyo kontrapartido mi business.
0: Usa?
1: Kanun dayon pre. Pauli na. Kung di ka gustong isulti na kung marimara ang tanan.
0: Okay pre. Padong naman ko uli pre. Sige, bye. Ari na ko pre.
1: Kanun ka natin lagi kagagan ha? Ta! Nasukamod! Ta! Kanahan! Gigabahan ka!

0: Kadahan ba yan ni para Jigoy? Ni ang masabing tawhan na. Nakita ko na ba unta ang panimahan nila ni Clara? Pero, sige lang. Manayming ko. Mabalik raw niya ko din eh. Labi na kinakatultul ako.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghina tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yung naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doro. Gani ay.
3: Abutin sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Abutin sa...
4: Ganing.
3: Sundan.
4: Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
3: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
4: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo ito.
4: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, nabiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December atin ng dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyod siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ingko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot akong tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon na. Paragis bila-bila.
5: O, paragis bila-bila, kapsul o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, bili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

kala hagis pa rin Kristiyan o itana. Digil mo tagam. Mangita yung paagi, ikaw hana. Ugaw yung kaing kalag. Uy, hay, mapakasagyod.

0: Myra?
1: Oh, kadugay ko di mong nauli.
2: Sorry ha, may ato pa kong importante.
1: Importante pa sa atong panginabuhi?
2: Aha.
1: Mayo na lang gali kay gitabangan kong Arthur og Gian Angel o na sila milakaw. Kay kunwa pa, maglisod yun ko sa pagmuntar ining atong ititinda dinis gawa sa bahay.
2: Buutan yun ang atong mga anak.
1: Lingkod na di ha. Kay timplahan di ka o kape o gatas aron makapamainit ka na.
2: Labing maayo aron makagikan na yun ko sa pagpamasahero sa e-bike.
1: Ha, sige. At imanong tadayon ka ba na ko?
2: Kinatiman yun kayo kanibara. Pero ang akong dughan, magpangita yun ni Clara.

0: Clara.
1: Na utuhan man?
0: Medyo layo magutong danaw si Tigod.
1: Anya, unsa naman nakita mo sa imong gipakikitaan dito sa danaw? Natuman dito imong tuyo dito?
0: Aogod! Niyaw.
1: Giwalis mong guna ni mong imong t-shirt. May armas ka?
0: Kalibre, 45 ne.
1: Hala no? Nanang nagtinil man ka, ana?
0: Aron ko yung kundon ay magpabuang-buang nimo. Makapanalipod ko nimo. Sigurado kayong buak ang bagoy-bagoy.
1: Unsa?
0: Labaos tanan. Ako ning gitinil. Alang ato sa tao nga gustong muilog nimo gikan ako.
1: Gary!

0: manihapon na Tamara.
1: Sa'yo pa gani?
0: Gusto kong sa'yo tang manihapon.
1: Nga naman?
0: May importante pa kong lakon haman sa panihapon.
1: Aasa man ka?
0: Masi kami lakton kong importante. Period.
1: Christian. Christian.

0: Mara, human naman tagpanihapon. Mulakaw na ko.
1: Asa lagi ka?
0: Basta kay may importante kong lakon.
1: Christian.
0: Sige, diya ka na.
1: Tuwa na si Christian. Milakaw na. Huwag di sakay na siyang e-bike. Asa manikato siya? Huwag nga nung diliman siya mutog anak ko kung asa siyang paingon.

Yan ako sa tubog kanal. Ako na nilakan ang akong i-bike. Aron di makawat. Unya, mula hostline ko silang Clara.

0: Nauma naman tagpanihapon, Clara. Matuog na ta na.
1: Unya na. Mag-half bath on ako. Gusto kong presko kong matuog.
0: Uy! Labing maayo! Aron sa yun, presko ti kang gaksun humot kayo!
1: Gaksun, kid. Gakos, kid, ang maayo. Kay diha naman lang kang maayo po sa gakos-gakos.
0: Clara!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung ninduta, 100%
0: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
5: Ako si Janice. Okay pa yung moment of menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
4: TTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: to serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Yun nila byan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This time check is brought to you by McDonald's.
11: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
12: Baka mas madali ka na magkasakit.
13: Payo ni Doc for 50 and up. Alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
16: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
17: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
17: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
19: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
21: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
23: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
26: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
27: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
28: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pam- kamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Gala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagdagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 9, 2026. Dahil sumatampo na usab ang atong paghahatag at pagdagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan o Wilma. Stand by Wilma, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids

0: implikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Wilma, alas sa imong suwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

nalaman ko sa pangalang Wilma. 47 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Tagum, Davao del Norte. Usa ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imo programa ate. Wa ko magtuo nga usa ka adlaw, ako na usab ang magpadangat sa kuswat tampo para mangayo sa inyong mga opinyon. Dugay naming bulag sa kumbana ate. Kapin dekada na. Naami upat ka mga anak nga nabilin sa akong poder ate. Ako ang naningkamot para mapatapos sila sa ilang pagtuon. Kaya nga akong kanibana, nakabato na og iyang kaugalingong pamilya. Na ako'y kaipon, nga dugay na pudmi, apan wa mi nakabato og anak. Kami na lang ang nahibilin sa balay. Tungod kay naa na may tagsa-tagsa, kakinabuhi ang ako mga anak ate. Tulo na sila, nga dunay kaugalingong pamilya. Samtang ang akong isa ka anak na narbaho, tuwa sa layo. Panagsa na lang yung makapauli. Sa tinuod lang, mingawon ko sa panahon nga ako pa silang kauban. Na-miss na ako ang mga bibo nga panimalay. Kanunay na akong ipangita ang ilahang presensya. Kung pwede palang ibalik ang panahon at gagmay pa sila ate. Akong asa, mula ka o gani ko maglumbag panghilak mo ayaw. Panahon nga ako ang sentro sa ilang kinabuhi. Kanang feeling nimo importante kaayo ka. Halos taod-taod na lang madunggan nimo ang pulong nga mama. Pulong nga makapahupay sa mga kasakit ug kakapoy sa usa ka inahan. Sa akong pangidaron, abi nako nahuman na ang panahon nga magatiman pa ko og gagmay nga bata. Apan lahi ang plano sa kinabuhi. Na ako'y ka-live-in nga si Nestor ate. Dugay na mi nga nag-uban. Ug bisan gusto unta namo nga makabaton og kaugalingong anak. Apan wa gid kini gihatag kanamo. Nakaabot mi sa punto nga gidawat na lang namo ang among kahimtang. Apan sa kaadlaw ni ana ate. Ang among pangandoy gihatag kanamo. Dili sa pamaagi nga gusto namo ate. Usa katulo ka tuig nga bata ang miabot sa mong kinabuhi ni Nestor, Ate R.

Gibiyaan siya sa iyang inahan. Dili na ko gusto nga hukman dayang iyang mama kay wa ko kahibaw sa tibuok istorya. Wa ko masayad kung unsay iyang giagian o unsay hinungdan nga nung iyang gibiyaan ang iyang anak. Wa ko nahibawaan lang ang bata naa sa among atubangan o sa unang higayon nakita ko. Ngamidagan siya padulong kanako o galit na miga ko sa kumbatiis. Og iya kong itawag. Og mama. Wa ko makaila sa mong bata ate. Og unang higayon. Panamong panagkita. Apanabati dahil na ako ang among connection sa usag-usa. Ang bata halos dili mabulag ka na ako. Kung kuhaon siya sa uban, muhilak siya ate. Ikugos na ako siya. Gigak ko siya sa akong liog. Og dili na ginmubuhi. Giingnan ako ang naay custody kaniya nga ubano na lang na ako og ibalik ko ra ang bata. Apa naglisod gid ko sa pagbalik kaniya kay dili na siya mauban ate. Dili na siya mabulag ka na ako. Busa giingnan ko nila nga adapon ko na lang kuno ang bata. Total kuno, wa man mi kaugalingong anak. Wa na mi nagduha-duha ni Nestor, apan ang problema, dili mi pwede nga mag-ampon legally, kay miniyo ko og dili mi legal nga bulag sa kong kanhing bana. Gidala na mo ang bata sa among balay, giatiman, gipanga o gimahal. Nahimo na namong bonding ni Nestor ang pag-atiman sa bata ate. Ang balay, nga dugay ng hilom, mibalik pagkabibo. Mibalik ang kasaba o katawa. Nabati na ako pag-usab ang mamahimong inahan. Matag mapansin na mo nga luya ang bata, mataranta na dayon mi ni Nestor ate. Abi na mog doon nagibati. Tinuod gyud nga sa high OA ang mga ginikanan. Sa una, temporaryo lang unta, apan samtang ng labay ang mga adlaw. Simana o bulan, ate. Mas napamahal ka namo ni Nestor, ang bata. O wa na mo na matikdi nga nahimo na siyang sentro sa among kinabuhi. Wa na mo siya tawag nga ampon o sa kaanak na ang among pagtagad nga to kaniya. Tanan na mong gibuhat o gihatag sa bata. Gibuhong na mo siya sa mong pagpangga ate o labaw sa tanan, gipabati na mo nga dili siya basura nga gibiyaan sa kalibutan. Ate, anak na gid na mo siya. Apan dili mawala ang mga kabalaka o kahadlok. Kabalaka nga maubot ang panahon nga kuhaon siya sa iyong matuod nga ginikanan. O kahadlok kabasig mawala siya sa among kiliran. Ni maayo ang lawas sa bata sa akong pag-atiman. Himos kaayo. Mura siyag anak og adunahan. Ayang gatas mahalon, iyang mga gamit dili mga pinangayo. Pinalitan gid namo kini og bag-o. Mas naningkamot si Nestor sa iyang pagpanarbaho para ma-provide ang panginahanglanon sa bata. Ambot ba ate siya naman ang nahimong priority sa among kaugalingon? Sulod sa among kasing-kasing, amo na siyang anak ate. Tuod man. Wa mi magdahom. Na ang pinakalisod nga bahin sa among istorya, wa pa day mo abot. Duha ka tuig ang milabay. Tender na ang among anak. Excited ka ayumi sa una niyang adlaw sa pagtungha sa eskwelahan ate. Bago nga sapatos, bagong bag, lapis, papel, tanan niyang gamit, bago. Nadumduman ako, yatong eskwela pa sa kinder o grade 1 ng ako mga anak. Halos whole day ko nga magbantay sa ila sa eskwelahan. Murang mibalik ko sa uno, ate. Naanapod ko kanunay sa eskwelahan, hangtod miabot ang akong gikahadlukan. Ang pagbalik sa inahan sa maong bata, ate. Para bawion kini kanamo. Nagdala siya papeles. Pamatuod. Nga iya kining anak.
birth certificate. Ang yambit-bit ate. Nasayod ko gibisan asang aspeto pildi minister. Wa may legal nga katungod sa bata. Wa ako'y laing nahimo kundili manghangyo na lang sa inahan na dili ko haon ka namo ang iyong anak. Dili lalim ang duha ka tuig nag-i-invest namo sa pagmahal o pagpangga sa bata. Ate R. Huwag ako makasabot sa kong kaugalingon. Sadyang mapugsanon ang inahan. Matod niya, huwag niya gihatag ang iyang anak o huwag niya gipaampon ka namo ang iyang anak. Kami ang mikuha sa bata, sa iyang gibilinan. Busa huwag siya'y obligasyon nga bayaran mi niya sa among mga nagasto. Gignan ako siya nga huwag mi planong nga magpabayad. Kabubot o namo nga, tabangan ang bata, nagituring namong anak. Apan ang saon, huwag ko'y katungod nga ang kunon siya, nga mamahimong amo. Bugat ang akong buot ate, nga ihatag na ko siya. Gislutihan na mo ang bata, nga siya ang tinuod niyang mama. Apan mihilak ang bata ate, ako kuno iyang mama. Gusto siya mudagan ako, apan gipugngan siya sa iyang inahan. Maragi kumot ang akong kasing-kasing sa kasakit ate. Gusto ko siyang gakson, apan dili na nako mabuhat. Grabing hilak sa bata kay dili mo uban sa iyang mama. Apan nadalagid siya sa iyang inahan ate. Paglakaw niya, mitindog ko para ihatod sa lantaw ang akong anak. Padayon ang pagdagayday sa akong mga luha. Hangtod ginawala sila sa akong pananaw. Pagsulod ako sa kwarto, dito ko mihilak pag-ayo. Ayang mga gagmay nga sapatos na apa sa ubos sa among hagdanan. Ang iyang mga dulaan na apa sa eskina. Ayang baho nagpabilin pa sa kwarto. Ngayong gamay nga higdaanan nagpabilin mga hipin ate. Ipadala na ako ang uban niya mga gamit. Ayang bag, sinina, huwag ang paborito niyang duwaan. Walay puas ang akong paghilak. Nang labay ang mga adlaw, hilom ang among balay. Makabungol ang kahilom. Pagkabalos ako mga anak na wala ka kaisalakan ako. Ila kong gimaymayan nga may pakuno o wa na lang nako giampon ang mga bata para dili ko masakitan. Part sa kong kaugalingon miingon nga sakto ang giingon sa kong anak. May pagwa na lang nako gikuha ang bata. Apan sulod sa duha ka tuig nagmalipayon ang akong kinabuhi ate. Ang among kinabuhi ni Nestor. Gihatagan mi kahigayunan nga mamahimong ginikanan pag-usap. Adlaw-adlaw ate kitudluan nako akong kaugalingon nga mag-move on. Nga dawaton ang tanan. Nga dili gid siya maako ate. Matod ni Nestor, sa sunod dili na mi mag-atiman og laing bata. Kaysa katapusan kami lang gihapon ang masakitan. Hangtod nga pila ka semana ang milabay. Mibalik ang inahan sa bata ate. Karon lahi na iyang istorya. Gusto niyang ibalik ang bata kanamo. Pagkakita sa bata kanako midagan siya ate. Kanamo ni Nestor. Mihilak siya. Ako siyang gikugos. Ate, huwag kabutangan sa kong kalipay. Apan, hindi mawala ang kahadlo kay nibaw ko. Kung unsa kasakit ang mawala siya. Mato sa inahan, nagsiko naghilak ang bata kay mangita namo. Sige niyang bakakan nga iuli siya sa amo. Kinanalang kuno ang kadaadlaw nilang senaryo sa ilang balay. Na yung mga higayon nga matulog kining magbakho, nahadlo kuno siya nga magsakit ang bata. Nakadesisyon siya nga ibalik na lamang kanamo ang iyang anak ate. Og nagsaad nga dili na manghilabot sa bata. Tuod man, willing na akong dawaton o gidawat ang bata pag-usap. Apan paglakaw sa inahan o kami na lang ni Nestor na hibilin, gipadula na mo ang bata sa kwarto. Gusto ni Nestor nga dili na dawaton pagbalik ang bata kay dili siya gusto nga masakitan na usab may pagbalik.
Kay bisag unsa among buhaton, dili man namo legal nga maampon ang bata. Unsaon kuno kung kuhaon na pud siya, mao ka na iyang kahadlok. Kay base ni higayuna masakit pa. Akay pa ko mga anak, dili na gusto nga kuhaon pa ang bata. Ipabalik nila kini sa tinuod nga inahan. Ate sa yung rabuhaton. Apan. Sakit hun ako naon. Dili yung anak ka sa yun. Dili yung anak ka dali. Naibaw ko ate. Nga dili gani maamo bataa. Apan mas luoy kang iuli na mo siya o magsakit hinoon. Unsabay ang ngayon naman pag-abuhaton. Dawaton ba namo ang bata? Ngawa manggidme katungod kaniya? Palihog. Tambagimin ninyo. Sincerely yours, Wilma.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na lang utana, kung sa akong sekreto, nga bisan sobra kabisi si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nan's Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nan's Super Plus Capsule, o Gyuaid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gyuaid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gyuaid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gyuaid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og Gyuaid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gyuaid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh paghihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka na nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Will Mas. Tignan mo papadangat ni mo swa tampon ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kaoba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, usta na mga suking ting subaybay.
0: And of course, nga to URP Professor. Cap Jun Jun di Athis.
2: Yes, maswerte nga adlaw DJ Nova. Ate Arlene.
0: Kini bang kasinatian ni Will Mas, DJ Nova, Cap Jun? Dili mo ko siya. Basta-basta lang, no?
1: Yes.
0: Kung maghisgot mangutag legal nga aspeto, kani si Wilma, yung si Nestor, dili sa legally...
1: Yes. So, dili sila kasado. Merit,
0: dili sila kasado. Mm. So, dili sila allowed nga mo-adapt kay di man sila kasal. Ang pwede ramang mo-adapt ka to ramang kasado yun.
1: Yes.
0: Anyways. Mao lagi ang problema ani karo kay ang bata, nahigugma na pod nila. O sila pod, nahigugma na sa bata. Problema kay ang inahan... Kung unsay rason niya, mabuti talaga kita kabaw kay wa man niya na-mention diri unsay rason sa inahan nga gibili niya. Unya katong bata, miad to mas ilaha, minutot man siya kaugalingon sa magtiayong Nestor o Wilma. Mura mapunig ka ng kumbita. Kabanday ka ng mga teleserye. Karo
1: AI
0: sa
1: AI series.
0: Oh, mga AI series nga naibata nga gusto nga kuan. Pero ang bata dun ay power-power. But anyway, sige.
1: Ay, nako.
0: Ay, ang pinaka, o sa'y pinaka ang ngayong buhaton, kay musugutan sa dili, kining bata,
1: napamahal na.
0: O, napamahal na siya.
1: Na kay siya. Oh. Imagine 2 years.
2: Oh, pero tungod bang guna sa mga ginikanan o sa hayate, nga ka nang, parang irresponsable
1: yes.
2: ba?
1: Yes. Kanin yun. Kanin dili tayo andam. O, dili andam sa responsibilidad niya. Nagkakig bata nga.
2: Napalami lang ba?
1: Diba?
0: Tinood.
1: Luoy kay ang bata kay at the end of the day ang bata gyud maapektuhan.
0: Dunay bitaw tay kaila, di ba? Nga kagabi ito nimo na istorya, di ba? Nga ang amahan nagtrabaho mo tag dakbaig trabaho pero wa gyud nakatunol bisag piso na lang sa iyang anak.
2: Oh,
0: ang inahan in town na nerbaho sayo. Di ba, I mean?
1: Pero,
0: ikatawa sa siya.
2: Kining mga amahan, bitaw nga kani.
1: Nakarelate mo na yung ilang.
2: Kabalo na gid sila, nga na sila yung responsibilidad.
1: Yes. Why kusa ba? Why kusa nga pag...
0: Nay, nag-true confession kang Cap, no? Kagabi, ito nga, grabe kayo siya, Cap, kay bisag nagsakit ang bata, kay nihatag lang sa 50 pesos. Imagine!
1: Mukataw. Rakuan.
2: Kada mo, wadi pulos na pagkataw ba na...
1: Ay, nako.
2: Ibu...
1: Na ilalim.
2: No? Imo ba yan ang anak do? Imong ati man nun, kung nagbulag na mo sa bayi,
0: Bahala din ha, huwag nagbulag mo.
1: Napay uban na rin ang mga lalaki, ma'am. Tung nagbulag sila niya, makita nila nga ang babae kay mo'y ka ng plastar o kuan bang. Magpasagad na lang po sila. Di sila magunahaw na sila. Okay, napitaw na siya. Nana siya'y kwarta. Kaya na niya. Bro. Grabe ka-unfair ba? Mga kanapitong, di man but basabot nagbulag na mo kay naputol po din mong responsibilidad.
0: Correct.
1: No? Di but basabot nga kaya sa mama. Kaya di na lang po ka mo kuan, no? Mo suporta isip amahan.
2: At tuloy dagang kapaminaw karon ngayon nga na ng mga laki, no? Pakaulaw-ulaw lang mo,
1: yes.
2: Mga undo nga.
1: Ay, nako.
2: Inyong anak ba yan na niya lahing tao ang gaatiman?
0: Correct.
1: True. Oh.
2: Dapat, kung nagbulag man mo sa babae,
0: oh.
2: Irresponsible naman sa imong
0: anak.
2: Diba? Okay. Luoy kayo imong anak, ha? Bayo lang kung ang babae.
0: Pero napang kailakap, nga iyang anak, dilip ang kon sa iya.
1: Agoy.
0: Tagaan na yung tabang, di po mo dawat, kaayaw sa muka. Nagkaila ka to, Kap? Nga, sa bagay.
2: Di, mas bayo man guna ate. Kaya ang babae mismo ang wak ni Dawat. Nga muhatag ko ka ng...
1: Ay, ka ng sustento.
2: Sustento ang amahan niya gibalibaran. Nagpasabot niya ka ng...
1: At least they reach out, no? Oh, na siya initiative nga. Siya ikaw ang presyar, like gibalibaran. Kana okay ra kaayo na siya ka.
0: Correct.
1: Huwag yun problema.
0: Okay. Did you know, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wilma, imo pa bang atimanon na bata bisag nasayod ka nga dili ni mo anak and anytime pwedeng bawion pagbalik nga na kanimo?
1: Kung ako si Wilma, Dawato na ko, ma'am. Kay unang-una, dili lang mag-uni siya about sa ilang feelings ba? About po ni sa bata, mag-good. Kay imagine at a very young age, mura siya dulaan nga, kanabang ipasapasa niya. Kanang ang bata, nga diha na si Mohan na-attach, no? Kanang lahi ba ni mga bata nga ma-attach kay mura biyag himuon gig kang kalibutan sa bata.
0: Correct.
1: So, kanang nga stage sa ilang kinabuhi, pinaka-importante nga, nagit sila'y makita nga kung diin sila safe ba? Nga maka-feel sila nga safe sila, maka-feel sila nga gigugma sila. And si Wilma og Nestor ang mga tao nga nakahatag ana nga feeling sa bata no dira feeling safe ang bata mo gani na nga rason nga siguro na konsensya ang inahan ani bata amo nang giuli ibalik though normal pud ang kahadlok ni Nestor nga basin kwaon
0: ra sa kita na pud
1: pero pwede man siguro na buhatan o kasulatan nga kanang siya mismo voluntarily nga iyang gibili niyang anak gayon sa baka.
0: Oh, ana siguro
1: pero,
0: no.
1: Maabot ang panahon nga gyud pong bawion no, at least na siya on. Imo naman yung gibili sa buon sa Lord do. Amot lang di kay ko kwan sa kanang mga legal siya, basis.
0: Dili siya ma legally adopted yes. Kay dili man sila kasado. So listen
2: siya. Bulag pagit sa bana ang
0: bulag sa bana. So dili siya angay. But anyway,
1: yes, risgo kayo. Risgo siya sa ilang part ni Wilma ug Nestor pero para nako no kay ang bata lang unaw-naon. Okay. For sure, gihin mo na po biyagin na nilang. Giturin na lang anak ba? So, lisod ka ayaw mag-imagine ka nga ang bata. Tood, wala ko. If, dili na nila dawatan. Imagine ang bata, grabing hilak-hilak. Mubitaw ng rason.
0: Naka-remember na nung ko sa kong anak sa una nga. Sakto nang giingon ni Wilma ba nga? Ikaw pa ilang kalibutan sa unang panahon sa gagmay pa kumanak mula ka o gaya kumuligid yun kay muuban.
1: Tinood yun na, ma'am.
0: Kung.
1: Nilalim.
0: Karoon, dede ni Mayma, yung mga dagko naman sila. Oy, ano yung mga, di ba?
1: Ako, napakuha na nga stage, no? Nga. Sige, raguan, mama, lisod kay ilakaw kay na yung mga bata nga. Ikaw, yun, pero may pangitaon.
0: Na. So, kana siya nga feeling ba nga ang bata, ikaw ang kalibutan, dili siya angay ma kuan.
2: Murag ang comfort sa bata ba?
1: O dili ni mo ihikaw na sa bata kay dako kay nga factor sa pagdevelop sa ilahang kuan ba, sa ilahang pagkasila. Kana bitang kanang childhood nato nga experiences, dako biki nag factor kung unsa ta mo turn out pag dako nato. So si Wilma murag si Nestor, dako silang factor nga makataban sila sa bata. Nga miskan to di nga na ang naitabo nga gibilin-bilin siya sa iyang mama, pero at least ba once ang bata buhong og pagmahal, mudako na nga
2: maayo. Dobi kun dawaton nimo nya taw-taw. Kuao na pod na magilaka na pod ning Wilmahan ni.
1: Mo lagi pamasakitan, pero at least ikaw nasayod ka nga ang imong pagmahal imong gibuhos sa bata.
0: Kumbaga,
1: dili na ka magmahay ba? Dili na ka kanabitaw makonsensya kay again kung imong pasagdaan nga naras sa mama niya, what if yang mama kay dili gid safe ang bata sa iyang pamati sa iyang kaugalingong mama. So imagine ang struggle sa bata, ang trauma sa bata. So kana ano para makonsensya ka anak ka poy nga luya tong bata mo sika gunahon ang sus ang bata karon nagilaka na gito ang bata karon. Yatiman baka to ano man ginahuna.
2: Kaya hay kayo nga ko makatiman aning
0: pagkahuman kuhaon?
2: Kuhaon naman gyapon.
1: Pero imagine kung imong dawaton balik, kanang di nalang kabagunahon na nga kuan ba, ayun na pag-overthink nga, kuhaon na yun siya balik eh. Giuli na good siya balik sa inyo ha, so grabe imo na sad kayo.
2: Imo lang katikatiman mo, rapag.
1: Gani, grabe na sad kayo if bawion pa yeah, sa inahan. Nga humana na niya gibalik.
2: Wala mang good batasan yung bayhana.
0: Ang
2: gitinod.
0: Problema mang good, basi giuli sa inya, ka-emotionally, ang bata, dili pa andam ba? Murang sige paghilak, magsige pag, mahadaw siyang magsakit. What if kung ang bata nakasabot nga niya, dako na kuhaon na niya, murang, saman. Murang gihimo rin po silang. But anyway, mo lagi. Kung ikaw, kung
1: emotionally, kuan gyud kay ko, kanang gogyud, kanang kuha, dawata gyud ang bata. Kay, kamo ang iyang gihimo nga safe place ba? Kamo ang iyang comfort zone.
0: Murag
1: so,
0: sugal na lang.
1: Ayaw ikaw. Yeah, sugal na lang.
0: Awa man sa bagay na magyapon diba? As panultihon nga way mahigugma nga di masakitan.
1: Turo. So, dawat na lang.
2: Kadalasan sa mahigugma masakitan yun.
1: Part na siya.
2: Mabitaw ako nagpapinan yung nagkugod. Di na yung kumagkwan na siya.
0: Di bang kapulos ka magwangan?
2: Wala. Never been touched.
1: Nag-loading sa muka.
0: Pagkatubag. Nag-loading. No. Sige. Since si DJ Nova, iyamang kuhaon ng bata, bisag sugal para kaniya. Ikaw, di good ka mo sugal.
2: Oy, nain ang utahan natin, ha? Nga, giklaro ko niya, nag-PM yun kung tinuod ko noong anak ko yung sinumar. Tinuod yun na siya nga natin sinumar.
0: Nangagawa
2: kami. Nangagawa kami. Sa kanina.
0: Sa tinuod lang, nain nag-text nga sa tuang
1: text line
0: nga. At yung tinuod yun na nga. Ulitaw si Cap June Kudili. Minyo, ginasiya.
2: Engineer, pakidilit.
1: Nanagin ito. No? Pasabot, ingarak ka effective si Cap. Ingarak ka effective si Cap.
2: Mayo sa dubinuang ni si ate, no? Mayo. Effective gapon niya ang kanang...
1: Ay, nako.
2: Kanang sa tanan niya ang istorya, kanarag yun ang... Ayaw to.
0: Sige na. Si
2: Tuhi ang tanan, ayaw na lang na.
0: Isugal daw din ni Genova ang iyang emotion, pagmahal o pagpangga sa bata. Pero ikaw, di ka musugal.
2: Di happy naman mo sa imong puyo-puyo, Wilma. Anong magsige pangitag problema? Ayaw na nadawata. Ibalik ng bata dito sa inahan kay masakitan lang ka sa... Ang punto ko niya, Wilma, samtang gamay pa ang imong sakit, nagibati, kanang... Ibalik na ang bata. Kaya dili mo na imuha. Yeah, dili mo ikaw ang naghagoan na sa pagbuhat.
1: Kaloy kayong bata, kaya lugar ni mukap, kagahilak-hilak ang bata niya. Dili mo dawato, naasin mo atubangan niya. Ikaw ang gusto makauban sa
2: wala
1: bata.
2: Wala mong siguridad ang tanan. Para sa ko, pwede ni mo na dawato ng bata kung legally nga kanang iwave na yun, no? Sa inahan ang iyang right sa imuha. Kay para dili ka masakitan nga grabe ka sakit ba? Amo adto ka sa DSWD pagita kag pero sa pagkakaron iuli na kasamok magkita magkag problema ana nga magkag problema sa DSWD.
1: So, dili na isip kay kanang inahan kap di na niya maantos ka po.
2: Dili mo siya inahan.
1: Ay, na ina nagpakainahan siya. Ang pagkainahan kap dili mo na siya about sa kung blood related
0: actually,
1: mo, no?
0: Ang pagkainahan sa bata tay pagkadali.
2: Basta ko ayo nag ay nagsabukay mong kagalingon, ayo nagsamuka.
0: Ang pagkainahan sa bata dili mapasabot kay imo siyang anak gyud di kasi mo tagwangan kun dili ang imong emotion, imong pagmahal, imong pagpagka.
2: Okay, lagi na kay gasamok-samok, nya gasamok-samok man ang inahan ani.
1: Dili kinahanglan nga gikan mismo sa imo sa bakan.
0: Kita ra bagi ko ani ni Wilma, pero bagi diyan tiya.
2: Gasamok pa nang inahan.
0: Di ba nagpatabang baga ito siya usay iyang buhaton kay pero gisakitan bi gyud siya gayo.
1: Grabe no.
0: O, saan man na?
2: Ben. Basta iuli na kaya ko na naitik si Maggie dire. O si ingon ni Maggie di ko na sa buhati man. Kahago ra kuno kayo nga nagsamok-samok nang inahan ana.
1: Di mo si Nestor may na mga pagduha-duha kay lagi mas kita niya si Wilma nga nasakitan si Wilma. Pero again isip kuan
2: ya, ano inahan. Ya ang doon ka ni Nestor mapaimo.
1: Ay dili. Kasi si Nestor na-attach naman po sa bata.
2: Eh, klaro mo kayo sa sulatan po nga naingon si Nestor nga alanganin si Nestor kay basig
1: normal, na normal lang nakahadlok kay nabuhin na hitabo naman. Pero again, no, kung ikaw nagpakaginikanan sa usa ka bata, miskan pa kung sa circumstansya,
0: yes,
1: magpakaginikanan jud ka.
0: Yes.
1: So, dapat ang bata, gini mong dawaton.
0: Unsa pag angay buhaton ni Wilma? I-let go na lang niya ang bata? Or kayaho na lang niya bisan o dili iya ha, iya na lang ang kunon ngayang anak? Balik ka man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
6: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Up, thank you so much ha, sa mga nangadto gahapon diya sa Bansalan. And karong adlaw na ata sa Corona Dal sa City Mall Event Center. So pwede pa mamahabol diya sa City Mall of Corona Dal, Barangay Zone 4, Corona Dal City, South Cotabato. Ug mapuhon kitakit sa diya sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. Ayan. Hindi kita siyempre ato sa nga timbayaw ng ato mga YouTube and ato mga Facebook viewers. From Esther Hermosa of Kananga, Leyte. Hi Cap June, sa una makasapot din ang mga tambag nimo kay medyo negative. Pero karon ikaw na gyud akong paborito, lahi ra imong chemistry nga tulo. Makawala sa stress paminawon. Ayan.
1: Hi to Glenda Morada Namino from Tanhai City, Negros Oriental.
0: Pag-greet ko diri sa Dato Piang, Maguindanao del Sur ug sa ako mga kauban nga nagtan-aw karon. Amping kanunay from Joben Palyasa.
1: From Arnold Paculba of Sindangan, Zamboanga del Norte, Cap June. Nagid kay talent nga makapakatawa sa tao bisag seryoso ang sugilanon. Mauna akong gihuwat kada episode.
0: Ayan. Ate Arlene de Genova og Idol Cap. Kulba naman niya siya kaayo, oy.
1: Laging. Dagan na ka siya fans.
0: Nag-atang na podcast inyong programa karo adlawa. Hello sa tanan nga mga listeners from Angelo Labordo.
1: Kini nga klase sa programa mo'y makapahuna-huna nga naagyo daghang side ang matag problema. From yes. Gilbert Sumagaysay of Balamban, Cebu.
0: Agree. From Roberto Kalumpang, Ate Arlene, pa-shoutout on the risa, Lazy Siki Whore. Sige, magpaminaw sa amtang kapahuway, naghaplas pagod ko aning inyong Nance Liniment Oil. Pwerteng lamias pamati, tanggal yun ang pamaol na ko sa tibok adlaw nga trabaho. Ayan!
1: Na ako sa tindahan o kalitra ko nakarelate sa sender, murag akong kaugalingong istorya ang nadungod ako from Riz Zaline Cordero.
0: From Maricel Yuson, ganahan ko ni Cap June. Kay na ay humor pero naagihapon sense ang iyahang mga tambag. Lahi siya og approach. Mutabang sa sender ila Ate Arlene og Dijino Bapod kay gentle and caring nga style. Malingaw gid ko sa inyong tulo.
2: Maricel Yuson.
1: From Wilson Canoy of Pagadian City. Hi Ate Arlene, pag-greet sa akong mga kauban sa trabaho na nakatune in pod karon sa inyong programa.
0: Ayan, to Rowena Ibanez, shout out. Watching from Purok, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat.
1: Hi to Cynthia Navarro from Montalban Rodriguez Rizal. Amping mo kanunay, Ate Arlene.
0: Shout out to Jericho Palacios watching and listening from Tagum, Davnor. Maradyod ni Gina, subaybayan na ako nga radio program. Thank you very much.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova Capjun watching live from Mambahaw. Kami ginaako diri sa gawas, nagatubang sa dagat, nag-inom o kape, samtang naminaw sa inyong klasik-klasing opinion para sa letter sender. From Evelyn Inot and from Felix Adriano. Greetings from Surigao City, kanira gyud inyong programa akong pirming ginabalikan. Kung na ako'y free time, bahala, replay na ganahan kung maminaw sa story o sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Okay, Dijinovs, iwan sa'yo mo hang final ng ikatambag para kang Wilma.
1: Wilma pa again para nako no isip o sa kainahan sayod ko nga dili ilalim nga mura kag bawian og anak daw dili nimo siya kuan ba dili siya gikan mismo sa imuha pero sayod man tanga ang kasing-kasing maimportante sa atong paghatag og pahigugma sa anak. So sayod ko nga katong permiro nga pagkuha sa bata mura gid kag namatyan og anak ato but then again karon nga na nabitoy chance nga kanang iuli siya kay siguro nakita sa inahan sa bata nga mura naagid ang iyang pagmahal sa inyo. Dawata ang bata. Okay. No, ayaw balibari ang bata. Kay again, dili man ta dapat maguna-una sa kanang wala pa diha. Ang atong una-una, sa kapakanan sa bata, kay mo maginay pinaka-importante importante gid sa kung sa mga circumstance ba nga. Ang kapakanan sa bata, ang pinaka-importante ug mo'y angay natong lantawon. So sa kanina sitwasyon nga nakita ni mo nga ang bata, dili siya okay nga nag-uban dato sa iyang mama niya. Voluntarily, kuan giuli siya diha sa imo. Dawata
0: pero,
1: ang bata.
0: May imagine mo, no? Mama nga mama, iuli ang bata sa dili ginikanan.
1: Diba? So, murag mga kuha na nato, ma'am. Siguro, namang yung mga babae, good ma'am, nga dili gid ready ba? Dili gid sila ready magkanang mahimong kanang inahan. Munang na yung mga bata nga, kanang ginahata, ginabiyaan, ginapaampon. Mubito nang, ako lang i-quote ang iingon ni Casey Tandingan sa iyong interview, ma'am, bangay. Siya, na-question man siya, nga nawa pa siya anak. Ayaw rin yung iingon nga, nitatakit sa kuakay. I don't want to be a baby taking care of a baby. Mm-hmm. So kinahanglan niya mo grow up sa sayahang ko ano kanang maturity.
0: Okay, para niya mo lang bata pa siya.
1: Oh,
0: di pa siya
1: para
0: ready.
1: Niya di pa siya ready. So, 'di ba kanang inga na ang mindset ba kay para walay bata nga mabutang sa alangan, 'di ba? I don't wanna be a baby taking care of a baby. Kay imagine kung nag-anak ka lang nga wala kay paghunauna sa usa ka dako nga responsibilidad, kinsa may luoy ang bata. So daghan kay mga bata nga na neglect, no? Dili wala na hatagan sa saktong pagmahal, wala na timan tungod kay ilang mga ginikanan irresponsible. So kaning nahitabo kang Wilma ba nga siya man ang natagan og kana bitang opportunity nga magpaka-responsible. Dawaton na niya ang bata bali kay luoy kay ang bata nga magkana bitang imong ipaantos nga dili nimo dawaton tungod lang kay mahadlok ka masakitan ka usab nga ang bata no mo ay mag-suffer dato kay lagi dili siya kuan dili wala dili siya komportable ba dili siya komportable sa kaugaliyong inahan. So siguro ang mahimo ni Wilma ani nga nang ambot lang kahay kanang nabani siya kanang kusog legally nga kanang bitaw magbuhat sila kasulatan ba nga kanang ang mama voluntarily gi pa kuan gi paalimahan ang bata sa ilaha. So karon kanang maabot ang panahon nga mausab na pud yang nahuna kanang bitaw na sila panglaban ba. So pwede man siguro na nila ipa-consult do dili nila legally maampon pero murag ka nang sabay tawagan ni ana ka nang gi-wave din yung rights ba?
0: Yun.
1: O ana bitaw. So again Wilma ayo o ipatigbabaw ang kahadlok ang imong angay ipatigbabaw ang imong paghigugma sa bata. O ga murag gina importante nga kanang bitang atong mahatag ang atong paghigugma sa usa ka tawo or sa usa ka bata especially nga sayod pud ta nga kita pud ang gipangita.
0: Okay.
1: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marita sa Marinang Bayan.
0: Marita kang Cap June imong opinion para kang Wilma.
2: Yes ate aktuwalay nakasabuti ko sa imong gibati Wilma no. Pero bago ta katagaan og kining lawanong tambag. Shout out sa kining mga lalaki na igo lang magpalami unya gipangbayaan ang inyong mga binuhi no. Kay wala na tubo ninga problema ate kung kining mga lalaki gahamping pod. So sama ni ining kang
0: well,
2: Adan
0: story.
2: No. Kini si Adan ate pating dagana magbabae pero wala man.
1: Hala.
2: Ipakatiman magitanan.
0: Adi ay.
1: Hala.
2: Boys, palihog lang ati man pod ninyo.
0: Lagi gukurog asawa ani.
2: Mali na man gid gidabuhat ninyo nga ingana kay minyo na mo nya nakig kwan pa sa ubang babae mali na siya og gikondina man gid nato na pero kung naa naman good mo sa sitwasyon nga ingana palihog lang ang inyong responsibility kay luoy man kayo ng anak ang
0: bahala dag daghan kag kuan kukaridang basta importante is inyong
1: ipasagdan
0: yung yes inyong responsibilidad sa usa ka
2: imagine ako kining bata kung imo lang tanawon ambak ambak
0: magdula ra gyud bukaon
2: hangyo sa ubang ginikanan nga magpaampo na lang kay perting luuya gyud ba konsensya tawon mo. Busa katong wala nagatag sustento pag sustento na mo in tawon.
1: Yes, agree.
2: Parang inyong
0: wala sakto nga playboy.
2: Parang inyong gisustentuhan makapariban, makapa.
1: Hoy, dili makapa.
2: Makapa. Makapagwapa para sa iyang partner sa kinabuhi pod, no? Magsustento na mo para naipagwapa sila.
1: Mabin ayaw na una sa uban, maadi mo sustento kay Ana, naman ay kaipon lain Ana, naman sa ikwarta, basi ikuan rani, iriban rani, ikuan. Grabe mindset.
2: At least,
0: pwede ba gani padalan niya? Ang ipadala niya para na lang diretso bayad sa
1: kanya. Diba? Or diretso nga ka ng goods na ba? Goods di na.
2: Para makapalit po o kanang Migaman Coffee ang inyong titagaan para sa ilang partner. No? Para may kusog.
0: Musimang lagi na yan.
2: Wilma, para sa ko, although ako maluoy may ikuha ng bata, pero kung atong subayon ng yun, kanang wala ikay gukod, no, legally. Nagsakit-sakit rin ka sa imong kasing-kasing ugdughan. Concern ko sa imo ha, concern po ko sa bata, pero na may inahan na siya. Iuli ng bata, Wilma. Iuli na dito sa inahan. Kanya ikaw na makay partner, pagpangabuhi mo ka ng
0: malinawon,
2: malinawon sa imong partner. No? Moro gina, kay para na ako, nangita na kagsakit sa imong dughan. Kay musugot ka sa dili, kwaon niya po na sa inahan, pohon, kung kanang makabuylo na po siya.
1: Yeah, what if mapasagdan yun ang bata ka? Kaya wala naman yun dinawat sa lain na po na nila gihatag. Makonsensya ka, ang bata, ikaw, kamo ni na andan. What, 2 years, dako na kayo na nga kuan, nga time.
2: Correct. Nga, what if, o kanang, what if kung nahook na kadiya, o niya kuwaon kalit niya, man, di ba? Napakay anak pa nga kanang mga hingkod na, napakay apo dito ibuhos ang imong pagmahal, Wilma, no? Sa gihapon kini si Kuya Kap Moingo, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kanimo DJ Nova, dagang salamat kanimo Cap June, and of course Wilma, thank you so much. Kabahin sa imong problema, kung ako ang nasa imong sitwasyon, dili dala na ko una-una nga kuhaon pa ang bata ka na ako pagbalik. Ang importante sa ko ang makatabang ko sa iyong kinabuhi. Tungod kay ikaw ang giisip ng inahan sa bata. Ang iyong admiration ay ang gugmangan na kanimo. Dili, gyud, kanabang, kanak, bisan pagani og mananap nga magduol-duol kanimo, iyong magani sa bakon o sa pakaong sa katao nga gustong mamahimo nimong kauban sa kinabuhi. Well, again, dunay mga what if, dunay mga unsaon na lang, dunay mga kabalaka. Apan kinala ko ikasultingan na kanimo. Ayaw sayangin mo pagtabang sa bata. Ayaw sayangin mo hang panahon nga makauban siya. Importante, ikaw na mismo nag-ingon, malipayon ka nga for 2 years na himo kang inahan pagbalik, i-continue. Para na ko, kumabot ang panahon nga kuhaon siya pagbalik, I'm sure ang bata dili og dili gid mausab gana kanimo. And ingon ana man gid ning kalibutan na dili man gid maato. Wa may forever. So kung mangutana ka, ang ayan may udili to me, ipadayon ang pag-amuma sa bata tungod kay muabot ang panahon nga kuhaon siya siyang ginikanan, ang bata na mismo ang kusag yun nga mabalik og mutanaw utang kabubuton nga anak kanimo. Wilma. Dahil salamat sa imo papadangat imo suwa tampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon mo yun salamat. Bye-bye, I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
8: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan. Nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Bakit right med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
13: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z+ na!
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
18: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS, happy fiesta!
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Alaksan Extra. Now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
25: Play!

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon na itong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain nasab nga adlaw. Lesem higayon sa itong pagpadayon sa ito ang pagpanikay-sikay og sumpag pakigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukinding paminaw nga Biyernes, ha? Adlaw tang Biyernes karon kasama nga Jerome, ha? O niya pizza 9 na sa bulan sa Oktubre tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukinding paminaw nga naminaw, ha? Karon nga mga urasa, ha? O niya kanana ang nagtanaw, no? Sa ito ang Facebook Live o sa ito ang DYHP application o sa tuang YouTube channel.
2: Straight to the point.
1: O niya tuang mga naminaw sab, ha? At diha sa tatag sa Laga Panimalay, may gabiin ninyo dihan tanan. O niya sa gihapon na kunyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos Tanghian ang makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab dirisdak baya sa Sugbo. Kumusta mong tanan mga Sugboanon nga naminaw na to? Dirisdak baya Sugbo sa probinsya Sugbo. May gabiin ninyong tanan diha lalawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan usab diha sa Negros Occidental. Diha sa Sikihor, may gabiin. O niya diri sa Bohol na ito mga Bulanon nga naminaw. Diri sa Bohol, sa Leyte, sa Marugbang Party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunan usab dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers na naminaw sa nato karon may gabiin niyo diha. Ato ang mga OFW sa nga naminaw ang nagsunod dagatang sa ato ang programa. Usab karon gabi una may pagpaminaw niyo diha, ha. O niya ato ang mga senior citizen, ha, nga naminaw sa dato karon kadunay gyud gabagatang sa programa kasama Jerome dili gyud matulog, ha, og dili makahuman sa pagpaminaw diri sa tuang programa matag gabi. Salamat kininyo di nay, ha, tay, ha, og sa mga kaigsoonan sa nato ni kay sikay karong mga orasa may pagpanay kay sikay nyo diyan tanan, ha.
2: Straight to the point.
1: Ato makingsunan na ni kay Sikay, may po ni kay Sikay diha. O ni bugnaw gihapon ang atuang palibot. Bugnaw gihapon ang atuang kagabion kasama Jerome. Ha, labi na dito sa probinsya. Tingali, kinis kasama Jerome, mag-abot ni ato ni Puyos probinsya. Ato ni Puyos probinsya. O niya ka ng tigda, raba kaayong mulakaw po na buyag, ha? Daghagag anak ni... bisag ari dire. Kasi inyo kanang kanang kuan na kanang naang amin sa diresa pero kay kuan maghapon ay medyo distansya man ang ilaha dire sa Cebu City. Ha, o niya mingla man kanang usa sa mga subdivision des mingla. Ha, kanang naang si kasama Jerome so muna ang amin sa subdivision pero bugna ba dito inyo nga ha ano aircon na mo na bugna pero lahi ra gyud lahi gyud tus bukid nga. Labi na gyud og kanang nang imuhang salog bitaw kasama Jerome nga ha, kanang kawayan ba? Antay ka na yung salog nga lipak. Ha, lipak ka kawayan. O niyang imuhang banig katong nilala nga banig nga pandan. Asos, ha? Kaya sa kung saan ang bukot ng habol, mukuan yun ang katugno. Amo na ang upawan. Manili yun ang upawan. Dito sa kwan, dito sa inyo, Smingla, kutsun man, ha? Ah, kutson man, ay aircon, kusog kayo, niya bukot magkaghabol, kutson man. Ah, lahi ragad to probinsya nga, kananaa nga, so may kutson nito nga. Ah, wak man, ah, kananaa nga, kwan na, lalampandan na nga, himuong banig baka kanang tikog. Ah, so muna, nga na, pamagihapon dito, kailan baka kanang pandan? Ah, kailan kagpandan? Oh, kailan pandan si kasama nga, Jerome, no? Ah, muna, himuon nga banig niya, butangan dayog pulog, o niya, purma-purmahon dayog layamon, purma-purmahon dayon, o ga... Ah, wala nga, nindo tatanaon kay doon na may pulog, ha? Ah, nga ipulog ang pandan, mga sukindig paminaw niya, muna ilalahon. Ako, kamaon ko mang lala, ha? Kamaon ko mang lala, nabanig, eh, kasayon. Ah, nasa una nga, kuan man, ha? Kanana ang mama, manguan man, o ganang mang lala man, kasaman, Jerome, na order ka dito, banig, gana. Kumama, maoy, mang lala, kumama. Kanya, kanang, kuan mi, ha? Panitag, nindot mailala ng bugnaw. Gabi, kadlaon, o kanang ulan, gay humok ang yahang pandan ba? Ah, humok ang yahang lilas. No? Ah, so muna nga, kwan, garon dire, wanay pandan na. Ato probinsya, naar gihapon. Ah, naar gihapon dito. Okay, karita magkasama sa tuang, pero nindot kayo ha, kanan na nga pandan mo, ikaw ano ni mo, ha? Matod pa sa mga katigulangan, nindot kayo na kay, ha, kanang na ang, ka, padidit, isigutan, nindot ko. Okay, arita sa tuang may isgutanan sa karong gabi una tungod kay low pressure area, ha? Doon ay duha karon ka low pressure area nga gimonitor sa pag-asa. Ang usa ni ini nakasulod na sa teritoryo sa Pilipinas samtang ang usa naa pa sa gawas.
2: Straight to the point.
1: Ang nakasulod sa Pilipinas na sigpatan ni karon mga sukindig paminaw sa silangang bahin sa Katarman, Samar.
2: Straight to the point.
1: Samtang ang usa mga sukindig paminaw nga low pressure area agawas pa sa Pilipinas o kining duha ka mga low pressure area kon LPA mabahinon ang tsansa nga mamahimo nga bagyo apan mo paulan dinhi sa Kabisayan.
2: Straight to the point.
1: At anihatagag pagtagad mga sukindig paminaw labi na dito sa Eastern na Visayas. Ah, labi na rito sa Eastern Visayas sa kasaman zero. Og din sa Central Visayas makasama. Ah, makasinati ta og pag-uwan-uwan tungod ni ini nga low pressure area. Ang nasigpatan karon sa pag-asa sa silangang bahin sa Katarman, Samar.
2: Straight to the point.
1: Samtang presyo sa krudo mo kunhod sunod semana. Ah, ang kunhod kabalok kag pila kasaman zero. Piso ngadto sa 2 pesos ang kunhod sa matag litro sa krudo.
3: Wa gabae.
1: Ah, so muna 2 pesos ang pinakataas ang kunhod sa matag litro sa krudo mga sukindig paminaw. Samtang sa gasolina musaka. Ah, musaka ang gasolina og 2 pesos ngadto sa 2 pesos punto 20 centavos ang kada litro.
2: Straight to the point.
1: Ah, so muna nga kanang naang malipay ta kay ni kunhod pero pilay kunhod 2 pesos ang kunhod sa kanang naang krudo. Ang gasolina dili mo kunhod kun dili mo saka pahinoon ang gasolina sunod semana.
2: Straight to the point.
1: Sana ba yung tao ni nagdugang maning ka mahal mga sukindig paminaw ni ining atuang kuan karon ha gadugang mga sukindig paminaw ang kamahal ani ining presyo karon sa gasolina o nato ha so muna nga ang krudo mo kunhod manggaling apan maba ra sa kay kunhod ha so muna nga sunod semana timan ini ron ha karon ang kunhod 2 pesos sunod semana ang saka ani size 5 or size ha ilad bintang mayo ani mga pobre taon. Ah, samtang nga sa laing bahin ato hatagag pagtagad usab karon kay sumala pa nga way kasiguruhan nga maresolba ang problema diha sa West Philippine Sea kundi WPS sa matod pa ni Presidente Bongbong Marcos.
2: Straight to the point.
1: Sa iyahang nga speech dito sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore na mahayag ang presidente nga sa pagkakaroon, kinahanglan nga iduma ang atensyon arong malikayan ang sakop sayop nga interpretasyon nga posible nga mupasamot sa sitwasyon diha sa West Philippine Sea.
2: Straight to the point.
1: Muna nga, gila nga, ito lang pasagdan sa nang West Philippine Sea diha. At tulad ng pasagdan niya ng West Philippine Sea kasama ng Jerome kay matod ng Presidente Marcos, ang away kasiguruan na masulbad na diha. Aso mo na nga, mas mayo ka na masulbad, magyo na. Masulbad na, o dili magay na masulbad 100%. Kasama ang Jerome, kay kaniron, yung Presidente Marcos, di man na masulbad. So, kanang na ang wapay kasiguruhan, nga masulbad na ba? Kaning niya unta nga panahon, pahimusla ni Presidente Marcos. Karon ko, nagsaka ang atuang kanang na ang kamahal sa krudo, unya kamahal sa tuang gasolina. Ha? So, kanang West Philippines, sinaadiha ang tinubdan mga sukinding paminaw. Muna nga kanang China, nagsigi na og apas ana. Kay naadiha ang dako mga sukinding paminaw tinubdan sa oil. Nadyang oil. So, pananglitan, og kitang Pilipinas, di man kita mangarasti nga, papahuao na to ng China, kay, kanang na ang wak magkita ikabuga. Ang atua diri, barang, manananggal, mananaot, mamamara. Para magi ato ikabuga diri kasaman zero. O niya China, grabe man China. Ha? Sumuna nga, ugbahin lagira, alkansita. So, pananglitan, magpatabang putas Amerika. Ha? Magpatabang tas Amerika. Ang Amerika, maingon po na, sige, kamo lang sa una. Ha? Kamo'y una dito, kay mo back up rami. Tanawa sa talawan sa Amerika. Ha? nga kanang na nga unya sa may nahitabo sa uban nga mga nasod nga kaalyados Amerika, ang Amerika mo suporta ra sila, suporta sila bala, suporta sila og kanang na ang kanang na makahimanan. Pero ang pagirahon kita kasama Jero, ha, kita mo ipaduon nito nya kita kay takon taglamigas gani mo hilak na man gani. No, dili non tanan na may uban yung mga isog na to nga makaiksunan ng mga anak na pulapo. Makanis kasama Gerald Albios, apo maning lapulapo. Una ta ni ipadala dito sa West Philippines. Na ay mga kwante, no? Doy kita nga mga Pilipino, mga isog biya. Ha? Na ay mga isog na to nga mga kaiksunan ng mga Pilipino. Nga anda makigmubarug yun ta sa ato ang prinsipyo ba nga ato ng West Philippines. Ang nakakulang na to ang kahimanan. Kaya magpaalig-alig garon dito, unya, kanang ang kanang China grabe o kanang kahimanan. Ha? Sila kasama nga mga butang igugubat. So kan sita. Atua bangkaw raman ni atuag samurai. Katauan na ta China, damur ta mga sukindig paminaw nga biayos China. Labi na ning atua nga mga fire truck mga sukindig paminaw nga sus. Ang atong fire truck sa gikan sa kinadak-an, dayon sa upat ang ligid, karong gikan sa ginagamyan, niya tulo na lay ligid. Nawa ha, karon pa ko kabantay nga, doon na tayo fire trucks mga sukindig paminaw nga pa, kanang na ang saryot ang himong fire truck. Hindi magin na matawag kung truck yun kay saryot managot. Saryot o kanyang mga ibaik ba? Na nabag himong fire truck. Noon, okay na sa mga lugar, katong hilit-hilit, katong mga sudlonon, ana. Pero katong mga uban nga mga lungsod, mga sudad, niya imong tagaan, ana, o niya walay mga hilit-hilit, niya bukid pa kaayo, makatangas ba ka nagbukid, no? Ha? Kanaingon, ana, nga klase sa, di ba na kalas-kalas, las kwarta? Nga naman naman tayo mga multikab, o pareho din na mga multikab, o dagko. Ha? Kana mga bunggo, nga mga sakyanan. Abay, kana na lang. Ha? Walid ang arisudluno noon ng mga barangay. Okay, saning niya, kaninya, applicable na. Magamit na, ha? Pero ganaari ka sa mga, muna ipanghatag mo sa mga lungsod o sudad nga wala hilit-hilit ng mga barangay. Wala mga kanangapusinso, kagagmay nga magianan. Mura, dili kayo maayo na, oy, ha? So, muna, ang arita, no? Sab sa makasama sa dugang na to isgutanan, sab karon ha, kay tulo ka mga, tulog yun in town ka makinabuhi, pagkaluoy nga paminaw. Tulo ka kinabuhi ang nakalas, ha? Sa nahitabo nga landslide, diri sa may sitio Riverside, Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo, Kaganiha nga Udto.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad, mga sukindig paminaw kay Sus. At ang awan ay sigig ulan-ulan, ni humok ang yuta kasama nga Jerome. Ha? Ni humok ang yuta, mga sukindig paminaw, o niya ni dahili ang yuta dito ni Tabons Balay. Duha ka balay ang natabunan na kasama Jerome, o niya tulo ka makinabuhi in town. ang kining ni ang mga lakip nga namatay mga sukindig paminaw ang usa ka 60 anyos nga lula. Ha, 60 anyos nga lula, doon na po'y 5 anyos nga bata. Ha, 5 anyos mga sukindig paminaw, duha ka 5 anyos. Ha, usa man to, 6 anyos ang usa or puro na 5 anyos. Ha, duha ka mga 5 anyos. Onya usa ka 60 anyos ang namatay human ng ilang balay na tabunan sa yuta.
2: Straight to the point.
1: Onya kaning ni ang 38 anyos hinuot. Ang inahan mga sukindig paminaw na rescue ni nadala sa ospital ang hinaota nga makalingkawas in town. Ang hinaota nga kanang naang makasurvive or kanang naang maluwas no kaning ni ang usa nga naangol na human at tabuni mga sukindig paminaw dito sa landslide sa Barangay Pulang Bato, Dakbaya, Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin muabot ngadto sa 178 ka mga sako nga bugas nga nagtimbang og 50 ka kilo kada sako. Ha? Bugas humay ni mga sukindig paminaw ang gipanglabay na tungod kay nangabaho na og dili na malungag na namaho ng piot-piot. Ato ning gayagi mga sukindig mo na kulukumidya ha pero pagkakuan ba in town ani oi ha kanang na ang pagabuiset ka sa mang zero. Ah, kana ra bang grasya nga imong ilabay bisan gani kana na ang grasya nga kanang mumho ah, pataka ra kag labay ana makan o labi na kana mga bahaw nga mga mabahaw ba ang makan o nya ilabay ra kahuman na ingon na katigulangan ang pabusit sunan kanyo 178 kasakong bugas tag 50 ka kilos ang matagsako ha 178 kasakong bugas humay gipanglabay na lang kay nangabaho na wa mahatag. Na dito ni mga sukindig paminaw sa lungsod sa bantayan.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag pagtagad ha kay kinsa may patubago na to ani. Ha kinsa may angay manubag. Kanang na ang bugasa mo ni tun tan-aw na. Unsa man ning bugasa kay naarbay sako sa NFA sa to pa iyanas gobyerno. So kinsa man ning kwarta mga donasyon ba ni kaning mga bugasa? Mga donation ni or kwartas gobyerno ni. So kinahanglan nga manubag ani. Kinahanglan nga dunay manubag ani kay ikaw kasaman Jerome. Palitag na imangawat og usa ka gantang, duha ka gantang masakpan priso mangani. Onya karon ang mayor mga sukindig paminaw sa lungsod sa bantayan nga si Mayor Alex Laise. Di ingon mga sukindig paminaw nga bag-om ni siyang mayor karon nga sa wala pa siya sa paglingkod na niya yahang na diskitaan nga kining mga bugasa giagukop na doon na ni mga agupo pa ni bugasa sumuna nga ni coordinate niya dayon sa NFA para nga unsa may angay buhaton ana pag adto dito sa NFA so di naman makaon ha di naman luwas kanang dili na luwas nga kanon sumuna gilubong na lang ha gipanglabay kining bugas nga makaon pauntas mga pobre, mga bugas, mga sukindig paminaw nga makaon paunta sa mga kaigsuuna na to nga mga masakiton, ha, nga mga senior, bisa mga dili senior, mga masakiton, o sa mga kamuslang nga nabiktima in towns kalamidad. Ha? Wan yun na gidonate sa mga nalinugan des bugo sa una ato ni aginto eh. Diyos na unsa ba yung pagkabusit aning kalakiha? Ani hatagag pagtagad don makasama ha diri sa tuwa nga pagkulo kabildo mo na nagusik-usik kwartas gobyerno ha unsa man ning bugasa dagway dili pa ba ni katong bugas ni Gwen sa una ha dili ba dagway ni bugas mga sukindig paminaw nga ha sa man ni kang Marcos na ning bugas ka Gwen ba ni sa mayor ba ni ha hinatag ba ni or unsa ni ha nga bugasa ato ning sutaon ron mga sukindig paminaw ha.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin agi klaro karon sa Malacañang pinaagi ni Claire Castro nga si presidente Marcos wa mahadlok nga wala mabalaka nga nahimo nga negative ang iyang rating ha wa sa mabalaka si presidente Marcos padayon sa nitrabaho ha padayon kuno naning kamot ang presidente nga mahimo nga nindot ang Pilipinas sana all
3: wa gabae.
1: Ha, So muna nga kana na ang kuan ang malakan niyang mga sukin tingmo ningon siya nga kampante sila ang daghan ko nung nakauyon dili ko no tinod ang survey. At anawas presidente Marcos ha, bisan ang nakahibalo na siya nga ngiyang rating ni Tibugso kung maayo ba sato pa siya ka ng negative 11 sato pa ang mga tao wa na ganahi ni mo ha wa na ganahi ba sa imong performance sato pa mubawi ka. Mubawi ka, ayuhon nimo imong pagtrabaho, ayuhon ang pagserbisyo, unsay gusto nga mahitabo sa mga tao, maoy sundon. Karon unsay ang gibuhat ron, ni adto Singapore. Ni adto sa nasod sa Singapore, kay mutanaw aning Formula One race, ha? Banay pa, uli ka diri sa Pilipinas. Tanawon ang sitwasyon, ha? Tanawon sitwasyon unsa man, kumusta man ang mga kuha na to, di ha? Ha? Karun to, Singapore, oy, nilantaw dito, o ganang na ang racing, aning mga, ha? Kani mga nindot kay mga sakyanan, mga sports car, nga mga sakyanan, kani mga nindot kay ba? Ang mga sakyanan, bitaw, kasama Jerome, nga murag di ka kita, tao nag-drive, ha? Mga nindot kay mga sports car, si tawag, ani mga sakyanan, na gani nga, ba ni wa kay ni diris atok ani mga sakyan nga murag nindot kayo nga kanang nang pang racing mga sukin dig paminaw ba so nagamutan aw lang kadito kanang lumba og dagan sa mga sakyanan ha grabe ha hino. Ah, so muna ang ato sa dito, tanaw sa glumba sa mga sakyanan, sports car, o mga sports car na kasaman zero. Mo yan tanaw dito nga maglumbag dinaganay og maayo. Ha? Tama man nga kanang na ang ha, kuha ni mo na kaayo, kanang na ang ha, ang mga tao nagkinahanglan og serbisyo. Mingon sila nga ay dili kay na timing ra kuno kay kani part ni sa iyang pagbisita dito para nga maka kuha tag mga investors. Makakuha ta og mga negosyo. Hagbay naman pila man ka. Pila naman ka tuig nga sigbalik-balik sa laing nasod si Presidente Marcos. Ni barato bang palitonon? Ha? Ni barato bang palitonon? Nausab bang ang ekonomiya? Muna ito pangutana ka sa man Jerome. Kaning sigibiyahe niya dito sa gawas ba? Ha? Dili ba ni usik-usik las pundo noon na to sa gobyerno? Ha? Nga. Kanang na ang sigig adto sa gawas. Unsa man na? Kuan ba? Ni uminto ba ang atuang gobyerno karon ang atua ganing ang value gani sa atuang kwarta hapit na nasa 63 sa atuang dollar ha ang aton dollar mga ang atuang piso mga sukin digbaminaw padayon nga nitibugsok ang bili mga sukin digbaminaw sa atong piso ha naunsa ba ni unya karon mo tan-aw lang kadito og lumba-lumbag dagan sa mga sakyanan Hesus. Ah, so muna nga kana na ang kuan na gyud ha, ang mga tao mga sukin digpaminaw muna nga di ta kamahis mga tao nga di naganahan ani presidente Marcos kay sunang kang moadto lang ganito mo tan-aw ka unya ingon ipasangil pagyod nga moadto ta dito kay para nga makakuha ta mga investors para mo invest diri nato. Nga kay nadugay naman na nga nadugay naman kang tinan-aw ana ha kay kaduha naman na ikatulo ni mong tan-aw ron ay katulo ng tan-aw karon naabay na usap samot manog kamahal ni mga palit.

0: Ala sige. Nga kini nga bahin sad makasamahatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sa maisunod mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Kadto makaigsuuna na tuha kadtong atoa nga mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan, dali keng kapuyon. Akatong dali kayo nga maluya bitaw. Ha, so muna ayaw kabalaka, kinaan na ang lami kayong imno, nindot kay imnon ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na kay makatabang ni nga ma-abtik nga to ang panglawas. Ha, o niya kanang na ang piskay no, nga to ang panglawas, malikay ta sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, baka sa mamayonis at dun ay hubak. No, katong mag-isuna na to, nga dali nga makutasan, mag-Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ha, so muna ha, muna nindot kayo kay... Ang ato ang produktos Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno nis mga vitamina, minerales ug nutrients nga moy kinahanglan sa tuang lawas. Ato makaigsunan to mga naminaw, sab karon labi na sa mga senior nga dali rang kapuyon, na kanan dali murag laay ba. Sa paminaw so muna nga magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. So muna nga ang uban maglaaga, magito so muna nga siguraduha po da kanan yung giitos luwas. Kay basig do na nay kagaw dia. Asa ninyo nagikuha, masigihian, nag-iro, ha? Or kanang kuan mo na nga siguro ang safe sa na, ha? So mo na nga ang uban na kanang kapuyan na nga mag-itos, kapuyan na nga mag-laaga sa Paragis sa kasamang Jerome, karin na lang kapsul. No, karin na lang kapsul, well, barato romansan. O niya, kanang dili na ka mag-usik o panahon, ha? Itso na lang kag-inom kasamang Jerome, tatuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Matod pagkasamang IMS katipay ni samot hinuog mahal kasama. Ani pas ni samot yun og kamahal na. Matod pa sukad siya nagdumala sa Pilipinas, grabe ka krisis luoy kay mga tao. Matod pa ni kasamang Iris Mortijo. Tanawa niya, mingon man si Claire Castro nga dili kuno tinuod nga mga tao wa ganahin Presidente Marcos. Di man sila motuo sa survey nga mga tao wa naganahin ingon man di tatuan ng survey. Kaya mga tao ha, ingon ang mga tao nga kana mga tao giganahan ra man ni Presidente Marcos, lahat na ha, nahala mao man ka ha. So muna ang depende ha, depende na nila saro, pero kanay good sila di lang mo angkon na kana bang na sila sa kanan di lang sila mo angkon kay balogo na good na diya sa Facebook nga comment kabalo na, pero di lang nga sila mo angkon na di lang sila mo angkon nga maunay kuno, pero og imuhan tan-aon ha, og pananglitag sila ray magistorya dito ha, og sila ray mag istorya dito mga sukindig paminaw, mingon good na nga unsa itong buhaton ani nga tuang survey ani ha. Sama na itong buhaton na niya, nga tuang uplift program, wag giday katabang, atong tag 20 pisong bugas, wag giday katabang song rating. Balik sa, balik na karoon ng taon ha, magkasama human sa importante kayo. Ay, kalibot ha, Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit na sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, uban pang mga butikag farmasya, dool sa inyong mga lugar ha. Pangutan na lang mo sa mga butika di mga farmasya. Okay, standby mga kasama. Alas 10:50 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
7: This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon, hanggang ngayon.
11: All you need is pride. All you need is pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.

0: Chocolate, Samanchak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukindig paminaw, maayo kayo.
2: Labira.
1: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukindig paminaw, nga doon nagipamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o gamakapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo, inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka... Kaduha mga sukindig paminaw sa usa ka adlaw mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa mga butika og farmasya duol sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang nga magkaigsunan mga sukindig paminaw. Ha, sulayin ninyo ha inyong mga kaila diha magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Binakadtong atuang kanunay tang sako os trabaho. Atong ligunon ato ang panglawas ha. Para maka lahutay ta mo inom tag Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitadi Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitadi Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitadi Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitadi Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitadi Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitadi Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitadi Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vitadi Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vitadi Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vitadi Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vitadi Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug konsolasyon si Bu Branch.
1: Ang DTX 500 daghang nga superior antioxidants nga mo igaprotekta sa atoang nga mga selula. Apil na ang skin cell sa batok sa mga na-damage nga free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alkohol ug mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunot sa panit. Amo tumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini pangontra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 atong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apilan ini mga sukindig parminaw nga wag tangon. Kaniya GERD kanang kanuna intong manguyab maghilab ang kuto-kuto mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang libre nga konsultasyon og check up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Nga mao ang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga naa mahimutang atbang sa The Freeman Newspaper Building og galuyo sa Gaisano Main. Baka mo tawag mo sa 0975-079-5133. Ato ang atak na alas sa 11:02 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
1: Now, sa dili pa ta mo adto no sa tuang mga isgotanan sa garon. Ala sige sige sige ato san sayawa gamay kasama Jerome B. Ha, sayawi sa gamay nyo diha aron nga mawagtang ando ka ha. Aron dili mo do kaon. Ala sige sige sige sayaw sayaw.

pinahandos-handos magamay sa tatay. Okay. Ato i-check nung doon si Radyo Man JQ kasama ang Jerome. Sayahang report saan ba kasama. Ala sayaw, sayaw, sayaw, pawag ta sa doka. Andilita doka on.

0: Ani may pagpaminaw sa dito sa tagag pagtagad di ubang greetings ini ubay. Taon niya oy naminaw na to karon si Ma Margarita Suerte Cuevas sa Mamar sa maying gabi ini mo. Ama karon naka diri sa kuan. Naka diri sa Cebu City og napakag Negros. Ania kasamang Glinda Masong Lagos og Dante Barilio. Naminaw na to sa karon nagtanaw sa Facebook Live ba. From Bungbong Pasalubong Center, Lihis, Bacolod City. Uy, may gabiin nyo di ha. On niya si Joy, may gagawa niya si Sir Dante. Asan ka? Bacolod City. Ara ka sa Bacolod, ha? Ara ka sa Bacolod, ha? Sa sininga gabi, ara ka na. kay Siling niya, may gagabi, ha? Kay ato nga pagpanamyaw da sa tumagoturan da sa Bacolod nga mga ligay nun da. Ate mayo eh nga. De, okay na si kasama Jekyo. Okay. Ato sang kwanon sa nato ha. Minaw sa taga reports aton nga amigo. Ato sang kwaon ang report ni Radyo Band Josephus Gihano mga kasama. Yes, Radyo Band JQ sa imong report.
1: DYHP. Aha! RMN Report.
2: Okay, salamat sa pag-Radyo Band DJ Nibaura sa ron sa Gagabion, dinin sa Dakbayan sa Sumbo. Malinaw nun, huwag malik ko maanal maroon dyan, dito bag ako kagapulisan, dinin sa Dakbayan sa Sumbo, Metro Sumbo, Nibaura sa ron. Doon na yung nagka-discuss siya sa doon sa Subiana, no? Doon sa may intersection niya pa yung sa Ramos, extension doon sa may Scario. Punto na rin, no?

0: sa subo. Aga naway nga na ugat mao kini aga apuhan nga sa si Tanyas nga si Judith apuhanoy samtag ang laiga patay kini ka lokasi ko Anyos nga mag-agaw na sila si Sean kay Erika Valero si Tanyas sa tininga kay din every andam ng 5 Anyos samtang nangol kini nga ama ni kay din every nga si Julie Pearl andam ng 8 Anyos aga panuigon ang upat ingong natabulan kini ato diyang midaili ang bukid kining ang yuta terus magbunog sa uwan kagayang uto na parang ang malas 12 kagayang uto natabukin ang mga galans na dito sa skutan ka lagatlog ang mga panimay ang na pituhan ini unyak ang balay ni si Tanyos nga si Judat Bungan o imao yun na tabunan din niya sa iyo na kiningupat ka mga biktima atol sa pagkabili sa Yuta Malas siguro risiko na ugat kayong katapos ang kining tiguang na si Judith o paano na patay na sa kining unang na risiko o kini si Sean Caballero o patay na sa kini sa mga kining lang sa kaiskwanyos kita atin sa sabalanan apang nga kinikar kining did on na arrival ang kapulisan pa na pamimo o mag-indisisyon o doon sa akong anong nagpundok kining mga magbiktima ito ng Grammy Daily ang yuta nito sa samtang sa tugas na pahing doon ka mag-atrogis na sa paang nakakpa sa imong bypass operation sa mga sakop sa responder force dito sa Kusla City Police Station dito sa Pai Purukuno Barikan sa Kaha sa Maugan Lugso na ang Dagpan mag-inisi alias Tunilo na si Dianyos sa Minyo Masaka alias Junior Patino sa Atos Itao o Pulos na po yung sa Nesgutan na lugar sakop sa NBEO, ito sa nagsasa ka bypass operation ng resulta sa pagkasikop ng mga doon ka mga suspect sa nakuha ko yung kitingan lang kung sila mga gagbay nga pinagkitingan lang sa mo tamo pala ka rin sa 4,600 pesos sa Unod sa patulong ni Radjuman, Joseph Oscano, DYHP, Tataka, RM.
1: Aga sa man, JQ, katunto ang sa kuan ba? So, karon kumusta naman tong ilahang uyuan nga nastambalanan ko na kananana sa luwas sa kahimtang?
0: Ang dili ni kuan tong taposan og kaka sa magdalo gid sa abot ato dito ganina tong sa Sintanyos nga puhan.
1: Oh
0: may wa kaposan og kapatay na sa magdalo gid ka tong naangol inahato sa us ka bata.
1: Ah, babae tong naangol.
0: Oh, babae.
1: Ah, so, inahanto aning ni ani kuan?
0: Nga si Kuanyos, nga si Kuan.
1: O, oh, duha man ni sila ka bata din pa, ha?
0: Duha ka si Kuanyos ni managagaw.
1: Ah, managagaw ni sila?
0: Yeah, managagaw ni. Ang inahanan ni Usa, wa, na may trabaho.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero kanina inahan Usa, mga inaangol, kani si Julie Pearl Andamon.
1: Ah, sumaon ni ang inahan ni Kaidin. Asa ni Kaidin?
0: Oh, Kaidin Avery Andamon. Ang inaan, ang inaan ni ni si Ankeri Caballero nagtrabaho ka sa Magaro di may wadi ato sa pag sa mga aksidente yung mga bahong itabog kanina.
1: So, unsa may kuanan ni? Kaning ni ang upat kabuok naa sila sa usa kabalay or kuan ni sila kanang naa sila sa duha kabalay?
0: Naa sa balay silang apuhan sa Magaro di mga jika ng si Tanyos nga si Judith Bunganoy.
1: Ah, dito okay. Sila silang apuhan?
0: Oo. O ilang po hangin ni kay Malagsuol man si kaning Malagsuol man ang inahan sa Doka
1: Doka Cinco Anyos. So kaning ilahang balay, nakaadto man yung kaganiha kilid kayo sa kanang bakilid kasi man si Kyo?
0: Yes, kasi mga Radyong Benji. Ang kuan man bukid, ako di malbana kanina mga unum, unum, lima ka tiil, ato sa unum.
1: Hmm.
0: Tapos taas niya, mga dinahili. Dahil kanyang ni, dikit kayo silang balay, makuha na itong, kaya tayo lang gano, tayo lang gano ang bukid ka sa mga Radyong Benji.
1: Mm.
0: Yeah, sige may 101, tapos kandlaw, may aking kandlaw, nag-101, o ni humok ang yuta, baon niya, mawa na ito yung nidahili niya, pilang mga

0: tabon na tabon kini mga tanong-tanong sagbot sa maong yuta na sa bagara John Bitjiba.
1: So ka naman nga namuyo diha, diha sa Riverside sa Pulang Bato, wa sila magkabantay nga doon ay mga liki na or doon ay timailhan nga murag ang yuta na kanang posible nga mo dahili.
0: So far, wala man sila magkabantay gani. Kung nakabantay ko sila, dinatali sila posible mo baso silang balay kay sira bago na uwan. Ito na nadungog sa mga silingan, mula ni kusok ni Paka, buto ba, ni dahil na itong yuta. No, ato ni, ato ni, ato sa, ato sa nga, maniwag ito magkasama ang radyo mo dyan. Ito, o, ito ang nga nangaon ng, aning upat.
1: Oo.
0: O, kaya buhar rami ni sa, ilang buhar rami, ilang iso silang balay, yagi kasi sikulahan ng mga kabata.
1: Uy.
0: Kaya, ito mo na doon ay, nangaon ba, or, ito, ito, itawag ko ni sa puhan niya, sa salong gamay, panagpunlok ng upat yan niya. Doon ay laing balay nga na pikan puro para sa lindamin sa kasamag Radyo BJ, silingan nila pero amonsa. Kanilang ginang balay mo ay napiktuan, nagrabi na piktuan kinang balay sa ilang kapuha nga si Judith Bunganoy.
1: So kaning ilang balay, unsa man eh, made of light materials ni or concrete?
0: Made of light materials.
1: Ah, light materials. Yeah. Muna nga dali, rapog kayo na kuan.
0: Ang mga nani na ay balay nga concrete pero napagigisdaan pero amonsa kasamag Radyo BJ. Dali lang ilaha mo yung nakuha yung kaning laing balay na silingan nga para sa damage niya. Kanagin ang balay ni Judith Bunganoy nga po ang lihagin siya natupagin ang grabing yuta kasama garami ang dagang yuta nga may daily.
1: So, igo rin yung ipapauli kininduha ka mga bata nga gikaskwilahan ni uli liha kayo sa mani posible maniod to.
0: Oo ka na, posible magituan nga maniod to. Kaya niya naman sa puhan. Papataw ba sa puhan niya, mga on. No.
1: So, igo yun sila nakaabot sa balay, no?
0: Hmm.
1: Pero kani sila kani mga bataa wala ni nagpuyo di sa puhan.
0: Wala, lain-lain ni sila balay.
1: Nilaig balay o ni adto lang.
0: O ni adto sa puhan.
1: Hmm.
0: Pero timing gayo ba nga atol nga ni landslide.
1: Oh, atol yo kayo unya. Ang mga bata ba kanang naang kuan yo kayo kanang sunag kagod nga gikan ko sa eskwelahan unya. Pag abot dito sa eskwelahan mga pila ka pila ka minuto, pila ka oras na goy, muna nahitabo. So pag abot nyo dito, ninyo pag ina abdan ang yuta na murag nag sige pag dahili.
0: Pag abot ako sa pag-amag-amag-amag, hindi naman ko. Sila ang nagula dito sa si Rajiman Rimart o Rajiman Jain kasabag-amag-amag-amag kay alas 12 na nahitabo niya. Dito ako maalas 4 na kapasado, pag-abot ako dito. Wala kong kabantay nga kwan. Ni Uyog, no, ang yuta. Ako lang dito nga, ni Daily lang sa Magaral Mijel.
1: Pero mura magdili kayo, pang-pang ka sa Manzikyo, no? Ikaw nakakuha, mura di man kay pang-pang, no?
0: O oh, yeah, di man kay, tapos daan, along the highway, pero yung pang-pang, yung iyang, kung ba, mura siya, kilid aning pangabalay na doon ay nagkuhan, taas-taas nga, mura, bukid ka sa Magaral Mijel, ba? Mm. At ako pa naman ang gitas o mato mga 5 feet to 6 feet kasama ang Radyo BJ.
1: O, dili man kay taas ra?
0: O, niya mo yun, dahili. Ang balay, aning ko, mga bungano, yung kining isula ng ilang kaling doon kabata, makagin na grabihan kasama ang Radyo BJ kay Doldool Manay, no? Doldool Manay sa kuhan, kining bukid.
1: Sus, kuhana, no? Walay mga kahoy, alay mga kawayan, pwede ayun, no? May mga kawayan, pero sa kuan ni Gwene, kanipuso man eh, ilang ituhuan. Pero daghan man kayo, pero sukad na sukad, maupan na eh, pagkadahili, diha?
0: So far, no, mama eh, tapang interview to, sila ka mga sinto, saan ba usan niya sa mga radio on video, no? Sila ka mga
1: nangangin. Oh, katon sa audit, oh, katon sa audit, oh, Tino.
0: Oh, so far, wala man.
1: Oh, wala to maunta sa audit og Tino.
0: Oh, gana. No, no. Amot lang. Total is ka. Sige, nag-1-1 ba? Basket, ugan-ugan naging si 1-1. Huwag nakabantay nga ni Humok ng Yuta. Niya, huwag nakamatikod nga na ni Juan ba? Pasi doon ay nakakuan para umalagwa lang. Kaya huwag pa ni Malis Rai na napita. Kaya kung Malis Rai pa ni napita na sa kausa lang, makabantay ni mga residente na napit. No? Lamin ni mga kinimang biktima. Ay, kumagunawan nila sila mo ang natalas pala, kay, kana, ni Dahili na. Pero so far, wakaman mo ng kumpiyansa kayo. No, ang mga resident dito sa napit, kung kinang upat yung mga biktima in town.
1: Sus, kaluoy bito sa mga bata. Uy, nga, 5 anyos pa.
0: Ato kita gina ako na muntad doon ato kapatay ka sa mag-aral sa Bidyang. Napuhan magkatapusan ka ng kinis sa Sintanios.
1: Sus!
0: O, katapusan nga na ugat mga quarter to six to ganina. O, mga 5:45.
1: Puting kayong kuhan nga tingali ka na nang puting kalita ka sa Madjigyo kay kinung pananglita ko hinay-hinay pagdahili ang yuta ang mga bata o ang lula hasta tong uyuan. Muna makabantay sila nga o tuyaan. Makabantay sila nga alis tuta kay murag na may mga nag kana bitang nag kuan nga mga bato baka or mga lapok yuta
0: oo yo to so dugo lang gani aros kuan ano nga murag lang di putok ko sini putok no kuan na ito silbing kuan na ya ni kuan na dito wali dahil na tong yuta pag apak na sa balay murag di putok til ka sa magaran no to ano sa mga resident dito dili man sila may balay dito no. Sa kilid, tubangan sa balay, sa nadalian, kaling naigo, tamay konkreto, sunahan na sa laing balay nga konkreto sa ya, sunahan na yung mga balay, no, kasabag na radyo minji. Pero kanil ang ilaha, may dulo, wala ning...
1: kanil mo'y nasikit, din si ilaha. Nasikit. Kanil ilang balay ni Lula, mo'y nasikit sa bukid.
0: Oh, nasikit. Pwede nga sikit, ikayo. No, doon na lang buwan, mga lausa ka lupa, buwan. Gilay on ba?
1: So unsa man natabunan gyud sa tanan or kutob ra sa unsa man nalupog ang balay niya natabunan sa
0: ya oh ang ila gyud may natabunan gyud na igugit ta ko sa yuta sa bagaral bigi no.
1: So naman toy sin nga nakita katong sin nga nakita nga murag wala ra maunsa ang iyang hawak silingan. Asa silingan to
0: oh parsedami sa to wato kay matuhan ang ila gyud may natugang gyud sa mga radio video sa bidahili nga yuta.
1: Sus grabe ha.
0: Kaya di asa nagayon na ba pag dahili pag landslide. Ya, ino na lang. Sa makabantay ni mo na kung kalitang ni dahili.
1: No, maulagi so, town. So,
0: kung makabantay ka, makagawas ka rin niya. Di lang kayo kusong kayong uwa na sa...
1: Kani humukon sa nga yuta. Good kay... Ang yuta ba?
0: Ito yuta agad.
1: O, pul, ang yuta niya, pula nga yuta. O niya, dili sa ingon ka ng batuon ba?
0: Hmm. Pag ito yung pulang bato, yung mga pula-pula, mga pula-pula, mga gamay mga yuta
1: niya. Oh, pula-pulang bato niya, yuta man eh. Pulang yuta ni.
0: Oo. Oh, pulang bato. Pulang yuta. Ang 20 taon, ayan, mga naigong sa ubang, sing dos, ubang, kaya sila ko ito, bro.
1: Maulagi taon, no. Kano, kananaksunan ka mga bata, gikas kuilahan. Nga, gikas kuilahan, pag-abot niya, pananglitan, ibutang ka maniudto, ang bata kung sa orasa diya naabot niya timpaniudto na hitabo. So ang mga bata murag igi urang gipaabot sa balay.
0: Kana.
1: Sus. Wa gyud makakuan ba nga kanang naang ang mga bata bisag maabot na lang ma madugay-dugay bag abot. Baka wa na sila moadto pero mo lagi na. Timingan.
0: Orasa nga pasal alas 12 ni kuno no. Ay mamon ako pagkuasa pagbiyan ako sa amoa. Sa mga ego, lagu ka ginagawa pula po, mandawi, no? Gigat ko sa, sa mga asa pula po, pagbiya na ito, wapay uwan. Punta ko rin sa may basak na sa pula po hapig, nagwana uwan na purhinay. Kapunta ko sa mandawi, kung susunod na uwan na, yan din sa Cebu City, nagwana uwan sa batong, ito, pasado na ito, alas 12, kasama ka, Ranjuan Binji. Batong, pasado alas 12, mauna ito, posiblingan ni last night, no? Dahil ang yuta nito sa maong lugar sa Riverside sa barangay Pulang Bato sa Bagara di OPG.
1: Mm-hmm. So kanin nga nga patay so kanin mga patay lawas ro asa man ni gibutang?
0: Agi ko na matugan sa supernaria ito guys sa mato si Rimat ng sistema yung nagkuha na ganina kay ito siya malauna pa mas dito niya ako na buto alas 4 na mura siya ayun doon wala kong wala sa tunggulari kayo mato yung tatak tong isakyan sa doon patay ka sa Bagara di OPG sa Kapangutana. I don't know si Jinog, si Rimar, no? Kung asa ito gida mga pateng lawas kasama ka Radio BG.
1: Oh, so kaning mga area karoon sa manigi, kordon, kaning uba mga balay din silingan, gipapawaan ng tao?
0: Okay, ipabakit na, no? Doon ay awag ang buwan, subos ni Governor ng Disaster Team, ang BFP, o ang barangay nga, may, kung ano sila, ipabakit ba? Kaya, humok pa ng yutaan, okay? Limanwan ang kuan natabunan ninyo sa kabayan nilang silingan yan siya rin mga tugi ako sila diha
1: bitaw
0: so parang wala pa man okay ang barangay ni ko ito nilang sa gym to but so parang pa may report niya doon na ni ato sa gym kay ingon matuban ng residen dito nga ilang mga parinti sila mo mga tug ano so parang na untay giandam nga evacuation center nila pero so parang sa to may bang pagbiyan nato dito wala makunoy ni ato pa dito sa may gym kasabagar radio media sa Pulang Bato no. manatulin sa kaon ugma sa follow-up operation, sa follow-up sa magubanan ugma no sa programa ni Tony Rufel sa Sendo Point na morning edition basi magwat ang dugang pang-update o detalye na ini sa baga Radio Mabiche.
1: Okay, final report na kasaman, Jake, yun?
0: Okay, kanilin, sigawa, sunod sa patrol, ako nyo Radio Man, Joseph Oscano, DYHP, Tapak, RMN.
1: Okay, salamat kasamang Jake, yun, sa imuhang report, na Luoy ba in town, mga sukindig paminaw, ha? Niining duha ka mga one in town, duha ka mga bata. Ha, nga 5 anyos pa in town, unya mo na nilang ginangatan kay na tabo na, no? Og apil ang ilahang balay sa iyang apuhan, hasta ang iyang apuhan, patay. Ha, duha ka mga kaning niyang ihanga mga apo, og siya taon, kaluoy. Naba si Kwan, Radio Man Arnold, na'y report, okay. Panya kaning bahin asad, makasama hatod ka na to sa Life Extension Kapid SR. Sa tas tong Kapid ay, ha? Ang atong Kapid, mga sukin, digpamin, hanggang lamian kayo. Alang sumisunod mga pinanggan, digpaminaw, nga kanto, mahiligon, o kape. EXL Makabuhay Coffee, mga kasama, ha? Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama, 17-in-1, kini. Pasabot, 17, kamapurutan, sugutanon, nag-isagol sa tuang kape. Giusa sila kasama zero. Kundi nakarindot sa tuang kape mga kasama ha. Busa kon mga pika ani mo inom ka ani, makasiguro gyud ka nga dunay maayong benepisyo nga mahatag sa imong lawas ang tuang kape. EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama ha. Onya ang tuang kape ang nakarindot sa ani kay ang sagol nga rosehip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Katong adunay mga arthritis ha, nga naminaw na to karon unya mahiligon mo inog kape kaning kape ha arong alibyuhan ang sakit sa arthritis. Onya duna sa ni Sai Luy adunay dulaw or kaning turmeric adunay kamunggay diri mangustin dunay tapol nga Bisaya nga mais adunay bayabas sa mixunan di ha dunay ni bayabas na insulin plant adunay stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape adunay arabica adunay barley onya dunay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape. Pwede na kanindot na kasama zero kay makapa-abdik sa tuang panglawas. Akon abdik gani ang tuang lawas. Akon abdik gani ang atong lawas makasama. Makalahuntay ito matag-adlaw nga pagpanikay-sikay. O niya ako na mag-isgot sa taog haplas ha. Na tayo lang haplasad nga imno na karina po ang tuang EXL Makabuhay Oil. Alang sumisyon ng mga pinangantig paminaw, mga haplas gata kanunay ha, sa EXL Makabuhay Oil. Kay menis panakit sa kalawasan, pangrales mga lutahan, mga panakit sa tong kalawasan, unya mga pamaol, unya mga pagngulngulos kaunuran, haplasin na sa EXL Makabuhay Oil. All-in-one, dalatanan niya skincare oil. Pag yun, mga haplas ka ni, dili ka paakon og lamok, ha? O niya, kadi man ka mapaakan og lamok, malikay ka sa sakit nga dengue. Labi na ito, may sunan na ito, bitaw, nga kato mga ilang mga balay, ilang dapit, ha? Dagan kay lamok, ha? Kaning ni amo inindot, kaning gamito ninyo, kay maalibyuhan pa ang ipamati iskalawasan ng kasakit, ha? Mga panuhot, o niya, dili pag yun ka paakon og lamok, ha? Amo ni maoy kuanan ninyo kanang naang ihaplasa. Onya ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ug EXL Makabuhay Oil mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug ug uban pang mga butiga ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Pangutana lang mo ha, makita mo mga butiga ug pharmacies. Ha, pangutana mo sa EXL nga produkto na to. Anya Lucy Elevera na minuto Jane Abilia. Hala kaluoy in town nila oy sige naman good og ulan kada adlaw maong naglandslide. Ha town na humukan ang yuta ha. Tapang kasama nga Sylvia Reformado Phil. Ha kasamang Benji tinuod bang nga nailinog sa Argao gani ha. Ha Buhol daw epicenter daghan nagpost nga linog daw sa Buhol. Dito sa Buhol ni igo gani ha kasama. Ha 4 point something to. Magnitsod nga linog sa Buhol. Okay, onya balik na karon tataod magkasama human sa importante kay San Bailan sa ha. Alas 11:26 na sa gabi.
2: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-Newsep Plus with zinc na. Mag-Newsip Z Plus with Zinc na magkasama, ako padugayon manggod, mas madagan ang sipon ng virus sa lawas at pwede pang makatakod sa uban. Sa unang adlaw sa simptomas, diya usab pinakadagan ang sipon ng virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyale sa sipon, Mag-Newsip Z Plus with Zinc na dayon. Adunay zinc na matabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo ug magkadaginot kaysa pagsagdan ra nimo nga musamot ug mahimong mahalang pagtambal. Kung dali maayo makabalik dayon sa trabaho ug mga importanteng buluhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Newsip Z Plus 40 with zinc dayon. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newsip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga sukin dig paminaw, maayo kayo.
7: Labira.
6: Alang sa tuang makaigsunan, mga sukin dig paminaw, nga doon nagipamati, doon ay di princess kasing-kasing, ha? Ayon ni para mo protektar sa tuang kasing-kasing o makapanindot sa sirkulasyon sa tuang dugo, ha? Ang kaning ni ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong dali ra makutasan, dali nga kanabitong hangakon, daling kapuyon. Ang mas maayo mo, inom mo og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Kaduha sa usa ka... Kaduha mga sukin tigpaminaw sa usa ka adlaw, mo inom og Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule, mapalit sa mga butika og farmasya dool sa inyong lugar. Tingnan mo na sa batuang ang magkaigsunan, mga sukin tigpaminaw. Sulayin ninyo ha, inyong mga kaila diha, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Pinakatong ato ang kanunay tang sako o trabaho, atong ligunon ato ang panglawas, ha? Para maka lahutay ta, mo inong tagparagis Bilabila Herbal Capsule.
2: Magkasama, kung mag-uwan o nyakalit nga mo init, maragulay hunong ang sipon ug ubos sa mga bata. Mga kinahanglan nga magmatngon. Ting-uwan na, mami, pasabot ni ini. Daghan na usab ang mga sakit sa masasipon ug ubos sa mga bata. Pusa, kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon ug ubos, mahimong mo grabe mao nga dali bubugat ang pamati sa bata. Pusa, ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon doon, sumpuadayon gamit ang New Zep for Kids. Ug sa ubong dunay plema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon ug ubo karong panahong ting-uwan, giusa na kaepektibo sa Soul Milks for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Frein hydrochloride plus corphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ato ang attack na alas sa 11:31 na sa kagabihon. Balik tama kasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na. Onni sa di patabado sa isgutanan karon ha. Kay daghan ta mga isgutan sa roma kasama nya diapoy padidit dire. Ato sang i-check ha ang report ni Radio Ban Arnold kay matod pa di tindahan. O mga cellphone sa barangay Sabang Danaw, ha? Gilungkab mga sukindig paminaw sa lima ka makawatan. Unsa ba yung tao ni makawatan ron? Ato asang kuwao ng kumplito detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
7: DYHP RMN Report.
8: Tindahan og cellphone nga nibutang sa sitio Katadman, barangay Sabang sa sulod sa Danaw, ang gilungkab sa gibanapan at lima ka mga suspitsado nga nagsakay sports utility vehicle alas 3:24 kagahapon sa kadlawon. Ang tagiya sa mga tindahan nga si alias Shai, 30 anyos taga sitio Kugon, barangay Ginsay, Danaw, dihan na nakadiskubre pagkaalas 9 sa buntag sa dihang ihang nabantayan nga nabiktima sila sa mga kabataan sa dihang naguba na ang padlak sa pultahan. Dali nila nga gisusi ang CCTV camera ug dito ila nakita ang mga suspect nga misulod sa tindahan ug ipangkuha ang mga baligya nga si phone. Kinisama sa duha ka unit sa E6C Oppo nga makatindad ang tanan sa 16,000 pesos o sa ka 5G Samsung balor 16,000 pesos, 16 ka Smart 20128 Infinix nga makatindad sa 126,000 pesos, 3 ka 90364 Tecno balor 21,000 pesos, siyam ka unit sa 903128 Tecno nga moabot sa 67,500 pesos, 3 ka Spark GD50256 Tecno nga makatindad sa 30,000 pesos o sa ka Vivo phone nga mukantidad sa 12,000 pesos o sa Katel 1 nga tag 6,000 pesos, tulo ka iPhone 15BS nga mukantidad ang tanan sa 105,000 pesos o 5 ka iPhone 17PML nga mubalor ang tanan sa 400,000 pesos. Din ang total, maabot kini sa 799,900 pesos. Nalabagdain sila sa Danaw City Police Station aron mapaubos sa imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Operations Consoco. Nakakuha na sila og mga fingerprint sa sulod sa tindahan nga magamit sa himong imbestigasyon sa kapulisan sa Rakbayan sa Danaw. Base sa nakuha sa CCTV footage, sila nakita ang usa ka Mitsubishi Expander nga gisakyan sa lima ka mga suspitsado. Wala lang una kini ipahibaw sa media ang plate number nini. Subay sa palayan karon nga manhunt operation, apan nila kini nga gipasusi sa Land Transportation Office kung kang kinsa kini nakarehistro. Gipahibaw sab sa kapulisan sa Danaw nga doon na sila ituro ka mga person of interest kini base sa kita sa footage sa CCTV camera sa maong tindahan. Kasama mo sa Danaw City Police Station, inyong Radyo Man, Orbo sa Mantiriwa HP. Tata, Carmen.
1: Okay, salamat sa imuhang report, nung

0: Okay, nya kini sambahin na makasamhatod ganato sa DTX 500 alang sa mga naminaw na ito makaigsuunan karon ang ato ang DTX 500. Mayon niya sa may sunang doon ay high blood, tasog cholesterol, tasog blood sugar. Ayaw na makasama ninyo o padugaya pa. Inom na ta sa DTX 500. 500 na kampiyon ng proteksyon ka doon ay 1.3 million orac units ng antioxidants. Efektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 may sabi sa may sunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunan nga doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Kaya katong nga dili magkatulog og taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog, maga DTX 500 na ta. O niya, nakarindot sad makasama sa tuang DTX 500. Kaya mapalit din sa uban ng mga butik at farmasya doon sa inyong mga lugar. No, onya mapalit sa mga silang clinic na diri sa Cebu City. Mao ang Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marjorie Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Newspaper Building og Loyo sa Gaisanumin. Bisitaha makasama kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Why bayad magpa-check up kadito gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sa mga taga Negros Oriental o Negros Occidental, mapalit sab diyan ninyo ha. Sa mga butigag farmasya sa Negros Occidental o Oriental, ang DTX 500. Now, ato sa nga tagag pagtagad, kaya unsa man ang hitabu ang makasama nga di amay usa ka. Ha? Unsa man ikan ang naang gipsangin la nila nga nangawat kuno ni. Ha? Nangawat o niya nasakpan. Ha? Babay raban ni ka sa mga Gerald. Diha sa usa ka mall mga sukindig paminaw. Ha? Kaluyo sa pinigay kawat na guyan. Ito kung tanaw ni Bikay. Nga naman nga lababay rabad yan ni. Okay, basi baog na alaan. Nakuha na ni. Kanang na alaan lang ni. Ha? O nasaipan baka ha. Ha? Ilahar ba nga gitabang guyon? Ha? Ala, oo. Tanawa, oh. Suspeka na ko. Ito paminawan ko nun, ni Bikay. Paminawan na ito. Kasama. Hala! Uy! Uy, naunsa naman. Siapa yang menawak polis? Ini kuat aku.
1: Ini kemudahan. Polis aku bilang kanun.
0: Polis aku bilang kanun. Kejubatan aku udah mana yang bayhana.
1: Polis aku bilang kanun. Polis aku bilang kanun. Polis aku bilang kanun. Lord! Tabang! Aku yang mempulis.
0: Lord, Juno, Lord. Tabang, Lord.
1: Polis aku yang mempulis. Polis aku mempulis.
0: Uyawa sa majirong. Uy! Oh, tanawa, oh! Irasong siya nga, buhi ko ninyo kay makwaan ko. La, suga niya, uy. La, suga, uy. Oh, Mabuhi siya kay bakwaan kumo siya. Nakwaan siya, nakwaan kumo siya. Gihold ni siya sa mga trabahante sa mall kay gidudahan mga sugindik mamin na manamuha o magbaligya. Ha? Gidudahan siya nang magbaligya kasama nga nisto. Ha? Diya sa dakong mall diri sa Dakbaya Sugbut. Si sir, buhi ko sir, kay kuhaan ko sir. Bakwaan niya ko sir, bakwaan ko sir. Haon niya dili, kuhaan para ba ni? Kanang na ang medyo batanon pa ni.
2: Straight to
0: kining ni ang maong babae mga sukindig paminaw. Pero, kanang na ang kuhaan man, wa man kuno siya manguha. Ogi, litad na ba siya maayo kay... Kuan gyud siya kana na ang magpabu kana na ang di sa gusto huwiran tingali. Ha nilimbag-limbag siya kay ha makuaan ko sir, makuaan ko sir, makuha buhi ko sir, buhi ko. Ay sa wana nakuaan na gyud ko sir. Ha nawag siya pa ingon nga manawag og pulis, siya pa nag-ingon nga tawagan pulis, tawagan pulis. So kini ha mo ni tanaw na to og naa bagyo noon kanang mga mall na manay mga CCTV ha at least makita dito og kanang naang tinuod bagining dunay gikuha nga wa mo bayad pero di po tingali pa buang-buang og dakop nang naang mga ha kanang trabahante sa mall di po na pabungbuag dakop kasamang nistor og wa ka makiti dagoy ha wa ka makiti di po na pabungbuag dakop pero sa mo paminaw nimo sa video insang ayaw di na tinuod. Ha? So may gikuha na ko, mong ko gikuha, buhuin na ko, kikuhaan ko, gikuhaan ko. O lagi ko lang kumidya ha, pero kanang na ang wata makuan ha, o pananita, o sa may gikuha, kay tungod sa kawadon baka ha. Ha? So may, pero di ba siya mo angkon? Na nga, kanina sa gikuha, no, medyo batanon para bataon ni eh. Ha? Kining ni ang maong babae, mga sukindig paminaw. Ha? Kaila ka na ikasamang nistor, kaya ikaw taga lumad nyo ka rin taga Sugbo. Ha? Taga kuwan man is kasamang nistor, taga cute man eh. Ha? Tanaw, happy ko na ato ko nung ipli o balik kasamang Jerome, ha? Nawa o, so, bahad pa siya sa kuwan, mga trabahan.
3: Sawayan ka.
0: O, nakuhaan ako mo siya, di ay.
4: Ano na video?
1: Nakuhaan ako.
0: Ah, nakuhaan ako mo siya. Luoy po kayo na ni Kwan siya ba? Ganahan na siyang mo Kwan. Ganahan na siyang mo. Ha? Ikaw raman siyang gigunitan. Hindi na lang ka mulimbag aron di ka masakitan. Ha? Gigunitan siya sa kanyang matrabantis mall kay basig mo si Batsan. Ha? Kaya na ni pananglitag ng awat pwede ba nga hawiran siya ka sa Manjerom? Ha? Manitan, og butantan lang nga nangawat siya pananglitan og tinuod nga nasa gikuha o nangawat niya, gihold siya diha. Ha? Kay samtang gihold, nagpaabot was police or dadon sa police. Sakto ba ang gihimo sa mga trabahante? Ang tubag, sakto siya. Labi na kon, nasakpan sa sakto. Ha? Muna yung citizens arrest kasamang na zero. Ha? So at least, kana naang og panalitan og naagi yung mga nakuha, ha? Di ilang iton over sa police niya kay... Karason na po siya nga, isumbong tamos polis kay, ha, nakuhaan ko. Ha. Ha, so pananglitan o gakuhan siya. Ha, kanang naang niyon siya nga, isumbong tamos polis ha. Ha, sumbong tamos polis kay, nakuhaan ko, no, nakuhaan ko, pero wa may dugo, mura magway, usa kapatak nga dugo ni Tulo. Ah, pero luoy magkantanaon na kanang naang day, ha? Kanang naang luoy magkantanaon kay labi na babae kagod niya no, imuhang kwan luoy ta ba no nga nagkwan sa intawon kanang naang nag kanang sa tawag ana nga yana naglumang-lumang sa diya sa salog nga Antay mo anang muraga lumang-luma ora kay niligid ba? Ha? Ora kay niligid ya kasamang ni store pero mo na nga ay laglimbag wa lang puta ka nilimbag kay igor man kagigunitan kay hadlok po nang taga mall diha nga mudagan ka. Aso buntis ago siya. Ha, basig buntis sa kasamang ni store maingon sa nangala manggugo nya sugo nis bata. Nabi ingon ana tuod nga bata. Ha? Nana kasamang ni store ba nga? Ha? Nay nana nga bata nga. Ha? Kanang naang kuan, ha? Nakunoy nana nga pananglitag mga bitaw. Sugo kuno nas bata nga manguha ka, di ka mananghid, ha? Nakunoy nana tinuod na nga nana kasamang ni store. Ha? Kanana kuno sugo sa bata. Ha? Sugo kas bata, nya manguha ka. Ha? Na mutlang unta kasuway sa aso dili maayo sad ha? Kaning niang yang gibuhat nya siya pay gidakop mga sukin digpaminaw siya pay nangitag pulis ha so siya pay gidakop kay gidudahan nga nang hilabot og baligya diha sa usa ka kanang naang convenience store mga sukin digpaminaw skulon ha di amnis kulon ha so mo na nga dudahan sa nga nanguha on niya suko sa mayo kay nganong gihawiran sa nakuhaan hinoon siya. Amo na nga manawag sa pulis. Ha? Manawag sa pulis kay oy, ha? Ngano inyo akong gihawiran? Na ngano inyo akong gihawiran? Ngano inyo akong gikuan diri? Ha, tanawin sa inyo gihawid, gikuan na hinoon ko kada na ang nakuhaan na hinoon ko ani. Amo na nga gabot sa pulis ani ha gabot sa pulis ha amot lang kay pero kana naa diyang kulon depende man na kay dako man ang kulon so naay station 5 diha naa po station 2 naa po station 1 ha oh diha sa kulon naa po station da kuan gani 3 diha nga sakop okay dako man ang kulon oh so muna nga kuan ni oh ha kana sa kanang naa nga residido arasan niya manguha no? Butang talang tinuod ba nga nanguha? Residido sa kinanguha. Pero mo lagi na nga buntis man siya, basig mingon siya, ay sugo mas bata. Now, arita makasama sa tuas ang laing isgutanan sa ha? Ha, kanina, dakpa naman ni ati sa kuwan eh. Atong isgutan ni Bugas kasama Gerald kay kanang naang daghan kaayo nga mga pagsaway nga nipadangat silang pagsaway ang mga kaigsuunan nato mga sugbuanon human nakakita ni ining post there is DYHP og post pod makasama sa kaning ni ang ako ang page ha kaning kasamang Benji all post ang hiyan ha daghan man tag naka naka-post man sa tao gauna gani ha. Sumuna nga daghan sad kasama nga Jerome ang nakakita ni comment, daghan sad ang ni share. No? O niya, puro yun mga negative. Ang ilaha nga mga reaksyon ni Bugas, diha mga sukin digpaminaw sa bantayan. Na? Kay muabot sa 178 kasakong Bugas sa tag 50 ka kilo ang gipanglabay mga sukin digpaminaw kay nanimaho na pagkalami ra ba ni Bugas kay ni ay mga sako nga lion ivory ha nga sako do na poy sako sa premium nga mura manig sa aning ni ang sudlanan sa patuwak sa manok di apoy sako sa NFA so nganong lain-lain manig sako duda ko ani murag donation baka ni ha? Donation ba ning uban ani or ilahan ning gipamalit or hinatag ba ni probinsya? Ha, na tanawa mga sako lain-lain mang sako. Na ay NFA nga sako, na ay sako sa Hagmas, na ay sako sa Laogs Manok, na apoy sako sa Lion Ivory kanang blue. Ha, nga color. Ha? So mo na nga kanang na ang Ato aning hatagag pagtagad kay no sunan ka diri gud oh. Ha? Ang atua mga sukindig paminaw nga bantayan LGU maoy nagpost ni ini o niya ilahang gi-report sa publiko nga niya di ay mga bugas nga sinakum bugas yun ang kag 178 kasako nga bugas. Ha? Bes, mga naminaw na to, palihog ko kuno og compute. Ha? Palihog ko compute sa mga naminaw na to ron diha be. Ato makaigsunan. Kaning ni ang 178 ka sako. Onya imuha nang i times og tag 50 kilo, pila kilo tanan. Ha? Kay aron nga mabahin-bahin na to ni og kwinta kasama Jerome para nga ma pila ka pamilya ani ang makakaon. Ha? Pila ka pamilya ang makakaon ani. Ah, na may mga bright na to diha kayo og kanang naang ha, na may mga daghan kay bright na to diha og math na kasama ng Jerome. Oh, kasama ng Jerome pod, bright mapunig math kasama ng Jerome. Ha? So pila man? Ha, tuang kuno na tuang ihapon mga sukindig paminaw diha. Ah, kani sa mga kato mga ni comment diha, pila may inyuhang kanang naang tag-an. Ha? Kay sunan ka kausik ba ani oy? Ha? Kausik sa bugas. Nga daghan kay makinabuhi nga nang ginahanglan og bugas, daghan kay nga mga pamilya nga ginahanglan bugas. Ha? Ato pa man ining miagin tuig, na naman ini bugasa tong miagin tuig pa. Nganong wala man ni gipanghatag sa mga nabiktimas bagyo, sa mga nabiktimas linog. Ha? Nganong wala man ni gipanghatag in taon oy? Ha? Tiyaw man ang mga bugasa o, kadaghan ana. Unya gipanglabay ra. Sus. Pagkaanugon. Ha? Kaanugon sa bugas. Muna nga kanino angay yung manubag o kinsa angay ang manubag ani. Ha? Angay manubag ang atua nga makaigsuunan ani nga katunganong gipasipala ni bugas taon. Ha? Kay tiaw muna ng bugas sa kadaghan ana o. Oh. So naa sa naa kuno sa 8,900 ka kilo. Oh. Ha? So daghana ani no atuan ni ikuan bi ha 178 times 50 oh so naa sa 8,900 ka kilong bugas oh so matud pa nga ang 8,900 ka kilo bugas gilabay lang timgas nga bugas humot nga bugas daghan pa unta makin mga kinabuhi nga makakaon ining bugasa. Pananglitan, ibutang nato lang og tagilma ka kilo. Ha? Ibutang nato lang tagpulo ka kilo ang ipanghatag. Sa 8,900 i-divide nato og pulo ka kilo, pila ka pamilya ang makadawat? 890 ka mga panimalay. Ha? Ang makadawat. So na ka na kasaman zero? Ha? 890 ka mga panimalay ang makapahimulos unta kung ipanghatag panigtagpulo o kilo. Ha? So na ka na? Ibutang lang nato sad og kanang na ang taglima ka kilo lang ang hatag kay kasagaran 5 kilo man. Ha? Hinatagan taglima ka kilo man pila man. Muabot sa Mill City 90. Ha? Mill City 80 ka mga panimalay ang makadawat unta ni bugasa sa tagilma ka kilo. Ha? Kinsa may mayor niha nasunda nimo Mayor Alex. Ha? Mayor Alex sa Bantayan. Kay matod pang Mayor Alex nga sa paglingkod na niya diha na ni bugasa na diskitaan niya nga giagup-up naman kuno. Ha? So kinsa may taga Bantayan diha kinsa matod yung ex-mayor. Atong paminaon o sa ang habig sa mayor og nganong wala ni mahatag ni Bugasa, para unsa man ni? Para hatag ba ni? Para baligya ba ni? Nganong wa man ni mahatag dayon kung ihatag manggaling? Ha? Pananglitan og baligya ni, katunin tagbainting Bugas baligya, nganong wa man ni mabaligya? Na? Pastilan in tao, no? Paggaba kayo ni inyong gibuhat. Akay sumala pa mga sukindig paminaw sa Mayor karon sa bantayan. Ha? Nga si Mayor Alex mga sukindig paminaw. Nga kining ni ang maong Bugas. Dili ni atul sa karon niyang administrasyon. Sa nasundan kuno niyang Mayor, maupay Mayor ane, wata kay baluha kon sa nasundan niya. Kibasin siya nagmuingon tong katong Mayor sa unang asa sa Mayor manang ni Agi. Ha? So muna nga itong ikuang kay kung si Mayor, ha? Kaneng Mayor karon naglingkod sa bantayan, but base pa siyang post nga pag, sa paglingkod niya nakabantay na siyang giagupo ang Bugas. So sa ato pa sa previous nga administration, naan na ni Bugasa. Ha? So, unsa man ning Bugasa, para unsa man eh, para bas eleksyon? Ha? Para ba nis eleksyon ni Bugasa o niya wa nagipanghatag kay Pildihunon ang manok? Ha? Wa na to makuan eh. Para baligya ba ni? Para panghatag ba ni? Ha? So kinahanglan nga ang National Food Authority ani kung sa mani, ninyo ba nigikan? Ha? Or dili? Ha? Kinahanglan nga mo, kuan mo ani, kanang naang mo, inyuhang paimbisigara ni, kay kasayang ba itong Bugas? Uy, ha? Pagkasayang Bugas. Oh. So muna nga, wala mahinoon, gibutang dili silang post nga, para hatag ni, or para baligya. Oh. Kay, kasunang kabuhi sa katauhan? Ha? So kaning niya, matod pa basig ka panahon pa ni sa audit. Na, kaya naman ingon nga mura sa panahon siguro na sa audit. Na, kasamang binzi, matod pa ni Menjula Agustin, 2021 pa man to. Basin, dagway, kaya no, di naman yun makaon, di naman mapuslan. Ni Bugasa. So, pananglitan o ibutang talang panahon pa na sa audit, 2021, ha? Panahon pa ni Gwen Garcia, di ya, kisa may mayor anak dito sa kuan, kisa may mayor sa ha, kanang na ang bantayan. Ha? Anang na ang 2020 nag-election man ta no pagka 2025. Oh, 2025 election man to. So anang 2024? Ha? Kisa may 2022, 2024, oh, pagka 22. Buta na to, 2022, kisa may nidaog sa bantayan pag 2022. Ha? Na. Ha? So, naga, bisag ipanghatag na lang na diya, oy. O baka ha, ipang baligya ba na? Saro og wag yun makadiskita, no? Saro og wala yun sila maka, kanang naang maka, kita ang Bugasa, diha? Ha? Kono, kana na ang mga nagkagamatayan, nagisay nakaila diha. Ha, sakto ba ni nga ang kanhi mayor des bantayan si Arthur Art Iscario Dispe. Ha? Ang yaharabang partido kay balukag unsa? One Cebu Party. Ha? Dili baka ni, ha? Dili baka ni kanang na ang tao ni Gwen kasama nga Nestor, ha? Ha? Kay kuan man? Kanang na ang, kuan man ni? Oh, mo man ni, oh. O niya, okay, karon ang mayor karon, ha? Si Alex naman. Oh, si mayor Alex sa kuan na? Ha? Si Mayor Orlando Alex Layese? or lies sa pagkuan ani. Ha, pagbasa ani. Na? Oh, one Cebu gihapon. Oh. Aw karon kuan dai siya kanang vice mayor ani yang kuan ron. Ha? So kaning ni ang katong mayor sa una vice mayor ron. Oh. Ato na ipakuan. Sige lang, ato aning i-check ha. Ha? Kay kanasunan ka ng bugas, oh. Kadaghan anang bugas, ha. O niya pananglitan o panahon panasudit. Ha? Kay baluta, diha mga sukintig paminos, bantayan. Anang bantayan, isla man na. Diya sa Kamutis, diya sa daan bantayan. Ang norte, good ato, grabe to ang kwansad ato. O niya, diripod, labi na diri sa south. Ha? Grabe to ang kanana ang kusog sa bagyo. Ha? Kung panahon na, kung ka na sa audit, mana. Pero mo na nga, angay gyud nga patubago na, o angay gyud nga panilngo na to ang kinsa, kanis mayor. Mayor, kanang naang, dili lang sa tamo, dili lang sa tamo, tikdulan ron. o asa ni gikan ni bugas, o nganong wala ni ma hatag, or nga nung wani mabaligya, kining bugas. Aking imuntan aon, gyud, sus pagkasayang sa bugas. Pagkadaghang nang inahanglag pagkaon. Ha? Ay kung inaan na bantayan, nga way mudawat aning bugas sa katupang may paninglong agon. Ha? Sa uban nga mga lungsod, sa may agin tuig, ang ato makaigsuunan des Bugo, San Remigio, Medellin, kato mga naigo sa linog. Ha? Nanginahanglan og tabang. Labinas bugas. Huwag yun ni mahuna-hunain ninyo panghatag. Pagkasirok na lang mang yun. Ha, so muna, nga daghan taon, sunood na ka sa mga Mirna, nga kadaghan nga makiagsunan na ito, nga gikutoy ang tiyan. Ha, kadaghan nga mga pobre in taon, nga gikutoy ang tiyan. Sunan ka hakon, tagil makakilo ang ihatag ka sa mga Nestor, 1,080 ka mga panimalay ang makadawat, ana? Ha, so pila naman na in taon, ha? Kadaghan nga mga balay nga makadawat ka pamilya nga makadawat ana bugasa ug wala pa na ninyo tagui diha. So unsa may problema ani nganong wa man ni madispose dayon? Wa bay mando mo na nga mangutana lang sa ta. Ha, unsa man ni kining umay ang mayor karon si Mayor Alex nga kanang kwa sa ato pa na nga iyang gisundan nga mayor. Kisa may mayor ato kani kunos Arthur, ha? Ha, si Art, ha? Art. Ha? Sama ni siya karon niya, sama ni vice mayor ba ni ron or di? Ha, ah, beto ning kuano na, toning ipasubay mga suki indig ba minaw. Subayon tani ugma pohon ha kay ha kanang na ang kuani nganong wa ni mahatag ni bugasa. Okay, ayo kalimot ta kato make sure nato nga dunay type 2 nga diabetes ug ato mga diabeticon. Naa na tay life extension vitamin D3. Ang atong life extension vitamin D3 mga kasama, mayo kay sa dunay mga diabetes kato mga diabeticon. Ha, so ayaw gabala ka ha, kaya na natin life extension, vitamin D3. Ang pag-inom ani, tulo ka soft gel kada adlaw, usa humag pamahaw, duwa sumag panihapon. Katong way diabetes, pwede rapon mo inom og duha, usa humag pamahaw, usa sumag panihapon. Mapalit ni nga to ang life extension, vitamin D3 sila nga clinic, diri Cebu City, naa sa may Cebudok building, mo yun sa Yasmina Boulevard, sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion. Padong kasod sa merkado niya dito sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3, mapanitsap niyo sa uban niya mabuti kag-farmasya dool sa inyo mga lugar. At wala niyong tiwason, mga suki, hindi paminaw o niya sa Lunes Pohon, ha? Kay Ugma, si Atty. Buen may mukuan, ha? Wala niyong tiwason, mga kasama. So, salamat kayo sa inyong pakig-uban. Ha, kanako karong gabi o na. Kauban din is Master Control. Kasaman Nestor o si Kasaman Jerome Yap. Dari Spikas Lawa, Kasaman Gerald Albiosa. Alan Talado, Liber Atis, Rubil Boiser, aton Chief Technician. Ako na lang yung boss, nga lagad sa kahanginan. Ini yung Radio Man. Benji Ulpos lang hiyan ang manamilit kayo langis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tundana at anandapit dugsan ng panahon tatak RMN.
2: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rasha Boy Nationwide!

0: sanghian ang manamilid kay Francis pag-ingon ang Dios magauban ka na tundana at tanan dapit og sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!

0: sanghian ang manamilid kay Francis pag-ingon ang Dios magauban ka na tundana at tanan dapit og sanang panahon tatak RMN.
1: Straight to the point. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4.32 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Usa ka testigo sa prosekusyon ni Butiaga, doon ay unexplained wealth si Vice Presidente Sara Duterte. Og bananini nga si Attorney Manases Carpio.
3: Cardinal Tagle na pili ga din sa College of Cardinals dito sa Vatican sa Roma.
1: Sa mga balita lokal, tulog ka ang nakala sa landslide sa punang bato kagahapon. Mga biktima hatagan og financial assistance sa kagamanan sa Sudan.
3: Vice Mayor sa Bantayan, negosyon sa legalidad pag-dispose sa sito 78 kamagat sakot sa bugas sa ilang lungsod.
1: Balita gawa sa nasod, magnitude 8 ng linog ni Igo kini sa Panama.
3: Sa negosyo, balor sa peso kadto sa dolyar, miti bugsok pagbalik, nabutong 62.9 pesos matag US dollar.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP,
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Tugod na mga mahinong
3: lalo na ka. Unang balita. DYHP,
4: RMB. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ato ang mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Ang ayari mo madunggan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP.
4: Unang radyo. Unang balita.
2: Ising na.
4: Bango na.
2: Sa unang radyo. Unang balita.
1: Adlaw ra may gala nga Sabado Pizza Jess na may gala sa buwan sa October 2025. Sangaan sa kanito mo kang para sa DYHP. Aramit sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
3: Kinay ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Hantotele ka na sa Resay, Santac, na sabot na kagatod ka rin sa mga labas, mga higala ng mga balita. Magbuntag, mga higala, mga suki na itong mga tigpabinaw. Adlaw ka na may galang Sabado, 76 ka-adlaw na lang, Pasko na! Magbuntag sa itong mga ginang sa panimay, mga tatay, mga nanay, kananing orasa may galang ng mata na. Bisag alas 4:30 pakapin. Aron nga makaparikaisikay, bisag Sabado ron may galang sa buntag. Way trabaho ang uban, way klase. Aras balay, ang uban doon ay klase yung Sabado. Kaya ilahang guk doon may galang ilahang number of days. Sa klase. Kaya nga ba may galaw ay mga klase na sa naglabay ka mga buwan o maglabay ka mga simana. Karon Sabado, ilahang mag-make up sila may gala Sabado. Kaya ilang apason may gala ang adlaw nga wa sila mga klase. May buntang sa itong mga kaiksunan dali sa ito, syudad sa Sugbo, sa itong mga saringan mga nakbayan. Nagpahit sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag sa nakbayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikbit na mga lalawigan, itos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May panakabayan, may kalas sa Western, Western Visayas, galing orasa. Narinog na mati na may galas tulungan ng unang radyo ng balita. Sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tanag na mga driver. Tos, ganyan na may galang kulbaan ko ganyan na pagpadaong dari. Ay, naay ni kalit lang overtake. May galang big bike na piting kusuga na kapanagan. Gikan may galang sa my country mall area. Kusuga na kapanagan. Mura na kapitaw nga nihaguros lang kalit sa among luyo. Peting na kuha sa kalamitong tingog. Naro kay itong hubog ba? Basta kani Sabado mga higala gikag Birnes agoy naghanag hubog. Papagid sa mga tagam no kanaanay mga disgrasya. Ay nako. Ako yung limbaw to kong balhibo. Ako bitang tangkugo. Dari ba ganap itong balhibo sa tangkugo? Ang limbaw at mga higala at itong himo at itong driver sa big bike mga kasama. Sama ito siya nag, what about helmet? Pagabot niya may gala sa Kawantan, kanabitang an overpass, dili na overpass, no? Overpass, one man, kanang maglakaw, mga... Anang kuan diha kanang dapat sa may test daw. Ni kuan U-turn diha di balik na pod. Perti gihapon ko sugar nga nakapadagan. Hay nako mga tao, wagin maliksyon may gana ani mga disgrasya, disgrasya sa kadalanan. Daghan may gana kinabuhi na kanas. Fly over. Diyan nga fly over sa may test da. Pero habig may galas kasambagan. Nerepita. Gikan may galag Manila Town Center. Gikan mga country mall. Ngayon siya nito may galag sa may bridge. Sa flyover niya may, sa may kamantan. Habig sa kasambagan. Area mga kasama. Naman, U-turn siya. Balik sa may galag dito. Kusog hapon nga nakapadagan. Sus, kamakadisgrasya si Makulang. Walang amping tekanunay sa itong kapagmaniho kay ang atong karsada, di lang kita mo inagamit na taghan may gala na gamit na mga motorista. Wala nga mag-amping ta. May buntag po sa itong mga kaisunan ng taraw sa itong FB Live, kanabuntaga. Asa ka man sa kanibutan, may buntag dali sa Pilipinas. Samtang sa itong mga kaisunan ng nagpaminaw sa ilang mga transistor radio. Sa dial nga 612 mga kasama, may buntag. Labi na dito sa Mindanao area nga mawata itong lanong sa Sibya. May gala sa DYHP 612. Maing buntag ninyo tanan. Dilimaya itong kabuntagon. Gumikan may gala sa nahitabo kagahapong andawa. Din upat ang natabunan mga higala sa Pinahili, Ayuta. Dito sa may Sitio Riverside, Barangay Pulang Bato. Sa Dakbayan, sa Sugbo. Tulog yun ang nakala sa kasamang Ken. Kasamang Ken, no? O sa ang... na rescue apan ang tulo mga higala sus natabunan patay gyud tungod ba higala sa sunod-sunod nato nga mga pag-uwan nga sinati diri sa sudan sa Sugbo dunay mga dapit may higala nga naglandslide o sa nanana may higala ang Riverside Barangay Pulang Bato sa sudan sa Sugbo niingon na may higala ang kagamhanan sa sudan nga muhatag sila may higala financial assistance sa mga nabiktima. Karong tataw na ito i-check ni may higala sa kasamang Jane Gallardo. Kaysa mo ito dito mga higala sa dapit din na itabo ang pag-landslide. Ato sa i-check may higala sa kasamang Jesse Samampong. Ato sa ero may higala mga presyo sa mga nagunang panaliton. Diya sa kamerkanuhan karong orasa. Doon na ba'y pagsaka may higala sa presyo sa mga palitunon. Emo ni may higala ipaabot sa tuga mga kaisunan. Mga ginang sa panimay. Kaya unsa ilahang delay budget nila sa Lujimana. At i-check sa kasamang Jesse Samampong, kasamang Jesse Gorges.
5: Yes! Mayong buntag kasamang Arnold Dave kasamang gan o mayong buntag usap sa ating mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP Arimedjibo. Good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usap sa ating mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa karning manok o karning baboy ron ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 kilo. Papako, 210 kilo. Til, 120 kilo. Ulo, 30 kilo. Liog, 130 kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, 110 ang kilo. Apay batikong, 190 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Sababoy, unod, 350 ang kilo. Tiyan, 350 ang kilo. Buko grapes, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pork chop, 320 ang kilo. Papa, 280 kilo. Ginabot, 180 kilo. Maskara, 250 kilo. Kasama mo sa market report at ang inyong radyoman. GC Sumumpong DYHP, Tapak, Arimen.
6: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Ecstasy. Dan sa labag sa mga Jesse Sabampong. Gikamigala sa Carbon Public Market. Ang oras sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Nakatong sa itong oras, alas 4.44 na. Sa itong pabaraguman, sa itong tulumanon unang radyo ng balita. Samtang sa Pikas Bahing Pagkahapong Adlawa. Doon ay trahedya may galang ang hitabo dito sa City Riverside. Barangay Pulang Bato sa Sulod sa Sugbo. Tungod na ni Megala sa sunod-sunod ng mga pag-uwan kada hapon. Kaya ang uwan, Megala, mutul-tul man ang alas 11. Bagi na kumabantayan, wag ako abot alas 11. Wala na ni purma ng dagom. Wala na, bundak na ni Ron. O siya, magsugod dito sa Talisay. O siya, magsugod rin Megala sa Talamban. Sugod rin sa Bukid sa Talamban, Megala. Wala na. Duger na ba kayo mahuman? Abot o alas 3 hantak na sa hapon. Pagbunok sa uwan, mga kasama. Tungod sa sunod-sunod nga uwan, doon na dayoy mga nahitabo nga landslide. Dito may gala sa may pulang bato. Natay mga video ang kasamang names. Lato makita din kanin sa itong screen. Natay mga pictures ni kanin kasamang Jane Gallardo. Dapat to'y kini. Muna na may gala ang pag-ugkat at itong bata. Na ay bata, na ay hamtong. Duha ka bata o usa ka hamtong. O niya ang katong usa. Naluwas mga higala ang katong 30 kapin katuig ang pagidaron. Ang duha kabata nga nagpagidaron og 5 og 6 na Kabsan Towns kinabuhi mga kasama. Kini mga balaya diha sa City Riverside, daplin gini sila sa bukid. Grabe taong nasti ilan sa bukid ba? O niya gani, gisuspinsog ang paghimo nga rescue operation kadali. Kaya nabantayan mga higala nga na ay kuan kanang liki mas babaw. Na liki sa babaw. Pila ni kabalay, murag duha ni kabalay, may gala ang natabunan. Tulo, upat. Karot na to, check, may gala si kasamang Jane Gallardo. Kay, daplin ginis bukid. O niya, hapit matunga, mga higala, ang buntod. Nga, nihumok na ba? Kung nakita na ako sa bukid kasamang ni Storm, mura mag-batuon. Sabi taong anapog. Anapog ba niya? Nalay sagol nga kuan, nalay sagol nga kanang lapok ba? Duha kabalay din eh. Duha kabalay ang naigo. Naramay gala. Paminahon ng kuan kunubi, ang kining pag-rescue mga higala kay naunang naugkat ani na adari sa orasan ha? O sa orasan ni naugkat. Nilagum town, no? Nilagum.
7: Kita duwa man na ilang buboy in town.
1: Aro. Mali may ganang pag-ungkat atong nakalas in town. Bata, ang bata ni. Sus, ginoon ko. Mali may ganang bata. Mali ang kan, kining pagpanawagan aning taga rito, mga ingala. Nanawagan siya kang Kunsihal Dave Tumulak.
8: Jerry, QRT sir, heavy landslide. City Riverside, Barangay Pulang Bato. Nay na datugan.
1: City Riverside, Barangay Pulang Bato. Kining lugar may gala. Nakaadto ba ko rin ang lugar? Kuangil, kanabitaw. Hagipot pa. Katsada. Mani ang pagkagabiin ni atol sa gihimo nga pag-ugkat may gana sa katapusan na dapat ang lawas. Alas 5 ha, tuntunaon ha kay natay listahan dari usang orasan ni may gana nga na kwan 5:43 nakuha ang 60 anyos wala patay na. Mato ang katapusan mga higala nga pagka kuha sa pateng lawas na ramay ang inaham ang amahan no tanaw ko no ato ko ang kwadang video dong ibalik ko no gamay ang audio ani si audio
9: 1 2 3
1: ikaw ang audio. Okay, ma, ang anak ko isuon, sus Ginoo ko. Kita sa bata mga higala ang ma. Di matabang ang ilang gibati oi. Eh. Oh. Petig yung luya. Matabunan may gala sa mga bato ug kwan.
10: Yung nga makita karon na
1: lapok.
10: Yes, bumuchimay.
1: Wala siya may ganang itabok. Kaso, names, ano na ikaw ang audio names eh. Amay lang ang istasyon. Baka to lang kang Jane. Basig na kang Jane nga video diha. Oh, nasige pa og ano? Sige pa og kalanslide, oh. Sige pa kalanslide, may gana ang kuan. Kana mga bato ba? Og kini mga yuta mga igalagi kas babaw sa ato pa hubok ng ibabaw ana napagining sakinan may gala sa kagamanan sa syudad sa Sugbogi parking na skilid sa buntod basi maapil pa na mga igala pagka tabon simba ko lang wala nga gikuha na aron nga masifty mga igala ang mga puan mga kabtangan o niya dohagin kabalay may gala ang natabunan o wala na nimo di na nimo makita may gala ang akin ni ang mga balay nga natabunan. Okay na sa kasamang Jane. Huha! Mana may gala ang nahitabo kagahapon at mga pangalan ani mga kasama naatadari pangalan nga gihuptan kining mga biktima sa landslide dito sa Riverside Pulang Bato. Si Judith Bunghanoy sa 60 anyos. O niya, mauni patay na siya. Si Julie Pearl Andamon, buhi ni. Kaya na-rescue siya mga higala nang wapang kayo siya matabon ni kayo. Na-rescue ni siya mga higala. Ang nakamsansad, ang 6 anyos nga si Kaden saan siya? Avery? Di kayo ha? Andamon. Si motagal ning anak ni ko ano ni Jolly Pearl o niya si Zian Nairi Caballero 5 years old pastilan mo ni megana ang mga pangalan sa mga nakalas gagahapon adlaw subo ni megala nga balita. Tapon piti ko sugat tong uwan kagahapon oi. Nagsugod ang uwan may gala mga alas 11 pasado. Hapit na may gala alas 12. Dahuman may galang uwan mga hapon na. Pagawas na ako may gala pagsuna ko diri sa gikan ko sa field. Pagabot na ko diri uwan. Basa nga ni ko mga gala pag panong din eh. Kay pitin ko suga sa uwan mga kasama. Tagkor ba kay glusok? Onya.
9: Ecstasy. Ekstano.
1: Ang uban nga mga dapit gumikan sa kusog nga uwan, sa kagihapon ng tubig. O na mga gala mga pangitabo kagahapon ng lawa. Busa, magpaamping takanunay. Sabi na itong nanamuyo may gala sa bukid-bukid. Kada mga landslide prone areas. O gusamba. Sabi na po katong mga namuyo may gala daplin sa kasapaan. Pag-amping kita mga gala sa itong palibot. Paibuntag ni Billing Kahis. Kalibinaw karon Tristan Wyatt Gulay. Si Mitchie Rebosora. Bina sila may gala sa Minglanilla. Happy Saturday. Si Charlina Armisin. Pa-shoutout sa Butilan Batulina o Sugod Cebu. Bigat sa Umapan, Mandawi. Si Iris Montejo may buntag. Si Regina Valle may buntag. Si Jose Ferrer Cabahar. Paminaw sila may gala sa Badyan at Cebu. Samtang si Jeffrey Dungog may buntag. At ito tingaling tawag ng pag-asa kasamang Ken kung natay kwan. Kung i-check ang atong nakat sa panahon karon. Kay buntag mga igala, mga alas sa 6 hantod sa alas sa 9. Okay ang atong lakad sa panahon. No? Pati problema, may pag-wanuang, matutuliksik. Wan lang, kanang gloomy lang ba? Ganun itong dag-om. Onya, di kayo mapakita ang adlaw. Hindi kaunto na mga igala, diha na magtapok ang mga kwanoy. Ganun itong dag-om. Unya, mukalit lang mga higala pagkusog ang uwan, hangtod na na pagkahapon. Adi, resulta mga higala sa ato nga mga kabukiran. Sabi na ito mga landslide prone areas, humok ang tubig. Kay, ang yuta, inanay tubig ang ilang mga higala sa yuta. At sa check mga higala ang atong pag-asa, sa iron na ito, ang atong lakat sa panahon karong adawa.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: At magawan ka naman kala si Patrick Kaklimako sa pag-asa ni US TV Sayas. Sir Patrick, may butang.
11: Hello, Sir Arnold. May buntag set ka natin. Ano, og sa itong mga tigpaminaw. And yes, makikin yung ito pinakalitest weather update para karong adlaw. As of kaganihang alas 4 sa buntag, natay tulo ka weather disturbances na na-monitor sa sulod og sa gawas sa itong Philippine area of responsibility. Ang primero niini kay ang kining low pressure area nga makita nato sa gilayon nga 410 kilometers sa east sa Katarma Northern Samar, and kini siya kay low or unlikely kini siyang mahimo into Baguio for the next 24 hours. And ang ikaduha naman po kay kining low pressure area sa gawas sa tong Philippine Air of Responsibility nga naa sa gilayon nga 2,250 kilometers east of southeastern Luzon. And ang pangkatulo naman sad ay kaning typhoon na akod ni sa gilayon nga 3,230 kilometers east of extreme northern Luzon. And kini sila nga hugisugot kay naa kini sa gawas sa atong par, and kini sila is less likely ra pud ni ang ilang direksyon nga mo pasulod or mo paduol sa tuang land area. And para naman sad sa itong forecast weather condition, diri sa ato sa probinsya sa Sugbo, kay makasinati ta ug madagumon nga kalangitan, unumanan ani mga katag-katag na pag-ulan, nga pagpanugdog og kilat tungod ni aning ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Kini siyang ITCZ kay mo na ang pagtagbo sa hangin na gikan sa Mainan o gikan nga to sa habagatan nga mao kini ang nagaresulta sa mga kusog o daghan nga mapag-ulan. Mo resulta kini sa mga posibleng nga mga flash floods or landslides, labi na sa mga low-lying and mga taas po nga mga paglugar. So ato ay tambag sa itong mga kagsuunan nun, labi na nga sa mga high-lying areas nga mag-amping kita, gugmas, mayog, adik ko din na tumalikayan ang landslide, pero mag-amping kita. And para po sa mga flash floods, ito nga, dilita mo taak aning mga pagbaha, kaya delikado po kini. And para po sa itong wind hangin o karagatan, kaya makasinati ita, huwag hinay nga ito sa kasarangan ng paghuros sa hangin, nagikan sa amihanang silangan ngadto sa amihanang kasagpan and ato ang kadagatan pud kay malinawon ngadto sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Dinhi sa Cebu atong kadagatan kay mutaog kini kunyang alas 10:54 sa buntag and muhunas naman pud unyang alas 4:54 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw kay naani sa 26 to 31 degrees Celsius. And si Haring Adlaw naman sa nato kay mo silang kini unyang alas 5:33 sa buntag and mo salop ng pod unyang alas 5:30 sa hapon. Philippine Standard Time nata sa alas 4:47 sa kamuntagon and diha alang takutub. Ikan di sebagai samaktan, kini si Patrick Limako and mayung buntag ka na.
1: Sir Patrick, gako pa utana, baulanon, gako ng atong hapon, karong adlaw, karong Sabado?
11: Yes sir, for karon nga adlaw, karon nga weekend, specifically sa kay kasi natin gapunta ng mga managumon nga kalangitan and taas po ang chance na ito pag-ulan labay na sa hapon or sa gabi.
1: Ang atong kuan, kanang El Nino, kano sa man ni magsugod, Sir Patrick?
11: Ang atong El Nino, sir, na is ka-start na kanisya. Masin natin na to, but and kanisya is mo persist niya until mid-year of 2027. So, taas-taas pag-iapin niya. So, ito pag-i ko ang mag-prepare kita ani for precautionary measures lang.
1: Okay. Sir Patrick, dagang salamat. Kung may buntan din mo, sir.
11: Dagang salamat, sir. And happy weekend ka.
1: Happy weekend. Si Sir Patrick. Klima ko. Ang atong weather ba. Forecaster, karamutaga, mga gala sa pag-asa ni OSTV Siam.
4: TYHP. Una sa lahat, weather update.

0: Mata Megala, ang report gikan sa pag-asa. May labot na Megala sa atong lakat sa panahon dari sa ato. Maong gapon. Ha, maulanon gapon Megala itong kahaponon. Magbantay gapon ta Megala sa atong mga palibot. Labot na Megala sa one nga itong masinati Megala. Kato mga landslide prone areas sa bantay-bantay mga higala ang inyong nataran. Labi na po sa mga dapit nga dunay history Megala sa flash flood. Magbantay ta. Standby sa mga balita Megala. Pasilipa magbuntag gani Daryl Lirasan. Hindi lang karang oras sa Megala sa Uslub, Cebu. Magbuntag. Pwede ka ng lifeguard Megala sa Sumilon Island. Oh, regards ko na siyang kuan ni Jean Gallardo. Hindi na sila karang oras dito Megala sa Uslub. Sabi na Megala sa may Bangkugon. Ang abtik na konsihal Megala sa Bangkugon na si Sir Mitty. Kanon na ay Megala ang nagpabinaw sa DBHP kanabuntang o iyang igsoon nga si Sir Mitoy. Napirming maminaw sa Megala sa DBHP matagbuntang si Sir Konsihal Mitty Soriano o si Sir Mitoy Soriano. Standby sa mga balita Megala. Pamandamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at oras. Alas 5:01 na.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by GCash. Zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, pagkong iyaha.
4: Pwede lang, makasakit.
3: So, anak ko, 90 na ka.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, nga Nies.
8: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
7: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
8: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama na itong ipamatin na rin.
7: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas. Tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
6: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
6: May alibyo na.
7: Pag 1 month kape.
6: Naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
10: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
8: Living Testimonies.
12: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasiman ang uwa ko kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareha sa aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Life Extension vitamin D3, the science.

0: tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
1: Oras sa mga kasama, 5:11 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Karon sa detalye na may gala sa mga balita sa balitang nasyonal. Usa ka testigo sa prosekusyon ang gadebutyag si Vice Presidente Sara Duterte. O ganyang kapikas nga si Atty. Manese Scarpio adunay unexplained wealth. Ugwa madeklara nga assets nga mabot sa 817 million pesos o 817 milyones ka pesos. Gipahayag kini sa usa ka financial forensic analyst nga ni testigo sa prosekusyon na tol sa ika-37 kaadlaw nga Senate impeachment trial kagahapon nga dawa. Si Atty. Alexander Cabrera representar og report nga nisita sa ingong financial irregularities sa records ni Carpio o sa Vice Presidente. Ang financial analyst ni ipon sa wala madeklarar nga cash sa magtiayon nga Duterte Carpio, wala madeklarar nga ubang personal o real property, wala madeklarar nga income sa lain-laing mga companies, apil na ang kita sa GenCorp gikan sa 2022 hangtod sa 2025.
3: Samtang sa rogbang balita, giklaro si bababa ni Senador Lori Ligarda. Kabarayon kini nagtambal siya sakit dito sa nasod sa France. Gipahayag kini ni Attorney Tony Lavinia. Taliwas sa mga pangutana, gikan sa taon-taon ng pagpalta sa Senado ni Ligarda. Kauban sa iyang anak si Kongresista Leandro Leviste. Mati ni Lavinia, lehitimo ang sakit ni Ligarda. Apan wala na kini mabuti ang pasauban ng mga detalye sa balatian sa Senador. Gumikan usab sa privacy ni ini. Duga ni Lavinia, nga wala usab siya pangutana kabahin sa kalambuan o kanusa makumpleto ang treatment sa Senador. O gumag detalye sa iyang medical condition.
1: Alas 5:12 na. Nakakitang improvement sa panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga expert panel gikan sa International Criminal Court na nagdeterminar kung fit ba kini nga muatubang sa husay sa kaso. Si Duterte nagatubang ang kaso nga crime against sa humanity. May kalabutan sa naghang namatay at sa war on drugs nini. Mato sa korte, base silang nakita, ato na improvement ang panglawas ni Duterte. Kaysa sa unang report, igituuan nga tungod kini sa taas nga standard sa medical o nursing care, gagihatag nga tukaniya. Dugang sa korte, nga ang expert panel nila ni Ila Usap. Nga si Duterte, ato na physical o mental nga paghinay. Ug dali na nga kapuyon tungod usab sa ihang panginaron.
3: Samtang katapos ang balita gikas kauluhan, giaprobahan ni Pope Leo XIV ang pagpili sa Filipino Cardinal nga si Luis Antonio Cardinal Tagle isip Dean sa College of Cardinals. Gipaybaw kini sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP. Si Cardinal Tagle may nihulip ni Cardinal Giovanni Batista Rey nga taw-taw usab nga nagupot sa maong posisyon. Labing una si Cardinal Tagle nga nahimong pangu sa mga cardinal nga inigabot sa panahon o gikan sa Asia nga inigabot sa panahon mo'y mupili og bag-o nga Santo Papa.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong mapamariguman, giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Nga may muhatag, may kalagalagun sa lawas, kalagun sa atong immune system. Araw nga di, tanda lang masakit. Busay ko nga nagpaminaw ko na matasana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule, mabatok sa mga baritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagbabag sa inyong mga tay. Ang original core magkapsule efektibo sa nabigay ng pagparigon sa atong resistensya. Di tadali may galang matakuyan sa bisanon sa ngamatang sa sakit sa lawas, gamitkan sa mga vitamins na nanini, sama sa potasyo, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamine. Ang original koi ang magkapsula probado kami gala sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika nga gisupplyan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi ang magkapsula. Inyo rin mapalit sa mga butika sama sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, kaysa na

0: Pharmacy, Ultramart, Dalla Francesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Carlo Marketing Sormok, Ultarus Ville Pharmacy sa Matulite, Maimosan niya legal mapanit ang original Koi Herba Capsule, sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, DK Pharmacy, Dalla Francesa, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drug, DJK Pharmacy, KNY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatuy sa Island, Hero Pharmacy sa Walanggog, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas bomb pression si Monigoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar o basin may diabetes kanyo, wala kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis sa arterial walls mo, palapot si Mundugo kung saan nakarason, gano magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, marusulta kinis pagkabuta, magkadaon si imong kidney o gaghapagabang complication, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa mga samad, pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, ni quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP apang inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni simong katulog makapugo bagi sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension og bisitaw sa bang klinika di alternativo medicine and wellness center para sa libre nga consultation gagamit ang computerized nga general machine analyzer na kini mimutang ni sa Mediha Coslem Street. Sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133.
0: Mga kasama, nakaselectin mo ang naakas trabaho. Focus ka sa mga gibuhat na doon kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kayo apan karit lang doon ay panakit sa imong ngipon. Makapangawat na lang kami gala sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang na astrabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan magbanta pa nimo sa kaudagayan ana mas musamot pa. Lisod i-trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang may galang deadlines. Kung adunay sa kabal ng sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed nifinamic acid, suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data, M18 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget kini sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mu-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samtang gawas nga makaboost kini sa atong immune system, ang laing nga benepisyo nga makuha gikan sa pag-inom kada adlaw nining Life Extension Vitamin D3 mapagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apil na niini ang breast cancer, prostate, colon ug uban pang matang sa maong cancer. Dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas ug gali na matudlan usab sa laing nga mga pagtuon nga kanto mga cancer patients na gibutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas moimprove ang ilang panawas ug mobalik ang function sa immune system, samtang siya nakibakon sa sakit nga cancer. Dali nga maluya, mutaas pag yun ang chance nga makasurvive sa sakit. Kato mga cancer patients, gawas sa inyong medication, pwede na ninyo dunganan o inom sa 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, kanang kuman ka makatake sa imong meals. Gawas sa mga cancer patients, katong dunas sa mga maintenance nga mga tambal, sama sa nasakit o diabetes, hypertension, o guban pa nga mga sakit, makatabang sa ang dungan nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, pwede di kayong mainom na ining Life Extension Vitamin D3 kanadlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Affordable sab kayo ang matag soft gel ni ini. Siguraduhan lang ang inyo mapalit na Life Extension Vitamin D3 katugin dunay tatak nga LE sa matag soft gel. Tanawag gina, kila na igmat ang imong mata ni Ana. Kay bonit ti mailhan nga authentic or original ang produktong Life Extension Vitamin D3 nga imong napalit. Pwede ni mo siya paliton sa mga authorized nga mga butika. Lakip na usab din na sa Life Extension Clinic. Ayaw kalimot sa itong mga Life Extension Clinic. Mag-avail ka din ng libre o quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyin ka na sa may Cebu Dok ng Cebu Gospel Church. Sa konsulasyon sa may ADM Building, sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak po ng hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung dugang pa ng mga pangutana. 416-1655 hanggang 0917-3181-161. Sa pikas nga bahin, ikaw ba? Kanunay lang ang ma-constipated? Panginoon ba ning Super Fiber kay number one kinang pangontra constipation. So, yun po kayong andamo ng super fiber. Kay usama ni siya ka sa shea nga powder. Imo lang i-mix sa usaka baso nga tubig. Pwede kang mainom, ani, kung naris buntag before ka mag-breakfast. Kung naris gabi, ganahan ka mo inom before kang matulog. O para mas nino, tag-epektos pag-take nimo sa super fiber. Dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit gihapon na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, lamay pang-apika ng buntag ang mga kasama. Rita may gala sa kaping na makapalagsik na to. Nga magkamatakas kamatuuran ko. Arta may gala sa kape, samtang naminaw ka na may gala sa atong programa sa unang radyo ng balita. Kanang gusto ka masayad may gala sa mga balita, pangapit po diha. Gamit may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini a perfect coffee for you. Usa sa active na sagulini, maong rose hip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Unabang sab kini may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Good money, improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, marunggay, kanela o bayabas. Sili di basta-basta nga kape, di ba? Kana mga higala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni Megala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ko ni Megala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Samtang sa pikas nga bahin, daghan na karon ang dunay gipamating mga balatian. Bisan gali katong dili pag itanto nag intas taas nag edad, baka sinating insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kun ikaw dunay ni ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay kanay ABCD formula. Ang A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote ug D para sa duhat nga din gikan gyud sa ilang mga dahon. Ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod ug tulog o kanang insomnia, constipation, magkapungon sa pagtaas sa imong blood sugar level. Gabo sa imong mahimong hinungdan sa diabetes. Magsama na ako na ginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kaadlaw. Mga lagsi kanunay ang pamatin ako sa lawas, buk adlaw nga tigtrabaho. Mga suwayin po ninyong tumar, matagadlaw o Sugatrol.
2: RMN RMN pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.22 na.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko!
10: Smart 2!
9: Pritong ulam na masebo,
10: plato
9: at kaldero.
10: Smart!
9: Tanggaling for everyday!
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal. Plastic number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
16: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butik.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: iBerry for a clear and healthy eyesight.
19: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
20: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayo ma. Mitaas pagyud ang yang blood sugar.
19: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit na dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kung dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
20: Papa Ranz, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
12: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
21: The original Koy Herbal Capsule.
22: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa kadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
23: Wala na ibukul na.
22: Wala na jud. Wala na kaya pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
21: The original Koy Herbal Capsule.
24: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
25: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
26: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
26: Super Fiber.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Biotroph Herbal Capsule.
29: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
28: Biotroph Herbal Capsule.
29: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
28: Biotroph Herbal Capsule.
29: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
28: Biotroph Herbal Capsule.
30: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
31: Naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsigug kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kita na gyud akong gibati.
30: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
32: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
33: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
34: Seth Living Testimonies.
35: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
36: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
35: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
36: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukot Sotongaw.
34: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
35: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
0: ko, Oriba ko ana, ang kalin panyawan ko pe, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
35: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa said marketing, ang said panyawan coffee mix, ug siya natabangan.
0: Sigurado gina, kung taas imong bitis, mababa na iya, Jaime Verano.
34: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
35: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
0: Ako nga sa awan ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
35: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
0: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman.
34: Living Testimonies.
1: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
5: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Oras sa mga kasama na 5:34 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Mga kasama sa mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer. Inipit na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawan pang matang sa cancer, kado ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo o sini ka factor sa magtaas sa risgo nga makamaton siya ang cancer. Basi sa daghan nga mga medical nga pagtuon, adto ni tulog ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adto ni sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang ka mga mas ang ilang nga quality of life, gani hinay mo balik ang ilang immune function o kusog, aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3, mupugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa mutubo ang cancer, ihang putlon o ihang babagan sa Vitamin D3, aron nga may maagyan nga nutrients containing blood for cancer foods. Mutabang kini may gala nga mapugnan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa pasyente. Ano mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers na kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka pasyente o mubos ang ihang chance or risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adto ni siya igo nga og sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage nato nga mga pasyente may gala ang ilang imnon unom ngadto ka ngadto sa siyam soft gel ang ilang imnon matagalaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata o sa tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga inahan, o sa mga individual nga ito ni maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad ng 11 pesos sa matag soft gel. Importanteng pahinumdum, dapat siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto mga kasama, mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Ato sugdara ato gabuntagon pinagi sa pag-inom kun ba positive kay ato manlantaw niya lagsik ta kanunay makatabang kaayo pag-inom natong kape ga Vita G Plus Coffee Mix kay kini may pinakaunang kape ga dura say sa gold ga vitamin D3 sa matag sa shay sa Vita G Plus Coffee Mix dura kanay 200 ayo ga vitamin D3 plus rishi mushroom extract kadura mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita G Plus Coffee Mix gidugangan sa kini ug mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kinindali kapagadaos sa ito mga cellula gumika no sab sa sobrang nga free radical sa itong lawas. Muna matag sa iyo na itong buntag mo mataga nita mo inom mo kape Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
7: May posil patay sa 18 anis na lalaki sa lungsod sa Tudela padayong gipangita karon kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
2: DYHP Tatak RMN Report.
8: Yes, kasamang Ken, kasamang Arnold, padayon dito nita sa Tudela Municipal Police Station ang responsable sa pagpusil patay sa 18 anyo sa ang lalaki samtang nag-connect kini og Wi-Fi ni atong Miaging Adlaw sa City of Binabaga, Barangay Percapelio, Lungsod sa Tudela. Ang biktima nga nakaangkol og pinusilan sa likod ng bahin kay nailhan lang si alias John na residente ra sa naasong nga lugar. Subay sa investigasyon, igo lang unta nakikunat sa piso Wi-Fi ang biktima kay motawag unta kini sa iyahang uyab. Apan galit lang kini nga gipusil sa wa pa mailing suspitsado na may resulta sa iyang kamatayon. Daling nakasibat ang suspect, linungdan mo padayon pa kini nga gisubay sa atong kapulisan. Kasama mo sa balita, ako ang inyo, Rajman Jane Galliard.
2: Radyo mo nationwide.
6: Samtang nga nakalas sa itong landslide sa punang bato kagahapon, ikabat na sa tulog ka mga individual. Ang mga namatay, mag-apuhan kini. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugoy.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Kini nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nikabat na sa tulo ka mga individual ang ikatahong nakalas sa nahitabong landslide sa City Riverside, Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo, kagahapong adlawa. Kini human hingpit nga na-recover sa mga otoridad ang pating lawa sa senior citizen nga lola nga usa sa mga natamukan sa yuta. Sa nasayran, nakalasab sa maong panghitabo ang duha ka mga apo sa maong biktima. Ang lola nga nakalas mao si Judith Bunghanoy sa 60 anyos. Nakabsansab sa kinabuhi ang iyang mga apo nga sila si Sian Kairi Caballero, 5 anyos, o si Kaiden Avery Andamon nga nagpangidaron sab og 5 anyos. Samtang daling gidalasab sa tambalanan ang anak sa maong senior citizen nga si Jolie Pearl Andamon, 38 anyos, o inahan ni Kaiden Avery, humanluwas nga na-rescue sa maong panghitabo. Kasama mo sa Dakbayan sa Sugbo, ako yung Rajoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aremen. Katunga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa Shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
7: Samta pamilya sa mga nakalas sa landslide sa Barangay Pulang Bato ning Dakbayan sa Sugbo, patagaan og financial assistance. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Pahatagan og financial assistance ang pamilya sa tulo ka nakalas sa landslide sa Barangay Pulang Bato sa Sugbo kagahapon adlaw. Tag 20,000 pesos butang usa ang girekomendar sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS alang sa kamatayon nila Judith Bunghanoy, Sian Kairi Caballero o Kaden Avery Andamon. Susama nga tirado sa mga girekomendar nga itunol ngadto sa tag-iya sa duha ka panimay nga guba atol sa landslide. Kini gawas paghatag og food assistance ug relief goods sa laing 35 ka pamilya o 137 ka individual nga gipugos pagpamakwit human sa maong hitabo. Bugtong ang inahanlan nga si Julie Pearl Andamon ang nalawas sa nasigutang insidente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
11: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, pipila ka mga gazans ang naghandom na sa ilang mga panimay nga sila makabalik pa, man ilang hinumduman ang tulo katuig na nga kasumaran sukad giatake sa grupong Hamas ang Israel nito October 7, 2023. Sigon sa mga gazans, thousands kung plano sa ilang giilang nga Ginoo nga makabalik sa ilang mga panimay, andam sila mubalik niini. Kinumduman nga halos ang dakong bahin sa Gaza ang lamihan na apektuhan o nadanyo suman sa pagbinayloay o pagpangatake tali sa Israel o Hamas. Gawa sa mga nadaot na infrastruktura, nagubausab ang dagan sa kinabuhi sa mga Gazans, sanglit na wagtangan sila o panginabuyan, ngunit man nakasinati isab o grabing kagutom. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Argument. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wa nay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa.
11: Mapalit na ang said Liniment Oil sa presyo nga 130 pesos ang 60 ml o 80 pesos sa 30 ml. Samtang ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mapalit sa 16 pesos ang kada kapsula, 13 pesos sa kada kapsula sa said Panyawan Garlic o said Kugon. Samtang ang said Celebrity Beauty Kojic Soap mapalit sa 75 pesos kada usa o 80 pesos kada usa alang sa said Celebrity Beauty Soap with Glutathione na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
6: Alam niyo ba na siguradong 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Oras sa mga kasama, alas 5:45 na.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duwahang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
0: Sigurado ho niyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original ang pingjud sa peke.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:47 na.
3: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Daghan na karon ang ano na gipamating ang mga balatian sa basa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw anaan ini, ano na herbal nga food supplement para nimo? Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement ano na ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Diin na gikan good sa ilang mga dahon nga gigamit isip herbal medicine nga makatambal sa paglisod og tulog o insomnia, constipation o gut. Makapugog sab kini megala pagsaka sa blood sugar level. May mamahimong hinungdan sa diabetes. Kung asama na ako, nagainom pud ko og Sugatrol kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik akong pamati maskin sa matag adlaw nga panarbaho. Mao nga suway ninyo tumar matag adlaw ang Sugatrol.
4: Samta balik tayo sa itong mga balitang konsensus na sa Subo. Why? Pagsupak sa Laida Sab na International Derby. Ipigayon sa New Star Resort sa South Road Properties with SRP. Kasama mo sa balita radio man, Eli Bolono.
3: CYHP. Tatak. RMN. Report.
5: Giuyunan sa Konseho sa Subo Laida Sab na International Derby nga ipigayon sa New Star Resort sa South Road Properties kung SRP. Kinibisan naman kung ang ordinan sa Stagbayan nagtugot lang pagpigayon sa sabong diha sa mga accredited cockpit arena sa syurad. Gani si kanhi Mayor Raymond Garcia gipasakaan ang kaso kanadto ngadto sa buhatan sa Ombudsman may kalabutan sa samang cockfighting event. Ang City Council pinaagi ni Konsel Dave Tumulak ni Karo Hinoon nga ngayong i-comply sa organizer ang tanang rekisito alang ni ini.
6: Subject to compliance with games and amusement board requirements, rules and regulation, business permits and licensing office requirements upon full payment of the amusement tax.
5: Si Konsehal Dave Tumulak na sa iran niya nasigot ang International Derby nga kitang tayong unyo sa October 26, 27 o 28, wa pa makakuha og approval gikan sa Cebu City Game Foul Commission. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide, DYHP, kalakarad sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bamulatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, Lying Mix Movement ang paabuton sa mga motorista, ngay patuman sa mga kumpanya sa lana ngadto sa ilang mga produktong petrolyo sunod simana, base sa pagbanabada sa pagkaadlaw ng Mean of Plat Singapore Trading o Foreign Exchange Averages. Ang presyo sa krudo posibleng us-us og balik piso 80 centavos kada litro ngadto sa 2 pesos kada litro. Samtang ang presyo sa gasolina posibleng mosaka og balik 2 pesos kada litro ngadto sa 2 pesos og 20 centavos kada litro. Sigon sa tinubdan sa industriya nga samtang nihuyang karong semanaha ang lana tungod sa girelease nga reserba og pag-recover sa dagat sa Middle East, ingon man ang kanunang hulga sa seguridad taliwas mga tanker attacks og pagsamot pa sa tensyon sa rehiyon nakapasamot sab kini sa kabalaka bahin sa supply sa lana. Na. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadiez, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kontraktor sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building ipabot nga makahuygo na sa ilang trabaho. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilimorono.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Gipaabot nga makahuygo na sa trabaho ang kontraktor sa Cebu City Medical Center kung si CMC. Kinitungod kay giingong nitugot na ang Commission on Audit ng COA nga ayuhon ang depektoso nga trabaho sa nitutang building apan gikinang lang i-record o i-dokumento ang iusab niini nga trabaho. Ilabi na sa mechanical, electrical, plumbing o uban pa. Tungod niini, masaligon si Mayor Nestor Archival gumahuman ang structure sa CMC building unya sa buwan sa Disyembre.
7: Magkalang personally ang atong kontraktor karon ay man may notice sa kuhan nga record lang, dokumento lang sa
5: si Mayor Nestor Archival sa Nazaran ang isutang proyekto gisugdan pagtrabaho na po katuig na ang nakalabay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Nagkita ka ba ang gamahin mo ni mong kasama sa magatiman sa mong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangko ng Optimum Health and Wellness pinagi sa regular ng pagtumarara niini sa katidad ng 20 pesos lang ang matagapsula. Bangko na nimo may ganang benepisyo sa magabuhay. Moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium, ascorbate. Kini mga higala ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw na ginoon, pinagi sa pagatiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kami gala sa mga butika sa inyong lugar o maorto na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hey! At ang winner mga gala kanabuntag, Sabado. Yeah! Ay nasakpan si kasama ang Julius Malinig na minaw sa New HP. Makanabat na may galang palipay. Kasama ang Julius. Good morning, youth.
8: Good morning, kasama ka na. Good morning, kasama ka. Good morning, Halisay!
9: Okay, Halisay, saan may kasama na?
2: Kinsalami!
9: Isak pando rin. Oh, nag-doktor. Nay, mabuntag.
10: Mabuntag.
2: Kasi pangani mo na. Dali. Kasi pangani mo.
10: Millet, Abiliana.
2: Millet?
10: Ah, millet.
9: Millet.
2: Millet. Ah, mura rin siya. Mamillet, big papel. Millet, Abiliana, pila edad mo, ma'am?
10: 55.
2: 55? Mura na kang 54. Asamay, Abiliana. Ha?
9: Bata pa.
2: Bata pa, pwede pa, oh. Pwede pa mga anak, oh. Wala na, di na pwede.
10: Di na.
2: Ah, di na pwede, di ay.
10: Pila
2: ka mo kayo mga anak, di ay?
10: Lima.
2: Lima? Anong wala nila mo giunom? Ha? Unsa?
9: May gasolina.
2: Pila na kabuki mga apo?
10: Walo.
2: Walo kabuki mga apo. Alegri ba sa naghagapo, no?
10: Oh, maagyan.
2: si Mister, asama si Mister?
10: Drive ang tricycle.
2: Drive ang tricycle. Asama niya, okay ra ang kwan? Panginabuhi, tricycle driver?
10: Niyo kayo.
2: Mahal gasolina. Mahal kay gasolina, no? Mo'y nakaparat yun. Sa una, pila may ihang kitaon kada adlaw?
10: Sa una, dako-dako. Karon, one-ah.
2: One-ah, hinagamay na lang.
10: Ko an, pamugas.
2: Pero nagyap yung pamalit bugas?
10: Oo, igarapat bugas.
2: O sa inyohan ang tricycle, inyohan ka galingon?
10: Oo.
2: Mayo. Okay, walay abangan. So, samay mo pag-inabuhian, san?
10: Wala, narabalay.
2: Narabalay, saling lang sa bana.
9: Bana, matayo niya, pero huwag kang kakapoy.
2: Hilot-hilot din ang kagabi eh.
10: Oo, oh, maaw.
2: Naraman ang asawa. Anya, tanay-tanay yan, ini kagabi na yun.
10: Mau.
2: Pero may kamaminag, di ba? Madam, Milen! Milet, day. Pero may kamaminag, di ba? HB, ma, Milet?
10: No.
2: Pirmi! Kanag, yun, pura pirminta ka! Kung na nagamata mo, ginagbay nga pahalipay! Congratulations!
8: Kaya na natag ng mga nag, makadangat siya sa hangipay! Because of you, HB,
2: asa
8: naman to?
2: Sige, tara. Grabe ha! Usa ka karton, magin! Grabe ha, usa ka karton, no?
8: Alam ng mga banda ang mga banda na driver ship lover kagaan din ang importansya. Okay, 9-6 asasin mo na kadawat ng palibay dikan sa DYHP.
10: Dagang salawat sa DYHP.
8: Okay.
2: Number 1.
8: Okay.
2: Yehey.
8: Nanay, pabot na ka muna mo. Basid ka muna sa sunod, magkadawat sa mga palipay. Pamina lang yun, buntag, hantog, gabi! Kaman ako rin sa labang laylin, rapa dito, gagas, Oxy, Bubble D, sa 93.9 FM, Cebu, kini nyo kasabang, Julius Balili, DYSP, Tatak, Karimen.
2: Birahi. Kana. Ito, butang nabi. Manayaw tabi. Kana. Sabagadari. Bahay kayo masayaw, madam. Oo. Parang di pa 55, oo. Bahay kayo masayaw, madam. Eka sa naman, kasama ang Julius Balili. Kanya, congratulations sa itong winner. Kana buntaga. Kamunay ka na bina. Pakusikipay niya mga radyo. Masika mo ang sunod ng palaran ng makanaog. Makanawatog pahalipay. Ito nga papanagumang ipananta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento, kamubatok sa tanan ng mga baritian. Koy Herbal Capsule na nato na, epektibo pa.
11: Pati ba ilhangi ko, dunay daghantok sin si mong lawas, mundir ka regular, magpagawa si mong hugaw, duwi ka may lisan, mabuti rin mong tiyan, makasinati kang insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ng lutahan, dilipigin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigma na pagkaluya si mong lawas. Busa, huktanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imumang ko nagbahay nga palawas. Pag inumatagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Wala ba ito oras sa pansalipa? Hoy, may muntag ni... ni... ni sila ka... Yon de Carlos. Naminaw gihapon ka nung buntaga, oh. Ako no, kanang patupihan ako no ko niya. Salamat po sa... Taas ako no kaya kong mo. May buntag po ni Belinda Camus. Naminaw ka ng orasa diha sa may Paradise, Pasilong sa Paradise, Giso Mandawi. Iyang i-greet si Belen Andren og Juljul Andren Danilo Camus. Marwin Plarisan. Og man pa niya ang ipang-greet diha sa Mandawi. Wala man tayo ras, may gala. Sa gana lang sa kinito mukhang pwersa. Sa diba, HP, aramin sa buka. Uy, may butag na ni Kunsihal Mitty Soriano. Diha sa...
11: O, ganyan kapikas ang kasamang Arnold si Ma'am Lorena.
2: Ma'am Lorena. Si Sir Mitoy. Ang iyong isuon po. Nga maayog kay Maluto diha sa Pangkugon Beach Resort. Pangkugon Restaurant and Resort. Resort and Restaurant, eh.
11: What a BRR.
2: BRR.
11: Pangkugon Resort and Restaurant. Restaurant.
2: Nabihan kay mga pagkaon, eh. Sus, ginawa ko, gimingaw ko dito.
11: Para alam mo kay katong darag ka sa mga darag, Arnold, darag, no? Darag ang native chicken.
2: Ito nila.
11: Nila. Oh, ito niya aging adlaw. Nabinlan ba kanto?
2: Nabinlan. Nabinlan town. Boyag lang. Para mateo ras, sangan na lang sa kanilang kang forsa. Sa Riva HP, aramin sa book kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sabi ni Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangto sa Lunes Pohon, sa Samang Takna o sa Samang Sibianan. At ang imigalas kasama, Tordor of Phil Fernandez Banyo, kamusunod ka na rin, just straight to the point. Ay kalimot, patagal ang matanan, day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MN DYHP Flash Flash Report.
1: Sa dili pa nato mabati si Attorney Rufil nga musugod sa iyang programa nga Straight to the Point. Ito ay Flash Report kay ni ay sunog nga gitubag karon ang atong kabombi ron sa sakbayan sa Sugbo sa ninyo area. Nakaroon sa fire scene si Radio Man Marisa Abadiez. Kasama Marisa, kumusta diha?
2: Yes, kasama gan. May buntag sa ato ang mga sugid si Pamina na ata karon na himutang kasama gan sa barangay Kinasangan. Hiligit pa may unahan gamay sa ato lang ang lamang keno kining ang Mandawi Pum. Unahan gamay buyon din hanga aside ka sa mangkain kung padung ka Cebu City ikagagtaot na ang kini na imutang sa ato mga bahin. Sa kabalay ang gi rumbo karon ta kabumbiruhan ka sa mangkain aron na madali ang pagpaong takayo aron di kini mukatap sa laid pang mga panimay.
1: Naraman gininis na please da, no?
2: Pangin, guys, so, makita sa ito ang video ka sa mangkain nga doon ay pa'y mga balay dito sa luyong abahin, doon ay agamayin iskinita din hi, nga agianan, doon na pa'y mga tao dito sa luyong kasamuhin, kaya mo na nga ginali, ginipagpaong, giniusa ka balay, nga doon ay agamayin tindahan, murag, kuhan gini, gining usa ka karinderya, kunya ato ning nagianjid kasamang ken, kaya nagkunan ni siya, nagkayo ni siya una dito sa babaw ng abahin, doon sa nanas niya panimay made of life materials ang babaw, apan ang ubo sa made of simentado kini.
1: Oh, concrete.
2: Ang ubo sa mga ken. Apil ta, hindi sagip o sunog ani yung mga residente rin ni kasamang ken. Aron makamanday na yun o makatawag na yun ang tabang sa bumbero. Inun man, kung man kasamang ken, naabot ta. Ato ang fire truck, gikan din sa barangay Poblasyon Pardo. Aning dakbayan sa Subo, inun man ang barangay Bulacaw. Itabang na aning usa ka balay. Nga kayo kayong nagkayo, dako-dako itong kayo atong nakita kaganiha kasamang kena, dito na kaganiha o nagdalita o panawag sa bugtapang sa ato ang mga kabumbiruhan. Inoon ang mga residente dire kasamang kena, nagkinabangay sa buga, isa na himong matawag. Usaka tan ang apelido, meaning takiya, aniya balay kasamang kena. Inoon naka-ikyas kini, matupa sa ato ang mga una nga na istorya ng mga silingan na likining nakagawa sa iyang balay. Nilusot kini sa kinig na bahin sa iyang balay. O gadali dayon nagpakita pa nga mga silingan aron na doon ay bumbero dayon nga mutubag din niya kasamang ten.
1: Gawasan ng kasamang Marisa.
2: Rumbo sa mga kabumbiruhan.

0: nakita ni mo kasamang kayan nga.
1: Oh, makita na to. Nay gamay nga agianan.
0: Yes, kasamang kayan?
1: Nay gamay nga agianas kilin. Yang likod ni Ana, mga balay-balay paghihapon. Tonsay tanan ni mo kasamang Marisa, kanarang balay nga unang gikaon, maura, wala ra makapekto sa laing nga mga balay-balay?
0: Roger, ang natin kasamang kayan, wala na kini nakapekto. Basta naman ta, nagpangwira ta din eh. Wala kini nakapekto sa laing mga panimay pa kasamang kayan. Inoono kini ang ang isiguro yun sa mga kabumbilohan na to na dili kini mo katapa sa lain pang mga panimay atras sa gamay ka sa masyon kaya muraga
1: atras-atras kay susukuso kay pasirit ang bumbiro
0: ubay-ubay na
1: pero ang sabi niya sa tupa ka ng karas
0: ang nitumog diri ka sa mangkin so imo makita ato lang tanawin diri sa kilig na bahay sa mangkin no? Dahil eh may mga panimay na itindahan diri
1: nagana di balay oh.
0: Oo, mauni ang mga balay din ang kasamang kaya naglaray din sa luyo. Mauni ang balay nga natunog. Doon na siya ay light materials gamay nga ginama sa tubangan nga bahin. Kung simentado na ang luyo, yun man ang ubos nga bahin. Tumilipot na din sa may luyo nga bahin at nakita nga bayubay yun ang mga panimahay din ang kasamang kaya. Kung wala pa ni pamadali. So ato ang mga residente itong kasilinganan din ang kasamang kaya nag- kinabangay sa pag-paibaw sa ito mga kabumbiruhan nga madali ang pagpahong sa kayo nining mga orasa.
1: May nalang taon kasamang Marisa kay wa makakaon dito sa uban pag mga balay. Pero kumusta man ang area din as Karsada wa na napag-ii karon?
0: Roger, ang dat kasamang kayo na ang gikan o gitaot nga bahin at kung suwayan pagkita sa itong video hinoon at lang Sabado man dili kayo traffic
1: minus minus minus, minus ang mga sakinan
0: ang gikan sa south Hanoi ra kasamang kayo haptay ra ang dagan sa traffic ko padong sa Cebu City ang gikan Cebu City pa, ingon sa south medyo moving may hinoon kasamang kayo napana muminor yun ka tungod ni ini nga mga fire truck na nag parking na pin sa daan na kasamang kayo.
1: Okay.
0: Okay, after gini nga balikan sa samang kaya, mga tagtagdugang update, bahin ini nga sunog nga ito magkaroon nila sa barangay Kinasangan, Dakbayan sa Subo. Kini nyo Radio Man Marisa Abadies, UHP Tatak, RMN.
2: RMN, TYHP, Flash, Flash, Report.
1: Salamat kay kasabang Marisa Abadies. Ya tangin niyo dugang update ni Ania may nalang down gani kay natabang dayon sa atong kabombirohan. Tabang sad sa mga silingan didto. Wa na maka apekto pa sa uban nga mga balay sa isig kakilid nini kining nasunog nga usa ka Pinoy anan duha kandana ni ang ubos nini konkreto ang ibabaw made of light materials. Unya natabang ra usab dayon may nalang down kay wa maka dako ning mao nga sunog. Tagi na dugang update ani karon taon-taon ha sa paglingkod na onya ni Attorney Rufil Fernandez Banio. At oras karon alas 8 kon alas 8 naman na anad ko sa alas 8 alas 6 this is size na.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
8: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB25426 Series of 2026.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart 2!
10: Smart Dishwashing Paste ko!
11: Smart 2!
10: Pritong ulam na masebo,
11: plato
10: at kaldero.
11: Smart!
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
10: Tanggaling-galing mo!
11: Smart dishwashing paste!
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to, tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Iba ka gidya, basta trabaho, gin ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
0: Maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Babcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
8: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
10: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ACS.
12: Wow! Burmans na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
13: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
14: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
16: Mula noon hanggang ngayon.
18: All you need is Pride. All you need is Pride.
19: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
21: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
21: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
22: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: iBerry for a clear and healthy eyesight.
25: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
26: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:19.
27: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3.
30: Dito ako bilib.
29: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
29: That portion was brought to you by MX3.
30: Dito ako bilib.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
26: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
32: Straight to the point.
26: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Kinilagay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. May paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Sabado o Pizza Jess na buwan sa Oktubre tuiga 2026.
32: Straight to the point.
26: 76 kaadlaw na lang mga higala o Pasko na.
32: Straight to the point.
26: Nakadool lagi ang Pasko mga higala pero ang spirit of Christmas mo lang di pa kayo na ito ma-feel. Gumikan ini mga higala ang mga panghitabo sa ato. Ni apa mga higala ay mga pagbaha, mga pag-uwan, mga katalagman. O niya di apa mga higala impeachment. So medyo dili pa ma-feel mahigala ang Pasko kaayo. O niya, nagmahal ang mga palaliton, di apa pagmahal mahigala sa mga produktong petrolyo. Gahapon, mga kaigsunan, doon ay landslide niya na igo. Purbida, dili sa ato mahigala sa dakbayan sa Sugbo.
32: Straight to the point.
26: Particularly, mga kagalaan sa Barangay Pulang Bato. Ani atong dakbayan Sugbo, o sa kinika Bukirang Barangay. Tulog yun ang namatay tungod sa landslide.
32: Straight to the point.
26: Duha ka mga bata ug apuhan ang namatay human sila na trap sa ilang balay nga naigo sa nidahili nga mga bato ug inguman yuta didto sa ilang lugar.
32: Straight to the point.
26: Kada ni pagtagad butaga sa atong pagwanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Samtang laing 35 ka mga pamilya usaba duol sa nitabuan sa landslide ang gipabiya sa ilang panimay ug gipabakwit sila sa gym aron masiguro ang ilang kaluwasan subay sa kanunay nga pag-uwan-uwan.
32: Straight to the point.
26: Inisiging uwan-uwan mahigala, muhumok ang yuta. Nga, delikado kayo mga sukit ni Paminaw. Baw ka na nga ipabakwit lang una kini mga residente dito sa maong lugar.
32: Straight to the point.
26: Atang pagtagad no butaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Samtang sa laing bahin 178 ka mga sako sa bugas humay na usik lang. Og ipanglubong human nga daot og nangabaho sud sa bodega sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa bantayan.
32: Straight to the point.
26: Ang samang hitabo ay intawon ni, ha? Ang mga bugas na palit atol sa niaging administrasyon sa lungsod og daan ng nangadaot. Apan kagahapon lang gidispose, human na kumplito na ang clearance alang niini.
32: Straight to the point.
26: At ang pagtagad mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
32: Straight to the
26: dito
32: point.
26: Dito ni sa isla, no? Kay ang daan bantayan, mainland Cebu man eh. Kanang bantayan, tuwa dito sa isla, lungsod sa bantayan. Sa ito pa, isla ni sa Bantayan Island, niya na ay lungsod sa Bantayan. Sikat ni nga lungsod, kaya kung doon na mahigala yung Holy Week, naadiha mahigala ang mga pagsaulog mahigala sa Holy Week, diin life-sized nga mga imahin, no? Ang iparada nila, mga sukintig paminaw.
32: Straight to the point.
26: Pagkausik nga doon ay daghan mga pobre nga nanginahanglan mahigalag bugas, daghan ang mga waygi pang kaon in town. Nya nga no maning maglabay man lang ta aning kalakihag 178 kasako nga bugas humay.
32: Straight to the point.
26: Atari pagtagad no butaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong nga tulumanon.
32: Straight to the
26: samtang
32: point.
26: Samtang kagahapong adlaw atong ipadayon sa mahigala ang atong paghisgot mga kagilaan. Gipresentar ang nahuman nagpresentar mga higala sa impeachment ta court ang taga BIR ug human nagpresentar sila og usa ka financial analyst ang opinion mga higala. Nining usa ka financial analyst. Human ini murug mo nilang last witness, no? Human ini mahigala mahumana ang prosecution kay ila na mahigalang gidrop ang Article 3. Article 3 ang bribery mahigala sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
32: Straight to the point.
26: So, panahon na mahigala sa depensa ang pagpresensab sa ilang mga ebidensya.
32: Straight to the point.
26: Unsa may napribahan sa prosecution? Manid akong pangutana mahigala. Og doon na sila mahigala ilang gipakita diha enough na ba nga tanggalon si Sara Duterte sa pagka-vice presidente?
32: Straight to the point.
26: Manay da kong pangutana mga sukintig paminaw ha. Pero kung doon na mahigala numbers game man eh, tawa gita masayon anak mga sukintig paminaw. Kanta ni pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Samtang ato sang paghatag pagtagad labot sa atake ni mahigala sa BP Sara gawas mga kaigalaan sa impeachment di apa mahigalay kasong grave threats kadi apo sa kurte another case unya ni mga higalang kangrasyoso ako pagduda ini mga kaigalaan nga kini sa BP Sara nagpa press conference gawas mga kaigalaan nga natubag na ni Jeff Tupas nagpa press conference sa inday kin pagmatuod jus publiko nga mauni ang pasangil ni Grasyoso mauni akong tubag aron ang publiko daghan ang mahibaw nga namakak mahigala sa Grasyoso aron nga bisan pa man og ipasaka ang kaso sa NBI, daghan ang katawhan na hibaw mahigala nga ang NBI pinaagi ni matibag. With due respect mahigala sa taga NBI, no?
32: Straight to the
26: pero
32: point.
26: Pero pinaagi ni matibag bupasaka gihapon og kaso mahigala batok ni VP Sara bisan og way hinungdan mahigala ang ilang mga testigo.
32: Straight to
26: why
32: the
26: hinungdan
32: point.
26: Si Rodolfo Gracioso. Wani ako tan-aw nganong nagpa-press conference si Sara Duterte day kay kumbuton na oni mo pwede magdi na sa magpa-press con gitubag naman ang mahigala ni Jeff Tupas.
32: Straight to the point.
26: Kanang pamasangil mahigalang Gracioso gitubag ng Jeff Tupas unya katong pagkatubaga labihan ka fatal nga tubag sa pasangil Jeff Tupas mga kaigalaan or pasangil ni Gracioso nga nidawat si Sara mahigala og malimalitang kwarta pinaagi ni Jeff Tupas nga iyang staff. Apan sa tubag ni Jeff Tupas klaro kayo mga kaigalaan fatal kay nga tubag mga higala nga wa siyas Pilipinas anang duha kahigayon nga gimensyon ni Gracioso. Nakapakita siya may galag round trip tickets og nakapakita og passport nga dunay tatak.
32: Straight to the point.
26: Pagkadakong sagpa may gala in the part ni Gracioso.
32: Straight to the
26: pero
32: point.
26: Pero nga nung nagpa-press conference pa magyapon si Vice President Sara Duterte. Unya, karon nga nung muundang naman ang prosecution sa ilang side pagpresentar og ebidensya nga ni aman si Gracioso o taday. So dili na nila gamiton si Gracioso, wa na si Madriaga nga mo ilang star witness. Asta Australianis nagmahay may galangan nung papila. At ang pagtagad no butaga mga kaigalaan sab sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Og bribery case mahigala tong Article 3 di na nila i-present. So kutob lang sila kana, no? Human ani mga witness, human na ang prosecution. ha? Ay importante lang, doon na impeachment ka na itabo, na ihatag na sa mga senador, kamo na bahala diha ang inyong konbikto. Kanto'y pagkagad lubutaga sa atong pagbanuban, may galan ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
32: Straight to the point.
26: Kinaguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.
32: Yeah!

0: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
1: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protect.
1: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa straight to the point.
0: Atong attack na la 6:35 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Ato sa dawaton may gilang report karon sa itong kauban on board sa patrol. Niyay update sa sunog sa may barangay Kinasang-an ng Dakbayan sa Subo. Ato sa i-check may gala ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
5: DYHP. Ata, RMM Report.
6: Yes, Radyo Man, Attorney Rufiel, natabang na sa ato ang kabomberuhan, ang sunog, mamiulbog yun sa iyo sa Kabuntagon, dinis may proper barangay Kinasang-an, Attorney Rufiel. Karon, wala natin nakita nung nagkayo o nag-aso. Naapamanin noon, pero gamay na lang, Attorney, nga aso, kaya natabang na ni sa ato ang kabomberuhan, nga wala ni nakakatap sa lain po nga panimalay, so dagong rabapod kayo balay, Attorney, noon dool rakain ni siya sa karsada, so dalira nga natabang sa ato ang kabomberuhan kay dili naman ni ingon na musulod pagyod dagan ra makay balay diri nga gagmay kayo dalan ang mga tag-iya or ang tag-iya niini ka sa mga tenerofila atong higayuna na nga tuong paunta sila dito sa babaw nga bahin duha man ni kandana ang kining maong balay diin tulo ka individual ang nangatog sa babaw nga bahin apan na nakamata na lang sila nga dako nagigaayo ang kayo. So wala sulay idea kung asa ni gagikan ang maong kayo nga hinungdan sa maong sunog. At yun, mao nang karon kay padayon gihapon ni nga gisusi sa ato ang mga bumbiruhan. Ang tag-ian ining maong balay nga nailalag na ito nga sumamrin siya at ni Rupil nakaangkon gidin taon siya o gamayng pasok sa iyahang sa iyang kamot o idiri gamay sa iyahang agdang tungod kay dako naman kayo pagmata nila. So niambak na lang sila pinagi sa pagguba nila sa ilahang aircon. So dali sila skinid agi sa ilahang balay at ni Rupil ilahang gidot ang aircon para lang yun na makagawas sila. So luwas naman po hinoon nga nakagawas ang tulo ka individual nga anaa sa babaw ni Adsonga Higayuna. Pagkakaroon, mukuha pa po siya o update sa ato ang kabumbiruhan kung unsa po ni Urasa Gid nga na fire out. Apan siya ato ang nakita din ni attorney, wala naman po hinoon kayo nga gikabalakan sa ato ang mga residente din ni. So usara po ni kabalay attorney, naugdaug yun ang babaw nga bahay ni ini, nahurot gid attorney ang ilahang mga gamit. So ang ubos, medyo makita pa na po nga intact yapon din sa ubos nila attorney, ang babaw lang yun kay dito man gasugod ang ilahang ang maong sunog o ang kayo attorney na ay gidudahan ang sinintagiya nga kaposibleng wala na pao nga electric fan pero gisusi pa na po drone sa ato ang kabomberuhan. Gawa sa naangol nga tag-iya attorney luwas na po ang uban pang kauban ini sa maong balay. Mga tagtagdugang update may tungod ni ini nga sunog alang po sa kompletong detalye ng atong mahatag. Magika na lang diris may barangay Kinasang-an. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo DYHP, Tata, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy, Nationwide!
7: This newscast is brought to you by Protect, freshness every day.

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Makabaho nga germs! Pag-protect soap! Aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Sa gunso ng OT, ay buhi.
2: Kaya pa na ako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
3: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Believe. Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
5: Atong takna mahigala alas 6:44 na sa atong pag-uban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan mahigala to mga isgutanan rumbutaga. Sa impeachment trial, kung imong bantayan mahigala medyo may gamay ug maayo ang viewers, masabot nato gumikan kay labihan ka technical kaayo ang hisgutanan niining maong impeachment mahigala nga mga topics recently. Ang ilang gi-present ang taga-BIR, so magisgot o mga tax na day, medyo kuan kinini ang dili siya pang masa. Ha? Ngayisgutan na ni store mo na nga mga taong libog na, sa mga kalaki ha. Katong mga gross income, net income, mga tax return. So mura o mga hinungdan nga mura gilaay ang mga tao day, tanaw na ko. No, so naiuban nga may padayon niya pag tanaw ang uban muragwa na ganahe. In fact, ni gamay ang viewers pag maayo. Unya, sunod, ang ilang last nga gipresent katong ilang financial analyst, pero kini opinion mangod ni mga higala. So, dili sa factual, no? Based on his opinion. So, tanaw na ni mga higala atol sa cross-examination sa unya, in the part mga higala sa defense, labot ani. Now, sa di pata mo adto anang dapita, kay mura magilaay mga higala sa impeachment ala sa ata sa bagong nigawas nga resulta sa SWS survey, no? Social Weather Station survey. Matod pa sa report mga higala si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iyang satisfaction rating purbida. Kadakong katagak mga higala, negative 11 points.
6: Straight to the point.
5: Paita ining sitwasyon na mga kaigalaan. Matod pa sa recent survey conducted by the SWS, sa latest nga girelease mga higala, ang SWS miingon nga as of September, ang survey gipahigayon last September, October naman takaron, particularly mahigala ang survey ginahimo sa buwan sa September, September 21 to 27 indiken, ang paghimo ng survey sa SWS. Og matod pa mga higala, around 35% of Filipino adults were satisfied with Marcos' performance, 20% were undecided, and 46% were dissatisfied. So ang og imo sumadahon negative 11.
6: Straight to the point.
5: Murag siya may presidente nga perting negatiba dai no. E kato si Arroyo na negatiba sa to pero na neutral na to iya. Si Pinoy mirag ubos ang iyang rating padong na niya hawa sa pagka presidente. Kining iya may galabi na nalubong. Ato lang kagi katawa-katawa, may gala, sige ka negative. Manang maingon sila nga, ah, may mayag mong panagtis, kaya ba sige nga ito mo positive. Laka na, mga binuang na nila, ha? Kana mga tao, may gala uban nga, magsige ko lo, komedya anak, mga sukintig paminaw, ha? Or tanaw na ko, mga kagalaan, kining rating niya, mga higala, medyo ni fluctuate pa yan ni. Kaya kung imong subayon, kining sa March nga record, negative 15. Sa March na nga record, March of this year, third quarter naman taron. So sa first quarter, negative 15. Pagka June, ni Asinso mahigala sa BBM. Kaya na negative 7 naman lang. Kabinta-bintaha na lang ng negative 7, at least, ni Asinso siya mahigala negative 7. Negative 8 dai. Nagbawasan og negative 8. So, negative 7 na iyang score. Bita-bitaha na, guy. At least, nakasakasaka na sa gamay. Unya, karon ibalik ko katibugsok sa negative 11. So, ni-fluctuate, mga higala, ni-fluctuate kining iyang rating. Ni-tiblong, ugmayo nga to sa negative 15, unya, ni sa kasakay ang tao gamay, na negative 7 na lang, karon ibalik o tiblong, nga to sa negative 11. Nga no, kaning kalaki, ha? Ha? Now, ang timan-an na to, nga na ng first quarter o second quarter at sa pabuto ng na, figure gyud sa kang Sara Duterte kay mamahinuhin taas ang under trial.
6: Straight to the point.
5: Ang gi-impeach mahigala ang naa under trial by impeachment mao yung taas ang rating. Ang kinesya mahigala nga wa uting kaya bida, pwerte ubusan. Ato lang yagi katawa-katawa mga sugid di paminaw. Kay ganun naubos mo hinoon ng iyang di man sa maoy gi lisod-lisod ining gobyerno, ha? Ato lang yagi katawa-katawa mga kaigalaan. Unya, kanang first quarter, dako nga pagka negative 15. Unya, pag second quarter, June mana, ang result, negative 7. Kiman ana to nga wa pa magsugod ang impeachment ni Vice President Sara Duterte ana. Daan na siyang negative. Pag dayon hapit na mo sugod kay July man sugod. So anang June at least bitabita nakasakasaka na sa gamay negative 7 na lang. Mas grabe-grabe man to negative 15. Pag September nga nakabuylo ng impeachment trial mahigala kini karon na noon na nibalik og negative 11. Unsa man ang kalakiha taon, mga sukit di paminaw, ha? Unya, kinini ang iyang satisfaction rating, o atong subayon, tanawa, matod pa sa report. Gireport naman ni Mahigala, ako lang ikut ng ubang report para maingon ng ato mga listeners nga, ini ato analysis niya. Ako ikut ang report, Mahigala, sa GMA, nga nag-report ani, ang inquirer sa nag-report sa ani, o ang Philippine Star, ha? Now, sa report sa GMA, mga kaigalaan, giingon diri mga higala, Marcos net satisfaction rating was the highest in Balanced Luzon. So, kung ato tanaw, ngano na negative 11 man siya? Saon ni mga higala nga ang mga tao, Luzon, Visayas, o Mindanao, ginegative siya mga higala, maragwa na maganahin mga tao. Get? Ang nakabintahan lang niya, dahi, nga, at least bumintahan lang ang Luzon area. Ha? Balanced Luzon. Kaya ang Metro Manila, negative Japan sa BBM.
6: Straight to the point.
5: Kanago Mindanao, masabot na to ng Mindanao mahigala, negative sa Mindanao, baluarte mas mga Duterte. So may nga negative ang Mindanao. Kung na kaiba ka na, mag-give na ba? Mag-give na. Tanaw ha, ang Mindanao mahigala, negative 21 si BBM. Pag-abot sa Visayas, negative 13. So, kining duha, masabot nato ning duha, ang Visayas ug Mindanao, ah, sige lang, negative mo din na kay, kung ano na ang, mga Duterte, mga ginang taga Mindanao. Nagoy ka pa'y masaag, pero, majority sa Mindanaoans day, Duterte kayo, manamudagan mita kag senador, ingin mito to Lacson, pag-interview, may galabida, paita, katong ilangi pa na si, Presidente Rodrigo Duterte sa Daheg, ang kanto mga senatorables, mga kaigalaan sa administration, siru-siruhan sa Mindanao.
6: Straight to the point.
5: Ah, muna, kung kamantay ka, katong mga senators at the time, katong mga nanagan, ang ilang strategy, nga dilik nila hisgutan, mahigala, kunuhay magpa-kuan sila, nga neutral sila, ah, kunuhay nag-uulo sila, nga gipada sa dahig si, kuan, si Duterte. Ang uban, di gin mo hisgut labot, ana. Kaya nga naman, disgas siya masas Mindanao. So, kanin kang BBM, negative 21 sa Mindanao. Wag yun sa graduhi mahigalag. So, negative. Now, pag-abot sa Visayas, negative 13. Masabot niya po na to kay Visayas man o Mindanao. Pag-abot mga higala sa Balanced Luzon, upat man eh. Balanced Luzon. Di man eh, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang tanaw sa SWS. Tungon sa kadako sa Luzon, doon na gitawag Balanced Luzon. Doon na po'y gitawag mahigala o kinini ang Metro Manila. So, lahi ng Metro Manila, mga kaigalaan, Metro Manila, o ang Balanced Luzon. Kini Balanced Luzon, ito ng outside Metro Manila, Balanced Luzon na, tungos ka dako po ni Luzon dahi. So karon sa balance Luzon mo'y nakabintaha sa BBM. Kahit taga dito, mpun sa balance Luzon. At least, wa sa mga negative. Pero pila yung score ni BBM na, dili negative, bintaha na lang. Pero ang score niya may gala, neutral, ah, kanawa, ako basahon, GMN yung report, ha? Kahit mo ingon po ni Uman, may gala bias kasi attorney. Ako ning basahon lang, ah, facts ni, ato pas GMA report. Marcos net satisfaction rating was the highest in Valance, Luzon at neutral net zero. Ato lang agi kato katawa taga dito siya ha. Pero at least wa sa man negative. Pila score neutral. Neutral net zero. Bitabitahan na lang ng zero kung nasa negative. Paita mga sukid di paminaw. Pero mahibaw ba mo kung saan itabuan nga, kini mo ay lisoday, lupig pang Mindanao. Kay Mindanao, negative 21 man. Metro Manila, gigraduhan sa negative 27. So, ang mga tao within na Metro Manila, wa makauyon. Ni BBM mga sukit di paminaw kasagaran diya. Kini mo coincide ni sa survey result kang Sara dahil nga bisan si Sara Duterte, daog sa Metro Manila. Daog siya sa Mindanao, Visayas o Metro Manila. Pag-abot sa Balance Luzon, medyo tabla-tabla sila dito ni Lenny Robredo. Kay sila raman mo ay gitanaw ron ang mga presidential balls ron na higalang gitanaw nga dunay ika-fight giyod sa kwan, si Lenny man giyod. Si Lenny ang dunay kwan. Ambot o makonvinsir ba kanila si Lenny nga mudagan giyod, panalitan o maabot ng panahon nga mag-eleksyon na giyod, si Lenny may konvinsihon. At least dun na ba siya kananaang ika-fight ni Sara? Pero karon kung makonbikto ni si Sara, kay kining kalakiha mga kagalaan, bisag moingon ang mga tao, gipanglaay na mga tao sa impeachment, pero numbers game man eh. Moingon ang mga kagalaan, basta importante lang nga, na impeachment, sa ito pa legal ni, wa man natangtang nga Sara, nga gitangtang lang, gipaagi mag-impeachment. O naunsang hitabuan ng impeachment, bahala na, basta kaya na ay buto. Kung ma-eliminate si Sara Duterte mahigala sa 2028 na election, malagmit, ma-level ang playing field. Kay, ang kuan karon ang taas kay rating, Sara man, ang nagukod niya mahigala si Lenny, mo'y second. Pananglitan ron o mawagtang si Sara niya, malagmit niya mo, number one si Lenny. Malagmit. Pero, ang posibilidad sab, kung doon na mahigala ay mupuli ni kinini ang Sara, matupahohongihongs, basti man kuno may ipuli, posible sad nga ang buto o kanang rating ni Sara mubalhin ni basti. Posible. Posible mubalhin, posible di ipod. Kada mapayuban nga di makauyon basti. Lahi man mahigala si Sara o si basti. So malagmit nga, manay mga possibilities ha, muna paningkamutan yun ron nga kini si Sara, nga ikonbikto yun eh, kaya aron nga, kung makonbikto Sara, mabutang siya nga dunay chance mga higala ang uban. Nga kung mudagan, dunay chance nga mudaog. Kaya sa pagkakaroon ko udili, konbiktuhon ni si Sara, pero naglawig ang iyang kadaugan na ikin. Luzon, Visayas, Mindanao, Labinas, Metro Manila. Ang balance Luzon, kwan siya, tabla-tabla dito. E tanawag ko ni kang BBM mo. So kining kang BBM mga kagalaan nga endorsement unya, mabutang nato ni nga case of death kining iyang endorsement. Muna nga kung ikaw may Lenny Robredo ani, muna-huna sa kaday kung sa magpa-endorse ka ni BBM o di lang. O magsabot lang siguro nga ikaw may kandidato ni BBM, ang tanang support pang higala sa monetary considerations, ang kwarta, daghan mga kwarta ang administrasyon, mo support sa kwarta, niya mula lang kunuhay og mo palayo sa Lenny. Kay kung paduol siya, delikado man mga higala og kinini ang di makatabang ang pag-isa ni BBM sa iyang kamot indekin. Ha? O niya ang lain karon kung dili si Lenny mo dayon o iyang barugan tong iyang gingon niya di nagyod sa mudagan, ang sunod nila nga gihungihong may gala si Tulfo o di gani si Risa o di gani si Bam Aquino. Na kinis Tulfo kung panalitag iisa siya ni BBM, medyo okay-okay ra siguro. Pero si Risa Og iisa, madadapa, pero si Ma'am Aquino may iisa, medyo awkward ay. Eh. Ayun, nag-away ko ni Aquino o Marcos kaniad doon niya. Musugot po si Ma'am Aquino ang iisa sa BBM nga mauni itong for president. Mula, di ba ka-awkward na kin? Medyo awkward si Ma'am o mo iisa. Pero mauna sa pilianan. Palpaminaw na ko, pananglitan kong matanggal gyud Sara, kay ilang paningkamutan niya, bahala na magkinaon sa basa impeach gyud. Palta ibutang tag ma-convicto sa impeachment. Posible nga mo madaas lini day, mingon lini nga imo na ning panahon. Pero ug wag tanggol si Sara ang mitabo ana ang si Lini mo dagan malagmit man pud ang si BBM day mapadagan sa gyud iya. Kay munahon na siyang Lini iya pink krabane basin niya hinuog na yon sa kuinig human ani. Inig mo daog ni Unya, og moingon nga, kay nagkakontra ko sa pagka-vice presidente sa una day. Sila gud may nagparang pagka-vice president. Nya karon mag-amiguhay sila. Di ba ka ko gukuron ani gihapon kung panalitag mo unay ma-presidente? Ako lang lagi katawa-katawa. So, mahitabuan eh, kumawagtang si Sara sa equation, si Lini may mudagan, or kinsa ipuli ni Lini, or di kini mudagan po ang mga si Rafi Tulfo siguro yung mudagan, day, or si Erwin. Mabutang gani ni og three-cornered fight, medyo mo lamang gihapon kung isa ipuli ni Sara. Kaya mo rin intact man ang mga supporters mga Duterte. So, kung panalitan, ang mahitabo ini, magkuhan na siguro sa gihapon ang sa mga supporters si BBM o mga supporters may gala sa Pink, mag-iusa lang gihapon sila. Kaya kung mag-iahay sa panagan o kandidato, dipindi na naon niya, no? Na karon doon na tayo mga report nga nakuha nga katugong pagsalang nila ni Basti Duterte dito mga higala sa impeachment court. Duhay maigo ato. Kung ila to mga higalang na kung gisapot si Basti dito dahil init og ulo si Basti dito, marabay na tanaw sa mga tao kini, disgasya ko si Basti ang nagatubang sa impeachment court. Unya, ibawaan ito, bati managbatasan si Basti, taka lang pangisog na di ka-control sa emosyon. Mamay huna-huna agad sa mga tao. Madaot si Basti, dili sa mahimong magapuling Sara day. Karon, pag-expose ni Basti dito sa national nga stage, gi-present sa impeachment, pag human sa impeachment, nahimong mahinoong tukob na taon si Basti, mingong mahinoong pwede naman din si Basti, umay ito yung puling Sara. Munang dunay report, namatod pa nagmahay mahigala ang Malacanang mismo murag dunay huhungihong day. Kini din na ito ikasulti kung unsa. Iyon nga nung pamainyong pamantong gipresent kaya natagaan na hinoon itong exposure. Ha? Kanso duha man to, natagaag exposure sa Basti, ang mga tao nakakita na hinoon niya nga, okay man lagi na yung tubag. Kalma man mo tubag, okay naman, maayo naman lagi. Pwede dahil palanitay ilang ikonbikto Sara, pwede si Basti matong ipuli. Natagaan siya mag-exposure. Munang niingon ang uban mahigalang ang anong ila pa mangipresento. Ha? Pero doon man paigo ato kay pananglitan mahigala pag cross-examine ni Basti, pananglitan o niya gisapot dahi. Aw, maguba si Basti. So guba si Sara, kumbikto Sara, guba si Basti. Aw, wala na'y materials ang mga Duterte. Pero karon na nabali mahinoon kay ang mga tao mahigala na himo mahinoon tokob na taon si Basti pagkahuman. Pero although, kung tanaw na ko, di gyapon kuan, lahir na gyapon kayo si Sara o si Basti. So, moni tanaw na ito mga kagalaan kung unsay sunod niya mga mahitabo ni ining impeachment mga sukintig paminaw, part naman sa depensa, hapit naman, ang defense naman po nga side may mo present, tanaw na ito, unsay ilang mahigalang pamaagi sa ilang presentation, o niya tanaw na ito mahigala ang voting kay kini mga senator judges, Tonas Mark Villar, nibalhin naman sa majority group. So, awing kag number, na ay number na ang majority niya katong 16 mahigala paubos naman to nila bisan pa man og tuod og do na panay pending question unya ngadto Supreme Court pwede pa nang questionon mga kahigalaan but in the meantime na ana oh makakuha sila mahigala 14 ka mga boto plus muuli to Lorin Ligarda ang boto kun sa bakatoy at tinuod yon mga sukitig paminaw kay matod pa muuli sa Pilipinas okay ra man tong muuli niya mabalhin lang sa majority. Wala na may mga labot. Pag siguro mga higala nga kinini ang makonbikto gyud si VP Sara. Ah, so tan-aw na to ni unsay sunod mga higala nga mga mahitabo niini. Ah, kining sitwasyon karon sa atong nasod mga sukid ng Paminaw. Standby lang una ana sa Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Atong takna alas 7:04 na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
0: Thunderstorms.
7: Samantala, tatlo patay sa landslide sa Cebu City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Cebu, si Radyoman Ken Galinea.
8: Isang lola at dalawang mga apo ang namatay sa naganap na landslide sa Sitio Riverside sa barangay Pulang Bato na isang bukiri na lugar sa Cebu City. Ang mga bata na nakilalang sila Kaden Andamon at Sian Kyrie Caballero na may edad 5 at 6 anyos ay nasa loob ng kanilang bahay kasama ang 60 anyos na lola na si Judith Bunghanoy nang mangyari ang pagguho ng mga bato at lupa na tumama sa kanilang bahay. Nakaligtas naman ang isa pang natrap sa loob ng bahay na si Julie Pearl Andamon, 38 anyos, na nasa ospital sa ngayon. Dahil sa patuloy na paglambot ng lupa, epekto ng mga pag-ulan, inirekomenda ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na ilikas muna sa Barangay Jim ang 35 mga pamilya malapit sa landslide area. Tiniyak naman ang lokal na pamalaan sa lungsod ng Cebu na makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga biktima ng landslide. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
9: Makasama sensitibo po ang susunod dating balita dahil maniningil ng utang na ilang araw nang nawawala. Natagpuang patay at nakabaon sa taniman ng piniya sa Lanao del Sur. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Jewel Dimapalaw ng RMN Cotabato.
10: Natagpuang patay at nakabaon sa isang kanal sa pineapple plantation sa barangay Buntungan, Wau, Lanao del Sur, ang isang 36 anyos na lending collector na ilang araw nang pinaghahanap. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Marvin Muñez Daumar, binata at residente ng barangay Batangan sa Valencia City, Bukidnon, na nagtatrabaho bilang collector ng JDS Lending ayon sa Wau Municipal Police Station. Una mo nang naiulat ang pagkawala ni Daumar noong October 5 matapos itong pumunta sa barangay Buntungan upang maningil sana ng arawan. Sa follow-up investigation ng kapulisan, nakatanggap ng impormasyon ang mga pulis na may nawawalang lalaki o manong inilibing sa naturang lugar. Kahapon, October 9, sa tulong ng mga opisyal ng barangay, natukoy ang bangkay sa isang semi-isolated na sakahan sa Purok 5 at nahukay mula sa lalim na humigit kumulang 1 metro at natagpuan ang naagnas na bangkay ng biktimang may tama ng bala sa mata, mukha at kanyang dibdib. Nakarinig umano ang mga residente ng putok ng baril 3 beses bandang alauna ng hapon noong October 5 habang malakas ang buhos ng ulan. Patuloy pa ang investigasyon ng kapulisan sa insidente habang inaalam na rin ng mga otoridad ang mga individual na sisingilin sana ng biktima para isa lang sa kaukulang pagsisiyasat. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jewel Dimapalaw, Tatak RMN.
7: Samantala, dumipensa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatagda niyang pagdalo sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore bukas. Sa panayam ng Straits Times sa Singapore, inilarawan ng Pangulo bilang happy coincidence ang schedule ng F1 sa kanyang 5 araw na working visit sa Singapore. Punto po ng Pangulo, magandang oportunidad ang pagdalo niya sa F1 Grand Prix para makausap ang mga potensyal na mga investors.
11: We all know, especially for Asians, the face-to-face meeting is the most important part of any relationship.
7: Una nang nilinaw ng Malacanang na walang pera ng taong bayan ang gagastusin sa pagdalo ng Pangulo sa karera dahil personal siyang inimbitahan ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong bilang guest. Samantala, dumalo si Pangulong Marcos sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan ibinida niya ang potensyal ng Pilipinas sa artificial intelligence, digital technology, renewable energy, manufacturing, infrastructure at healthcare. Bumisita rin siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. RMN Network.
9: Hindi naman apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbaba ng kanyang satisfaction rating. Base sa third quarter survey ng SWS, bumaba sa negative 11 o poor ang net satisfaction rating ng Pangulo mula po sa negative 7 o neutral noong Hunyo. Pero para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, posibleng nagkataon lang ang paglabas ng survey sa mga isyong kinakaharap ng pamahalaan sa ngayon. Tumaas man o bumaba ang ratings ng Pangulo, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho nito.
0: Tumaas, bumaba, hindi na apektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho. So, very timely lang kasi ang paglabas nito dahil maraming issue na kinasasangkutan ngayon ang Vice Presidente. So, again, ang numero ng survey firms, hindi po yan makaka-apekto sa pagtatrabaho ng Pangulo.
9: Yan mga kasama ang paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Sa ikalawang pagkakataon, muling ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang pagbasa sa sakdal o ng sakdal kay Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kasong grave threats. Bunsod ito ng nakabinbing motion ni VP Sara sa iminasurang motion for inhibition ng judge na may hawak po ng kaso.
12: During the last hearing, may final kami kasing motion for inhibition ng presiding judge at ito'y kanyang dineny. Although pinagbigyan niya yung deferment ng arraignment. So, final namin ay motion for partial reconsideration para pag hingin sa judge na i-reconsider niya yung part ng order niya na hindi niya pinagbigyan yung aming inhibition. So, yun yung pending ngayon sa korte at dahil doon, at pati na din yung petition namin sa Supreme Court na inaasahan natin na sana ay aksyon na ng kataas-taasan na hukuman na may hinihingi kasi kaming TRO or Temporary Restraining Order para sa kasong ito, ay minabuti nga nung judge na huwag munang ituloy yung arraignment today.
7: Hindi naman binanggit ni Attorney Paul Lawrence Lim kung kailan ang susunod na arraignment. Kahapon, personal na dumating sa QCRTC si VP Sara kung saan nagpasalamat ito sa mga supporter na nag-abang sa kanya.
13: Papasalamat ako

0: ako sa aming mga lawyers sa defense team, particularly dito sa great threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court sa kanilang masigasig na paggawa sa kanilang trabaho. Maraming salamat.
1: Nahaharap si VP Sara sa tatlong bilang ng kasong grave threats dahil sa pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Aabot sa 817.9 million pesos yung hindi idineklarang yaman ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Carpio. Ito ang pinalutang ng testigo ng prosekusyon na si Attorney Alexander Cabrera, isang financial forensic analysis o analyst na sumuri sa bank at tax records sa mag-asawa. Ayon kay Cabrera, nasa 190.6 million ang ending balance sa mag-asawa noong 2022, 167.3 million noong 2023, 264.2 million noong 2024, at 195.7 million noong 2025. Kasama sa mga undeclared na personal properties ng bise ay ang mga baril at insurance policies. Nakita rin ng testigo na halos pareho yung mga pangalan ng opisyal ng Metro City Chow Foods Corporation at GenCorp Industry, mga kumpanya na may interest umano si VP Sara.
4: Kung owner ka ng GenCorp at wala yung pangalan mo sa JS, baka yung iba pong mga pangalan sa JS ay representative or nominees mo. So, kung kukopyahin po natin yung pag-aari po ni VP Sara sa Metro City Chow, maaari pong hawak po ni Richie Yvette L. Cruz po yung 20% po ni VP Sara.
5: Why did VP Sara include GenCorp in her salin if it was not in the GIS?
4: Napaka halaga po kasi ng GenCorp eh. Malaki po ang value ng GenCorp.
5: Bakit nyo sinasabing malaki ang value ng GenCorp?
4: Kasi po sa loob po ng GenCorp, meron pong 5 Jollibee branches po.
3: May higit 1 bilyong piso na undeclaration din daw ang GenCorp mula 2022 hanggang 2025.
4: Year on year po, very substantial po ang underdeclaration ng GenCorp. Ang 87% po na underdeclaration ay hindi po biro. Dahil may higit kumulang at 10% lang po ang dinideclare po.
5: Am I right in saying that hindi ni-report ng GenCorp sa BIR yung halagang 1.1 billion pesos as annual sa kanilang annual income tax return? Ganun ba yun?
4: Total na po yun ng 4 na taon.
3: Ipinunto rin ni Cabrera ang pagtatago ng yaman sa pamamagitan ng manager's check na abot sa 96.8 million na kalaunay inilagay sa investment insurance.
5: Anong nangyari doon sa perang iyon na sabi nyo ay palabas-pasok sa account?
4: Napunta na po siya sa investment po in insurance policies. Kung di po ako nagkakamali kay VP Sara po into the children, 4 na 20 million. So yung 16 million po, nagpatuloy po yun ng parang check-kiting po for about 1.5 years bago po nag-issue po ng check po kay Mr. Samuel Uy.
3: Yan mga kasama, sina Public Prosecutor Attorney Shell Jocno at Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Pinuna ni Senator Judge Joel Villanueva ang posibleng questionabling operasyon ng Calle 88 Foods Corporation, kumpanya ng banana chips na iniuugnay po kay Attorney Manz Carpio. Ipinagtataka ni Villanueva kung paano pinatatakbo ang Calle 88 na kumikita ng 100 milyong gayong 2 lamang ang nakatalang empleyado nito. Nagulat din ang kumpanya ng 11.4 million pesos na gastos po at 6.13 million pesos na pagkalugi na para kay Villanueva ay alarming.
6: This is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, 2 yung empleyado. Kung kaunti lang yung employee, paano po yun? Paano na-handle yung ganitong kalaking operations? Is it

0: possible?
1: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, at manufacturer po siya ng...
2: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
1: ng banana chips. Then parang impossible po unless naka-machine sila ng dalawang employee lang.
3: Ibinunyag naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na bukod sa China, nakatanggap din umano ng pondo ang Kalye 88 mula sa isang kumpanyang nakabase sa Ukraine na nahaharap sa mga kasong kriminal dahil sa fraud at money laundering.
4: At yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po noong May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkman LLC at saka Kalye 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Kalye 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
1: Kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
3: Mga kasama ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva at Risa Ontiveros kay BIR Witness Attorney Ann Lauren Garcia Marquez.
5: Kumpanyang iniugnay kay Attorney Manz Carpio, inisyuhan na ng Letter of Authority o LOA ng BIR. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
6: RNN Live Report.
7: Inisyuhan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng Letter of Authority o LOA ang Kalye 88 Food Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sa D-37 ang impeachment trial ay tinanong ni Senate President Win Gatchulian si BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez kung naisyuhan na ba ng LOA ang Kalye 88. Ayon kay Garcia Marquez, naisyuhan na nila ng LOA at kasalukuyan na rin iniimbestigahan ang naturang kumpanya. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, natuklasan na abot sa 208.5 million pesos ang total sales ng Kalye 88 mula 2021 hanggang 2025. Mayroon ding 700 million pesos remittances ang kumpanya kung saan 319 million pesos dito ay mga pumasok na pera mula sa China na sinasabing may kaugnayan sa mga state-owned corporations at Chinese Communist Party. Bukod dito, nalink din ang Kalye 88 sa foreign-based companies tulad sa Ukraine na di umano'y sangkot naman sa money laundering. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution sa impeachment trial tinapos na. Prosecution, tiwalang mabigat ang mga ebidensya para mahatulang guilty si VP Sara. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
6: RNN Live Report.
8: Tinapos na ng House Prosecution Team ang presentasyon sa impeachment trial ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert A. Sabarbers, huling testigo na ng prosecution si financial forensic expert Alexander Cabrera. Inilahad ni Cabrera na umaabot sa 817.87 million pesos ang hindi umano indineklara ni VP Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Di ni Barber sa lakas ng mga ebidensya na nailatag ng prosecution ay tiwala sila na mahahatulang guilty sa impeachment case si VP Sara at mapapatalsik sa pwesto. Bunso nito'y binanggit naman ni House Prosecutor at Bicol Saro, party list Representative Terry Ridon na the end is near. O malapit nang matapos ang lahat dahil sa tindi ng mga ebidensyang nagpapakita ng hindi pagkakatugma sa yaman o pananalapi ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio at sa kanyang deklarasyon sa SALN. Giit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, lumitaw sa mga dokumento at testigo na sinadyang itago ni VP Sara sa taong bayan ang totoong yaman nito na isang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Mga kasama, ibinasura ng House Prosecution Panel ang ikatlong article of impeachment patungkol sa muna'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at Bukidnon Representative Kit Flores, ginawa nila ito sa pamamagitan ng written manifestation na kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court noong Martes. Layo nito na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara, lalo't sapat na ang mga ebidensya at testimonya na nailatag sa impeachment trial para sa iba pang mga articles of impeachment. Wala pang tugon sa ngayon ang impeachment court sa kanilang hakbang dahil nasa kamay naman ng prosecution team ang buong pagpapasya kung ano ang mga articles of impeachment ang kanilang ipipresenta.
0: We already filed our manifestation last Tuesday pa that we will be dropping bribery. So it's already filed with, yes, I think Tuesday pa ata. Sa manifestation namin, nandun na. So the team already came to a decision na we will end with Article 2. There was no reaction naman from the impeachment court, no, kasi it's totally at the discretion of the prosecution team po kung anong articles ang ipaprosecute nila.
5: Ang Article 3, mga kasama, ay nakabatay sa pamimigay di umano sa mga opisyal ng DepEd ng mga sobre na may lamang pera na nagkakalaga ng 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos sa panahon ni VP Sara noong siya ay Education Secretary.
3: Samantala, sinita ng Malacanang ang umano'y feign ignorance o pagmamaang maanga ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Nitong Miyerkules nang isa-pinal ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance nito sa 73 million pesos na ginastos ang pondo po ng OVP mula December 22 hanggang 31, 2023. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pwedeng palaging walang alam si VP Sara sa issue, lalo na kung nais niyang maging pangulo. Hamon niya sa bise, ipaliwanag kung saan napunta ang confidential funds na pinababalik ng COA.
9: Nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito. Ibig lamang sabihin, lumalabas na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtanga-tangahan o feign ignorance. Yan na rin po ang napansin ng prosecution. Laging nagpapahiwatig ng walang alam.
3: Nakatakdang iapela ng OVP sa Supreme Court ang naging pasya ng Commission on Audit.
5: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Chinese militia vessel at 22 na sampan na iligal na nangingisda sa Kota Island itinaboy ng Philippine Coast Guard.
3: At ikalawang bukso ng malaking taas presyo na sa LPG, epektibo na ngayong araw. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo na mumuro ulit sa susunod na linggo.
10: Network News.
11: Bundag Pilipinas sa Idupos.
12: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
11: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
13: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
14: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
5: RMN Network News. 7:27 po tayo ng magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
3: At Radyoman Christian Vascones.
5: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita mga kasama, isinailalim na sa State of Calamity ang dalawang probinsya sa Caraga Region na kinabibilangan ng mahigit 20 bayan dahil sa epekto ng matinding El Nino. Kinumpirma ito sa DZXLRM and Manila ni OCD Defense or OCD Caraga Information Officer Carlo Becerra. Sa pagtaya mahigit sa 20 munisipalidad ang isinailalim na sa State of Calamity dahil sa nararanasan tagtuyot sa sektor ng agrikultura.
10: Meron na po tayong 23 municipalities all over the region na nag-declare ng state of calamity. Meron po itong dalawang probinsya, itong Dinagat Island and province of Agusan del Sur, including po dito yung Butuan City, yung capital po ng Caraga Region. Based po dito sa report natin, nasa 23 municipalities po yung nag-declare na ng state of calamity. Based po dito, nasa 45,000 families na po, meron po itong 381 individuals.
5: Samantala, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng supply ng tubig o pagrarasyon ng tubig sa ilang lugar gaya sa Dinagat Island na nakakaranas ng kagapusan sa supply ng malinis na tubig.
10: Grabe po yung tagtuyot dito and yung heat index po namin ang taas. That's why yung province of Dinagat Island nag-declare sila ng state of calamity dahil sa kakulangan po ng malinis na tubig, yung inuming tubig po dun sa island. Yung acting Office of Civil Defense, agad po tayong nagpadala ng mga drinking water. In total po, nasa 90,000 bottles of 6.6 liters na drinking waters po yung napadala natin sa Dinagat Island. And also, nagpahiram din po tayo ng mga portable water filtration machine sa kanila para makaproduce sila ng malinis na maiinom na tubig po.
5: Yan mga kasama si Office of Civil Defense Caraga Information Officer Carlo Becerra sa panayam ng DZXLRMN Manila.
3: Epektibo ngayong araw ang ikalawang bukso ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Dagdag po sa 5 piso kada kilo ang ipapataw o katumbas ng 55 pesos sa kada regular o regular 11 kilogram na tangke. Oktubre 3 nang ipatupad ang first tranche ng increase na 10 piso. Sa susunod na Sabado naman, October 17, ang huling dagdag na 3 piso. Ang kabuuang 18 pesos kada kilo na taas presyo sa LPG ngayong buwan ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng Saudi Aramco at shipping cost dahil pa rin sa krisis sa Middle East.
5: RMN Network News. Abiso sa ating mga motorista, may dagdag bawas ulit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng taga-oil industry, maglalaro sa 1 peso 80 centavos. Hanggang 2 piso ang mababawa sa presyo ng kada litro ng diesel. Tataas naman ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 cents per liter ang gasolina. Bumaba ang presyo ng diesel sa world market dahil umuusad na ulit ang daloy ng langis mula sa Middle East habang nagkasundo ang G7 nations at ang International Energy Emergency na maglabas ng kanilang emergency oil at diesel reserves upang maparami ang supply. Nakakaapekto naman sa supply ng gasolina yung pansamantalang pagsasara ng planta ng langis sa Amerika sa Gulf of Mexico dahil sa banta ng bagyo.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinapaayos ang mga issue sa NCA para hindi maabala ang publiko. Kasama natin sa balita niyan si Radyoman Chanel Salazar.
15: RMN Live Report. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maabala ang mga motorista sa pagpapatupad ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan na si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng patakaran sa EDSA, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue at Ortigas Avenue. Sinabi ni Castro na dapat agad marisolba mga technical na problema upang hindi maapektuhan ng mga motorista.
9: Dapat bosisiing mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. So sa ngayon, binibigyan tayo ng pagpapaliwanag ng MMDA na walang duplication na nangyayari dahil well-coordinated naman ang kanilang galawan with the LGUs. Pero kung mayroon, ipaabot nyo lamang sa amin, sa MMDA, para makita natin kung ano yung kulang, ano yung saan may gap, at ano yung dapat ayusin.
15: Inaayos na rin ang paglalagay ng traffic camera upang maiwasan ang pagsasapawan ng mga kagamitan. Nagsimula ang pagpapatupad ng NCAP sa mga piling lunsod sa Metro Manila noong October 5 matapos alisin ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
5: Sa iba pang balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at ng Philippine Navy ang isang Chinese maritime militia vessel at 22 sampan o fishing boat mula sa Territorial Sea ng Kota Island itong Biyernes o kahapon, October 9. Alas 3 kahapon ang namataan na matauhan ng Coast Guard ang mga bangka na iligal na nangingisda sa layong 0.55 miles sa hilagang kanluran ng isla. Nakita rin ang mga ito na nagtatapon ng basura sa dagat. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinalibutan ng Chinese mothership ang 2 rubber boats ng Coast Guard at sinenyasan ng kapitan nito ang PCG team na umalis. Umabot pa sa 2 oras bago isa-isang napalayas ang mga sampan. Isa rito ang nagmatigas pang umalis at humantong sa bahagyang banggaan ng mga sasakyang pandagat. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Ang Kota Island mga kasama ay bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan na parte ng teritoryo ng Pilipinas.
3: Samantala mga kasama, lalaki na tagpo ang patay sa isang sabungan sa Malaybalay City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Malaybalay, si Rajuman Mark Micaballo.
16: Patay nang natagpuan ng caretaker ng isang sabungan, partikular sa Navarrete Sports Complex, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang isang lalaking di umano'y may diferensya sa pag-iisip. Ang biktima ay nakilalang isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente. At pagdating sa area, kumpirmado ang naturang reporta. Sa investigasyon, napag-alaman na posibleng nahulog sa tinutulugan ang biktima at nabali ang leeg dahilan ng kaniyang pagkamatay. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
5: Dako po tayo sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, magkapatid, arestado dahil po sa pag-iingat at pagbebenta ng mga baril. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
17: Dalawang magkapatid ang inaresto ng pulisya dahil sa umuling illegal na pag-iingat at pagbebenta ng mga baril sa Barangay Baldepuente sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Sa ulat ni CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Nel Maritana kay Regional Chief Police Colonel Grant Golod ay nagsagawa ng operasyon bandang alas 5 ng hapon ang kanila ahensya katuwang ilang miyembro ng Cabanatuan City Police Station kung saan ay ikinasan nila ang bypass operations laban sa magkapatid na suspect na samsam sa operasyon posesyon ng isang M16 rifle, isang caliber 45, caliber 40 at caliber 38 pistol na may kasamang magazine at mga bala. Ayon kay Colonel Ritana, ang nakababatang kapatid umano ang nahuli nagbebenta ng tatlong baril na walang kaukulang dokumento o permit to carry, habang nahuli naman ang nakatatandang kapatid na nag-iingat ng hindi lisensyadong caliber 45 pistola. Kasalukuyan na nakapit sa custodial facility ng pulisya ng Kabanatuan ng Magkapatid at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, muling na mayagpag bilang number one radio station sa Tacloban City, ang IFM RMN News Tacloban. Sa 2026 KBP 55 Blue Kantar Survey, muling nanguna ang IFM RMN News Tacloban sa lahat ng AM at FM radio stations na may 42 market share. Patunay ito ng patuloy na pamamayagbag ng RMN Networks sa Visayas pagdating sa pagbabalita, komentaryo, entertainment at drama. Samantala mga kasama, na nanatili ring numero 1 sa AM band ang DWNX RMN Naga na may 63% market share. Congratulations mga radyoman!
5: Samantala, balita sa Ibayong Dagat, nagpataw ng sanksyon sa Estados Unidos sa International Criminal Court na tinawag nilang Rogue Court. Sa inilabas na desisyon, sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na ipagbabawal ng gobyerno ng Amerika yung anumang transaksyon sa International Tribunal. Dagdag pa ni Rubio na nais lamang nilang pangalagaan ang interes ng kanilang security personnel at mga opisyal na maring idulog sa korte na nakabase sa The Hague. Hindi naman tinanggap ng ICC yung sanctions at ikinatwira ng pag-atake ito sa international law. Sinabi pa ng ICC na kasaysayan ang huhusga sa kanila at hindi ang gobyerno ng Amerika. Ilang taon ang isinusulong ng Amerika na ipatigil ang operasyon ng ICC dahil umano sa hindi makatarungan na imbestigasyon sa mga naging hakbang ng administrasyon ni Trump at ng Israel. Nauna dyan, ginawaran ng Nobel Peace Prize si dating ICC Judge Navy Pillay ng South Africa na nanguna sa Rwanda Genocide Tribunal at nag-akusa sa Israel ng genocide sa Gaza.
3: Sa Balitang Sports mga kasama, umaasa ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na mas palalakasin ng Pilipinas ang mga programa para sa mga batang gustong maging atleta. Ayon kay Obiena, mahalagang gawing inspirasyon ang tagumpay ng mga atletang Pilipino upang mas maraming kabataan ang mahikayat na sumali sa sports. Sa pamamagitan ng mga programang ito, mabibigyan po ang mga batang atleta ng sapat na pagsasanay, maayos na pasilidad at suportang kailangan nila para umunlad sa kanilang larangan. Umaasa rin si Obiena na sa patuloy na suporta po sa mga atleta, mas marami pang mga Pilipino ang magtatagumpay sa mga international competition at magdadala ng karangalan sa Pilipinas.
5: Ang kasama ginawaran ng aktor na si Paolo Avellino ng Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2026 para sa kanyang natatanging pagganap sa hit series na The Alibi. Sa kanyang acceptance speech, nagpapasalamat si Avellino sa lahat mula sa kanilang crew hanggang sa kanyang mga loyal fans. Lumipad si Paolo patungo ng South Korea para po personal na tanggapin ang parangal sa nasabing prestigyosong award-giving body. Noong nakalipas sa taon, ginawaran din itong si Daniel Padilla ng Outstanding Asian Star Awards 2025 Seoul International Drama Award para sa kanyang role sa TV series na Incognito. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
3: Ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
5: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, maganda umaga at
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines
19: sa itong mga balita, konsens na kayo sa Subo, ipadaplin una sa Gipa ngayo nga gahin. Pagpabalit o gikipo alam sa Parks and Playground Commission. Samtang naitindahan og cellular phone sa Barangay Sabang, Dakbayas, Danao, gilungkab ni lima ka mga kawatan nagsakay kinig SUV, dulan 800,000 kapesos nga balor sa mga gadgets og cellphones ang nakuha. Kini ang headlines sa ato mga balita.
20: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
21: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
22: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skincare and formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
21: daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
22: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
21: With regular use, results may vary.
22: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapa nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo. Kandahan mo. With regular use, results may vary. Super

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Mga kasama, ako yung kasamang Radyo Man po, Lauro. Lula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o kubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-lain parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers sa labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patient 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang na 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante may bawapod. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That News was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
3: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
4: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: At oras karon, alas 7:47 na. O garos detalye na sa atong mga balita, konsels na kay sa Sugbo ni panaplin una sa gipangayo nga gahin. Pagpalit og ekipo alang sa Parks and Playground Commission. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
6: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Wa aprobahe sa Konseho sa Sugbo ang pagpalit og man lift nga gipangayo sa Parks and Playground Commission. Kini bisan man kung ipaubsan ang presyo niini gikan sa 14.2 milyon pesos ngadto na lang sa 8 milyon pesos. Apan ang konseho gibahalan gihapon sa maong presyo gawas sa pagpangayo og specification sa paliton nga ekipo. Tukod niini, si Council Pinagin Konsehal Harold Kendrick Go niuli sa maong request ngadto sa Parks and Playground Commission.
8: Back to the requesting department for submission of complete technical specifications and a detailed justification of the proposed price, which appears a bit excessive and based on the information presented. The department should specify the working height, horizontal reach, basket capacity, truck and boom specifications, and submit comparable supplier quotations showing the cost of the unit and all included services, warranties, and accessories.
7: Si Konsehal Harold Kendrick Go, ang naisigutang special body ng maugilasan sa kagamahanan sa bayan pagkatiman sa mga public park, playground, center island, open spaces o mga sidewalks sa syudad, ginumaan ni kanhi Konsehal John Augusto Spe. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide. DYHP, RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
3: This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, ipitibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang ug alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot ug liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangustin, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human og kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement mapalit lang o 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Ozami City, Kalos Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga tuang distribution center na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: At oras karon, alas 7:52 na. Padayon ta sa itong mga balita kay naitindahan og cellular phone diya sa Barangay Sabang, Danao City. Gilungkab ni, mga naglungkab ani sa Kaipag SUV. Nakuhaan kini og mga cellphone og mga gadgets nga mobalor og dulaan 800 mil kapesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Tindahan og cellphone nga nimutang sa sitio Katadman, Barangay Sabang sa Sudet sa Danao, ang gilungkab sa Gibanapan at lima ka mga suspitsado nga nagsakay Sports Utility Vehicle alas 3:24 kagahapon sa Kadlawon. Ang tagiya sa mga tindahan nga si alias Shai, 30 anyos taga sitio Kugon, Barangay Ginsay, Danao, diha na nakadiskubre pagka alas 9 sa buntag sa dihang ihang nabantayan nga nabiktima sila sa mga kabotan sa dihang naguba na ang padlak sa pultahan. Dali nila nga gisusi ang CCTV camera ug dito ila nakita ang mga suspect nga misulod sa tindahan ug ipangkuha ang mga baligya nga sila phone. Kinisama sa duha ka unit sa E6C Oppo nga makatindad ang tanan sa 16 mil pesos o sa ka 5G Samsung nga balor 16 mil pesos, 16 ka Smart 20128 Infinix nga makatindad sa 126 mil pesos, 3 ka 90364 Tecno balor 21 mil pesos, Siam ka unit sa 903128 Tecno nga moabot sa 67,500 pesos, 3 ka Spark GD50256 Tecno nga makatindad sa 30 mil pesos o sa ka Vivo phone nga mukantidad sa 12,000 pesos o sa Katel 1 nga tag 6,000 pesos, tulo ka iPhone 15BS nga mukantidad ang tanan sa 105,000 pesos o lima ka iPhone 17PML nga mubalor ang tanan sa 400,000 pesos. Din ang total, maabot kini sa 799,900 pesos. Nanabagdain sila sa Danao City Police Station aron mapaubos sa imbestigasyon sa mga personnel sa Scene of the Crime Operations Consoco. Nakakuha na sila og mga fingerprint sa sulod sa tindahan nga magamit sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan sa Rakbayan sa Danao. Base sa nakuha sa CCTV footage, sila nakita ang usa ka Mitsubishi Expander nga gisakyan sa lima ka mga suspitsado. Wala lang una kini ipahibaw sa media ang plate number nini. Subay sa palayan karon nga manhunt operation, apan nila na kini nga gipasusi sa Land Transportation Office kung kang kinsa kini nakarehistro. Gipahibaw sab sa kapulisan sa Danao nga doon na sila ituro ka mga person of interest kini base sa kita sa footage sa CCTV camera sa maong tindahan. Kasama mo sa Danao City Police Station ang inyong Radyo Man Orbo sa Mantiri HP, Tata Carmen.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
3: Ang oras hatod kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So

0: to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: Sports. Ngayon. Ngayon.
7: Ato paminaon karon ang ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama Edward Liga sa atong linya karon. Kasama Edward, Mike Buntag.
8: Mayong buntag kasamang ken, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Nagpasalamat si Carl Martin nga maka-appeal siya sa usa ka dakong boxing event dito sa Saudi Arabia. Karong katapusang adlaw ni ining buwana, nagkanayon si Martin nga nagpasalamat siya ni matchmaker Sean Gibbons no, nga na-appeal siya sa maong big boxing promotion dito sa Saudi din iyang ma-kontra. O iyang ma-sukli ay ugkumo no si kani WBC silver featherweight champion nga si David Picasso. Si Picasso napildi kani adto miaging tuig sa December 26 no ni Naoya Inoue pinaagi sa usa ka unanimous decision. Midugang si Martin nga iyang gipangandaman no ang maong away og pasalig siya ang mudaog kini. Wala inoon kini mo musulti kung iyang i-knock out si Picasso pero iyang iyausanggi admiter no nga ligon nga kontra si Picasso tungod kay usa lamang ang pildi ini o gawas pagyud nga na usa ka Mexicano og medyo taas niya og duha ka pulgada no ang maong boksidor si Martin og Picasso maoya gitawag nga curtain racer no sa maong away no nila nga ang main event ini si Canelo Alvarez kontra ni Christian Imbili no sa super middleweight championship gawas ni Alvarez og Imbili moaway usab no si kaniya WBO champion Jaime Munguia kontra ni Nikita Zon tapos si Rafael Espinosa kontra ni Lorenzo Parra si Lindolfo Delgado kontra ni Arthur Bears Lanup no so ikalima-lima kini ka mga dagkong away no sa karong katapusang buwan ni ining katapusang adlaw ni ining buwana diin ang si Martin ug Picasso amoy maguna ang mga boxer nga maoy magsupply og komo ibabaw sa ring didto sa Riyadh sa Saudi Arabia. Si Picasso usa lamang ang pildi samtang si Martin wa pa kini pildi og number 1 sa WBO world ranking og top 5 usab sa ubang mga world rankings no sa WBC, WBA, WBE og IBA si Martin. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-init sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pa mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwa.